0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. 1 Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos sang-ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Kai! Gandang buhay! Kai, saya-saya!
3: Bakit? Kaya sabihin mo.
2: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo. Alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11.30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan!
4: Para sa talakayang praktikal na may kaugnayan sa mga usaping legal, umpisahan na ang mga pag-uusap dito lamang sa Tabas ng Batas! Susunod na.
5: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
7: Mula sa 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo. Tungo sa wastong kamalayan, sa batang praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
8: Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig saan mang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig sa atin via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga listeners sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga kaagapay sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa

0: Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado ng umaga. Happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
1: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica. At ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Ito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At tayo po'y napakinggan sa 702 DZAS AM band at napapanood rin po sa ating pong Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Pwede nyo rin po kami mapakinggan sa ating pong 702 DZAS mobile app. No? Na pwede nyo na po itong i-download sa paggamit ng Google Play at Apple Store. Siyempre, ito po ay libre.
0: Yes, kaya pa kailangang ma-avail na natin yan, ano, attorney, para lagi tayong up-to-date sa mga programa ng 702 DZAS. Tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Alcide Ferrer Taba, Phil Lagtapon, ating protects na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, gayon din yung RTV natin na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site.
1: Sa punto naman po ito ay nais naman po namin pasalamatan sa pong mga aming kaagapay na patuloy po namin nakapapartner sa Ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng ating Panginoon at sa inyo pong suporta, 78 years na po natin na ibabahagi ang mabuti at tamang balita ng ating Panginoong Hesukristo until all have heard. At sa mga nais naman po maging kabahagi po ng ating pong ministeryo ay maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin ninyo na rin po ang aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, ano? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Ngayon, bago ko kami magpatuloy, Attorney Jonas, sa napapanahong diskusyon ng batas ay pagkain, pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Isaiah chapter 26 verse 3. Ang sabi po, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala.

0: Kayo po ay muli namin inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na legal na katanungan, maaari niyo po ipadala sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. At sa ating pong pagbabalik, after a short break, tayo po ay dadako na sa isang napapanahon na naman na topic ano, na may kinalaman siyempre sa batas. Kaya huwag po kayo maglilipat ng istasyon, kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa Tabas ng Batas.
1: Tabas ng Batas!
2: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Cuyacaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
1: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
1: Himpilang
3: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Tabas ng Batas!
4: Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica.
0: At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez, at nabanggit natin kanina before the break na meron na namang isang napapanahong topic ano, na tayo yan ay magbibigay daan sa pagtatalakay nito. No? Ito may kinalaman sa minimum wage. Naging usapin yan, ano, attorney, dahil sa yan ay mayroong corresponding increase no dito sa NCR. Ano? At syempre, bagamat sabihin na natin na marami ang pumunan na hindi pa rin daw sapat yung increase na nailaan ano, para sa NCR, eh pwede na rin ano, kasi tumataas nga naman ang halaga ng bilihin. Kaya malaking bagay na rin yung itinaas na around 85 pesos. Ang naging usapin lang ngayon ay ito ay pinahinto ano, dahil sa isang TRO na inibabas ng isang korte. No? So, ngayon, itong pag-usapan natin, minimum wage at living wage. So, kaiba pala sila, hindi ba? At mamaya ay, of course, yung pinakamahalagang punto natin, yung sinasabi ng Biblia patungkol dito. So, sa pagsisimula natin, attorney, ang minimum wage ba na itinakda ng batas ay sapat din para masabi nating living wage ito no, ng mga lalo na manggagawang Pilipino. Ano nga ba ang pananagutan ng gobyerno, na employer, manggagawa, ayon sa batas, ano, at higit sa lahat, ayon sa banal na kasulatan. So, bakit nga ba, alam mo, lagi napapanahon naman itong usapin na ito, no? Sahod yan eh, kaya importante. At mahirap daw nga kasi na pagkasyahin ang tinatanggap na sweldo ng ating mga kababayan sa taas ng bilihin ngayon, ano? Kaya yung presyo kasi ng pagkain, pamasahin mo sa araw-araw, lalo ng kuryente, another ano yan, issue yan, ay kinakailangan talaga na pag-usapan sapagkat ito ay natural ano, na naitatanong ng ating mga kababayan. Sapat pa ba ang kinikita no? Sa kabila ng yung mga employer natin, lalo na yung mga MSMEs as SMEs, ito yung mga micro at saka small, medium enterprise. Na medyo ano lang din, ano, nagsisimula pa lamang sila, hindi pa kalakihan yung negosyo. At syempre, umaaray din, ano, attorney, dahil kung sila magbibigay na ng ganitong kalaking sahod, yung minimum wage, lalo na dito sa NCR, medyo mabigat ng araw para sa kanila. So, hanggang magkano ba ang kaya na idagdag na hindi naman magtutulak para sa mga maliliit na negosyo na magsara dahil sa hindi na nila kakayanin yung kanilang gastusin. Ano? Kaya ito ay napapano. So ito mga tanong na gusto nating maging bahagi ng ating pagtatalakay. Pareho ba ang minimum wage at living wage?
4: Yan.
0: Sino ba ang talagang nagtatakda ng minimum wage? Bakit mas mataas ang minimum wage sa Metro Manila kaysa sa ibang probinsya? Kasi attorney, may ibang nag-comment na sana all. Sana daw pantay-pantay na lang kasi ang taas din naman daw ng bilihin sa ating mga probinsya. Maari bang Kongreso lang ang magtagtakda ng isang nationwide wage increase? Parang across the board. Alam mo, nung paman, ganun na yung panawagan. Across the board na lang. Ano? At by virtue of a congressional act at sa batas nga yan. Ngayon, pag tumaas ba ang minimum wage, kailangan din ba tumaas na ang sweldo ng lahat? Yun na nga, across the board. At higit sa lahat, ano ba ang sinasabi ng ating saligang batas ano, tungkol sa manggagawa? Kaya attorney, yan ang bigandaan natin ngayon.
4: Yan. So, simulan natin sa Constitution, di ba, attorney? Na ano ba ang sinasabi ng ating saligang batas, no? Ayon sa Article 13, Section 3, no? Ito yung tinatawag na article patungkol sa protection to labor. Yes. Yung pagpoprotekta yes. sa mga trabaho at mga manggagawa. Mm-hmm. So ito marahil ang pinakamahalagang constitutional provision para sa ating pinag-uusapan ngayon, ano?
0: Mm-hmm.
4: Sabi ng Section 3 ng Article 13 ng 1987 Constitution, the state shall afford full protection to labor,
0: yes.
4: local and overseas, organized and unorganized, and promote full employment and equality of employment opportunities. Guarantee the rights of all workers to self-organization, collective bargaining, and negotiations. And peaceful concerted activities including the right to strike in accordance with law. Meron pala yung batas yan na pag-i-strike, hindi basta-basta. At ang sinabi ito, they, meaning yung mga laborers, shall be entitled to security of tenure, humane conditions of work, and yan ha, and a living wage.
0: Okay.
4: Yan, no? So they shall also participate in policy and decision-making process affecting their rights and benefits as may be provided by law. Sinabi rin that the state shall promote the principle of shared responsibility between workers and employers and preferential use of voluntary modes in settling disputes, including conciliation, and shall enforce their mutual compliance therewith to foster industrial peace. At ang sinabi dito rin, no? The state shall regulate the relations between workers and employers. Ito na, recognizing the right of labor to its just share in the fruits of production and the rights of enterprise to reasonable terms, returns on investments. Into expansion and growth. Nako, medyo mahaba, no?
0: Oo.
4: Napaganda at napakabalansi ng pagkakasaad sa ating konstitusyon. Kasi hindi lamang ito sinasabing pinoprotektahan ang mga manggagawa. Yan, ano?
0: Ayan.
4: Pero sinasabi rin ito, nito, na ang workers o ang mga manggagawa ay entitled saan? Hindi lang sa minimum wage, pero sa
0: living wage. Yes.
4: Yeah, no? So yung living wage, yung nakakabuhay na sweldo. May karapatan, pero pansinin din natin ang huling bahagi nito, no? Sinasabi na may karapatan ang labor sa just share in the fruits of production, no? Ibig sabihin, meron siyang dapat nakukuha na bahagi,
0: doon
4: sa fruits at sa bunga ng resulta at produksyon ng pangkalahatang trabaho. Ano? Pero kinikilala rin ang karapatan ng nagninegosyo, ha?
0: Mm-hmm.
4: Hindi
0: balance
4: naman pwede na, na puro one way lang.
0: Yes.
4: Pero ang sabi ng karapatan ng nagninegosyo is yung kanilang reasonable return on investments. Diba? To expansion and growth. So mahalaga po itong punto na ito dahil kaya hindi ho tama na tingnan natin na laging magkalaban ng employer at ang employee. Bakit po? No? Dahil po ang manggagawa ay kailangang mabuhay ng marangal. Pero kailangan ding mabuhay at lumago ang negosyo, dahil kung wala nga naman po yung negosyo, mawawala rin po ang trabaho. So mahalaga po yun. Ano po? Ngayon, meron din ho sinabi sa Article 2, Section 18. Ano po ang na patungkol po sa labor? Sinabi po ng Article 2, Section 18 ng ating 1987 Constitution, the state shall affirm, or the state affirms labor as a primary social economic force. It shall protect the rights of workers and promote their welfare. No, napakalakas ng deklarasyon na ito. Ano? Hindi ito yung tinitingnan lang basta-basta ng konstitusyon ang manggagawa bilang isang simpleng cost of doing business. Yung ibig sabihin, bilang isang ano lang, pangkaraniwang ginagamit para lumaki ang kita. Pero ang labor o ang manggagawa ay isa pong primary social economic force. Meron po siyang dignidad at ang paggawa po ay may dignidad na ginagawa po ng isang manggagawa. Diba? So, ngayon, dahil naintindihan natin ang konstitusyon, attorney, naman ito yung pinag-usapan na minimum wage versus living wage.
0: Oo, kasi kapuna po na, na pagdating sa saligang batas, living wage ang nakalagay. Ano? Kaya magandang bigyan natin lang ng paglilinaw. Ano? Mahalaga po itong dalawang konsepto na ito. Ang minimum wage, minimum, ano? pinakamababa, ano? Na maaring mahalaga na maibigay na sahod na maaring ibayad ng isang covered na employer sa isang manggagawa ayon sa wage order. No, dahil nga meron tayong wage board, sila ang nagtatakda ng pag-increase ano ng salary ng mga manggagawa sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan. Kaya meron tinatawag na wage order na kanilang ini-issue, doon nakalagay magkano ang idadagdag para masabi nating iyon ang minimum wage ng bawat manggagawa, ano. So ito ay parang legal floor o legal cap na tinatawag natin na hindi maaaring sabihin ng employer na ay hindi na yan kaya ng negosyo kaya kalahati na lang ibibigay natin ano na minimum wage ano kaya kung covered po itong employer na ito no under the wage order at wala namang nilagay na exemption doon eh kailangan pong sundin ang minimum wage na itatakda ng wage board ano kasi sila po ang ahensya na binigyan ng mandato na magsagawa ng pag-aaral ano at tuluyang magbigay ano ng karampatang pag-increase ano ng sahod ng mga manggagawa. Pero iba nga ang sinabi sa Constitution, living wage kasi, they shall be entitled to a living wage. Kaya maganda talaga itanong natin kung minimum wage yung natatanggap ano ng isang manggagawa para sana nga sa kanya ikabubuhay pero hindi naman yun sapat ano sa pagkain, bahay, sa kanyang pamasahe, sa edukasyon ng anak, basic needs sa pamilya, eh maaari ba natin masabi na nakasunod na tayo no sa tinatakda ng saligang batas patungkol sa living wage kasi pag tiningnan natin ang kahulugan ano ng living wage eh hindi lamang yung hindi minimum wage eh iba siya no dahil ang sinasabi sa living wage ay income, minimum income earned from a standard work week that allows a worker to afford a basic yet decent standard of living. Ayun. Ng isang disenteng pamumuhay ang pamilya na may limang miyembro, eh parang merong pag-aaral ano attorney mga magkano nga ba iyon ano na, na ilang libo yung kailangan para masustenahan mo ang pangangailangan ng pamilyang bawa lima ang miyembro no so yun yung living wage no inaaral din yan ano kung ano ang sasapat na sahod para sa pamilyang Pilipino sa panahon ngayon ano at iba siya sa computation din ng minimum wage so nangangahulugan ba na pag merong isang amount na itinakda na ay yun na nga ba ang living wage? Pero nakita natin yung difference, ano? Kasi kung di tayo nagkakamali, eh parang something like parang more than 20,000 na nga yata, ano, para may living wage,
4: Yeah.
0: and sabihin natin sapat para sa pamilya, limang pamilya, no? Pero ang layunin po ng wage policy ay hindi lamang survival, oo, hindi lamang yung ikaw ay mabuhay sa pang-araw-araw, pero may kinalaman ito sa binanggit mo kanina, Attorney, dignidad ng manggagawa at ng kanyang pamilya. Kaya dito tingnan natin, ano nga ba ang batas sa pagtatakda ng minimum wage? Kasi ito yung umiiral eh, no? At
4: Yan.
0: ito yung sinusunod ngayon.
4: Yan. So, sa minimum wage, tama kay attorney na ito ay tinatakda mismo ng batas. At mayroong batas na nagtatakda na nire-require ang pag-assertin ng minimum wage. At ito'y nagbabago nga, tinataas at nag-negosasyon. Ah, ito'y ayon sa Republic Act 6727. Ano? Ito yung Wage Rationalization Act.
0: Yeah.
4: No? So ito yung mahalagang batas para maintindihan natin kung bakit hindi pare-pareho ang minimum wage sa buong Pilipinas. No? Sabi ng Section 2 ang Declaration of Policy, it is hereby declared the policy of the state to rationalize the fixing of minimum wages and to promote productivity, improvement, and gain-sharing measures to ensure a decent standard of living for workers and their families, to guarantee the rights of labor to its share, a just share in the fruits of production, and to allow business and industry reasonable returns on investment. And expansion and growth.
0: Mm-hmm.
4: So, pansinin po natin ano ulit ang balance, no, yung balance sa mga konsepto na ito. Ang layunin po ay a decent standard of living for the workers and their family. Ulitin ko po. Ang layunin, no, ang purpose po ng batas ay isang decenting standard of living para po sa mga manggagawa at kanilang mga pamilya, yung decent standard of living. Pero kasama rin dito yung reasonable returns of investment and expansion and growth. Pareho siyang pinoprotektahan ng konstitusyon, kaya dapat binabalanse. Kaya hindi po pala pwedeng tingnan ang wage setting mula lamang sa iisang panig, sa panig lamang
0: yes.
4: ng negosyante o sa panig lamang ng trabahante. It has to be seen and understood from the vantage point of both parties. Ano po? So, paano nga ho ba itinatakda, no, ang ating minimum wage, Attorney Jonah?
0: Oo. So napakahalaga na ano no na dapat tingnan natin kung paano nga ba itinatakda ito no. Kaya sa Article 124 ay nagsasabi na ito ang mga bagay na dapat tingnan no sa pagtatakda ng minimum wage. So ito yung konsiderasyon ng demand for living wages. So ayan na naman yung living wages, dapat
4: sa labor code na to, no, attorney.
0: Oo, so binanggit na rin niya no yung living wage no, at dito ay lalabas na mas malaki-laki ito sa pagtataya ano kumpara sa minimum wage. Gayun din yung wage adjustment kumpara sa consumer price index. So magkano na ba ang presyo ng bilihin, kakayahan ng peso ano na tugunan ano sa pamamagitan ng sahod na tinatanggap, cost of living changes or increases, ito nga kasi inflation ngayon. Kaya nga
4: masahe.
0: Tayong, oo nga, attorney, talaga tayo naman, eh, mga bumibili rin tayo no, sa palengke, sa grocery. So nakikita na natin yung pagkakaiba ng presyo. Kung dati yung 500 mo o 1,000 mo ay ganito yung nabibili, parang ngayon napaka-konti na. No? Kaya dyan, nakikita natin. So yung pangailangan ng workers and their families, at bukod doon sa pangangailangan ng manggagawa, yung kailangan din na i-induce natin yung mga industries to invest ano, yung mahikayat natin ang mga businesses na magkaroon din ng pamumuhunan ano sa labas ng Metro Manila no, magkaroon din ng improvements sa standard of living na yun nga, hindi lang survival kundi may angat-angat naman ano yung buhay ng ating mga manggagawa. Prevailing wage levels, ano na ba ang umiiral na wage ngayon, hindi na nga ba sapat, kulang na, so dapat aralin. Fair return of the capital invested, So ang daming pagbabalanse, no, pero ito yung mga konsiderasyon na kailangan na, no, sa mga wage policies natin, fair return of capital invested and capacity to pay of employers, effects on employment generation and family income, equitable distribution of income and wealth along the imperatives of economic and social development. So syempre madami tayong na didinig, ano na, eh ano naman eh, ba't ganun, yung mayaman, lalo yung mayaman, yung mahirap, lalo yung mahirap. Walang equitable distribution, ano, of wealth. Ano. Kaya meron ganitong mga ahensya na ang ating panalangin ay talagang timbangin, ano, yung pangailangan ng manggagawa at ng mga industriya. Ngayon, tataasan natin, ano, ang sweldo, at yan naman ang panawagan ng marami. Pero hindi rin naman pwede na ito lang ang ibibigay namin ngayon. Bahala na kayo na pagkasyahin nyo yan. Kasi nga ganun ang nangyayari, attorney, no? Kasi nga, bagamat let's say humihingi ng ganitong halaga across the board ang mga manggagawa, kaya lang ang ating mga wage boards, kailangan timbangin nga yung kakayanan ba ng ating mga businesses na i-absorb, ano, yung ganong klase ng taas ng ibagagawad nila o ibapataw nila o ibibigay rather sa ating mga manggagawa. So yung pagbabalanse ang medyo mahirap talaga dyan, ano. Kasama din po kasi dito nga yung pagkonsidera ng presyo ng bilihin, pangailangan ng pamilya, kakayahan din naman ng employer kasi marami po tayo na
4: MSMEs.
0: Oo, kasi magsasara ang mga businesses. So mawawalan na naman ang trabaho, mawawalan din ang kita, ang pamahalaan sa pamamagitan ng mga buwis. So ang daming titimbangin dito, no? Epekto sa employment, kaya maraming sabi nga medyo tumataas daw yung unemployment. Hayaan pa ba natin mangyari yun, ano? At distribution din ng income, ano? At of course investment. So magandang ang tanong natin, attorney, kung tataasan natin ng malaki. Talagang kung ano yung hinihingi din, ano, ng ating mga manggagawa na minimum wage, pero resulta naman magbabawas ng empleyado ang maraming negosyo kasi hindi nila kakayanin na ibigay yung ganung mataas na minimum wage sa lahat ng kanilang mga empleyado. Makakatulong ba talaga tayo sa manggagawa? So merong tataas ang sahod, pero may mawawala
4: ng trabaho.
0: So paano gagawin natin doon? So maari rin naman natin sabihin na okay, kumikita ang negosyo, pero ang mga manggagawa hindi naman makabili ng basic na necessities para mabuhay. So makatarungan din ba yan? Kaya yan ang balancing act na ginagawa po ng batas natin. Kaya attorney, sino ba talaga dapat ang magtakda at magpatupad ng mga wage increases?
4: Well, meron tayong tinatawag na Department of Labor and Employment. Ito yung DOLE, no?
0: Oo, yes.
4: So, naano natin yan na yung DOLE, di po ito yung DOLE na gumagawa po ng pineapple juice. Ito po yung DOLE ng Department of Labor and Employment. Ito po yung pangunahing departamento ng executive branch na nangangasiwa po sa ating pong labor, sa mga manggagawa, labor and employment policies, at yung enforcement na rin ng labor standards. Yan, no? So meron din yung tinatawag na National Wage and Productivity Commission o yung NWPC. Ito naman yung national body na merong mahalagang papel sa wages at sa productivity policy, no? Yung particularly naka-focus sila sa sweldo at production. Ito yung sinasabi natin kanina, Attorney Chona, na binabalanse. Sweldo at yung production, ano? Nandiyan din yung tinatawag na Regional Tripartite Wage and Productivity Board, no? Regional Tripartite Wage and Productivity Board. Ito ang mahalagang maintindihan ng bawat isa sa atin kasi kaya regional ang wage wages setting kasi nga makikita natin na ang kadalasan pagkakapareho magkakahawig kada rehiyon, no, ang pangangailangan, ang cost of living, ang mga gastusin, kaya maaaring iba ang minimum wage sa NCR at iba naman sa ibang rehiyon, at ito ay ang tinatawag na RTWPBs o yung Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ito ay tripartite, ibig sabihin may tatlong partido, no? na nagre-represent mula sa gobyerno, yung una, mula sa labor, yung mga manggagawa, at yung mula sa mga employers. Kaya pala tripartite, no? So, kaya pwede nating tanungin, ano? Bakit hindi lang isang minimum wage para sa buong Pilipinas? Yan, no?
0: Yun ang lagi natin.
4: Well, kasi dahil kinikilala ng batas ng Republic Act 6727 ang na magkakaiba, no?
0: Yes.
4: Ang economic conditions, cost of living, investment environment, at iba pang mga socio-economic circumstances ng iba't ibang rehiyon. Pero dito rin pumapasok yung debate. Mas tama ba na ang regional wage setting system o panahon na para magkaroon ng legislated nationwide wage increase? Diba?
0: Ayan, talagang yan po ay isang issue na wala pang categorical na ano na kasaguran, attorney, kasi nga yung babalansehin mo kasi ang napakaraming factors, hindi ba? In as much as maganda nga na sana pantay-pantay na lahat, ano, pero may iba-iba kasing condition ang bawat region din na kinukonsidera. Ngayon, pag tumaas na nga ba ang minimum wage, attorney, tataas na ba nga ang sweldo ng lahat, ano? Hindi po kasi automatic. Dito na nga pumapasok, na banggit mo na nga kanina yung pagkakaiba-iba ng bawat rehiyon, ano? Kasi let's face it, meron kumpara sa Metro Manila, medyo mababa pa din naman, ano, yung ibang mga cost of goods and services sa mga probinsya, no? Of course, iba yung mga highly urbanized cities, iba yung mga metropolitan cities, ano, maging sa probinsya, pero doon may pagkakaiba pa din, ano, sa mga far-flung areas, so hindi natin na ipapantay. Ganun pa man, hindi nga automatic na pag nagtaas, let's say, ng 50 pesos, lahat 50 pesos na, ano, kasi po, magkakaroon po ng wage distortion. So this is another concept, ano, attorney. Bawang araw po, ang isang worker tumatanggap ng 700 pesos. Tapos yung isang mas nakakatanda, ibig sabihin matagal na yung employee na yun, ano, sa same company or maging supervisor siya, 800 a day.
4: So no? Meron silang difference ng 100 pesos.
0: Yes. Ngayon, kung biglang tumaas ng malaki ang minimum wage at halos pumantay na o pantay na ang kanilang salaries, maapektuhan yung intentional wage difference, ano, batay sa posisyon, skill, seniority, o iba pang legitimate distinctions. Kasi let's face it, sa mga kumpanya lalo na kitang-kita ito, na merong hierarchy, no? Merong iba-ibang kategorya na ang ating mga manggagawa. Kasi syempre may seniority na dyan. Meron ng 30 years nang nandyan. Meron naman nagsisimula pa lamang. Ibig bang sabihin, kapag sinabi natin, pantay talaga ang dapat na tinatanggap na sahod, dapat ba? Walang pagkakaiba yung tinatanggap ng baguhan pa lamang sa senior na doon sa kumpanya, di ba? So yun yung sinasabing, sa madaling sabi na ano lang, na distortion ng wage, ano? May isang case, ano, sa Pru Bankers Association versus Prudential Bank na tinalaki ito ng Supreme Court, yung elements ng wage distortion. Kabilang po yan, kasi nga may hierarchy, no, ng posisyon within corresponding salary rates. So, yun nga, iba ang sweldo ng mas matagal na sa kumpanya, ng mas merong posisyon sa kumpanya, no, let's say managerial ang kanyang posisyon, kesa doon sa rank and file, hindi ba? Maging sa ahensya ng pamahalaan, iba yung mga salary grade depende sa posisyon, hindi ba? Kasi nga, ay kinikilala, ano, yung different skills and maaring contribution, ano, sa kumpanya o sa ahensya. Meron ding change in the lower pay class without the corresponding increase in the higher class. So meron ding elimination of distinction between the levels and distortion exists within the same region. So mga factors ito, no, na kinonsidera ng ating Supreme Court. So ang simple nating paliwanag, hindi po ibig sabihin pag tumaas ng 50 pesos ang minimum wage, lahat ng empleyado dapat dagdagan din ng 50 pesos. No? Example lang po yan. Hindi po yan ganun kasimple. Ang tanong, kung magkakaroon ba ng wage distortion, kailangang ayusin po ito, no? Ayon sa itinatadhana ng ating batas. Kaya attorney, sa lahat ng pagtatalakay natin na ito, actually we need more time talaga, ano, dahil ito ay isang napakahalagang topic. Pero higit sa lahat ng pinag-usapan natin sa batas, ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito sa usaping ito?
4: Well, dito natin makikita na ang usapin ng makatarungang sahod ay hindi lamang economic issue. Ito ay isang moral issue, ha? Dahil sinabi ng Luke chapter 10 verse 7, ang manggagawa ay karapat dapat sa kanyang sahod, di ba? Or the laborer is worthy of his wages.
0: Yes. No?
4: So napakasimple pero napakabuting tandaan natin, ano, na may dignidad ang bawat paggawa at manggagawa. Kapag may nagtrabaho ng tapat, eh dapat naman bayaran ng makatarungan o bayaran ng sapat, no? Ano pa?
0: Yes.
4: Yung principle na hindi ho dapat abusuhin ang manggagawang nangangailangan, no? Kasi porket nangangailangan, sasamantalahin mo na, no? Kahit ano, hindi ba, bibigay mo kahit hindi naman karapat, hindi naman ganun lang dapat ang makuha niya, no?
0: Yes.
4: Deuteronomy 24:14-15, you shall not oppress a hired servant who is poor and needy, whether one of your brethren or one of the aliens who is in your land within your gates. Diba? Each day you shall give him his wages and not let the sun go down, for he is poor and, no? And has set his heart on it. Okay.
0: Mm-hmm.
4: So, napakalinaw niyan. Oh, kaya dapat hindi ho natin sinasamantala ang manggagawa dahil lamang kailangan niya ng trabaho at huwag din ho natin ipagkait o ipagpaliban ang sahod na nararapat sa kanya, no?
0: Mm-hmm.
4: At sinabi rin po na ang pangatlong principle na seryoso sa Diyos ang pagkakait ng sahod. No, it's God takes it seriously. Sabi in James chapter 5 verse 4, indeed the wages of the laborers who mowed your fields which you kept back by fraud cry out. Wow, and the cries of the reapers have reached the ears of the Lord of the Sabaoth. Ang sabi ko dito, no? Napakabigat ho na to. Sa Biblia, ang hindi pagbabayad ng tama sa manggagawa ay hindi lamang po ito contractual violation. Ito po ay usapin din ng katarungan o pagkawala ng katarungan sa harap ng Diyos. Nakikita po ng Diyos kung paano po natin tinatrato ang atin pong mga manggagawa at ang mga taong nagtatrabaho po para sa atin. Pero isa pong prinsipyo, may responsibilidad din po ang manggagawa. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to man. Mahalaga pong balansehin natin na hindi lamang po ang isang empleyado, ang isang employer ang may obligasyon, pati rin po ang employee ang manggagawa.
0: Yes.
4: Yan ang rally, itaas ang sahod, pero wala naman ikang rally na itaas ang sipag.
0: Ayun.
4: Kung hinihingi natin ang just wages, dapat tayo din po ay may honest work. Kung nais din po nating makatarungang employer, dapat din tayong tapat at ang pagkakatiwalaang productive na manggagawa. Kaya nga, attorney,
0: yes, no,
4: napakaganda ng ating mga, pati sa salita ng Diyos ay napakahalaga ang usapin na ito, di ba po?
0: Kaya nga, sa ating pagbabalik tanaw, ano, doon sa ating napag-usapan, ay may pagkilala ang batas natin sa right of labor to its just share in the fruits of production. Kinikilala yan ang batas, pero kinikilala rin naman ang right of enterprises to reasonable returns on investments and expansion and growth. Kaya po binabalansi nga iyan. Hindi po kailangan magkalaban ang manggagawa at ang employer. Ang magandang negosyo, nangangailangan naman din ng mabubuti at masisipag na manggagawa. Ang manggagawa naman, nangangailangan ng sustainable at maayos na trabaho kasi nga po ay may binubuhay na pamilya, no? Kaya ang ating huling punto, ang minimum wage po, kaya nga minimum, ay legal floor. Ito ay pagtatalaga lamang ng o pagtatakda ng pinakamababa na maaring tanggapin, ano, ng isang manggagawa Pero ang tunay po na layunin nito ay ang dignidad sa paggawa, ano, fair work for fair, di ba? Wage, ano, at ang employer ay mayroong pananagutang magbayad ng tama ayon sa batas, wag man naman tala. Ang worker naman o ang empleyado ay may pananagutang magtrabaho ng tapat, mahusay, at dapat productive din naman siya, no? Hindi pwedeng one-sided, attorney. At ang gobyerno naman may pananagutang bumuo ng isang sistema kung saan ang manggagawa ay maaaring mabuhay ng marangal, ano, at maayos para sa kanyang pamilya habang ang negosyong nagbibigay ng trabaho ay maaari rin namang magtagumpay, maaari rin lumago, maaari rin magpatuloy.
4: Yeah. Kaya nga, tandaan natin ang verse ng 1 Timothy chapter 5 verse 18, the laborer is worthy of his wages. Kung ang minimum wage ay pinaka mababang sahod na pinapayagan, no? Pinapayagan ng batas, pero ang konstitusyon ay nagsasabi na ang manggagawa ay entitled sa isang living wage, no? Ang minimum wage ba natin ngayon ay tunay na living wage? Yeah. So yan ang ilang mga tanong na hindi lamang dapat sagutin ng batas, pero dapat isipin ng gobyerno, ng mga empleyado, ng mga employers, at nating lahat bilang mga Kristiyano. Kaya sa aming pagbabalik, kami po ay sasagutan ng inyong mga katanungan sa ating pong blockbuster segment na Payo di Asunto. Kaya wag ko kayong alis, babalik po kami lamang dito lamang sa Tabas ng Batas.
5: Tabas ng Batas!
6: Pag-asa, saan ko ba matatagpuan?
7: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap? Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
8: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
9: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
10: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man ang gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka. Si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
1: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
1: Himpilang
3: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
11: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
4: Okay, so tayo po nagbabalik sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon ay nandito na po tayo sa ating blockbuster segment na Payo de Asunto na kung saan susubukan po namin ni Atty. Chon ang sagutin ang inyong pong mga katanungang legal.
0: Kaya bigyan daan na natin ang katanungan mula sa ating listener.
12: Hello po, pa-help po, I need legal advice. Nagbigay po ako ng advance payment para sa boarding house ng anak ko pero hindi tumuloy kasi hindi niya nagustuhan ang patakaran ng boarding house. Wala po akong pinirmahan at wala din po kaming kasunduan. Meron po bang paraan para maibalik ang pera ko?
0: Ayan, attorney, no? So kasi nga, marami tayong mga kababayan, nagpapaaral din ng anak dito sa Metro Manila, no? O marahil para malapit-lapit sa eskwelahan, eh merong ganitong paglalagak, ano, ikanga sa boarding house, ano? Pero yun nga, attorney, kasi wala silang kasulatan, wala silang kasunduan. Alam nyo, dapat tumalinaw ho talaga lahat ng usapan, ano, lalo na yung mga refund, ano, at alam nyo, hindi lang yun, kundi yung terms, eh, no? Ng mga payments, ano, pagdating sa pagrerenta ng isang space, ano, at dito attorney, dahil wala namang malinaw, ano, marirefund ba, hindi ba marirefund dahil wala ngang kasunduan, ano ang paraan para maibalik yung pera na naibayad na?
4: Yan, no? So una sa lahat, hindi ang kawalan ho ng isang written contract or pirmadong kontrata, hindi ho siya nangangahulugang walang kasunduan, ha? Pero kasunduan. Ang kasunduan kasi is meeting of the minds, yan.
0: Yes.
4: verbal or oral na agreement, yan po ay kasunduan pa rin. Pero kung wala rin po kasing malinaw na napagkasunduan, kahit wala naman in writing na non-refundable yung kondisyon, ano po, hindi rin po basta pwede sabihin ng boarding house na forfeited na ng buong in advance kasi wala naman po. So, ang magiging mahalagang ebidensya po yung inyong mga resibo, proof of payment, at yung inyong mga chats, no, at pati na rin siguro ang inyo pong yung tinatawag na witnesses sa inyong usapan. So, maaari mo kayo magpadala ng demand letter.
0: Demand letter, yes. O,
4: kung wala po mangyari, ay tumungo na po kayo sa barangay para doon po ninyo mapag-usapan.
0: At attorney, no, sabihin na rin natin na dapat ho ay maging mapanuri rin ho ang ating mga magulang, ano, dyan sa mga boarding houses na yan. Siguruhin na nakakasunod sila, no, sa mga pamantayan, ano, ng syudad, na, I mean, National Building Code, di ba? Yung, kasi lalo na yung mga fire prevention measures, ano. Titingnan nyo rin po yan kasi alam niyo naman, siyempre nandun yung mga anak natin at we want to make sure na safe po sila at secure sa lugar na kung saan sila tutuloy. So, attorney, bigyan daan natin isa pang katanungan mula sa ating listener.
13: Good morning po. Ano po bang pwedeng action pag may nag-claim na father niya ang father ko pero ayaw niyang pumayag magpa-DNA ng family niya? Pero pinapupunta yung bata, teenager na, para humingi ng sustento every cut-off ng father ko. I'm a legal adult na po. Gusto ko po sana maklear lahat kasi may kapatid din ako na maliit na sinusuportahan ni Papa. Na may health issues na din. Ang laking burden na din kasi na siya nagpo-provide sa hindi naman sure na kapatid namin. Hindi din sure si Papa kung sa kanya po. Salamat po.
0: Oh, attorney, eto, no? So, magandang katanungan ito. Alam niyo po, ang anuman hong obligasyon, so dito po, hindi pa napapatunayan na meron pong relasyon yung nagkiklaim ano, na teenager na ama niya yung ama ninyo. At paano po yan mapapatunayan, attorney, hindi ba? Eh yun nga pagkuha ng test ano, na malaman yung DNA kasi hindi mo maikakailayan eh kung talagang magulang nga niya yung father ninyo. Ano? Yeah. At yung pagbibigay ng sustento ay wala pang basihan ngayon dahil nga hindi pa po napapatunayan yung paternity o yung relasyon ng teenager na yan sa inyong ama. Kaya hindi po naman makatarungan na basta hihingi na lamang ng sustento na walang malinaw at matibay na basihan na siya nga ay anak ng tatay po ninyo.
4: Tama po yan. Talagang sinasabi yung may kasabihan sa batas, sa legal parlance, maternity is a certainty but paternity is but a presumption. Kasi hindi mo nga naman talaga alam ang tatay kasi puti ang nanay. Alam mo kung sino talaga yung anak. Diba? Sigurado ka. Pero correct. Yung tatay kasi, kailangan patunayan. Kaya kadalasan ang tatay talaga ang nagkakaroon ng question. No? So, sa ilalim lalo ng family ko, kung di naman kasal, ang mayroong parental authority ay ang nanay. Kasi kailangan papatunayan ng tatay. Pero may isang bagay na kailangan pong ingatan, huwag hubas ang ihinto yung suporta kapag meron na po kayong court order, compromise agreement, or yung formal acknowledgement ng tatay, ha?
0: Kung may formal, yes.
4: Ito po ang sitwasyon kapag legally established ang filiation. Ang tawag dyan, yung filiation, no? So kung wala naman pong talagang dispute ang paternity, pwede pong sabihin ng inyong father sa mother ng bata na gusto niyang formal na malinaw ang paternity. Kasama dito yung DNA testing, no? Marami ng technology ngayon. Dati, mahirap.
0: Bilis lang,
4: Kaya kung ayaw po nila pumayag voluntarily, maaaring kailanganin pong dalhin ang usapin sa korte para magkaroon po ng judicial determination. Ngayon, kung handa at ang pinakamagandang hakbang po ay magkaroon po ng maayos na written communication dun sa nanay. Sabihin niya na po na handa akong gumanap o gampana ng aking obligasyon kung mapapatunayan na anak ko talaga siya. No? Dahil disputed yung paternity, kailangan po munang linawin sa pamamagitan ng DNA testing at appropriate legal proceedings.
0: Yan. At napakaganda ng ating mga natalakay na tanong ngayong umaga. Kung di po nyo napakinggan ng buo ang kasagutan, pwede nyo balikan. Facebook page lang po, 702-DZS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
4: Kung hindi ho namin nasagot ni Attorney Chona ang inyo pong mga napadala ng katanungan, abangan nyo na lamang po ito sa susunod na mga Sabado at susubukan po namin itong sagutin. Sa mga meron pa hong mga legal concerns at questions, magpadala po lamang kayo ng inyo pong mensahe sa aming Facebook page. No, pwede rin audio or video. No?
0: Yes.
4: Ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong prayer time. Ama na makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa iyo pong kabutihan. We thank you, Father, for your love. We thank you for your mercy and that you are long-suffering and you are patient, Lord,
0: yes,
4: sa amin. Ikaw, ang maputing Ama na nagtatanggol sa amin, sa inyong mga anak. Ikaw ang nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat po sa inyong maputing plano sa bawat isa. Tinataas po namin ang bawat isa, Panginoon, who is going through different challenges, Lord God. Momentary challenges, Lord, sa kanila pong mga buhay, legal challenges, Lord, mga pagsubok, mga trial, mga cases, Lord, at ang mga relational problems, Lord God, na kailang binibit-bit, Lord, gayon din ang mga financial troubles, Lord. Lord, we just cast all of our cares unto you, Lord God.
0: And
4: you said, Lord, na kami po ay manalangin na may pasasalamat. Kaya ngayon, Panginoon, we are thankful, Lord, that you are with us always, Lord.
0: Yes.
4: Salamat, Panginoon.
0: Thank you, Lord.
4: Pagpalaan mo aming bayan, ang bawat tagapakinig, Lord, at ang programa ito. Sa iyo namin pinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang aming dalangin na ito. Amen at amen.
0: Amen.
4: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, online at via Facebook. At syempre sa mga nakatutok po sa YouTube at sa amin pong 702DZS mobile application. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica.
0: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Nagaanyaya sa inyong lahat na kami samahang muli sa susunod na Sabado para yung oras at himpilan. Kaya't lagi nating tatandaan kung uunawain at susundin
4: nakampi mo ang batas.
14: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.ph.

0: station.
1: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoo, the 414 Kids Show.

0: Anak, gising ka na ba?
1: Opo, Mami.
0: Good morning. Pwede mo bang walisan muna ang sala bago ka maglaro?
1: Ha? Mami naman, mamaya na lang po.
0: Bakit mamaya pa? Anak, kailangan mo ring matutong gumawa ng simpleng gawaing bahay.
1: Pero bata pa po ako.
0: Oo, bata ka pa. Kaya ngayon pa lang magandang matuto ka na. Kapag marunong kang tumulong sa bahay, mas nagiging responsable ka.
1: Pero napapagod po ako.
0: Alam ko, pero tandaan mo anak, hindi lahat ng tama ay laging madali. May mga bagay na mahirap gawin, pero makabubuti sa atin.
1: Ganun po ba, Mami?
0: Oo naman. At kapag sumusunod tayo sa ating mga magulang, ipinapakita rin natin ang pagmamahal at paggalang sa kanila.
1: Sige na nga po, Mami. Magwawalis na po ako. Uy, hindi naman pala sobrang hirap. Natapos ko na rin.
0: Very good. I'm proud of you, anak.
1: Thank you, Mami. Next time po, hindi na ako magre-reklamo.

0: agad.
1: That's my girl.
2: Isa na namang masayang Sabado mga kiddo listeners. Ako po si Ate Michelle Tolentino. Handa na ba kayo sa panibagong adventure, kwentuhan, tawanan at mga aral mula sa salita ng Diyos? Tara na at ipakilala na natin ang ating mga kasama.
0: Hello mga kiddo listeners! Ako po si Angel Faltado.
3: Magandang araw po sa inyong lahat! Ako naman po si Rich Gabriel. Excited na akong makasama kayo ngayong Sabado.
4: Hello everyone! Ako naman si TJ. Pwede na ba kayo matuto habang nagsasaya?
5: Hello po! Ako po si Sepas!
2: And welcome to
6: Okido the 414 Kids Show!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
3: Mapapakinggan nyo kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. Pwede rin kayong makinig sa ating online streaming sa Okido the 414 Kids Show Facebook page.
0: Shout out din sa mga kiddo sa Kabikulan na nakikinig through Care 104.3.
7: Awesome!
0: Kaya ano pang hinihintay ninyo? Sabihin na rin sa inyong mga kaibigan at pamilya na makinig dito sa Okido!
7: Tara na po!
2: Mga kiddo listeners, may tanong ako. Meron ba dito na minsan ay napapasabi ng mamaya na, ayoko po, ang hirap naman.
4: Ay, parang ako po yan minsan, kapag inuutosan ako magligpit ng higaan.
3: Ako rin po, ate. Lalo na kapag pinapatay na ni mami ang tablet, tapos gusto ko pang maglaro.
7: Ako po, kapag bedtime na.
0: Minsan kasi, gusto pa nating gawin ang gusto natin. Pero alam natin na may inuutos si na mami at daddy.
2: Tama. At alam nyo ba, ang pagsunod ay hindi lang ginagawa kapag madali. Mas mahalaga ang pagsunod kahit medyo mahirap. Kasi doon nahuhubog ang ating magandang ugali.
3: Oo nga po, ate. Kapag sumusunod tayo, natututo rin tayo maging responsable. At masaya rin sila mami at daddy.
4: At higit sa lahat, masaya rin si Lord.
6: Amen!
2: Kaya, ang episode natin ngayong araw ay Sumusunod Kahit Mahirap.
0: At dahil dyan, mga kiddo listeners, handa na rin ba kayo sa ating memory verse?
7: Yes! Ang ating memory verse ay mula sa Efeso chapter 6, verse 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Efeso chapter 6, verse 1.
6: Amen!
2: Napakagandang verse. Simple lang pero napakahalaga. Hindi lang dahil sinabi ito ni na mami at daddy, kundi dahil utos din ito ng Diyos. Kapag sumunod tayo sa ating mga magulang, guro at mga nakakatanda, ipinapakita nating mahal natin si Jesus.
4: Kaya mga kiddo listeners, handa na ba kayo sa mga aral na mapupulot natin today?
7: Born! Ready po!
3: Kami rin! Kaya stay tuned lang dito sa Okido, the 414 Kids Show!

0: katawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
1: Knock, knock!
2: Who's there?
1: Lettuce!
2: Lettuce who?
1: Lettuce obey mommy para happy ang lahat!
2: Ay, wow, healthy na, may lesson pa?
0: Just kidding!
3: Cephas, ano gulay ang magalang?
4: Ano po?
3: Edi, upo. Marunong silang magpo at upo.
0: Just kidding!
5: Cephas, anong sapatos ang laging masunurin?
4: Ano po?
5: Shoes sunod.
4: Oh, akala ko po, masunurin.
0: Just kidding!
3: There.
1: Olive.
3: Olive who?
1: Olivia, mommy. Kaya susunod ako sa'yo.
3: Aw, sweet naman. Hinihingi ka lang dagdag baon eh.
0: Just kidding.
6: Sana napatawad namin kayo mga kiddo listeners. Kung meron kayong clean jokes, ipadala ninyo sa ating Facebook page. Baka sa susunod, joke ninyo na ang marinig nyo dito.
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
1: Hello ulit mga bata! Oras na para sa isa namang paborito nating segment, ang Isip Bata, kung saan ating maririnig ang inyong mga sagot. Ito ang tanong natin ngayong linggo. Ano ang pinakamahirap sundin na utos din ng mommy o daddy? At bakit? Excited kaming malaman ang sagot ninyo!
3: Comment lang kayo sa ating Facebook page para makabasa namin ang sagot ninyo sa susunod nating episode!
1: At tandaan, walang tama o maling sagot. Basta maging honest lang. At lagi nating isipin, kahit minsan mahirap sumunod, may magandang dahilan kung bakit tayo inuutusan ng ating mga magulang.
4: Comment na po!
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
2: Ready na ba kayo sa ating Trivia Time? Ngayon, ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa pagsunod. Narito ang limang nakakatuwang trivia na aming nakalap. Gina bang lahat?
7: Amen!
2: Alam ba ninyo, si Noah ay sumunod sa utos ng Diyos na gumawa ng malaking arko kahit hindi pa umuulan noon. Nagtiwala siya at sumunod. At dahil doon, naligtas ang kanyang pamilya.
7: Amen!
3: Alam ba ninyo, ang mga langgam ay nagtutulungan. Kapag may nakakita ng pagkain, sumusunod ang ibang langgam sa sentril papunta roon. Kaya mabilis silang nakakahanap ng pagkain para sa buong kolonya.
1: Wow! Narito pa ang isa. Ang mga sheep o tupa ay kilala sa pagsunod sa boses ng kanilang shepherd. Kapag narinig nila ang tamang boses, sumusunod sila rito. Parang tayo din. Dapat kilalanin natin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita.
7: Amen!
1: Alam nyo ba, noong unang panahon, maraming bata ang natututo ng mga gawain sa bahay mula pa sa murang edad. Tumutulong sila sa pagluluto, pag-aalaga ng hayop, at paglilinis.
4: Dahil dito natututo silang maging responsable habang lumalaki.
1: Kaya ang simpleng pag-ayos ng higaan o pagwawalis ngayon ay magandang training para sa kinabukasan.
3: Amazing!
5: At panghuli natin ay isang Bible trivia. Si Jesus mismo ay naging halimbawa ng pagsunod. Sinunod niya ang plano ng Ama kahit alam niyang mahirap ito. Ipinakita niya ang tunay na pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang pagsunod.
3: Amazing!
4: Ang dami ko pong natutunan!
3: Ako rin! May magandang bunga po pala talaga ang pagsunod!
2: Tama! Mas naging responsable tayo, magalang at mas napapasaya natin si mommy, daddy at higit lahat si Lord.
3: Amazing!
5: Mga kiddo listeners, remember ang pagsunod ay hindi lang ginagawa kapag gusto natin. mas mahalaga ang pagsunod kahit medyo mahirap kapag natututo tayong sumunod sa ating mga magulang, mga guro at mga nakakatanda, mas lalo rin tayong natututong sumunod sa Diyos. At tandaan natin ang ating memory verse, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Episode chapter 6 verse 1.
8: Amazing!
0: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid.
9: Joel, Sabado ngayon. Magje-general cleaning tayo ngayon. Huwag ka munang makipaglaro sa mga kaibigan mo sa kapitbahay, ha? Tulong-tulong tayong maglilinis ngayon.
2: Sige po, Mommy. Ano pong gagawin ko?
9: Dahil ikaw ang kuya, ikaw ang magmamap ng floor, ikaw din na maglilinis ng mga bintana, ikaw din na maglilinis ng toilet at bathroom, ikaw din na maglilinis doon sa garage natin.
2: Parang ang dami naman yata ng gagawin ko.
9: May sinasabi ka ba, Joel?
2: Ah, wala po, Mommy. Sige po, umpisan ko na po ang mga pinapagawa niyo sa akin.
9: Oh, ikaw naman, Jenny. Ikaw ang magwawalis, ang magpupunas ng lahat ng mesa at ng mga shelves at racks dito sa bahay. Kailangan malinis ang lahat. Walang matitirang dumi o dust.
1: Opo, Mami.
9: Isama mo na rin sa pagwawalis ang buong front yard at backyard natin, ha, Jenny?
1: Parang ang dami ko namang gagawin.
9: May sinasabi ka ba, anak?
1: Ah, wala po, Mami.
9: Ikaw naman, Chloe. Ikaw ang magpupunas ng mga figurines na nakadisplay dito sa mga cabinet. Madumi na kasi ang mga ito. Tapos mamaya, tulungan mo ako magtiklip ng mga damit na nilaban ko.
3: Opo, Mami. Yan lang po ba ang gagawin ko, Mami?
1: Eh kung tulungan mo kaya ako sa pagwawalis ng bakuran, Chloe. Mas madali akong matatapos kung tutulungan mo ako.
9: Mabuti pa nga. Tulungan mo na lang ang Ate Jenny mo, Chloe. Kapag natapos mo na ang pinapagawa ko sa'yo.
3: Eh, si JJ po, ano pong gagawin niya?
9: Ano naman ang kayang gawin ng kapatid niyong yan? Masyado pa siyang bata para magtrabaho dito sa bahay.
6: Ako na lang po ang magpupulot ng ibang mga kalat dito, Mami.
2: Ikaw ang magpupulot ng kalat o ikaw ang magkakalat?
6: Yung mga ikinalat ko po, ako rin po ang magliligpit.
9: Tama, anak. Pagkatapos mong maglaro ng mga toys mo, matuto kang iligpit ang lahat ng yan, ha, JJ?
3: Opo, Mami.
10: Siyempre, ako rin ay may gagawin.
2: Ano pong gagawin nyo, Daddy?
10: Marami akong i-repair dito sa bahay. Mga sirang hinges ng cabinets, mga sirang electrical outlets, at mamaya ay aakit ako sa bubong ng bahay para linisin ang mga alulod. Baka marami ng mga dahon na nakastak doon na dahilan na din kaya hindi makaflow ng maayos ang tubig.
3: Ano pong alulod, Daddy?
10: Ito yung gutter sa bubong. Dito dumadaan ng tubig kapag umuulan. Kapag marami ng mga dahon na nakastak doon, hindi nadadaloy ng maayos ang tubig. Nagiging dahilan ito ng pagkasira ng gutter. At baka bumuhos pa ang tubig sa loob ng bahay.
2: Ah, para pumaagapan na magkaroon ng mas malubhang sira.
10: Oo, ganun na nga.
2: Nakapagod naman ang trabaho dito sa bahay. Parang gusto ko na magpahinga na lang eh.
1: Oh, Kuya Joel, bakit hindi ka na gumagawa dyan?
2: Nakakapagod kasi ang trabaho na binigay sa akin ni Mami. Sana nag-hire na lang siya ng helper para maglinis dito sa bahay.
3: Kuya, magbabayad pa si na Mami at Daddy kung kukuha tayo ng helper.
1: Oo nga, noong mga mas bata pa tayo, meron tayong helper. Pero ngayon, kaya na nating tumulong dito sa house.
2: Eh, kasi may mga gagawin din kasi ako sa school. May mga assignments pa ako na tatapusin.
1: So, hindi na tayo tutulong dito sa bahay kasi may mga assignments pa tayo?
3: Kapag hindi mo ginawa ang inuutos sa iyo ni Mami, ano mangyayari?
1: Eh di, magiging madumi dito sa bahay. At pag madumi ang bahay, tayo rin ang affected.
3: Lalo na si JJ, mayroon siyang asma. Hindi pwede sa kanya ang maruming paligid.
1: Kaya nga, si Mami at Daddy ay walang tigil sa paglilinis dito sa house araw-araw. Kahit pagod sila sa kanilang work, ay may time pa rin silang maglinis.
3: Paminsan-minsan lang tayo na may general cleaning na kailangan ng tulong nating mga magkakapatid. Tapos, hindi pa tayo susunod.
2: Okay. Sige na nga. Tapusin ko na ang mga gagawin ko. Nagtulungan ba naman ninyo akong dalawa eh? Sige na, magtrabaho na ako.
1: Ako, malapit na akong matapos. Kaya mamaya, gagawin ko naman ang mga homeworks ko.
3: Ako rin, tapos na ako. Kaya tutulungan ko naman si Ate Jenny sa pagwawalis sa bakuran natin.
2: Lakas ng ulan. Mabuti na lang natapos na atin ang mga gawain dito sa bahay. Time to rest na.
4: Natatakot ako sa ulan, Kuya!
2: Hindi naman nakakatakot ang ulan, JJ. Tandaan mo, kapag walang ulan, matutuyo ang mga lupain at magkakaroon ng malaking problema ang mundo.
1: Kapag hindi tumigil ang ulan na ito, tiyak na magkakaroon na naman ng malalaking baha sa maraming lugar.
3: Kawawa naman ang mga tao na binabaha sa kanilang lugar. Mawawala na naman sila ng lugar na matutulugan.
1: Oh, di kaya ay pupunta na naman sila sa evacuation center.
9: Oo nga mga anak, marami ang nahihirapan kapag bumaha. Kaya kailangan tayong mag-pray na hindi na magtuloy-tuloy ang malakas na ulan.
10: Alam ba ninyo mga bata, kapag ganitong umuulan, ay naaalala ko ang kwento sa Bible tungkol sa mahabang pag-ulan.
2: Alam ko na po yan, Daddy. Lumang kwento na po yan. Di po ba? Ang kwento tungkol kay Noah na pagbaha sa buong daigdig.
10: Tama ka naman dyan, Joel. Ang kwento ni Noah ay maaring luma na, pero ang aral na makukuha mo sa kwentong ito ay hindi naluluma.
9: Oo, I agree. Hindi kailanman naluluma ang mga lessons sa mga Bible stories.
6: Daddy, ikwento po ninyo sa akin. Hindi ko pa po alam ang kwento tungkol kay Noah.
10: Si Noah ay isang taong sumasamba sa Diyos. Noong kapanahunan niya, ang mga tao sa buong mundo ay naging napakasama na. Hindi sila sumusunod sa Diyos at hindi nga nila kinikilala ang Diyos.
3: Bakit po ayaw nila sa Diyos, Daddy?
10: Dahil alam na nila na ang gusto ng Diyos ay gumawa sila ng mabuti. Huwag silang sasamba sa ibang Diyos at huwag silang mananakit ng ibang tao.
1: Ano po ang ginawa ng Diyos?
10: Nakita ng Diyos si Noah na ang tanging tao na gumagawa ng mabuti. Kaya, kinausap ng Diyos si Noah.
6: Ano po ang sinabi ng Diyos kay Noah?
10: Sinabi ng Diyos kay Noah na sisirain niya ang masama sa mundo at ang pamilya lamang ni Noah ang kanyang ititira. Kaya inutusan niya si Noah na gumawa ng isang malaking barko.
6: Isa pong malaking barko, Daddy? Paano po nagawa ni Noah yun?
10: Itinuro ng Diyos kay Noah kung paano niya gagawin yun. Kung gaano kalaki, kung ano-ano ang gagamiting materials, at iba pa. Siyempre, sinunod ni Noah ang lahat ng inutos ng Diyos. At nang matapos niya ang paggawa ng barko, ipinasok o pinapasok ng Diyos ang mga hayop. Bawat hayop ay may kaparehong uri.
1: Nagkasya po silang lahat sa barko?
10: Oo. Napakalaki ng barko na nagkasya ang mga hayop na gustong ilagay ng Diyos. At pinapasok din ng Diyos ang buong pamilya ni Noah. Ang kanyang asawa, ang kanyang tatlong anak na sina Shem, Ham at Japheth. Kasama na rin ang kanilang mga asawang babae.
6: Tapos, ano po ang nangyari?
10: Dumating ang ulan at hindi na tumigil ang pag-ulan sa loob ng 40 days at 40 nights.
3: Hala! Ano pong mangyayari sa mga tao hindi nakapasok sa barko, Daddy?
10: Makakaligtas sana sila kung nakinig sila kay Noah. Pero, pinagtawanan lang nila si Noah. Kaya nang bumaha na, hindi na sila makapasok sa barko. Nakakalungkot, silang lahat ay namatay.
9: Tanging si Noah lang at ang kanyang buong pamilya ang naligtas kasi sila lang ang sumunod sa Diyos.
3: Kawawa naman sila. Maliligtas sana sila kung sumunod lang sila sa Diyos.
10: Kaya mga anak, mahalaga na tayo ay laging sumunod sa Diyos. Gawin natin ang mabuti at iwasan natin ang masama.
9: At ang pinakamabuting gawin natin ay ang magtiwala tayo sa Diyos at tanggapin natin ang Panginoong Hesus na siyang ating tagapagligtas.
10: Katulad ng panahon ni Noah, marami ang hindi sumusunod sa Diyos. Ngayon, isa sa mga hindi nila pinaniniwalaan ay ang pagdating ng Panginoong Jesus.
2: Kaya ako, isanayin ko ng sarili ko na sumunod-sunod sa Diyos. Siyempre, love ko si Lord Jesus and I will follow Him.
1: Kaya kuya, umpisahan mo na ang pagsunod kina Mami at Daddy. Maghinis ka lagi dito sa bahay.
2: Nga no, hindi na ako magreklamo sa mga inuutos nila sa akin dito sa bahay.
4: Ang mabuti pong bata ay masunurin.
10: Tama mga anak. Bata pa lang ay sanayin na ninyo ang mga sarili ninyo sa paggawa ng nais ng Diyos.
7: Yan po ang gagawin namin!

0: shoutout at maligayang bati sa lahat ng nagdiriwan ng kaarawan at special occasion nila this week. Go kiddos! Meet na!
1: Happy blessed birthday sa aking kapatid na si Michael Tolentino. Ngayon naman, let us close in prayer. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga bagay na natutunan namin ngayon at lahat ng mga paalala sa amin mula sa inyong salita na ang pagsunod sa inyo, ang pagsunod sa aming mga magulang ay pagpapakita ng aming pagmamahal sa inyo, Panginoon. Lord, we also pray for those who are celebrating their birthday this week. Nawa, Panginoon, maramdaman nila ang inyong pagmamahal, and we pray for good health to be upon them. Nawa, Panginoon, ang inyong patnubay at ang inyong paggabay ay sumakanila. Lord, we also pray for those who are affected by all the flooding and the heavy rains ito pong mga nakaraang linggo. Nawa, Panginoon, kayo po ang patuloy na mag-ingat at mag-provide po ng pangangailangan ng aming mga kababayan na apektado po ng mga pagbaha at kalamidad nitong mga nakaraang linggo. Lord, we continue to look up to you for strength, for guidance, and for wisdom. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen!

0: Mukhang hanggang dito na muna tayo, mga bata. Pero sana may bago kayong natutunan ngayong araw.
1: Let us remember, hindi man lagi madali ang sumunod, lagi may magandang bunga ang pagiging masinurin. Kaya sa buong linggong ito, subukan natin gawin ng ating
2: Kindness Challenge! Isang mabuting gawa kada araw. Baka pwedeng tumulong sa paghuhugas ng pinggan, magligpit ng higaan, o sumunod agad kapag tinawag ni na mommy at daddy. Maliit man itong bagay, malaking sayang madudulot nito. At bago tayo magpaalam, maraming maraming salamat sa ating buong Okido family. Maraming salamat kina Tita Marvelous Malisa Lumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Puyaters Edward Baloha, Ate Cute Hannah Rachel Malazarte, Mommy Wonderful Weng Lasso, Kikilechi Dapogi, at Mommy Lovely Leia Morada.
0: Maraming salamat din sa lahat ng ating volunteers at mga taong patuloy na sumusuporta sa ating programa. God bless you all po!
3: Thank you rin po kay Ate Joanna Perez at sa World Vision para sa ating script at Kwento Kid.
4: At isang taus-pusong pasasalamat din sa ating program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company 702 DZAS Radio TV at World Vision. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating mga kiddo listeners.
0: Ako po si Angel!
2: Ako naman po si Rich!
5: I'm Sepas!
1: I'm TJ!
4: At ako naman si Ate Michelle. Kiddos, tandaan, ang tunay na pagsunod ay hindi lang kapag madali, kundi kahit mahirap. Next Sabado ulit ha, tune in lang sa
6: Okido, the 414 Kid Show! God bless you!
7: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
8: Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
9: May katumbas ba sa wikang Filipino ang mga salitang speed, hypothesis at thermodynamics? Hindi pwedeng wala. Speed ay hagibis, hypothesis ay hinuha, thermodynamics ay initsigan. Muli, hagibis, hinuha, initsigan sa wikang Filipino.
8: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
10: Ito ang 702 DZAS.
11: 702 DZAS.
10: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
11: sa febc.ph
10: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
8: Kids, halina't magsaya, maglaro at mag-awitan kasama ang iyong mga kaibigan sa Mga Munting Ilaw sa pakikipagtulungan ng Lighthouse Media Ministry.
12: Hi! Ako si Kuya Jet!
13: Ako naman si Ate Shelo.
14: Ako si Ate Mia.
15: Ako si Ate Jo.
16: Ako si Kuya Dennis.
17: Ako si Ate Dindi.
18: At ako naman si Kuya Harvey.
6: Kami ang inyong mga kaibigan sa Mga Munting Ilaw.
18: Sama-sama tayong kumanta,
13: maglaro,
16: magsaya,
15: at higit sa lahat ay matuto mula sa Biblia.
12: Handa na ba kayo? Welcome sa
6: Mga Munting Ilaw!
18: Talagang mabilis ang oras, kids!
13: Maraming salamat sa inyong pakikinig!
12: Kita-kits ulit tayo muli sa susunod na episode ng
6: Mga Munting Ilaw!

0: Magandang araw mga munting ilaw!
1: Kamusta kayo ngayon, kids? Excited na kami sa ating new lesson tungkol sa pagbabago ng buhay ng Panginoong Hesus. Pero paano nga ba nagbabago ng buhay ang isang tao?
2: Binabago ng Panginoong Hesus ang buhay ng isang tao pagkatapos niyang tanggapin si Hesukristo sa kanyang puso bilang tagapagligtas.
3: Tama, Ate Jael. Nanggagaling lamang ang tunay na pagbabago ng puso at buhay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At yung mga maling bagay na dapat ay hindi na natin ginagawa ay unti-unting tinatanggal ng Panginoon sa ating buhay.
4: At tungkol dyan ang kwento natin ngayon, kids. Mula sa isang buhay na talagang makasalanan at nananakit ng iba ay binago ng Panginoon. Abangan nyo mamaya yung story tungkol kay Apostle Paul.
5: Excited na akong marinig ang story niyan mamaya, kids. Sana kayo rin.
1: Kaya ano pang hinihintay natin, kids? Tara, samahan nyo kami ngayong araw and let us learn about
0: having a changed life through Jesus Christ.
3: Siya si Saul ng Tarsus, isang Pariseo na may mataas na katungkulan sa Jerusalem. Subalit, hindi mabuting tao si Saul dahil pinaparusahan niya at pinapahirapan ang buhay ng mga taong sumusunod at nananampalataya kay Hesukristo.
6: Sige, ikulong ang mga yan. Tignan natin kung talagang maliligtas kayo ng inyong Diyos. Ayan pa, hulihin sila at parusahan nyo yan.
3: Isang araw, habang naglalakad si Saul patungo sa Damascus, ay bigla na lamang siyang nakakita ng napakaliwanag na ilaw mula sa kalangitan. Sa tindi ng liwanag ay napatira pa si Saul sa daan nang may narinig siyang boses mula sa kalangitan.
7: Saul, Saul, bakit mo ako pinaparusahan?
1: Ha? Sino po kayo?
7: Ako si Jesus na iyong pinaparusahan.
1: Panginoong Jesus? Ano po ang nais niyong gawin ko?
7: Tumayo ka at pumunta ka sa isang syudad at doon ay malalaman mo kung ano ang dapat mo pang gawin.
1: Opo, Panginoon. Susunod po ako. Ha? Ba't wala akong makita? Nawala ang aking mga paningin.
3: Takot na takot si Saul. Naku, kayo ba naman, kids? Makarinig ng boses mula sa kalangitan. Nakakatakot, di ba? Sumunod nga si Saul sa Panginoong Hesus at tumungo siya sa syudad ng Damascus. Doon ay naghintay si Saul sa isang tahanan. Tatlong araw siyang walang paningin at hindi kumain at uminom man lang ng tubig. Subalit, may plano na ang Panginoong Hesus dahil sa isa pang tahanan ng lalaking si Ananias.
8: Narito po, Panginoon.
7: Ananias, pumunta ka sa Straight Street sa bahay ni Judas. Doon mo makikita si Saul ng Tarsus. Siya ay nananalangin.
8: Saul of Tarsus po, Panginoon? Subalit, marami po ako narinig na masama balita sa taong ito. Siya po ang nagpaparusa at nagpapatay ng mga Kristiyano na naniniwala po sa inyo. Napakasama po ang taong ito.
7: Huwag kang matakot. Puntahan mo siya dahil pinipi ko siya upang magturo at ipahayag ako sa mga tao, maging sa mga hari.
3: At pinuntahan nga ni Ananias si Saul.
8: Kapatid na Saul, pumunta ako dito upang ipahayag sa iyo ang tungkol sa Panginoong Hesus, ang tanging tagapagligtas.
3: Nanampalataya si Saul sa Panginoong Hesus at pagkatapos nun ay may nalaglag na puwing mula sa kanyang mga mata at nakakita siyang muli. Mula noon ay nagsimulang magpahayag si Saul na nagpalit na ng kanyang pangalan bilang Pablo at ipinamalita sa mga tao na si Hesukristo lamang ang tanging tagapagligtas.

0: Yasi, Yasi, uy, ano ginagawa mo dyan? Ano ginagawa mo dyan?
1: Ano pa nga ba? E di nagbabasa na ng mga lesson.
0: Ala, bakit nagbabasa ka na agad?
1: Siyempre naman, malapit nang mag-start ang classes eh. Kaya dapat may stock knowledge na ako.
0: Stock knowledge pala ha? Itas nga natin stock knowledge mo na yan. Okay, ano ang pambansang dahon?
1: Makahiya?
0: Nagsisimula sa letter A.
1: Ang makahiya?
0: Nagtatapos sa W.
1: Ang makahiyang?
0: Ay, malagay ko, dapat marami ka pang time para sa pagbabasa.
1: Nag-joke lang naman ako. Siyempre, alam ko yan.
0: Ano nga?
1: Anahaw.
0: Very good. Joke pala, ha? Sige nga.
1: Anong fruit ang laging nauubos?
0: Sirit.
1: Eddie, banana.
0: Alright. E ano ang berry na laging sad?
1: Parang alam ko. Blueberry.
0: Eh, yung fruit na totoo.
1: Ano?
0: Edi, strawberry.
1: Ano ang prutas ng mga sister?
0: Madali lang yan eh. Edi, artist.
1: Madali pala ha. Fruit na lonely. Edi, langka.
0: Langka?
1: Kasi, langka sama, langka usap.
0: Okay, ano fruit ang favorite ng twins?
1: Ano?
0: Edi, pears.
1: Okay, ako naman. Anong sabi ng Daddy Tomato sa kanyang anak habang sila ay tumatakbo?
0: Ang haba naman. Ano?
1: Eddie, son, ketchup!
0: Bakit nagpunta sa doktor ang banana?
1: May sakit?
0: Pwede, pero hindi yan ang gusto kong sagot.
1: Eh, ano?
0: Because he is not feeling well.
1: Anong favorite na bati ng ubas?
0: Ano?
1: Eddie, have a great day!
0: Yan din ang bati natin sa ating kiddos.
1: Have a great day,
0: kiddos! Ako si Meg.
1: Ako si Yasi.
0: Stay safe palagi. Sige, kiddos. Kailangan na namin umuwi.
1: Meg, dito tayo nakatira.
0: Ay, oo nga pala. Bye-bye!

0: talagang mabilis ang Oras Kids.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: Kita-kits ulit tayo muli sa susunod na episode ng

0: news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Nan Hui De Ping e Hua Lin Bing Yu, Da Kai Ho. DZAS-700 Sang Jin Ho Xiao Xi. Mui Jiu Li Tiong Ngo Zab Li Diam Buang. Vì lý bảo hộ 1 giờ ở Văn Nam Ngữ, không trung trung bài giám mục, dùng lý quả sức sức ở hương yên, đồng hồ 1 trường ở vấn đồ ở xin lĩnh dị dục. Đi điểm phố trung và chiến sinh đồ ở đồng, ý sĩ quả ở lộ, đồ cổ kinh bài, lĩnh thang dội phân sĩ, gặp chủ kết liền, yếu chàng lý và kế lĩnh dị dụ, ý đồng đào bình sâu thang. Mỗi chiều lý trung ngô 12:30, sâu đỉnh DZAS-700 Văn Nam Huế Khổng Trung Trung Bài.
2: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
3: Magandang araw sa lahat ng ating mga kaagapay at kapitbahay. Ito po ang inyong masayang tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Maulan ang naging linggong ito. Kayo po ba? Kamusta sa loob ng inyong tahanan? Umuulan din ba ng mga problema? Sana naman ay hindi masyado. Pero kung may pinagdaraanan, ang atin pong kakapitan ay ang pangako ng Diyos. Kailanman hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Ito nga po ang inyong masayang tahanan, kwentuhang pampamilya at kwentuhang nakapaghahatid ng mga tips, practical wisdom na pwede nating magamit upang higit na patatagin ang ating pagsasama sa loob ng ating mga tahanan. O samahan niyo po kami hanggang dulo. Ito ang ating inaanak Dorcas Liedo Dobrion, ang ating mompreneur, magbibigay ng mga tips para naman sa mga mommies and daddies na meron pang mga chikiting na inaalagaan at pinalalaki. Narito na ang ating bibang inay.
4: Let's talk about the digital elephant in the room, the tablet. Alam niyo tsura ng anak niya kapag ginawa niyo ang screen? That glazed look in their eyes turned into an instant rage. It's like you're pulling them out of a deep trance and suddenly you're the villain. This isn't just a bad attitude. It's a neurological hijack. The contrarian truth is this. Screens are the easy button for parenting, but they are the hard button for your child's development. If you use the iPad to get peace and quiet, we are just borrowing peace from the future with high interest rates. Ephesians chapter 5 verses 15 to 16 tells us to look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time,

0: or children's time is a limited resource. If the algorithm is raising them, we are not. So how do we implement a tablet protocol without a daily explosion? So here are your Bibug Pinay moves. First, no screen transitions. The hardest part for a child is the switch off. Don't just walk up and grab it. Give them the 5-minute and 1-minute warning. But here's the secret sauce. Give them a bridge activity. Huwag mong sabihin, turn it off and go to sleep. Sabihin mo, when the timer go off, it's time to help me mix the pancake batter. You have to give their brain something to land on. Second, the earned, not given rule. In this house, screens are not a right. They are a privilege. Chores, reading, outdoor play must happen first. We teach them the value of work before the reward of entertainment. If they complain or throw a tantrum when the time is up, the privilege is suspended for the next day. No yelling needed, just calm consequences. And third, become the chief boredom officer. Many moms feel guilty when their kid says, "Mommy, I'm bored," and we immediately hand them a phone. Stop. Boredom is the birthplace of creativity and grit. Let them be bored. Let them figure out how to play with sticks and or draw a picture. When you rescue them from boredom with a screen, you are stealing their opportunity to develop a resourceful mind. So mga inay, we are training them to be masters of technology, not slaves to it. We want kids who can look up at the world God made and not just down at the glowing rectangle. I'm your Bibong Inay. Put the gadgets down, pick the connection up, and I'll see you at the next one.
1: Maraming salamat sa ating inaanak, Dorcas Liedo Brion, para sa ating mga tips sa young parents who are raising their children. Ayan ha, tandaan na ang discipleship ay nagsisimula sa loob ng atin pong mga tahanan. By the way, September 26, paanyaya namin sa inyo, magkita-kita tayo sa CrossGen Family Summit, kauna-unahang Family Summit na hatid sa inyo ng PCEC Family Commission. Ayan, at nakikita ninyo ang ating poster at QR code. Kunan na po ng picture para kayo ay makapag-rehistro. Naku, excited na excited ako sa atin pong kakwentuhan ngayong araw na ito dahil napakatagal na namin itong pinlano. Ngayon lamang natuloy kung kailan bumabagyo. Ang atin pong kakwentuhan at ang ating kapitbahay ay teacher by profession. Ang major nga niya ay guidance counseling. Siya po ay pastor's kid at ngayon writer naman at isa sa mga youth leaders ng Intercessors for the Philippines. Kasama rin namin sa National Coalition for the Family and the Constitution. Ayan! Atin ang i-welcome sa masayang tahanan, Jean Viado. Welcome!
2: Thank you po, Ate Maloy. Magandang hapon po.
1: Magandang hapon in other parts of the world, pero dito sa Pilipinas, magandang umaga po sa inyong lahat, di ba? Ayan, Jean, ikaw ay pastor's kid, nag-aral bilang isang teacher. Ano ang nag-motivate sa iyo na i-pursue ang pagiging isang educator at guidance counselor?
2: Ayan, Ate Maloy, yung pagiging teacher is actually para nasa family po namin kasi both sides of the family may teachers po doon.
1: Wow.
2: And even my mom, who is a nurse by profession, grabe, she's an excellent teacher. Mm-hmm. And yung sa counseling side naman po, since my parents are pastors, of all the things na ginagawa ng mga pastor, yung counseling side yung na-witness ko for many years kasi syempre sa bahay pumupunta yung mga tao, doon kina-counsel. And yun yung part of pastoring na na-draw po ako.
1: Ayun. So yung nakita sa mga magulang, naging guidepost kung ano ang kanyang kurso na tatahakin sa buhay. Jean, how would you describe the family where you grew up in? Ganong kalaki ba kayo? Ilang magkakapatid?
2: Small family lang po kami. It's only 4 of us. My dad, my mom, me, and my younger sister.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, hiwalay po kami from the rest of the relatives kasi mm-hmm. almost all our relatives are abroad. Kami lang po ang nasa Pilipinas.
3: Mm-hmm.
2: So, parang yung church, yun na yung pamilya namin, literal.
1: Yun ang naging pamilya ninyo. Opo. Gaanong ka-close kayo sa isa't isa? Growing up, ano yung mga happy memories mo as a growing child?
2: Ay, maganda po ang aking memories with my family. We're a very close-knit family po.
1: Mm-hmm.
2: Na ang mga good memories ko po sa kanila are usually around the table.
3: Oh.
2: Kasi talagang they would make sure, especially my mom would make sure na kakain tayo sabay-sabay. Meron pa nga kaming joke ng kapatid ko kasi sabihin ni mama pagka mamadali na, school, ganyan. Umaga, ano, kakain ka ba ng breakfast? Ay, hindi na po ma, hindi, uupo ka dito, kakain ka.
1: Nagtanong pa eh.
2: Around the table talaga po ang amin.
1: So, mandatory yan.
2: Mandatory.
1: Dapat kakain bago aalis ng tahanan, opo. Hindi ba? Alam mo, ang daming mga pag-aaral nagsasabi kapag ang pamilya daw ay kumakain ng sama-sama at masaya yung experience around the dining table, ang mga anak are performing well in school. Yes. Mahusay makipag-usap, makitungo sa kapwa, at saka parang mas well-rounded ang pag-iisip at pananaw sa buhay.
2: Opo.
1: Talaga, ganyan ba naging epekto sa inyo?
2: Ganyan po ang naging effect sa amin kasi dahil magkakaharap, so kailangan mo talaga magkwento, hindi naman kami kakain lang tapos aalis ka agad.
1: Mm-mm.
2: Talagang magtatagal kami, magkakwento ka ng ano nangyari sa'yo during the day, and minsan nga, kahit na hindi maganda yung mood, hindi ka pwedeng mag-walk out. Mm-mm. Tatapusin mo talaga yung meal mo.
1: Oo.
2: So, all of the emotions as a family, na-experience namin together.
1: Yan. Ang dining table nga daw ang unang discipleship center.
2: Oo. Totoo po.
1: Dahil marami ang mga skills na napupulot ng mga bata around the dining table. And hopefully, if we are going to be intentional in creating good memories around the dining table, magiging masaya, no, na experience ito para sa bawat isa sa pamilya. When you were in fourth grade, something happened. Pwede mo bang ikwento sa amin?
2: Ah, yes po. So, again, ang setting ay nasa dining table namin. When I was in fourth grade, actually nag-start pa to earlier, siguro mga grade 2, grade 3, kasi because I transferred schools a lot. And while during those years, maraming beses nabubully ako sa school.
1: Anong klaseng pambubully?
2: Yung tipong hindi ka biglang papansinin ng classmate mo or pag-uusapan ka behind your back, magbibigay ng notes. Mm-mm. Pinakamalala na siguro yung sabunutan.
1: Talaga? May sabunutan na nangyari? Ano yun? Wala kang ginagawa, bigla ka nalang sasabunutan?
2: Both po. Minsan ako yung napuno, mananabunot na ako dahil nag-aaway kami.
1: Mm-mm.
2: May time din na nananahimik ako, bigla na lang mag-erupt na away, sabunutan na yon sa school.
1: Mm-mm.
2: So that went on from grade 2, grade 2, 3, 4. And during those times, I would magsusumbong ako sa mama ko around the table. Ganyan, ma, ito yung nangyari. Or minsan bad mood ako. Mm-hmm. Siya na magtatanong, ano nangyari sa'yo kanina? Bakit parang ang sungit mo?
1: Mm-hmm.
2: And usually, ang sasabihin niya pag magsusumbong ako, hindi, forgive mo lang yan sila. Diba sabi ni Jesus, mag-forgive tayo. So ako naman, okay, sige, forgive. Maulit na naman the next day. So naipon yung galit ko. But there was one time, grade 4 po ako nito, na talagang matindi yung, kumbaga, nasaktan talaga ako dun sa particular na away niyo in school. And sinumbong ko again kay mama.
1: Mm-mm.
2: Pero nung time na yun, ang sabi niya sa akin, hindi kaya ikaw yung may ginawa kung bakit sila galit sa'yo? And when I heard that, biglang nag-snap na ako, sabi ko, okay, from now on, you're never gonna see the real me.
1: Sinabi mo yan ng diretsa sa mother mo?
2: Yes. I said it out loud.
1: Mm-mm.
2: And ang inner na ibig sabihin nun sa akin ay, hindi na ako magsusumbong sa inyo. And I lived that out.
1: Hanggang mag-high school,
2: mag-college, even hanggang sa nagtatrabaho na ako.
1: Ganong katagal
2: po.
1: Kumbaga, nagtanim ka ng sama ng loob sa iyong nanay, sa iyong magulang. Where was your father habang nagsusumbong ka? Dahil ilang beses to, no? Sabi mo, nagsimula ng grade 2 yung pambubuli. Iba-ibang mga eskwelahan ito. So, si nanay palagi ang iyong pinagsusumbungan. Asan si tatay?
2: Si Papa, that time po kasi, nag-work pa siya noon. So, mas late siya uuwi. Ganun. So, kaya ang unang masusumbungan ko si Mama over merienda, ganyan, or dinner. So, Papa would get second-hand information na.
1: Hindi ka nakapagsasabi ng diretso sa father mo?
2: Hindi. Usually kay Mama. Pero dahil, alam ko naman na pag alam ni Mama, alam ni Papa, so, para sa akin, okay, wala rin, wala rin namang react ang tatay ko. So, yun lang.
1: Kaya ang pakiramdam parang mas lalong na-invalidate. Kasi nagsumbong na kay nanay, pinagsabihan na ipag-pray mo, patawarin mo, tapos pinagsabihan din ng baka ikaw ang may problema. Tapos pag-uwi ni father, tahimik naman.
2: Tahimik naman.
1: Walang sinasabi pero silent, hindi ba? Ano yung naging effect nito sa iyo growing up? Bukod doon sa sinabi mo na you will never see the real me again.
2: It felt very isolating. Actually, I'd use that word. I would even think, may times pa nga na iniisip ko na, bakit kapatid ko okay naman, nagsusumbong din naman siya, bakit siya pinapakinggan, bakit ako hindi? There must be something wrong with me.
1: So nagsimula kang mag-isip, ikaw talaga yung merong problema. Ganun ka-powerful ang salita. Ganun ka-powerful ang salita ng mga magulang.
2: Yes po.
1: Lalong-lalo na if you are crying out for help. What could have been a better response now that you are a trained guidance counselor? Marami kang mga young people na kinakausap, ano? And from hindsight, palagi nga daw ang hindsight 2020 vision, palagi yan eh. From hindsight, ano kaya yung mas katanggap-tanggap na response na hindi maglalayo ng damdamin mo sa iyong mga magulang?
2: Thinking about it in hindsight, I would say, kung hinayaan ako pa ni Mama na magkwento kung ano yung nararamdaman ko in that moment. Actually, right now, niisip ko, hindi naman kailangan na sumugod si Mama sa school or sugurin yung classmates ko, kundi hayaan lang niya akong maglabas ng kung ano yung nararamdaman ko in that time. If I had felt that it was a safe place na okay lang magalit, okay lang maiyak, tapos saka pa lang sabihin yung, okay, gusto mo bang pag-pray natin na mapatawad mo sila? Instead of, hindi, patawarin mo na lang sila na parang dismissive na ano na stance. I would have been more able to forgive. Or siguro baka na, pwede ring nag-brainstorm kami. Okay, sa tingin mo saan kayo usually nag-aaway magkaklase? What can we do to change it? So parang bibigyan ako ng strategies, paano mas makitungo sa classmates. Or siguro kung talagang malala, kakausapin parent to teacher.
1: Talagang importante na ang bata, nararamdaman niya na siya ay nakikita at siya ay napakikinggan. Bago natin sabihin, kasi automatic sa mga magulang eh, no? Minsan na siya shortcut yung proseso. Imbis na na-empower natin ang ating mga anak na matuto ng mga life skills, hindi ba? Yan nga, yung sabi mo, mag-brainstorm tayo. Ano kaya ang mga pupwede natin gawin para maiwasan na yung bullying from your part, mapagtanggol mo rin yung iyong sarili. So, na-empower yung anak.
2: Opo.
1: Dahil ang kanyang nakikita, pinakikinggan ako ng magulang ko, pinaniniwalaan ako ng aking magulang. Pero ang nakita ko dyan, you really have to spend time with your child.
2: Yes, totoo po.
1: Diba?
2: Hindi po pwedeng madaliin yung mga ganong conversation. Kasi lalo na ang bata, hindi madali magsabi. Minsan you don't have the words for
1: it.
2: So minsan ang magulang ang kailangan humugot na, anak, ito ba yung nararamdaman mo? Ito ba yung naisip mo? Isang kailangan ng ganon.
1: Ang dami ano, nating matututunan. Kapag nagsumbong sa atin ang ating mga anak, talagang ito ay step of courage eh.
2: Yes, po.
1: Dahil kung hindi maganda o pleasant yung experience, for them to be able to open up to us, ibig sabihin, nag-master yan ng courage para magsabi sa
2: Totoo
1: iyo.
2: Totoo po.
1: Diba?
2: Totoo.
1: Kaya hindi dapat na dinidismiss mm-hmm. o sinasabing, naku, gawa-gawa lang, kwento-kwento, bata lamang yan. Hindi po ganun. Talagang importanteng nakikinig tayo, nakikiupo tayo. Ang ganda nung sinabi mo kanina, Jean. Gustong-gusto ko yung brainstorming because mm-hmm. that means you're willing to journey with your child.
2: Ah, yes. Totoo po.
1: Mm-mm. So, yun pa lang, ang dami na nating natututunan, ano? Sumbong ng isang grade 4.
2: Opo.
1: Dahil hindi naki-journey. O kaya naman, minadali yung proseso. Mm-hmm. Ano ang naging resulta sa'yo? You isolated yourself
2: yes.
1: from your family, particularly mm-hmm. your parents. Growing up, so it went on hanggang nagtatrabaho ka na, mm-hmm. no? Ano yung mga naging consequence nung ganong response?
2: Mm-hmm. Ayun. So that yung statement ko na yun na hindi nyo na makikita yung real me, mag-isolate ako, mm-hmm. I made it a vow na kahit anong mangyari sa akin, unless it's sobrang malala na, hindi ko sasabihin sa parents ko, I'll deal with it on my own. And dumating, syempre, in my teen years, yung naghahanap ka na ng relationship.
1: Mm-hmm.
2: Pero may dumating na very, ano ba, very dynamic na person sa buhay ko.
1: Mm-hmm.
2: Na, sige, I tried to survive on my own, pero sa totoo lang, gusto ko pa rin ng connection.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nung may dumating na tao sa buhay ko at na interested siya sa akin, tong lalaking ito, mm-hmm. sabi ko, ay, ito na yung matagal ko nang namimiss na connection.
1: Mm-hmm.
2: So, I grabbed onto that relationship. He was my first boyfriend po,
1: first boyfriend
2: Manoy.
1: Yan. Aprobado ba yan ng iyong mga magulang?
2: Hindi po.
1: Hindi.
2: No, talaga.
1: Oo. Mm-hmm. So, he pursued you. Yes. Saan kayo nagkakilala?
2: Sa church kami nagkakilala, sa youth group.
1: Oo. So, youth group yan.
2: Opo.
1: Pagkatapos, nung pinipursue ka na nitong taong ito dahil deep within, you were longing for connection.
2: Mm-hmm.
1: So, kahit na walang approval ng magulang, you went ahead with the relationship.
2: Ay, opo. Noong una, patago-tago, ganyan, mm-hmm. magmi-meet clandestine ano place, ganyan. Mm-hmm. Tapos, kahit na nung nalaman na ng parents ko, and they verbally said na hindi kami approved dyan,
1: mm-hmm.
2: we don't think he's the man for you mm-hmm. to be married to, ang sagot ko, hindi nyo kasi naiintindihan.
1: Ayun.
2: Yun. So, I did the you and me against the world na klase ng relationship.
1: Mm-hmm.
2: Kaya lang, ang pangit po doon, hindi ko maamin na within that relationship, there was abuse happening.
1: Mm-hmm.
2: At different times, at there was a 7-year relationship.
1: Ang habang relationship. So, mahabang panahon din ng pagsuway sa magulang.
2: Opo. At sa Panginoon.
1: Oo.
2: Yun. And alam ko naman na sumusuway ako. Alam kong nasasaktan ako because there was sexual abuse happening.
1: Mm.
2: Pero ang iniisip ko, hindi kailangan ko panindigan na hindi ako magsusumbong.
1: Mm.
2: Kasi pag nagsumbong ako, wala, mali ako, tama sila.
1: Mm. So pumasok na rin ang pride.
2: Yes, totoo po.
1: Oo. Kasi mm-hmm. yung panimula no ng pride nagsimula grade 4.
2: Yes, opo.
1: Yung sinabi mo na hindi niyo na makikita ang totoong ako.
2: Mm-hmm.
1: Hindi na ako magsusumbong sa inyo. In a way, it was a child trying to protect herself,
2: mm-hmm.
1: but at the same time, yung roots ng
2: rebellion
1: mm-hmm. unforgiveness, and pride, mm-hmm. di ba?
2: Lumalalim din.
1: At etong meron ng relationship, romantic relationship, kahit pa may red flags at pag tanggi, hindi pag-approve ng mga magulang, nagpatuloy pa rin.
2: Opo.
1: Hindi ba? Ano yung nakikita mo na mga bagay. Of course, sa journey na ito, ang Panginoon, hindi naman tayo tatantanan eh.
2: Mm-hmm.
1: Paano ka hinahatak pabalik ng Panginoon nung mga panahong iyon?
2: Wow, grabe po ang Panginoon. Never siya talaga nag-give up. Kasi kahit po nung mga times, Ate Maloy, na hindi ako makapag-open sa parents ko,
1: oo.
2: I believe the Lord was drawing me na tuwing gabi, iiyak ko yan sa Lord hanggang sa makatulog ako. There were even times na I would have conversations with the Lord na talagang lahat ng saloobin ko ba, nasasabi ko, may time pa nga na sinabi ko, Lord, hindi ko na talaga kaya, kung hindi mo ako babaguhin, patayin mo na lang ako, hindi ko na kaya yung plano mo para sa buhay ko. I was that honest with the Lord. And I could never remember a time na during prayer ay kinokondem ako ng Panginoon. Alam ko lang na nakikinig siya, hindi siya nagsasalita o baka hindi ko naririnig kung anong sinasabi niya that time. But I know He was there.
1: So we will never ever be isolated if the Lord is in our hearts.
2: Yes.
1: Kahit pa tayo ay tumatakbo papalayo sa Kanya, hindi tayo tatantana ng pag-ibig ng Diyos, hindi ba? Hindi niya tayo iiwan. At sabi mo nga kahit na nasa wilderness chapter ka ng buhay mo noon, 7 years in a relationship that did not glorify the Lord, umiiyak ka pa rin at nagsusumbong ka pa rin sa Diyos. Hindi na wala yun. Yung ibang tao na talagang merong sin sa buhay, kapag hindi na di-deal, mas lalong lumalayo sa Panginoon eh. Bakit? Why did you keep returning to the Lord? Why did you keep calling on the Lord?
2: Oh, that's a good question. Na, ngayon lang po pumasok sa isip ko, it's probably because when I was young, I had an experience that I heard, literally heard the voice of God. I was, I think, 2-3 years old. May sakit po ako noon. And narinig talaga ako na voice na sabi, Jean Claire, I want you to recite Psalm 8. Eh, pinapakabisa yun sa akin ni Mama, nagpapamemory verse po siya sa akin.
0: Oo.
2: So I just recited it, ganyan. Tapos kinabukasan, magaling na ako. Tapos sinabihan ako ng mom ko, sabi niya, Jean, bakit ka biglang nag-recite ng Psalm 8 kagabi? So sabi ko, Mama, di ba ikaw nagsabi sa akin? Parang Samuel. Na a familiar voice. And then, ang mom ko ang nagsabi, that's the voice of the Lord. Kaya very real sa akin na nagsasalita ang Lord at kaya ko rin siya kausapin.
1: Wow! And you were very, very young.
2: Yes.
1: When that happened.
2: Yes.
1: Wow! Grabe! Mga magulang na nanonood at nakikinig ngayon, ano, bata pa lamang, itrain na talaga natin ang ating mga anak to recognize and listen to the voice of God.
2: Yes.
1: Dahil ang Diyos ay nangungusap. At yun lamang na establish sa iyo, no, yung discipline of calling on to the Lord,
2: yes,
1: praying to the Lord kahit pa meron kang mga hinanakit sa pamilya mo, sa mga tao sa paligid mo, yun lamang, that's a very powerful life skill and spiritual discipline. Hindi ba? Jean, mamaya pag-usapan pa natin, himayin natin itong naging abusive relationship na you were there for 7 long years. Ano yung mga natutunan? Paano ka nakawala dito? Yan ang pag-uusapan natin sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan kasama si Jean Viado dito sa Masayang Tahanan. In the meantime, eto po ang ating mga kumare at kumpare, Pastor Romel and Susan Guevara, para naman sa ating usapang worship.

0: Maraming maraming salamat, Pastor Romel and Susan Guevara. Usapang worship. Huwag lamang nating pag-usapan ang worship. Talagang mag-worship tayo as a family. Isa yan sa mga ginagawa ng pamilyang dinidisciple ang kanilang mga anak. Ito pa rin ang inyong masayang tahanan at ako pa rin ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Oh, mga kaagapay at mga kapitbahay, magkita-kita tayo September 26, CrossGen Family Summit, hatid po sa inyo ng PCEC Family Commission. Ang atin pong mga magiging tagapagsalita bukod sa amin po ni Attorney Hanhan, kasama rin natin si former Chief Justice Maria Lourdes Sereno para magbigay ng State of the Filipino Family today. Nariyan din ang ating kaibigan from One Hope, Pastor Rodel Lacson, ang ating close friend na si Kata Innocencio ay magiging tagapagsalita rin, pati sina Pastor Lito Villoria, ang Executive Director ng PCEC National Disciple Making Campaign. Kasama rin natin, of course, Bishop Noel Pantoja at ang kanyang may bahay, Ate Jenny Pantoja, at marami pang iba. Andyan po ang ating mga posters at puntahan din ang Facebook page ng PCEC Family Commission para naman sa mga summit updates. Kasama natin ngayon si Jean Viado. At talaga namang nakaka-challenge yung kanyang mga naibahagi sa atin. Grade 4 nang magsumbong sa kanyang magulang dahil nabubuli, pero ayun nga, hindi napakinggan. Kaya for many, many, many years, ano ang nangyari? You isolated.
1: I isolated myself. Mm-mm. Hindi ako nagsusumbong at napasok pa ako sa isang sexually abusive relationship.
0: Ayun. Let's talk about that. Mm-hmm. 7 very dark years, yes, in po. Your life. Sexually abusive yung relationship. Merong nangyayari sa inyo. Hindi kasal but you were intimate with each mm-hmm. other physically, sexually, pero umaharap pa rin sa simbahan.
1: Opo.
0: Pareho kayong naglilingkod sa simbahan mm-hmm. noon. How did that feel?
1: Mabigat. Mm-hmm. Sobrang bigat. Kasi alam kong doble kara ako eh. Mm-hmm. Na magsiserve sa church, gagawa ng kasalanan, tapos magsisisi. Grabing guilt to the point of condemnation pa yung nararamdaman ko. Tapos sige, magsusorry, sige, hindi na natin uulitin. Mm. Magsuserve uli, magfo-fall back into sin. It was really a vicious cycle po.
0: Mm-mm-mm. Hindi nalaman ito ng magulang mo?
1: Nalaman nila kasi may time na nag-confess ako actually.
0: Mm.
1: And they wanted us to separate, pero dahil masyadong malalim yung pangangailangan ko para sa taong to, feeling ko siya yung lifeline ko kasi nga I am physically connected but not emotionally connected to my family, same din sa churchmates. Ganyan kasi may ano, parang anak ng pastor dapat merong certain standard of living, so wala rin akong pinag-o-open upon. So ang only intimate human relationship ko was this person.
0: Kaya hindi mo siya mabitiw-bitiwan.
1: Totoo po.
0: Hindi ba? Noong nag-confess ka na, pagkatapos nalaman ng iyong magulang na merong nangyayari sa inyo ng boyfriend mo, ano, anong naging reaksyon ng nanay at tatay?
1: Parehas po sila na galit.
0: Mm-hmm.
1: And understandable naman po yung galit nila. Pero dahil nga walang solid relationship sa ilalim, sira yung foundation ng relationship. Ang ramdam ko lang, galit and rejection. Imbis na correction tapos may mare-restore. Yung galit lalong naka-isolate sa akin. So kahit na gustuhin kong makabalik sa tamang landas, wala naman akong kasama na bumalik po doon.
0: Mm-mm.
1: Kaya yun, sabi ko, sige, I'll settle for this na lang. At least may kasama ako.
0: Minsan ganun, ano? Parang we're willing to settle for less.
1: Yes.
0: Dahil ang pakiramdam natin, wala tayong kasama.
1: Mm-mm.
0: Pero kadalasan, pakiramdam siya.
1: Mm-mm.
0: Hindi siya yung katotohanan. Mm-mm. Because the reality is, your family was still there.
1: Yes.
0: Ang isa sa mga natutuwa ako, doon sa 7 years na yon, hindi ka umalis ng simbahan.
1: Opo.
0: Hindi ka umalis ng simbahan kahit pa ilang beses kayong dinisiplina,
1: mm-hmm.
0: kahit pa merong ka pa ring sama ng loob sa iyong pamilya. What kept you inside the church?
1: I think aside from divine grace ng Lord, it was the community. Mm. I distinctly remember, Ate Maloy, may cell group leader na couple sila, husband and wife, and yung mga nanay-nanay sa church, mangangamusta sila. Mangangamusta sila, pero I would be angry, irritated. Siyempre, ayoko magkwento sa kanila eh. Pero hindi nila ako tinantanan ng kinakamusta. And in hindsight, sabi ko, that kept me in the church. Yung alam kong may pakialam sila sa akin, kahit na ganun yung pinapakita ko sa kanila na reaction.
0: Kaya importante po ang nangangamusta. Lalong-lalo na, minsan, di ba, meron ipapaalala sa atin ng Panginoon na i-text mo yan, kamustahin mo yan. Huwag po nating i-ignore yung ganyang mga prompting because many times talagang ang Diyos ang nagpapaalala sa atin ano, dahil may pinagdadaanan pala ang ating mga kasama sa ating simbahan o mga kaibigan natin, hindi ba? Jean, ano yung naging turning point? Paano naputol yung 7 years of abusive relationship?
1: Sa akin, the turning point was 2013-2014, yung year na yon. Kasi ilang beses na rin naman kami, alam naman namin mali ginagawa namin. And there were times na rape talaga po yung nangyayari during those 7 years.
0: Paano mo na-distinguish na, yun nga, it's a violation na? Kasi you were doing it. Opo. You were having kumbaga premarital relations, physical relations, di ba?
1: Ang difference po, pag ayaw ko, tas pinilit ako, iba po ate yung pakiramdam. Mm. Yung parang winawasak yung kaluluwa mo. That's the only way I could describe it. Kasi walang, it's not even enjoyable. Yun po.
0: So, hindi lang minsan na nangyari ito. Maraming beses.
1: Maraming beses po.
0: And when the violation and the abuse happened, may pinagsabihan ka?
1: Wala po, ate. Kasi, hindi ako nagsusumbong kasi alam kong, or ang ine-expect ko ay babalik din sa sabi na sa'yo eh.
0: Dahil nga hindi sila aprobado sa relationship eh, no? And to save yourself from that kind of embarrassment,
1: opo,
0: tiniis mo na lamang.
1: Opo, tiniis ko po. Pero yung nabanggit ko po na 2013, I attended an IFP youth camp. And grabe po yung messages ng Lord ng yung panawagan niya for the youth of the Philippines. Tapos I personally had encounters with the Lord na alam ko na siya yung nagsabi sa akin na bitawan mo na yung relationship na yan. So I made up my mind pag uwi ko galing sa camp, okay, I'm going to give up this relationship. And so I did. I broke up with him. Pagka-uwi na pag-uwi ko from camp, I broke up with him. Pero dahil churchmates kami, at may takot sa akin na, hala, ayokong umalis naman to sa church dahil sa akin. Ganyan, dahil na heartbroken. So, I tried to find that awkward spot na, sige, mabait pa rin ako sa'yo, pero ayoko din dumikit sa'yo. That was an awkward year for us.
0: So, isang taon yan.
1: Isang taon po.
0: Paano finally natuldukan yung relationship ninyo?
1: Yun na yung nag-rock bottom na po talaga ako. No? That was, it was an evening bago mag-periodical exam ang mga bata.
0: So, teacher ka pa
1: teacher
0: nito?
1: Teacher po ako nito. Elementary teacher. Tapos, I actually forgot kung bakit siya nasa bahay nun.
0: Bahay ninyo?
1: Bahay namin. Dumalaw siya sa bahay and then he started initiating, yun nga, contact. Pero ako, ayoko. Nasa first floor kami nito. My parents were in the second floor. Tapos, alam na alam kong ayaw ko at alam na alam kong pinilit niya ako hanggang sa matapos. Talagang galit na galit po talaga ako nun. But again, I could have screamed but I could not. And for the first time, hanggang kinabukasan, galit ako. Kasi dati, well, may abuse na mangyayari. Magsusorry siya. And pag kumalma na ako, humupa na yung galit ko, okay na.
0: Bati na kayo.
1: Bati na kami. Magpe-pray na lang kami. Mag-repent sa Lord or something like that. Pero that was the first time, Ate Maloy, na bit-bit ko siya hanggang kinabukasan. Kasi periodical exam yung mga bata, I was watching over them, pero magka-chat kami. And then, nung nagsabi siya ng sorry, ang dating sa akin, ano? Sorry lang? Pagkatas ng ginawa mo sa akin kagabi? Sorry lang? And grabe talaga nag-ano ako noon, nag-breakdown talaga ako. And ang siguro buti na lang medyo ano, may konting teacher brain pa ako noon. Hindi ako dapat makita ng mga bata na ganito. So ano ko, umexit ako ng classroom, nagtago muna ako sa ano, nagkulong ako sa CR across the hall. And then I was trying to calm myself down. Tama na, Jean, wag ka na umiyak. This was the first time this happened in broad daylight. Kaya nagulat din ako sarili ko.
0: Kasi dati umiiyak ka, pero walang nakakakita.
1: Sa gabi lang, pagka kami lang ng Lord nag-uusap. Kaya kahit ako natakot po ako for myself, sabi ko, ano nangyayari sa akin? So nagkulong po ako doon sa ano, sa kwarto hanggang sa kumakatok na yung mga bata, teacher, tapos na kami, ganyan-ganyan, saan ka na? So sabi ko, sa, na lang sa kanila, tawagin niyo yung principal, sabihin niyo sobrang sakit ng ulo ni teacher. Kasi I just wanted na ang bubungad sa pintuan adult, hindi yung mga bata.
0: Right. Yeah. Right. And when the teacher saw you, yung principal saw you.
1: Grabe, ano ko, tulala, pero at the same time iiyak, gaganon-ganon lang ako. Tapos hanggang sa dinala niya ako sa library, and then I finally mustered the courage na magsabi na, ma'am, na-rape po ako kagabi. And that total silence, my principal gave me time naman. Sabi niya, sige, kung ano, stay ka muna dito, pag nahimasmasan ka, usap tayo, dadalhin kita sa bahay. Kailangan mo pa rin umuwi sa bahay, ha? And you have to tell your parents what happened. So, that was a very, very long day. Nung finally naka-uwi na ako sa bahay, actually, tinanong po ako ng principal ko, kaya mo bang sabihin sa parents mo o gusto mo ako magkwento? Sabi ko, hindi po, ako na lang po. So, hinatid niya ako sa bahay, and first person I told was my mom. My dad wasn't there. At ang sagot ni mama sa akin was, kung hindi mo siya pinapasok sa bahay, hindi yan mangyayari sa'yo. Grabe.
0: So, merong sisi ulit.
1: Opo. Grabe, that really broke my heart. Kasi sabi ko, oo nga, kasalanan ko. Tapos, parang gusto kong lumubog na lang sa lupa, ganyan. And so, yun yung sa mom ko. And hindi kami nag-usap for 2 weeks. And then, the next challenge was talking to my dad.
0: Kasi hindi ang mom mo ang nagsabi sa dad mo.
1: Hindi po. Sabi niya talaga sa akin, Ate Maloy, hindi ako magsasabi sa papa mo, ha. Kailangan ikaw magsabi sa kanya. So, finally, 2 weeks is long enough na wala pa rin akong courage, pero wala na akong choice. Kasi 2 weeks ko lang hindi kinakausap tatay ko, dinadaan-daanan ko lang, hindi rin ako sanay na ganun. And nagulat ako, Ate Maloy, my dad had the best response of all the people na nakausap ko. When I finally told my dad na, pa, ito yung nangyari sa akin nung gabi, na nandito yung guy, pinilit niya po ako, ayaw ko po talaga yon. He forced himself on me. Unang sabi ng dad ko, anak kita, hindi magbabago yan. And then the second thing he said, hindi mo na siya kailangan kausapin, ako na haharap sa kanya.
0: How did that feel?
1: Grabe, ang unang reaction ko noon was, hindi ko akalain na ganito ka-protective ang dad ko. Nagulat ako. I thought all the while na my dad would reject me. Nagulat ako. Doon talaga ako totoong nag-breakdown. I mean, lahat ng yung those years na matigas yung puso ko to my parents, doon siya kusang nalusaw.
0: Yung heart of stone, literal, yes, naging heart of flesh.
1: Opo. Literal po. Nasiyak lang talaga ako ng iyak sa dad ko. And mula nung time na yun, sinunod ko lahat ng sinabi niya sa akin. Sinabi niyang cut off the relationship, even cut off all communication. Opo. Hindi na ako nag-bargain, walang anything. Susunod na po ako.
0: Kinausap ng father mo yung guy.
1: Yes.
0: Pareho kayo ng church. Ano yung naging response ng simbahan?
1: Natutuwa din po actually ako. I mean, our church is not perfect, pero nag-respond ang church by nag-ultimatum sila na the guy had to leave the church.
0: Hmm. Mm-mm.
1: Yun po. Hindi naman nila inaway, hindi nila pinahiya, pero they made that quiet but firm stand. Mm-mm. Na this is the line, you crossed it, you have to leave.
0: Mm. Importante yan kasi sa ilang mga churches, ano, hindi siya napag-uusapan.
1: Opo.
0: Parang it's swept under the rug. Kaya mm-hmm. yung kasalanan, hindi nadideal. Yung mali, hindi nadideal. Especially if it's a criminal case eh. Kung yes, totoosin, hindi ba? So, importanteng-importante na nandun yung firmness ng pamilya at saka ng simbahan para tayuan kung ano yung tama at mm-hmm. kung ano yung makatarungan. Hindi ba?
1: Opo. Actually, these past months na nag-review siya sa utak ko, sabi ko, Lord, compared sa other stories ng youth na naririnig ko na, ganyan, na mapalad pa rin pala ako. I mean, hindi pa rin siya yung like optimum response na may kaso na isinampa kasi criminal case naman po talaga ito. Pero the fact that someone stood up for me and someone said, this is wrong and we will not tolerate it, that is a lot better than, ay wag mo na, sayang naman, mapapahiya naman si ganito, ganyan-ganyan, wag na lang natin pag-usapan. Magsorihan na lang kayo tapos maghiwalay na kayo. Hindi.
0: Mm-mm. Kailangan siya talagang harapin.
1: Opo.
0: At kailangang i-deal ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon at ayon din po sa batas.
1: Opo.
0: Lalo na kung merong batas na nilabag ito.
1: Mm-hmm.
0: Many years ago when you were in fourth grade, nagsumbong ka, hindi ka napakinggan.
1: Mm-hmm.
0: After many years, nagsumbong ka ulit at ang naging response ng pamilya, anak ka namin, tinatanggap ka namin, poprotektahan ka namin. How did that make you feel?
1: Grabe, when you put it that way, if frame, ngayon na frename niyo po ng ganon, na parang nag-grow din pala yung parents ko. Hindi lang ako yung may journey. Sila din as parents, nag-journey din sila. Siguro kinakausap din sila ng Panginoon na hindi nag-work yung response ninyo na panaysabi lang kayo ng Bible verse pero hindi nyo sinasamahan yung anak ninyo. Kasi talaga namang sinamahan po nila ako. My healing journey even after that na nawala na po yung guy, it was even longer pa. Took even longer than 7 years. Pero sinamahan ako, sinuportahan po ako ng parents ko. And hanggang ngayon po, very strong po yung relationship namin. In fact, it's the story that we tell. It's a story of how a family grows together. Na maging isang pamilya na how God meant families to be. And actually, naalala ko po ngayon, singit ko lang, di ba may promise sa Malakay, God will turn the hearts of the fathers to the children, the hearts of the children to the fathers.
0: Yes.
1: Mukhang ito po yun. Ito yung itsura nun.
0: Kaya hindi natin dapat sinusukuan ang ating mga magulang at huwag din nating susukuan ang ating mga anak. Very delicate po itong ating naging kwentuhan ngayong araw na ito. And if this is opening old wounds na maaring hindi pa na-resolve, perhaps this is God's way of telling you, I am here to heal you. And there is an available community to help you heal these wounds. Kung nais nyo po ng professional counseling, meron po tayong mga kaagapay sa Back to the Bible Philippines, Doc Benny Guillermo, Pastor Ken Guillermo, pwede po kayong makipag-ugnayan sa kanila. Meron tayong Heartline, nariyan po sina Doc A, nariyan si Joy Laverinto, pwede po tayong makipag-usap. Nariyan po si Joyce, Dr. Joyce, pwede nating kausapin. Mag-reach out po tayo dahil meron tayong mga kaagapay na maaaring umalalay, tumulong at gumabay sa inyo. Jean, thank you for the bravery to recall and also to share with us kung ano yung nangyari sa iyo. After many years, ano na at sino na si Jean Viado ngayon?
1: Si Jean Viado ngayon ay isang wounded healer. Dahil sa mga dinaanan ko, naging mas open din po ako na pakinggan kung anong mga dinadaanan ng iba. In fact, I'm handling a small group ng mga 12 to 14 year olds na nagugulat ako na, uy, yung kwento ko, they're in the middle of it right now. Mm-hmm. So, nandun yung heart ko to guide them na, girls, you don't need to go to the, ano, the extreme yan. Mm-hmm. Alam kong masakit yan. Mm-hmm. And this is the path to go back mm-hmm. to relationship with parents. And natutuwa din po talaga ako mag-bridge ng relationship ng parents and children.
0: Wow.
1: Apo.
0: Wow. Naging ano ka, no? Bridge maker. Naging tulay sa mga magulang at anak na hindi nag-uusap Apo. At hindi nagkakaunawaan. Ang dami nating kinakailangang ipag-pray. Maraming mga atake sa pamilya, atake sa mga kabataan. Sabi nga eh, there is an enemy who wants to steal, kill, and destroy the identities of our children and even the harmonious relationships in our family. But our hope is that Christ came to give us life and give it to us in fullness, in abundance. Jean, maraming salamat sa mga kwento mo, ha?
1: Thank you din po, Ate Muloy, for having me here.
0: Oo. Nais kong hilingin na ikaw ang mag-pray para sa mga kapitbahay natin, mga kaagapay natin mm-hmm. who might be going through very dark seasons in their mm-hmm. lives right now. And they need healing. They need to be able to open up and reconnect because mm-hmm. for many years, isolated din ang pakiramdam nila. Let's pray for them.
1: Sige po. Abba Father, we just thank you that you are the God who restores all things that are broken. You make all things new. So we lift up to you our brothers and sisters, Lord, na dumadaan sa mga matitinding pagsubok, matitinding mga brokenness, especially sexual brokenness in particular. Nakakahiya, parang ang dumi-dumi ng tingin nila sa sarili nila. But I pray even now, iparamdam niyo po sa kanila na you see them as a son, you see them as a daughter, and that will never change. And in fact, the Lord Jesus shed His blood for their redemption, our redemption. We also pray for families na matagal nang hindi nag-uusap o nag-iiwasan sa isa't isa dahil may mga issue na hindi mapag-usapan ng maayos. I pray for your shalom to come into the homes. Bring together, Lord God, the hearts of the fathers to the children, the hearts of the children to the fathers. Let our land be spared from the curse. Lord, ang blessing na hinahanap namin ay mabuo, mag-reconnect ang mga pamilyang Pilipino, Panginoon. We ask this in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Amen. Thank you for that powerful prayer, Jean. Maraming pinagagaling ang Diyos ngayon.
1: Amen.
0: At maraming palalayain ang Diyos ngayon. Again, sa lahat ng ating mga kaagapay at kapitbahay, kung kayo po ay may pinagdaraanan, hindi ninyo kinakailangang pagdaanan yan ng nag-iisa. Never ever isolate yourself. Hindi naman tayo makakatakas sa presensya ng Panginoon. And the Lord has given us a community where we can heal, where we can thrive. At gaya ni Jean, a beautiful wounded healer ngayon ay nagagamit na ng Panginoon para naman umabot sa marami pang mga kabataan. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa ating kwentuhan ngayon dito sa Masayang Tahanan. Maraming salamat kay Aileen, kay Shaira, at ganun din sa ating kasamang si Natnat at kay Precious Grospe Cruz. Ako po ang inyong kumare forever, palaging nagpapaalala kapag si Jesus ang inuna, ang tahanan tiyak na masaya. God bless you. God bless our families.

0: Language worship on the air, exclusively on 702 DZAS. Experience a meaningful time of praise, prayer, and reflection on God's Word in the language of your heart. So tune in, invite your loved ones, and worship God together right where you are. Amoy Language Worship on the Air, Sunday at 12:30 p.m., only on 702 DZAS. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702-DZAS.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Kwentong kalusugan.
5: Kwentong kalusugan.
4: Panahon na para unahin ang kalusugan.
5: Kwentong kalusugan.
4: Usapang wellness and proper diet
5: para sa healthy and happy family.
4: Kwentong kalusugan.
6: Hi kaagapay, magandang araw. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Siyempre kami po ang inyong mga kaagapay dito po sa programang ito, Jo Cabrera Alabastro.
7: Erna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
6: At marami na naman po tayong matututunan ng mga practical tips at syempre yung mga pagkain na makakatulong sa ating kalusugan sa pamamagitan ng mga juicing techniques na ibabahagi po sa atin ni Ms. Myrna Arcega.
7: Okay, simulan ko na. Ano ba ang juicing therapy? Ito ay pinagsamang vegetables and fruits, no? At it's either i-juice mo o i-blender mo. Hindi ito yung nabibili natin sa supermarket na mga naka-tetra pack. Hindi yun yung o kaya kinakanlawan mo ng mga juices. Hindi yun ang ating pinag-uusapan ngayon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung genus na vegetables and fruits na ginagamit as healing foods para sa mga may sakit, no? At ating tatalakayan bakit ito nakakagaling ng mga sakit. Mula sa pagkabata natin, laso na ang isinusubo natin dahil sa bibig ng bata. Dahil alam mo yung mga baby foods, punong-puno na ng preservative yan at asukal. No? Isusubo natin sa yung mga nabibili sa supermarket na mga nakalagay sa bote na baby foods. No? Nilalaso na natin ng ating mga anak o ating mga apo. Kaya itong juicing therapy na to ay pag sinanay mo ang bata, mula sa baby pa lang sila, pakainin na sila ng gulay, ay nagiging healthy sila at hindi magiging masakitin. So, yan ang ating premise dito. At ito ang juicing therapy ngayon ay nagiging more popular na, lalo-lalo na sa pag-treat ng mga may sakit na cancer. Ano ba itong fruits and vegetables o ano ba itong juicing therapy na ito? Ito ay ang, as I mentioned, pinaghalo na genus na fruits at raw vegetables, no? Hindi to nilutong vegetables, kaya raw siya. So, ano bang meron dito? Ang fruits, they are cleanser. Ang vegetables, they are healer, nourisher, regenerator ng ating katawan. Kaya yung pinagsamang fruits and vegetables ay may tagline na tinatawag na superfood para ikaw ay gumaling sa iyong sakit. 10,000 times more potent than drugs. So let's say may sakit ka, inom ng gamot, may synthetic effect, may mga side effects ito at saka may synthetic parang chemicals na siyang nagiging form.

0: body sa ating katawan. Kaya iinumin mo to ng pangmatagalan at panghabang buhay na siyang dadami ng dadami, lalo ang mga mararamdaman mo na hindi ka naman magagamot. So, better to drink juice than medication, than meds, no? Siyempre, itong ating inire-recommend kasi ang juicing therapy ay healing foods, no? More potent than drugs. At naniniwala ang Tree of Life Wellness Center na ang healing doesn't start in the doctor's office, but it starts in your kitchen, no? Diyan lang, diyan natin makikita ang mga pagpapagaling ng ating mga sakit, ang tamang pagkain. Dahil kung bakit nagkakasakit ang mga tao, alam natin dahil sa maraming processed foods na kinakain natin, na maraming chemicals, harmful chemicals sa ating katawan, at kaya nagkakasakit. Hindi naman nagkakasakit ang tao ng overnight, pero sila ay itong mga kinakain natin ay accumulation ng mga pagkain kinain natin noong mga nakalipas na taon, at one day nagbe-breakdown at naniningil na, at ang katawan ay umaaray na sa mga daming toxic overload or daming harmful chemicals na ipinapasok natin sa ating tibig. So, ang juicing therapy ay tinaguri ang you can juice your illness away sa pamamagitan ng na-mention ko kanina, dahil ito ay superfood at 10,000 times more potent than drugs. Best nutrition, may phytonutrients ito na mataas sa living enzymes na diretso sa katawan natin, na di na kinakailangan pang dumaan sa process of digestion, digestive process, no? Tulad ng mula sa bibig hanggang sa stomach, idadigest yan, ano, ng mga enzymes natin hanggang sa mailabas mo. Ito ay diretso na. At power pack siya, kaya best nutrition siya, parang siya ay isang IV infusion na ipinapasok mo sa iyong katawan ang mga vitamins and minerals na meron ito, vitamins A to Z, kaya tinawag na best nutrition at power pack at best medicine, dahil may phytochemicals, micronutrients, punong-puno ng vitamins and minerals ito para mapaglabanan ang mga sakit. So, at the same time, pinasok mo sa iyong katawan, right away, pina-flush yan toxins. 1 hour to 2 hours, nailabas mo na ang mga toxins sa iyong katawan dahil ito ay high in fiber. Kumpara, kapag ninuya mo ang pagkain, it will take about 6 hours, yung mga high-fiber food na kinain mo, ha? 6 hours na ilalabas mo na ang iyong mga kinain. Pag kumain ka ng meat, I always mention 1 month bago ito mailabas, no? So, kumpara dito, 1 to 2 hours, labas na agad. Alam nyo, kapag 1 hour lang na hindi na ilabas ang mga toxin sa ating katawan, ay nag-i-increase ng mga bacterial activity, no? Dadami ng mga bacteria, fungus, parasites, nagsisimula na silang dumami at maging acidic. So yan ang konsepto kung bakit kailangan mag-juicing therapy. Ito ay isang life force. Ang life food ay mataas sa living enzymes na nagbibigay ng life force. Alam mo, ang isang kotse kahit na may gasolina, kapag walang battery, hindi rin aandar. Ganon din ang ating katawan, no? Pag ikaw ay low fat dahil sa dami ng harmful chemicals na ipinasok mo sa bibig mo, later on, ang unang senyales na ang isang tao ay magkakasakit ay low energy, no energy, nanghihina ka. Yun ang una, eh. Kaya, kung ikaw ay mag-juicing therapy, alam mo, nanghihina ka na, mag-juicing therapy ka agad, alam mo, may babalik agad yung lakas mo. Hindi ka na magiging low fat. Aandar na agad ikaw. At dahil ito ay isang life force na magpapalakas sa'yo immediately. So, it'll alkalinize the body. dahil ang culprit ng lahat ng sakit ay isang alkaline, acidic environment. Ibig sabihin, pag naging alkaline ng environment, walang sakit ang mangyayari dahil ito ay alkaline ang environment. Ito ang juicing therapy ay may tinatawag na biophotonic light energy na nagre-revitalize ng mga cells. So bubuhayin niya yung mga cells, living enzymes nga eh, di ba? Kaya nagkakaroon sila ng instant energy, instant regeneration, instant healing. Kasi na-energize ka right away. So, ibig sabihin, napaglalabanan mo yung iyong sakit, hindi ka na nanghihina, tatayo ka na agad right away, instant vitality, dahil meron itong capacity mag-repair ng mga cells natin, no? Mag-recharge, mag-regenerate. Ito ay mataas sa antioxidant na tinasabing maraming katulad ng mga lycopene, gercitin, at beta-carotene na panglaban sa mga free radicals, pang iwas, ano? At alam mo, ang mga processed meat, ito ay nakakakos ng mga sari-saring mga sakit, ano? Lalo-lalo na cancer, pagkain ng cancer. So, with juicing therapy, meron kang mataas na panglaban sa mga sakit, especially sakit na cancer. Nakaka-boost ng immune system dahil pinalalakas ang iyong katawan dahil sa taglay nitong phytonutrients and micronutrients and phytochemicals na taglay nito. Kaya ito ay nabuboost niya ang iyong immune system para labanan ang lahat ng klaseng sakit. So, ang juicing therapy ay hindi lang magpapalakas sa iyo. Ito ang sikreto ng beauty and long life. Alam mo, lahat ng iyong mga siyempre pag isang tao tumatanda, nagri-wrinkle, nagkakaroon ng maraming age spot, samantalang ang juicing therapy, dahil nga na-degenerate niya yung mga cells, nire-repair niya yung mga cells, kaya ang mukha mo, you will look 10 years younger pag nag-juicing therapy ka. And you will live long. Kaya nga itong tinatawag na secret for beauty and long life. So, syempre, happy living. If you are healthy, you feel good, and you enjoy your life, you live long, free of diseases, di ba? So, happy ka. So, yan ang benefits na meron ang juicing therapy, na kapag natutunan natin ito, eh, talagang ito ay pangmatagalan na pagpapalakas sa ating katawan, no? So, paano magsimula sa juicing therapy? Paano natin malalaman kung ano i-juice natin? Kung ikaw ay nagsisimula pa lamang, kailangan malaman mo ang basic principle, ano bang i-juice, ano bang i-blend. Ang juicer ay king ng ating kitchen. Ang blender, siya ay queen. Ating di-differentiate ano yung juicer. Ang juicer ay ginujuice niya lahat, pero inaalis ang fiber. Samantalang ang blender, lalagyan mo ng tubig, retain ang fiber. Kaya high in fiber, no? Yan ang difference ng dalawa. Pag ginuice mo, talagang purong-purong-puro. Pero 95% ng nutrients na makukuha mo sa fruits and vegetables ay makukuha mo dahil ito ay purong-puro. Kaya kung ito ay may sakit, magandang yung i-combine mo naman ang dalawa, dahil ang blender naman ay nilalagyan mo lang ng tubig at nare-retain mo yung fiber nito, kaya high in fiber na magwawalis ng katawan o ipa-flush ang toxins mo, no? Dahil nga mas ano ang blender, pareho silang ano maganda, no? Mas mabilis lang ang pag-genus mo, andyan na yung nutrients at nare-restore agad ang iyong body, dahil purong-puro ito eh. Nagpo-focus siya sa rest and repair dahil hindi mo na kailangan i-digest, di ba? Habang hindi ka naggagamit ng digestive process mo, yung liver mo, yung kidney mo, may time to rest and recharge. Kasi iinumin mo na lang ito at nagpo-produce ka na, nag-sesend ka na ng nutritious power pack sa katawan mo, no? vitamins A to Z ay ipinapasok mo, nire-repair mo yung cells mo. Kaya talagang napapalakas mo ang pasyente right away. Ang pag-prenatal mo naman, mas heavy siyang, heavy siya. So yung urge of satisfaction ay yung kumain ka, mas nandiyan, mas sustain yung energy mo. So kanya-kanya ito, pero parehong okay siya. Pero mas magandang meron kang juicer, meron ka rin blender. Dito sa Tree of Life, ginagamit namin both. Kasi binibigyan namin sila ng juices, binibigyan din namin ng blended, no? Blend na pagkain. Fruits and vegetables. So, pareho namin ginagamit ito. Kasi, parehong importante ito. So, ano bang i-juice? Ano bang i-juice natin? So, sa mga nagbago-bago pa lang, i-juice natin yung matitigas, ano, tulad ng pampalaya, carrots, pepino, ano ito, i-juice mo ito. Ano i-blender mo yung medyo malalambot? Ano yon? Halimbawa, mangga, banana, yung malambot, guyabano, siyempre lalagyan mo ng gulay, pinagsamang gulay, any greens, no? Tulad ng kamote tops, pwede mo rin i-juice ang ampalaya, anything na green, kangkong, dahon ng kangkong, dahon ng saluyot, malunggay, pagsama-samahin mo, nako, in seconds, no, meron ka ng pagkain. Hindi mo na kailangan iluto. Hindi mo na kailangan iluto, no? So, ano, so yan ang hindi mo na kailangan pa, di ba, nagluto tayo, it takes us mga an hour, eh, no? Or 15 minutes, 30 minutes. Ito, right away, may pagkain ka na, busog ka na. Pwede mo baon-baonin sa opisina, meron ka ng complete food, no? So, yan. Yaan ang difference ng isang juicer at isang blender at ang importance ng meron kang genus na pagkain, fruits and vegetables, pinaghalong gulay, pinaghalong prutas at gulay sa isang glass of water. So ano-ano ang dapat natin malaman tungkol dito, mga common mistakes natin, ano? Siyempre, ang gulay ay kailangan linisin muna natin bago natin i-blend. Dahil ito ay nabibili natin sa palengke, minsan nahuhulog-hulog lang siya, tapos minsan may mga pesticides. So, ang ginagawa namin diyan, dahil nga mahal ang mga organic foods, no? Organic, minsan sasabihin nila organic, ang mahal-mahal mo bibili, yung pala hindi naman. So, para lang makasigurado, hugasan mo sa asin at calamansi or baking soda. Tantsa-tantsa lang, ano, sa isang palanggana 'yon, eh, kasi ang isang baso ng juice, ano, mga isang palanggana ng fruits and vegetables ang gagawin mo, eh. So, ibababad mo yan sa asin, calamansi, or baking soda. Diyan ka magpapanimula, ano. So, kung ikaw ay bago pa lang sa juicing therapy at gusto mo itong subukan, syempre, trial and error to. So, for example, ikaw eh may sakit na sa skin disease. So, simple lang ang gagawin mo. It's either i-juice mo lang lahat ng yung carrots, ano? Carrots. At o kaya eh pepino, lalagyan mo ng lemon, no? Yan, mga simple-simple lang. At kung sa bata naman ang i-blend mo eh siyempre, untian mo yung gulay, lagyan mo ng mas maraming prutas like mangga para mapasarap mo. Nako, magugustuhan yan ng bata. At mapapakain mo yung bata at a very young age, kumakain na ng gulay at napapalakas mo ang immune system. Rather than papakainin mo sila ng mga processed foods, ano? So, ano-ano pa? At kung diabetic ka naman, siyempre, iiwasan mo yung maraming mga dahil yung matamis, so iwas ang mga raming prutas. So, pwedeng tayong tinatawag ng five greens, katulad ng pagsamasamahin mo lahat ng mga greens. Ano, green apple, kasi less ang sugar nito. Green apple, ampalaya, pepino, green pepper, five greens na tinatawag. Pagsama-samahin at i-juice mo lahat ito. So, kapag naman ikaw ay nagsisimula pa lang, gusto mo mag-trial and error, lagyan mo lang ng halimbawa orange at saka yung carrots, isama, pagsamahin mo, may juice ka na, masarap yon para sa mga anak mo. As long as meron kang genus na fruits and vegetables together. So ito ay gawin mong kaugalian para sa mga to get started, ano, hindi tayo yung, syempre may mga recipes na makukuha tayo sa YouTube at pwede tayong mag trial and error, or kasi baka naman hindi tama yung pinagsamang mga, kasi fruits and vegetables eh, no, mabuti pa yung nagagabayan ka ng tama, no. At dito naman sa amin, ang mga sinasabi namin common mistakes sa mga pasyente namin, eh hindi nila hinuhugasan yung juicer, kasi minsan komplikadong maglinis ng juicer. So tinatamad sila, so hayaan na lang nila nandiyan, tapos mamaya-maya magjujuice na naman sila. Huwag nating gagawin ito kasi ito ay medyo common mistakes na ginagawa ng mga pasyente namin. So kailangan huhugasan mo ng todo. Upang sa ganun ay hindi mapanis, kasi doon sa loob ng machine, pag hindi mo hinugasan ng mga fruits and vegetables doon, syempre mapapanis yun, no? At saka ang common mistake ng isang pasyente ay hindi nila iniinom agad, so mga ilang days, mga konti-konti lang iniinom nila. So yung itaas ng juice na ginus mo ay nagkukula, nag-iiba ang kulay, tulad ng parang brown. Ibig sabihin nun, hindi na siya effective. Ito ay ano na, medyo napapanis na. Kasi nga, puro to eh. So kung ilang araw mo pang hindi iinumin, napapanis to. So kailangan, pag mag-juice ka, yung tama lang for the day, no? Kung kaya mo isang pitcher, ubusin mo the whole day. Pero kung kaya mo dalawang glasses lang, or two glasses lang, huwag mo nang patagalin pa, dahil nagbabrown ng itaas, hindi na siya effective, hindi na siya potent, hindi na siya pwedeng sabihin na superfood dahil nagraraten na siya. At iba na rin ang lasa niya. Ibig sabihin, napapanis na siya. So, yan ang mga common mistakes ng isang pasyente namin dito sa Tree of Life. Timing is really very important. Kailangan inumin mo agad, ano. Pwede naman, kung hindi mo naman iinumin, ilagay mo na lang sa refrigerator. Kung
1: Or,
0: mo na,
1: wag mo muna gawin.
0: Oo. O kaya, pagpupunta sa opisina, it's either pwede naman may maliliit na juicer, no? Saka mo palang gawin doon. Or, pwede kang gumawa, kasi gagawin mo, lagyan mo siya ng yelo. I-refrigerate mo siya or lagyan mo siya ng yelo para hindi siya mapanis for the day, ha? For the day. Oo. So, ang isang ano lamang, carrots and beetroot ay mataas sa sugar, kaya nakaka-spike ng sugar ito para sa mga diabetic patients. So remember, itong ating i-remember, less fruits tayo. At wag tayo, yung minsan ang carrots nakaka-spike ng sugar. At yung ibang mga pasyente, nagtataka yung aming mga cancer patients, naku, kasi ni-recommend namin carrots, ano, carrots ang high in glycopene, anti-cancer. Nag-carrots ng whole day. Ngayon, nag-iba na yung kulay nila. Pero wag kang mag-alala. Wag kang magtataka, wag kang mag-alala. Wala yun. Kasi yun yung effect ng too much carrots. But hey, walang dapat ito bahala doon, ano?
1: Actually, Miss Mirna, if I may share, no, yung parents ko, dati nag-carrot diet sila. Yung palad nila naging orange. So medyo nagpunta sila sa ospital. Bakit ganito na yung namin? Nagpa-lab test sila. Okay naman.
0: Oo. So, kung halwa sumasobra na, namumula na yung kamay mo, edi gamitin mo naman, palitan mo naman kamatis, anti-cancer kamatis, puro kamatis. Siyempre, siyempre sa mga new beginners, marami kayong may experience, wag lang kayong matatakot. So, nandito tayo para kayo ay gabayan, at kaya nga nandito tayo para tayo ay magpaalala sa inyo. At ang pag-juice, sasabihin nila, eh bakit ako bloated? Umpisa na nag-juicing therapy ako. May mga pasyente kami kasi they drink too fast. Kasi ang juicing therapy ay parang kinakain mo rin ng mga normal meal, di ba? It takes you about 15 to 30 minutes kumain ka ng normal meal. So kung inumin mo isang lagok-lagok, Eh, siyempre, mabobloat ka kasi para nabigla naman yung mga digestive
1: Yes.
0: system. Eh, inumin mo ng dahan-dahan upang ikaw ay ma-enjoy mo yung ma-enjoy mo yung sarap ng ginus mo. Ubod ng sarap yan. Pag hindi masarap, may mali kang ginawa na
1: Okay.
0: concoction. Huwag kang
1: Ayan.
0: gigitap. Huwag kang gigitap.
1: Pero minsan, Miss Mirna, acquired taste siya eh. Pag di ka talaga sanay, sa simula talagang hindi masarap. Pero eventually ay matututunan mo na rin mahalin, lalo na kung nakikita mo naman yung effect sa iyong katawan. Mas marami pa pong ituturo ang Tree of Life Wellness Center kung kayo po ay makikipag-ugnayan sa kanila sa office po nila, saan po kayo located and contact details po.
0: Okay, dito kami sa 103 Washington Street, Merville Park, Paranaque City. At ang kami ay matatawagan sa 8776-3742. Again, 8776-3742. At cell phone number 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. Kami po ay kayo po ay aming inaanyayahan na tumawag sa amin upang kami ay makapagbigay sa inyo ng libreng konsultasyon, at lagi kami merong health forum na ini-schedule, at kami ay magbibigay sa inyo ng 50% off sa mga first timer sa one-time hydroponics upang kayo ay makatikim ng ginhawa. Dahil health is wealth, kayo ay huwag yung iignorin ang mga sakit-sakit na nararamdaman nyo para hindi ito lumubha o maging serious later. Linisin lang yung colon at take an effort to do the juicing therapy. I guarantee you will get well of all your diseases.
1: Thank you so much po. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
0: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
1: Hanggang sa susunod na episode ng Kwentong Kalusugan. God bless you po.
2: Kwentong Kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan.
2: Panahon na para unahin ang kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet
2: para sa healthy and happy family.
3: Kwentong Kalusugan. Kalusugan.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. 1 Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos sang-ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Batok!
3: Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa.
2: Batok!
4: Lahat ng the best, pasok!
3: Batok!
5: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV at sa mga ilan pa nating digital platforms pagdating po sa ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating mai-install at ma-download sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Kung gusto mo kaming makasama 24/7 sa mga kaagapay po natin na talaga namang sinasamahan kami mula umaga, tanghali hanggang gabi sa pamamagitan po ng inyong mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay, para po sa programang Patok. Ako po si Brian De La Cruz. Mga kaagapay, ngayong tanghalian po natin, ako po, ang aking naaamoy ay, mahilig ka ba sa bangus? Kaagapay, yan po ang masarap na tagumpay na ikikwento sa atin ng mag-asawa maya-maya lamang. At sa pagkakataon na to, mga kaagapay, ipapakilala ko po ang aking makakasama. Alam mo ba, kaagapay, na nung una nahihiya pa sila, pero kaagapay, eto na ang tamang pagkakataon para ipakilala ko sila. Makakasama ko po, kaagapay, sa pagkakataon na to, ang owner po ng Fish to Go, at baka kilala yan sa South, kaagapay. Ipapakilala ko muna po si Mr. Harry Binos. Magandang araw po sa inyo, Sir Harry.
6: Magandang araw naman, Brian.
5: Yan, kayo na po ang magpakilala sa inyong esposa po.
6: Ito po si Ness, Nessie, na aking asawa.
5: Yan, magandang araw po, Ma'am Nessie.
7: Magandang araw din.
5: Ayan,
7: Sir,
5: bago
7: Brian
5: po tayo magsimula, baka gusto niyo pong bumati sa inyong pamilya, sa inyo pong mga kamag-anak at sumusuporta po sa Fish to Go. Go ahead po.
6: Good morning, Pilipinas, mga kababayan.
5: Sir, Ma'am Nessie, baka may babatiin po kayo.
2: Ah, good morning po sa lahat, sa mga nanonood at nakikinig ng Patok.
5: Ayan, maraming salamat po. Ngayon po dito po sa usapan po natin, napakagandang pagkakataon po. Kasi po ito ay bata pa lang po ako, nakikita ko na to. Pero parang ilang beses pa lang ako kumain. Tapos bumili ako on my own. Sabi ko, masarap talaga ang Fish to Go. Pero bago po tayo magkwentuhan sa usaping pong business, Sir Harry, kwento mo naman sa akin, bago mo na meet si Ma'am Nessie, anong ginagawa mo noon?
6: Tulad ng marami, ako din ay empleyado. Nag-empleyado din ako. So, sales ako, bale.
5: Mm-hmm.
6: So, maraming simula sa... sa credit card, naging nagbenta ng libro, magazine, Time Magazine, subscription. Tapos nag-office equipment, and later on, naging nag-realty.
5: Wow! Mm-hmm. So sir, ilang taon po kayo nagtrabaho bilang ano, bilang sales?
6: Medyo, actually, I've been selling all my life. Up to hanggang sa ngayon, nagbibenta pa rin naman. So, basically, sales talaga ako.
5: Mm-hmm.
6: So, nagsimula ako ng sales. Tapos, yung pagninegosyo, dumating sa akin ng 19, ano, nung nagkaroon ng problema ang Pilipinas. So, nagkaroon ng... grabing challenge ng economy noon, saka ako nagnegosyo.
5: So, balik sir, sa ilang taon yung pagtatrabaho, paano yung naisipan na, wait lang, parang ano, parang gusto ko na din mag-business. Ilang taon ka noon, mga panahon? By the way, ano po palang tinapos yung course?
6: Hindi po ako nakapagtapos.
5: Oh.
6: Kasi, bali, nagnegosyo na po ako na maaga.
5: Mm-hmm.
6: Gawa nga ng, nung panahon ng martial law. Bumagsak yung ekonomiya natin noon.
5: Mm-hmm.
6: So, wala nang importation noon. So, isip ko na may mga kliyente naman ako. So, magninegosyo ako.
5: Mm-hmm.
6: So, alam ko na ma-terminate na kami. Kasi nag-retrench mga companies. So, I decided na yung mga kliyente ko sa office equipment, sila yung bibentahan ko ng office supplies.
5: Mm-hmm.
6: So, doon nagsimula.
5: Wow. So, a humble beginning. Sige nga, sir, kwento mo sa akin, gaano kahirap nung mga panahon ng Marshall? And knowing na sinasabi na it's a golden era daw para sa pagninegosyo. Ano ba nangyari nun, sir, nung doing your nagagatrabaho ka nung mga panahon na yun?
6: Yung panahon na golden era, actually, nung panahon na yun, kaya ako na natulak ng magnegosyo. Gawa ng dumating yung panahon ng for the first time, nag-default tayo sa World Bank. Hindi na tayo nakapagbayad ng utang natin.
5: Mm-hmm.
6: So, yung dollar na yun, nire-ration yung dollar, ina-allocate.
5: Mm-hmm.
6: So, kung imported yung ano mo, ang goods, ang equipment mo, obviously, kailangan mo ng dollar.
5: Mm-hmm.
6: So, dahil walang dollar, klinasipay yung dollar no, ng pwede kang essential, non-essential.
5: Oh.
6: So, kapag non-essential, walang allocation ng dollar.
5: Mm-hmm.
6: So, dadaan sila ng central bank, hindi ka maano. So, nakikita ko na nagtitigil yung ekonomiya pansamantala.
5: Mm-hmm.
6: So, that was at the time, actually, hanggang sa nagkaroon na ng EDSA Revolution.
5: Okay, ang lalim ng hugot mo, sir. Parang iba kasi, alam natin kasi, di ba yun yung mga sinasabi noon na golden era siya. Pero may mga ganitong uri ng storya, mga kababayan, na kung saan dapat pahalagahan natin yung storya din ng mga ordinaryong Pilipino, lalo na po katulad nyo, Sir Henry. Pero punta naman ako kay Ma'am Nessie. Ma'am Nessie, ikaw naman ang aking i-interview him. Noong mga panahon na to, ano yung ginagawa mo nung ikaw ay dalaga pa?
2: Nag-work din po ako as employee.
5: Ano pong trabaho ni Ma'am Nessie?
2: Sa office, sa isang Chinese company.
5: Mm-hmm.
2: Parang nasa administration.
5: Mm-hmm.
2: Pero there came a time na nag-decide po ako dahil naging Christian na ako noon and nakukunvig ako yung mga ginagawang mga may mga under the table na pag ano... So, nag-pray ako kay Lord na, Lord, ayoko na dito sa trabaho to. Kinukonvict ako kasi Alam mo na pag sa nasa secular world. Sa madaling sabi, naghanap ako ng work, pero during that time, habang naghihintay ako ng work, nasa church lang ako, acting as parang church secretary. Volunteer kasi naghihintay ako ng work eh. Tapos inoferan ako ng work. Sabi ng pastora namin, bakit hindi ka na lang kasi mag-open ng Christian Equippers International? Ikaw na lang mag-manage.
5: Ano po yun? Ano po
2: yung pong, it's a literature ministry for the equipping of the saints. Christian Equippers International, US-based po siya. Nagkaroon ng branch dito sa Pilipinas. Yung kung tatandaan yung mga booklet siya na nandun sa mga PCBS.
5: Ah, okay.
2: Yung mga single and serving God, Christian marriage.
5: Yung para mga maliliit na leaflets.
2: Yes, colorful. Na...
5: Okay, medyo nakakasabay po yung edad ko. Pero, grabe po, no? So, sige nga, Sir Henry, paano naman nag-cross ang landas nyo ni Ma'am Nessie? Doon muna tayo.
6: Okay, naging realtor na po ako. So, nagputa po ako ng realty company. Tapos, siya naman gusto mag-sideline. So, isang araw, dumating siya sa opisina ko. Gusto niya mag-sideline sa realty. Gusto niya yung Christian na realtor. So, that was the start of it all.
5: So, anong itsura ni Ma'am Nessie? No, kung in your vivid mind, anong
6: siya
5: itsura
6: pa rin,
5: niya?
6: Halos ganun pa rin siya. Sexy pa din.
5: Sige, Ma'am Nessie, yung mga panahon na yun, nakita mo ba na si Sir Henry ay mapapangasawa ko to?
2: Kasi naghahanap po ako ng Christian na makakasama sa parang agent. No? So, nagpa-pray ako kay Lord. Ayokong mag-involve sa hindi Christian na company. Nung una ko siyang makita, sabi, ang hinihingi kong witness kay Lord, Lord, magjo-join po ba ako dito? Kasi ayaw ko, gusto ko Christian ang makasama ko. Tapos binigyan ako ni Lord ng witness sa heart ko na, this is a man of God. So pwede ako mag-join sa kanila. Grupo po sila. I was invited lang ng isang kasama namin na Christian team.
5: So ito na yung simula ng pagkita. Sige nga, sir, paano ka naman syempre, maliban sa magkatrabaho kayo, paano umusbong yung pagmamahal mo kay Ma'am Nessie that time?
6: Kasi marami siyang...
5: Tanong ko dun, sino una nagkagusto na lang? Sige.
6: Yung... Bali, tawag dito. Yung constant na marami siyang nabenta eh. So marami siyang tanong, marami siyang, yung mga kamag-anakan niya, bali, nabenta niya. So parang tinugon siya ng Lord. Tapos that led to a frequent conversation. Hanggang sa namamalayan mo na lumalagpas na yung usapan sa...
5: Hindi na kaibigan to, parang hindi na.
6: Tapos, yung depth ng tapos nasi-sense mo naman na yung depth ng spirituality niya. Tapos parang nagmamatch kayo. So, then, di mo na malayo ng meron ng nabubuo sa'yo. So, ako naman nag-aanaw ng godly na,
5: na babae.
6: Na babae.
5: So, doon nag-start sa mga... So, ma'am, nung sinabi, papakasalan na kita, Nessie, kamusta yon? Approve ba? Approve ka agad?
2: Siguro mag-start po dun sa single ako. Tapos, binigyan ako ni Lord ng dream na siya daw mapapangasawa ko. Pero kinip ko lang po sa sarili ko. I never told anyone, kahit yung best friend o kung sino. Lord, kung ikaw yan, Maria Clara ako. Ayaw kong maligaw. Siya ang manliligaw. So, true enough, yun po ang ginawa ni Lord na siya nagsabi.
5: Yan. So, nag-ibigan na tayo sa pagkakataon na to. Siyempre, yun yung mahalagang kailangan natin malaman baka hindi alam ng mga kaagapay natin, di ba? O, di ba? Shout out sa mga kaibigan ni Sir Henry dahil sa inyo nakilala. Ay, si Kiki Sir Harry na kung saan nakilala natin yung iba't ibang kwentuhan na to. Pero, sir, sige, siyempre, naging mag-asawa na kayo and at the same time, napakaganda nung naging bunga po ng inyo pong ginagawa po. Sir Harry, paano nagsimula na, sige, mag-negosyo na tayo. Ano to, parang involvement na ba to kaagad o nag-resign kayo tapos push na nating mag-negosyo?
6: Yung negosyo ng ito, Kasi sa realty, yung ikot ng pera matagal.
7: Mm-hmm.
6: So, ang I had in my heart na sabi ko, kailangan ko ng second income.
7: Mm-hmm.
6: Sabi ko na ako naman ay merong specialty na ano, alam ko na kaya kong mag come up ng masarap na inihaw.
7: Mm-hmm. So, inihaw na
6: isda. Tilapia. Tilapia. Okay. Meron talaga akong tilapia na recipe.
7: Mm-hmm. Naku, di ako naniniwala. Kailangan matikman ko yun.
6: So,
7: go ahead, sir.
6: So, one time, bali, narinig ko yung, narinig ko, sabi ng doktor, nagkasakit kasi yung sumunod sa kanya.
7: Mm-hmm.
6: Nagka-cancer. Tapos sabi ng doktor, we become what we eat. So, that was the inspiration para sa akin na to go ahead. Parang, mm-hmm. it's like, parang sinasabi sa akin ng Lord na, tama yung naisip ko. So, I started to look around. At that time, there was nothing like us. Mm-hmm. Wala namang nagbibenta ng isda lang. Mm-hmm. Meron sa mga kanto-kanto. Mm-hmm. Pero, wala siya yung tipong malinis.
7: Mm-hmm.
6: So, isip ko na i-elevate ko lang. Tapos, mm-hmm. so, pwede na siya.
7: Mm-hmm.
6: So, that was the start of it all.
7: Mm-hmm. Dahil lang dun sa isang insidente ng inyo pong tawa po ba?
6: Actually nagka-cancer siya tapos namatay siya.
2: Oh. Yung kapatid.
6: Oh, it was painful kasi ano yung tawag dito, bata pa siya.
7: Mm-hmm. Ilan taon po yung bata?
6: 30 at the time 37 lang siya.
7: Oh, bata pa.
6: And meron limang anak.
7: Mm-hmm.
6: Tapos sabi ng doktor, we become what we eat. So, at that time naging ano, mula noon inisip ko nila ako kakain ng baboy.
7: Yan, napagalitan tayo ni Sir Harry. Pero natotoo naman yan mga kaagapoy. Pero sir, ang ganda ng intention ng negosyo kasi ang gusto mo maging malusog ka and healthy yung kinakain mo. And let's face the fact mga kaagapoy, totoo yan na tayo mismo, pwede nating i-determine yung tayo yung kinakain natin. Di ba? Minsan, ano kasi, nagkaroon tayo ngayon kasi ng mindset na, ay bata pa ako, lakas pa naman yung katawan ko. Pero, dapat pala habang ganun tayo, dapat yung intention din natin, nagpapalakas tayo ng katawan, hindi natin pinababayaan, di ba? So, paano mo naman na support si Sir Harry sa pagkakataon na gusto niyo nang mag-business?
2: Nag-usap kami, then sige, simulan. Always supportive naman ako sa kanya.
7: Mm-hmm.
2: So sige, simulan natin.
7: Mm-hmm. So sige nga po, Sir Harry, kwento mo sa akin, magkano yung sinimulan yung capital dito?
6: Actually,
7: kung naaalala mo pa ha?
6: Wala kami masyadong capital. Barely enough para makapagsimula. Kasi para magsimula ka ng ganitong business, parang hindi ka magsisimula kung babalikan po namin.
7: Mm-hmm.
6: Yung kung typical na limbawa mag-iisip muna ako, mm-hmm. magpe-pencil putting muna ako para
7: magkano bang talaga kasi, ginawa mo na kaagad.
6: Kasi merong revelation sa amin. So, tapos mayroon kami need, mm-hmm. tapos nakita ko yung need. So, natuloy lang kami.
7: Mm-hmm.
6: Tapos, along the way, I realized na mahalaga lang pala yung magsimula ka. Kasi along the way, meron ka namang may fine-tuning eh. Marami mm-hmm. kang matutunan.
7: Mm-hmm.
6: Hindi naman kaya agad magaling ka.
7: Mm-hmm.
6: So, marami kang dadaanan, mm-hmm. maraming challenges. Talaga, mm-hmm. sobrang challenges. Mm-hmm. So, totoo lang.
7: Mm-hmm.
6: Maraming, siguro kung sisimulan uli namin, hindi na ako sisimula.
7: Ang hirap po yan. Laki ng backtrack natin kung sa pagkakataon. Pero, sir, siguro one thing na na-appreciate ko sa inyong dalawa ni Ma'am Nessie, kay kalalo ka na Sir Harry, hindi kayo takot sumugal. Kumbaga parang hindi kayo takot na, ay, kahit lang, kailangan ko ba ito sisimula? Kumbaga parang hindi kayo takot magsimula. Kasi di ba madami tayo mga kababayan na negosyante na, hindi, gagawa ako ng negosyo, pero tsaka na pag marami na yung pera o tsaka pag marami na ako ipon. One thing siguro, sir, na nasabi mo kayo na is, hindi, sinimulan ko lang siya. sinimulan ko lang kahit walang gaanong karaming kapital, dito na yung business. Diba? So, sir, ang pinakamaganda kasi ito sa pagbe-business, ang ganda rin ng ano mo, sir, sabi mo nga, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, pero nagtayo ako ng negosyo. Pero nagtrabaho ako. And dati naman kasi, kung mababasihan natin, hindi naman talaga kailangan college graduate ka, pwede ka makapagtrabaho. Ngayon lang naman nagkaroon ng sobrang daming qualification na kung saan, hindi mo naman minsan magagamit sa isang bagay na pinag-aralan mo. And nakita ko po yung sa'yo, sir, on how you being faithful doon sa mga bagay na ginagawa mo. At ngayon, sir, it's currently at 2026. Still nandito ka pa. Alam mo na yung takbo ng negosyong ginagawa mo. Ang gusto kong tanongin naman, sir, sir, bakit naman pumunta ang, ano, sir, ano, bakit naman ang pangalan ay Fish to Go? Eh kung sa iisipin mo, parang Fish to Go, okay. Ano ang kasaysayan at bakit naman, sir, ayun ang naging pangalan?
6: Siguro one thing, ang inano namin, sinecure namin na kasi marami na kami pinagdaanan. So, nung maging believer kami, ang mahalaga sa amin yung sinasabi ng Diyos. So, na meron kaming revelation na to go ahead, although we didn't have much capital, pero we had to step out of the boat, kumbaga. So, pagkatapos, ang ginawa namin, bago kami nag-step out, we prayed for the name. They prayed for the
7: name. Pero sir, anong tingin mo? Anong ang gusto mong unang name yan?
6: Ang name talaga, ang gusto namin, marami kami, several names eh. Pero naging rebelle ano sa amin, yung Fish to Go na, no? Kasi to go nga kami. So isda naman kami. Tapos, from the very beginning, we had it in our heart na hindi talaga siya maging isa lang. Alam namin na maging, in fact, nung nagsimula kami, ano pa yung unang-una, yung color ng store namin, ano eh, color ng Philippine flag.
7: So yes, sir, ano yung first name? Parang gusto ko malaman yung first name bago naging Fish to Go. Feeling ko, ang daming dinaan ng pangalan eh.
2: Sinong ba yan? Ganyan.
6: Parang,
2: mga inihaw, sobaga.
6: O basta, sinong ba, ganyan. Tapos, pero what's the talagang ang pinaka ano yung meron pa tayong take away, meron nakalagay pa na ano, kasi galing diba sa Singapore kasi take away yung ano. So ang talaga nag stick sa amin yung ano, Fish to Go. To Go. Kasi nga, to go nga kami.
7: At saka, ang daming pangalan. Sinugba. Kasi kung ano, kung papangalanan mo mga kaagapay, parang hindi siya patok. Kumbaga parang, sinugba, inihaw. Eh, ang dami ng word na inihaw. Pero, yung Fish to Go, parang there's something, lalo na kung yan ay ihahalin tulad mo dun sa verses mismo. Diba yung kaso ayun ay ang mga pagkakaitri three fish naman yun in two loaves naman yung buong kwento nun. Pero napakaganda nung Fish to Go kasi o nga no, Fish to Go, kumbaga parang to go na pagkain. Sige nga sir, ano bang naging konsepto, bakit to go yung nangyari? Ibig sabihin ba nito para sa mga taong sabi, I mean, sorry for the lack of term, parang tamad na bang mag-ihaw, parang ganun ba
6: ang naging parang business model namin? Yung tulad ng mga takeaway lang talaga. So seeing na kasi wala naman kaming, tinignan namin yung nasa kamay namin. Wala kami masyadong capital to launch yung ano. Tapos wala kami experience. Parang sa amin, all we had, hindi naman talaga ako chef. So wala naman ako talagang ano, so ang kaisipan ko, all I had was a recipe, simple recipe. So just wanted na magkaroon lang yung nga sa una, initially parang gusto ko lang ng cash flow para makatulong dun sa kailangan ko lang talaga ng cash flow. So nagkataon lang ito lang yung mga parang nag-push sa akin na ito yung ano na yun. So it turned out yun yung pangangailangan ng panahon na yun.
7: Kumbaga parang not being too fancy. Kasi ngayon lang naman na invento yung mga ano, mga business venture, yung mga kailangan gawin sa negosyo. And at the same time, parang ngayon lang din naman na uso yung parang mga launching. Dati wala. Sir, naaalala mo ba yung unang panahon na unang ihaw mo? Anong itsura nun?
6: nung opening day namin, kasi at the time, there was no social media. So, unang araw namin, dinumog siya talagang dumog. Ako yung mismo nag-ihaw.
7: Talaga? Napaka-hands-on.
6: Grabe talagang, hands-on talaga.
2: Mm-hmm. By one take
6: one. By one take one ang ginawa namin.
7: Naaalala mo ba, ilang isda yung inihaw ko?
6: Ang dami. Ang dami. Hindi ko na matandaan, pero ang daming isda.
7: Mm-hmm.
6: So, ang daming yung haba ng pila.
7: Mm-hmm.
6: Ang ano ko lang, kasi nakita ko na wala nga na yung mga tao, wala nga kasi kaming kaparehas.
7: Mm-hmm.
6: So, that was the first store.
7: Mm-hmm.
6: Naka-encourage kami kasi dami nag-respond.
7: Mm-hmm. Mm-hmm. Grabe, no? Kaagapay, no? Sir, magkano pa no mga panahong yun? Magkano pa nung panahon?
6: Ah, mababa lang. At that time, as you know, ngayon, bali, ang nangyari, kami, we were trailing, ano eh, parang ito yung mga, sumusunod lang kami sa mga take-out na mga joints.
7: Mm-hmm.
6: So, at that time, mababa pa, naalala mo, sinasabi nga, nung panahon ni Corey, 20 pesos lang yung galumbong, di ba? So, we were priced below chicken.
7: Oh, so para mga ano yun? 30-something? O mga 40 naman?
6: Ang at that time, ang bangus was just 70 pesos per kilo.
7: Oh, ang mura. Magkano na bang presyo ng bangus ngayon?
6: Ah, ngayon, 300 pesos ang bangus ngayon.
7: Ilan?
6: Mas mahal pa siya kaysa sa manok.
7: Oo nga, sir eh. Grabe, oh,
6: kaya nga, kapag bumili ka ng isda, medyo social ka. Baliktad na siya.
7: Grabe kasi yung ano no, yung ginawa din sa atin ng inflation sa mga nagdaang panahon.
6: I think partly because you know, yung South China Sea, yung mga kababayan natin na prohibit na sila para mag-fish doon sa ano yun eh.
7: Mm-hmm.
6: Parang binigay natin yung ano, hindi natin napaglaban. So, ngayon nagkaroon ng kulang yung supply.
7: Mm-hmm.
6: So, plus, nagkaroon ng problema sa feeds. Imported yung mga feeds. So, yung demand ng ano, kaya ano siya.
7: Mm-hmm.
6: So, ngayon, naging mura naman yung manok.
7: Mm-hmm.
6: So, yung manok ngayon, naging mas mababa siya.
7: Mm-hmm. So, bali nung mga panahon ni Ma'am Nessie, ikaw na yung finance head nun. Kumbaga parang dahil nagsimula pa lang naman, di ba?
6: Mm-hmm.
7: So, ikaw na yung finance head nun. So, nakikita mo na talagang lumalaki yung sales.
2: Hindi sa simula, Brian, no? May struggle din, may challenge din.
6: Oh, grabe, oh,
2: pero yung unang araw na buy one, take one, pero dinumog. Pero the after next day, while, after hindi. A while, nag-struggle pa rin kami kasi hindi pa rin kilala yung mga yung na may tindahan na isda compare sa mga lechon manok, ganyan, baboy. So nag-struggle. At actually, there was a time na mababa yung sales. Pero gusto na namin mag-give up.
6: Oh,
2: ilang beses kami mag-give up. Na gusto namin, ay, wag na lang.
7: Sige nga po, kwento po natin yung usaping give up na yan. Ano po ba yung pinaka big rock? Ano po ba yung pagsubok na dinaanan ng inyo pong
6: actually, we realized, alam mo, Brian, it is possible pala, kahit na meron ka ng revelation kay God, meron ka ng inspiration, pero possible na makalimutan mo siya sa hirap na dinaraanan mo.
2: Kami
6: just like the Israelites, nakita nila yung ano, all yung glory, pagkatapos nahihirapan na sila, tapos gusto nilang bumalik. So ganun din sa amin, parang nahihirapan kami. During the time na nasa formative years kami, we wanted to give up. And I think hindi lang dalawa, hindi lang tatlong beses.
7: Mm-hmm.
6: Pero ang pinakamaganda, each time na mag-give up kami, tataas ni God yung benta.
7: Mm-hmm.
6: Parang it's like, God is saying to us na, don't give up.
2: Huwag kayong huminto.
6: Saan ganyan?
7: Grabe. Ako yung na-bless, di ba? Nakaka-bless po yung ganitong uri ng story, mga kaagapay, no? Pero siguro isa po sa natutunan ko po sa inyo, grabe yung tinitingnan ko po yung itsura, yung ano nyo po, yung mga mata nyo, it's speaking about life na parang no matter what happened, no matter how it takes, dadalhin ka ng Panginoon sa negosyong hindi mo akaakalaing eto na. Diba? Gusto ko lang, kung babalik-balikan nga po natin yung kwento nyo po, yung kwento po ni Sir Harry, na hindi niya akalain na ito palang negosyo ang magkakaroon sa kanya ng pagkakataon na kumita. And at the same time, yung submission naman ni Ma'am Nessie, yung nagpakita ng pagkakataon na ang mag-asawa talaga na nagtutulungan, mauuwi talaga sa tagumpay, ano man ang hirap at pagsubok na daraanan. Sige po, bago po tayo magpatuloy sa pangalawang bahagi po ng ating programa, Sir Harry, ano yung message mo sa katulad mong sa katulad mong may asawa o sa katulad mong asawang lalaki, gaano kahalaga na nililid mo ang pamilya mo sa usapin ng pagbe-business?
6: Sa ngayon, kung ang kung sa kalagayan natin sa Pilipinas, mm-hmm. kailangan na nagninegosyo ang actually kami nagpe-pray kami na God na mag-raise up ka ng ano ng mga godly men na magpo-position sa business mm-hmm. kasi hindi tayo pwedeng consumer lang mm-hmm. we need to get into business mm-hmm. kasi 'di ba sabi ng Lord gagamitin niya tayo na magta-transfer ng wealth mm-hmm. eh kanino na may ta-transfer yun 'di ba mm-hmm. sa mga good stewards mm-hmm. diba? Di ba yung mga negosyante yun mm-hmm. so mga godly businessmen mm-hmm. yung tipong marunong pamahalaan yung negosyo, pamahalaan yung resources na binigay ni God. Mm-hmm. So sa Pilipinas, tayo, ako nakikita ko, kaya tayo na, ano, dahil kasi consumer tayo, importer mm-hmm. lang tayo ng import. Mm-hmm. Tinan mo yung rice natin, tayo nga pati yung rice, nag-i-import tayo, samantalang, tayo nagturo
7: may
6: sa mga,
7: tayo.
6: Tayo nagturo sa mga Thailander, mm-hmm. ng, ano, mm-hmm. dito sila nag-aral sa, sa Iri, ay sa UP, Los Baños, mm-hmm. lahat sila. Tapos ngayon, ginagamit nila yung technology. Mm-hmm. Naunaan na tayo. Mm-hmm. Kasi hindi tayo mga negosyante. Mm-hmm. So siguro, kailangan tayo mag-negosyo. Kailangan ng, tapos nag-create tayo ng opportunity mm-hmm. ng trabaho sa mm-hmm. iba. Hindi lang tayo naging pagpapahal, hindi lang pamilya, pati na mga kakilala natin, mga mm-hmm. nag-create tayo ng opportunity. Mm-hmm.
7: At syempre, kay Ma'am Nessie, ano naman yung mensahe mo sa mga asawang tulad mo na gaano kahalaga na suportahan ang iyong asawa sa pagbe-business?
2: Para sa akin, napakahalaga kasi sila yung leader eh. Tayo, support, mahalagang may support sila. Kasi mm-hmm. kung sa bawat plano nila, i-discourage natin, hindi sila magtutuloy. Mm-hmm. So, dapat, anuman ang plano nila, susuportahan natin sila. Mm-hmm. Kasi, magiging successful mm-hmm. kung nandun hindi kayo naghihiwalay ng decision mm-hmm. dapat talagang very supportive ka mm-hmm. yung decision niya supportahan mm-hmm. mo lang nandun mm-hmm. silang sa likod niya pag pray mo mm-hmm. napakahalaga yun kasi mm-hmm. dun magkakaroon ng tunay na success kahit na anong challenges lagi kayong magkasama mm-hmm.

0: pila ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, Kaagapay muli, ako si Brian De La Cruz.
1: Pasok! Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa.
2: Patok! Lahat ng the best, pasok!
1: Patok!
3: Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
6: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
7: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。
8: 古代以色列人出埃及时，40年的旷野生活中，上帝赐给他们的神奇食物就是玛纳。
9: 在21世纪的今天，上帝为属他的儿女预备的现代玛纳属天灵粮，就是圣经。
8: 神不仅能在旷野开道路，更贴心地为他的百姓预备属天灵粮。
9: 邀请您带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的
10: 旷野玛纳。

0: Miss Program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang isa pang kapanapanabik na radyoserye ng taon, ang Noli Metangere.
3: Umuwi na kayo, Haring Doray, at baka makasakit pa ang inyong anak ni Don Felipe.
4: Hindi. Hihintayin ko ang asawa ko na ilabat ng Alperes sa kulungan. Wala siyang kasalanan. Ano pang halaga ng buhay kung wala namang ama magpapaaral sa anak namin?
5: Kasalanan lahat ito. Hindi na akong Jesus na may para. Kasalanan yan na. Wala na. Hindi na mga nagaligtas si Don Jesus tumaw sa kamay ng mga konstable.

0: Amanda! Gusto ba rin yung papaglakarin na lamang ang inyong mga kamag-anakan na ikinulong na ng mga civil papuntang kortel? Kung sisirahin ninyo yan, lumayo kayo riyan! Tumawi kayo riyan! Baka madami pa kayong ikulong ng mga konstable!
1: Oo, matama nga si Kapitana Maria. Lalong mahihirapan ang aking pisa na nakakulong. Naku po, ayan ang mga kawan. Napalamin sila. Marami sila. Higit ng sampo. Tumabi kayo. Baka kayo may natahin nila. Tabi. Tabi tayo.
2: Aray. Mahal ko.
3: Filippo. Asawa ko.
4: Yan na kayo, Ginang. Bawal kayong lumapit sa bilanggo.
3: Ang kahabag-habag kong kambal!
5: Isin ito si Ibarra! Sa kambal! Si! Bilisin niyo! Ay, magpagkat! Kumalan sa tao!
2: Madalang ko dito. Wala ni isa nang dumadamay sa akin. Wala sila.
0: Walang kasalanan at siya nakagapos! Yo! Si Ibarra may sala!
6: Si Ibarra may sala!
2: Sige, ang kamag-anakan ng mga kasama kong bilanggo. Nakikiusap ako sa inyo. Gabusin na ninyo ako para wala ng gulo.
4: Nakagapos ka na. Saka iba ka talaga. Ang iba gustong kalagay ng gapos.
3: Ano kasalanan namin sa inyo, Don Crisostomo? Bakit pati ang asawa ko isilangkot mo? Pagmasdal mong batang ito na inagawan ninyo ng ama. Napakasama mo, Ibarra! Napakasama mo!
0: Duwag ka, Ibarra! Habang ang mga iba'y nakikipaglabanan dahil sa'yo, ikaw naman ay nagtatago!
7: Sumpahin, kalawa! Sumpahin ang gintong kinamal ng iyong mga magulang upang legaligin ng aming katahimikan! Sumpahin ka!
4: Oh my god!

0: ¡Quiten a Tamán! ¡Quiten! ¡Quiten! ¡Va a perder el hijo! ¡Va a perder el hijo! ¡Va a
1: perder el hijo! Titisin ko ang lahat ng ito. Wala akong hinanakit sa inyong lahat. Alam ko, ito na ang pamamaalam ng aking bayan na minsan ay pinamugara ng aking pag-ibig at pagmamahal. Sadyang kahihilap mahalin ang mga taong walang alam sa nangyayari. Ngayon ko lamang napagtanto ang hapti ng taong inililibot sa mga lansangan ng Maynila. Ang matandang babae na biglang namatay pagkakita sa nakasabit na ulo ng kanyang anak, Elias. Nauunawaan kita kung bakit ka noon na lamang ang iyong puot sa aking ninuno. Kahihirap palang tanggapin na sa iyo ay walang nahahabag.
2: Darby para! Tignan mo ang tahanan! Sinitubo na po! Wala nagsatira!
1: Ang buhay ng aking mga magbabag.
2: Ay, sa inyo mga sama! Ang
1: buhay ng aking mga
2: magbabag.
1: Ang bahay na aking sinilangan. Ang bahay na ito na pinamumugara ng matatamis na alaala ng aking kamusmusan at kabataan.
3: Crisostomo, huwag ka nang umiyak. Nandito na ako para iyay ko maglaro na tayo. Pumanaw ka na dito. Manghuli na tayo ng mga tutubi sa atin ng inang mo. Madali ka.
4: Sige, Maria Clara. Pakanaw na ako. Hintayin mo ko, ha? Huwag mo akong pagtaguan, ha?
1: Hindi ko ito malilimutan. Ngayon, wala na akong tahanan. Wala na akong inang bayan. Ni pag-ibig. Ni kaibigan. Wala. Ni kinabukasan.

kisasta moi bara. Sana perunang ating bayar.

0: Dito kay papasok ang mga kambing. Siguro naman, wala nang mga turista na magulusap dito.
1: Goro! Kasapa. Oh. Halika! Magkapi dito! Si Sabuhan, oh! Madali ka!
0: Silinong sumisigaw na yun, ha? Anong patay?
1: Dali!
0: Bakit turisan yan?
1: Hindi! Si Tandantasio!
0: Ha?

0: Ano? Kumalat na ang balita. Dahil sa pahatirang kawat dito sa Maynila, ang nangyaring kaguluhan doon sa San Diego? Dapat pala tayong magpuri. Dahil nasangkot sa gulo si Paris Salve. At ito'y inaasahan ng lahat na siya'y tatanggap ng mitra.
1: Ngunit may ibang prele tayong kasamahan na nagtungo sa palasyo upang maghandog naman ng tulong sa panganib na nakaamba sa pamahalaan. Hindi kasi naniniwala ang ilan sa ating mga prele na hindi maaayos ang takbo ng bayan kung walang mga korporasyon. Nakakaligalig ito sa atin.
0: Isang Te Deum. Hindi gaanong awa ng Diyos ang pagpapakilala niya sa ating kahalagahan sa mapanganib na panahong ito.
1: Ang munting General Malarguero ay napapakagatlabing marahil sa pangyayaring ito. Ano ang mangyayari sa kanya kung walang mga korporasyon?
0: Amen! Amen! Mabuhay si Salve!
1: Mabuhay!
0: Mabuhay si Salve!
1: Mabuhay!

0: Pinapupurihan nila ang Diyos dahil kay Pare Salve. Tingnan ninyo mga kapwa ko, Praile. Tingnan ninyo. Si Pare Salve ay nag-aral pa sa Jesuitas. Yan ang mga nakatapos sa Ateneo. Yan ang mga nagtapos sa Jesuita. Lumalabas ang kanilang pagiging pilibustero.
1: At ano naman po ang masasabi nyo sa mga kumakalaban sa atin? Tayo bilang mga praile.
0: Kapag ang namamahala sa pamahalaan ay isang mangmang, sabihin mo sa akin kung ano ang nilalaman ng iyong ulo at sasabihin ko kung ano naman ang lagay ng iyong paa. Tatapot pansinin ninyo kung paanong magtangkilikan ang magkaibigan. Lahat ng pahayagan ay nagpapahiwatig na pagkakalooban ng isang mitra si Pare Salve.
1: At sa akin palagay, tatanggapin niyo yun. Walang duda.
0: Ganyan ba akala mo?
1: Bakit ang hindi? Kayo daling makakuha ng mitra ngayong mga pechang ito. Kahit anong bagay ay pagkakaloobang mitra. Kahit sa mga gawang walang kabagay-bagay.
2: Ah, ngayon, Tinong, matamlay ka. Ha, halata sa iyong mga gawi. Kapag matamlay ka, hinahaplos-haplos mo yung nomo. Ay, yan na nga ba sinasabi ko sa iyo eh.
3: Wala ka naman sinasabing ano man sa akin eh. Tigilan mo na nga ako, Tinchak.
2: Aba.
3: Ikaw nga itong mapilit na makipagkaibigan ako kay Kapitan Chaco dahil kamo mayaman.
2: Ha?
3: Sabi mo pa nga, dalas-dalasan ko ang pagbisita sa bahay ni Kapitan Chaco eh, di ba?
2: Ay, ano-ano ang mga sinabi ko sa iyo? Hindi ko yan sinabi, ha? Nakong nakinig ka lamang.
3: Oh, naku.
2: Adi sana.
3: Naku po. Ha? Naku po ako pa.
2: Ana?
3: May kasalanan ngayon.
2: Aba,
3: na.
2: Talaga naman eh.
3: Ay, hindi ba't ikaw mismo ang nagsabing mabuti at inanyayahan ko siyang kumain dito? Dahil nga sa mayaman siya. Sinabi mo pang sa mayayaman lamang talaga tayo dapat mga ibang kaibigan eh.
2: Ay, tunay nga sinabi ko yan sa iyo. Pero, wala ka naman ginawa kung hindi purihin si Don Ibala.
3: Tinchang.
2: Sinabi ko ba makipag-usap ka kay Don Crisostomo sa hapunang yon? Oh, magsalita ka, ha?
3: Ako talaga, eh, Tinchang naman, alam ko ba na pupunta siya roon?
2: Ay, nako, Tino. Naturingan kang kapitan. Ay, nasa lang utak mo? Oh. Ay, dapat inalam mo muna.
3: Aba.
2: Nako, kung naging lalaki lang ako, kung naging lalaki lamang ako!
3: At kung naging lalaki ka kamo, ano ang gagawin mo?
2: Aba, edi tutungo ako ngayon din sa Kapitan General upang maghandog ng tulong laban sa mga nag-alsa. Yon ang una kong gagawin, Tinog!
3: Naku, itong babaeng ito, hindi mo ba nabasa sa pahayag ang El Diario? Wala nang pag-aalsa! Nasugpo na! Ano pa ang lalabanan mo, Aber? At ngayon, darakpin daw at marurusahan pati ang mga kasabwat.
2: Ah, walang kailangan. Dapat kang humarap. Kagaya nung ginawa nila noong 1872 at sila'y nangaligtas.
3: Oo, ginawa rin yan ni Pare
2: Hala, sambitin mo ang alang yan. Bukas na bukas din, bibitayin ka sa bagong bayan. Hindi mo ba alam? Sambit mo lang ang pangalang yan. Ay, darakpin ka na ngayon at hatulan lang walang paglilitid. Ala, sige, banggitin mo pa. Primitibo, salamat at dumating ka. Talaga'y patatawag kita para hingan ng payo. Alam ko kasing mahusay ka sa wikang Latin at sa pakikipagtalo. Alam mo na ba ang pag-aalsa? patungkol kay Doc Crisostomo Ibarra. Eh, ito kasing pisal mo si Kapitan Tino.
4: Bakit ho? Ano bang? May utang ba siya yung Don Crisostomo na yan?
2: Wala! Wala siyang utang sa amin, primo. Ngunit alam mo bang siya ay naanyayahan ni Tinong na makisalo sa isang palanghalian na magkita sila sa tulay ng Espanya? Ay tiyak na masasabi na magkakilala sila ng Don Crisostomo na yan.
4: Naku, hindi dapat kayo nakikipagkaibigan sa ganung mga uri ng tao.
2: Oo, oh, kita mo na!
4: Alam ba rin yun ang kadalasang napaparusahan ng mabubuti dahil sa masasama? Ang mabuti pa kaya, ihanda mo na yung huling testamento.
3: Naku! Oh, naku!
2: Ay! Naku! Ay, hinimatay si Tinong! Ay, tumawag kayo ng doktor! Madali kayo!
3: Magsadya ka sa kabila ni Ral. Tinchang! Magbalik ng malay ni Tinong!
2: Ay, naku!
3: Dala mo ng isang regalo. Isang tanikala kaya o sing-sing. Sabihin mong pamaskunin nyo sa kanya. At gayahin din natin ang ginawa ni Don Crisostomo na sinunog niya ang lahat ng mga kasulatan.
2: Ay, oo, pisa primo. Oo, unahin ko na sunugin ang mga hawak namin kasulatan.
5: Donya! Talagang tinupad ni Kapitan General ang kanyang tungkulin. Nabalita akong galit na galit siya sa Crisostomo yun na marami pa naman daw itong ibinigay na pabor para dito.
6: Talagang hindi marunong kumilala ng utahan na loob ang mga Indio. Dapat pa bang ituring ng mga taong ganyan na pag-ugali?
5: Pweh! Kaya tuloy ka panipaniwala mga chismis na ang pagpapatayo ng paralan ng Ibarang yun ay ginagamit lamang sa pag-aaklas niya.
2: Nako, mas magulat kayo.
5: Bakit?
2: Ano sa sabi niyo? Magbigay daw ng isang sinsing na may presyong 1,000 piso sa kapitalat sa kapitang Tino.
5: Ganun
2: na!
3: Ito ang bilya.
2: Ay, Tinong, labis kami nag-aalala sa'yo ng mga anak mo.
3: Bakit naman?
2: Malaki ang pinagbago mo magmula nang anyayang ka ng pamahalaan para imbestigahan sa nakaraang kaguluhan. Niaya mong magkakain at pumanawag ng bahay. Naging masasakitin ka na kasi nga hindi ka kumakain.
7: Tinchang, iya mo na ako. Paano naman ako gaganahan kumain kung palaging maiisip ko ang ginawang pag-iimbestiga sa akin ng mga militar? Eh, ngayon nga ayoko na ngang makipag-usap sa mga pilibustero. Mas mabuti yung iwasan ko sila. Kaya dito na lamang ako sa silid ko.
8: Insantinong, pati pa ba naman ako ay iniiwasan mo na rin? Pasalamat ka nga at sinunog kong lahat ng mga papeles mo. Kundi baka binitay ka nila. Labis nga nakapanghihinayang na hindi ko nasunog ang bahay mo. Desin sana ay hindi ka nila nasaling.
9: Ay, Isabel, ako na yata ang pinakamaligayang tao sa araw na ito. Dahil hindi ako hinuli at ginambala ng mga may kapangyarihan, ni wala akong natanggap na paanyaya buhat sa pamahalaan. Bagamat nalulungkot rin ako sa sinapit ng aking kaibigan, si Kapitan Tino.
10: Himalaya ng Birhen ng Antipolo in Santiago. Dapat eh ikaw ay magpasalamat at dasalan mo.
9: Maaari nga, Insang Isabel. Pero masigit na dapat pasalamatan ko ang aking mamanuganging si Linares.

0: niente che Don Crisostomo, così non ho una pamana che in alla nacona mai paga. Pile busteron binatangion. Aste si nga pala in San Alfonso. Ayun nga pala, ano yung sinabi sa'yo ng general? Ano na balita ang binanggit mo sa kapina general tungkol kay Ibarra?
1: Doña Victorina, sandali lang po.
2: Kaano-ano mo ba ang Kapitan General, Don Alfonso Linares?
0: Naku, Kapitan Santiago, naging mahinhin at malihim ang pinsan ko niyan. Nalaman kasi namin na tagapayo pala si Linares ng Kapitan General. Kapitan Santiago, mabuti at hindi kayo nasaktan. Iba na talaga ang may kakilala at malakas sa pamahalaan. Kaya hindi man lamang dinakip.
1: Doña Victorina, pakiusap po. Pakiusap po.
3: Talaga po lamang na inaalagaan siya ng Diyos. Inaalagaan ng Diyos ang aking ama.
0: Yang tunay! Clarita! Ngunit ngayon, sa panahon na ito, ay hindi na uso ang milagro.
2: Sandali lang, Doña Victorina. Sinasabi ninyo na ang birhen ay hindi nagmagawa ng milagro?
0: Ah? Kwan, Kapitan Santiago, at talaga naman nauukol sa birhen ang pakay namin. Baka kasi nararapat na nating ituloy ang natin na pagkasunduan na ipagkasal na ang dalawang ito.
3: Ah, ako po'y magpapaalam na sa inyo. Gusto ko na pong magpahinga muna sa aking silid.
1: Maria Clara.
0: Talaga naman ang Doña Victorina ng ito. Mahalay at magaspang kong manghusap.

0: Naisakay ko na sa isang karwahe si Doña Victorina. Bauwi na sila sa Maynila. Ah, siya nga pala, insang Isabel. Pasabihan nga sa Ponda na magpipista tayo bukas.
1: Magpapapista ka bukas?
0: Oo. Kaya ikaw naman, insang Isabel, unti-unti mo naman na ihanda ang kalooban ng aking iha. Sapagkat hindi maglalaon ay may papakasal ko na siya kay Linares.
1: Insan Tiago, disidido ka ba na ipakasal si Maria Clara sa pinsa ng Doña Victorina ngayon?
0: Makikita mo, insang Isabel. Manhik manawag tayo sa Malacanang kapag naging manugang na natin si Don Alfonso Linares. Parang nakikinikinita ko na kaiingitan tayo ng lahat. Mamamatay sila sa inggit. Kaya asikusin mo na, insan, ang mga iniutos ko sa'yo. Magpapapista tayo bukas. Magandang gabi po sa inyo, pare Sibila. Magandang gabi po, pare si Albe. Tuloy po kayo. At naghihintay sa inyo ang pinahanda kong espesyal na masasarap na putahe. Tuloy po kayo.
2: Magandang gabi rin sa iyo, Kapitan Santiago.
0: Magandang gabi.
2: Abay, halos na kayo mga panauhing lalaki ay pabang mga Kastila at mga Inchik.
0: Ay,
2: at ang mga babae naman ay mga Espanyola at mga Mestizahin.
3: Magandang gabi rin sa iyo, Don Santiago. Ang mahal na Alvarez. Kumusta na kayo?
4: Ito sa aking bagong posisyon bilang isang tenyente na may gradong komandante. Nataas ang aking tungkulin dahil sa aking pakikipaglaban sa nakaraang gulo. Teka, nabalitaan ko na ang inyong reverensya ay aalis na sa bayang ito.
3: Wala na akong gagawin sa bayang ito. Kailangan mamalagi na ako sa Maynila. At kayo po naman.
4: Aalis din po ako dahil itinalaga ako ng pamahalaang pamumunuan ko ang isang pangkat ng mga kawal na nakalaang linisin sa pilibustero ang mga lalawigan.
5: Alam ba ninyo, tiniente at pare Salve, kung ano nangyari sa kamisilya sa pilibustero?
2: Tinutukoy ba ninyo si Crisostomo Ibarra?
5: Oo.
2: Dapat siyang bitayin na tulad ng mga naghihimagsik noong 1872.
4: Ipapatapon siya.
5: Iba patapon lamang habang buhay na pag-aksaya.
6: Kung ang binatang Crisostomo ay naging napakaingat lamang at hindi gaanong nanalig sa ilang kasalatan niya, at kung hindi sana binigyan ng kakaiba at mahiwagang kahulugan ng mga taga-usig ang mga kasulatang ginamit na ebidensya, naniniwala akong napawalang sala sana ang binatang yan.
3: Sulat ba ang tinutukoy mo, Tenyente Guevara?
6: Ipinapahayag ko lamang ang sinabi ng abogadong buong pagmamalasakit na humawak ng asunto ni Crisostomo. Lumilitaw kasing wala namang tiyak na dahilan magagamit para maparatangan ang binata sa ebidensyang iniharap ng taga-usig. Isang sulat lamang na kinilala namang kanya nga ang bagay nito, ni Ibarra. Ipinadala sa isang babae bago siya tumulak patungong Europa na ang ilang malalabong talata ay kinakitaan na ng pisikal na pagbabalak at pagbabanta laban sa pamahalaan. Yun lamang.
3: At paano ang pahayag ni Tarsilyong Tulisan bago ito namatay?
6: Pare Salve, mga kasama, yun po'y pinawalang halaga ng manananggol ni Ibarra. Pagkat ayon na rin sa tulisan at mga kasama niya na hindi sila nakipag-usap kailanman kay Crisostomo. Isang nagngangalang Lucas ang tanging kaalam nila ayon sa mga napatunayang kaaway na lihim ng binata. Nagbigti si Lucas dahil na rin siguro sa panunurot ng sariling konsensya. Napatunayang huwad ang lahat ng papeles na natagpuan sa katawan ng bangkay. Hinuwad ang sulat kamay ni Ibarra, 7 taon na ang nakalilipas at makikitang hindi na niya sulat kamay sa kasalukuyan. Sa magatwid ay malinaw sa ating hinuwad na sulat ang ginawang pagkakataong maipanalo ang kaso at mailigtas si Ibarra kung hindi nito kinilalang siya nga ang sumulat ng liyan.
3: Sabi niyo, Tenyente Guevara, na padala sa isang babae ang sulat.
6: Oh.
3: Paano
2: lalayo na pa sa kamay sa mga taga-usig.
6: Anong hindi ko masasagot, pare Sibila?
3: Kuwan, maiwan ko na muna kayo. Pare Sibila at Teniente Guevara.
5: Diyan makikita ang kamay ng Diyos. Galit sa kanya pati mga babae. Pinasunog pa naman din para ang kanyang bahay. Sa pag-aakalang siguro ulit nang makaliligtas siya sa kaso.

0: Maria Clara?
1: Teniente Guevara, bakit po? May sasabihin po ba kayo sa akin?
0: Ikaw ay isang talagang napakamaingat. Mabutang ginawa ninyong pagkakabigay ng sulat. Sa ganyan, ay matitiyak ninyo ang isang hinaharap na matiwasay. Adios, Binibini.
1: Teniente Guevara? Oh, may alam siya. Hindi. Jezebel?
2: Clarita, bakit anong dinaramdam mo?
1: Ipakihatid ninyo ako sa aking silid. Nahihilo po ako, Jezebel.
2: May sakit ka na naman ba, anak? Anong para kang walang buto? Ano bang nangyari sa'yo? Abe, lamig ng iyong kamay. Nalalamig ka, iha. O, sige. Ipapasok na kita sa iyong silid. Humawak ka sa akin.
3: Far East Broadcasting Company Radio Talents. Lolita del Mundo. Joe Plasiego. Rainier Pamintuan. Bog Sinchonko. Alan Santos. Beck Sinchonko. Lawrence Rojas. John Gomez at Armando Pascual. Sa musika, Rolly Monjes Rosales. Mapanlikhang tunog, Bernie Bascao. Sinulat para sa radyo, Jerry Peñalosa.
4: Alam mo ba na mayroong 6 na transmitters ang FEBC Philippines na matatagpuan sa Bukawi, Bulacan at iba Sambales? Ang mga transmitters na ito ay ginagamit para sa aming shortwave broadcasts sa China at kabuuan ng Timog Silangang Asya.
5: Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
6: Madalas natin naririnig ang salitang gilas sa larangan ng sports, lalo na sa basketball. Pero ano nga ba ang tunay nitong kahulugan? Ang gilas ay noun o pangalan. Gilas, kahusayan sa pananamit, pagkilos at galaw. Pwede rin itong gamitin sa pagiging maginoo. Gilas sa wikang Filipino.
5: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
7: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAS.
7: Agapay ng sambayanan.
9: Maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay.
10: So mga mommies, take note of these reminders.
11: Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila.
12: Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up.
13: Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart.
14: Welcome ang bawat isa dito na naman po sa ating, wow, mukhang panghuli ba ito? Tende, may isang week pa po tayo because August, 5 po ang ating Sabado. But this time, sa pang-apat na Sabado ay tutuunan natin ang ating mga granny stocks. Sabi nga ay graceful aging. Ay marami tayong grace, ano, kasi nga po ay marami tayong challenges as mga elderly. Ayan. So welcome po ang bawat isa mula sa inyong Mommy Becerios. Masaya po tayong magsasama-sama dahil meron akong nagbabalik. Sabi nga, nakasama mamaya-maya lamang. Kayo po ba ay makikinig over 702 DZAS AM band? Lalo na nga po ang may mga bit-bit ng ating PM radio. Saktong istasyon, wala nang pihit-pihit at kung may battery, kahit saan ay bibit-bit na lamang. O di kaya naman, kung gusto ninyo na maka-access at makita ang aming mga looks, view us over FEBC Radio TV. At ang lahat ng yan dahil tayo po ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Philippines. And now, let's welcome ang akin pong nagbabalik na kasama. Marami kami nitong ika nga, hindi lang pinagsamahan, but we have many things in common. Nakakatuwa naman yung iyong mga, ika nga, ay life updates, no? Kasi from being, yung, alam mo, minsan simple-simple buhay, but then somewhere meron tayong mga pushing-pushing from the Lord, di ba, no? At I remember during that time, ay parang hindi, ande, ako pa lang, ande, tama, parang hindi pa tayo mga grannies. But now we're coming back to do this granny talk, di ba, no? Parang gano'n na ba kabilis o gano'n na katagal, yes, no? So, ilan na yung iyong mga, ika nga, ay apo?
8: Oh, I have 4 grandchildren. So, bumawi si Lord, no? Kasi tatlo yung aking Maria, di ba? So, ngayon, tatlo naman ang, ano, ang King Mario.
14: Ah, okay.
8: And only one girl. Isa lang yung girl na. Amen. So, bumawi si Lord sa apo.
14: Oo nga, kaya lang. Naku, si husband, sabi niya, ay, wala akong apelido.
8: Oo nga. But anyway. Oo,
14: pero nakakatuwa naman. Ano? Ilang taon yung eldest mo?
8: Yung eldest na apo, dalawa silang 9. So yung isa 9 na nung May, yung isa magta-turn 9 sa October. Yung second naman, turning 7 this October. Mm-hmm. And then yung isa, turning 6 also October. Puro October. Okay. Yeah.
14: Ako, maliliit pa sila, no? Kasi ako, meron akong 18.
8: Wow!
14: 18 years old. Wow. Ano siya, freshman sa college doon sa malaking university. Kaya parang, naku, ako, you're very malaya now, ha? Marami ka ng mga daring acts na pwedeng gawin, di ba, no? Kasi yan ang ano, yun. And, well, we just have to trust them. Kaya lang, alam mo, iba panahon ngayon eh, no? And yes, then yung aking youngest was very, very sweet. I agree. Yung mga yan, yan ang edad niya, yung 9 na yan.
8: Okay.
14: So nakakatuwa pa pag bata sila, no? Pero pag mga 18, ganyan. And then yung 2 girls ko ay pareho silang teen din, mga 14, ano? So, naku, ibang-iba rin ang mga kilos na nila, no? Pero yung mga 9, yan, nakakatuwa pa sila.
8: Kaso sila yung 9, yung 9 na babae namin, parang nagti-teenager na rin.
14: Ah, talaga?
8: Very advanced, oh. Very advanced ngayon. Grabe, ayaw, no? Ate Bessie, mommy pa lang tayo dati, ngayon grannies na tayo.
14: Oo nga, kakatuwa, no? Parang grannies na tayo ngayon with our, graying hair. Okay.
8: Yeah.
14: Pero yun, the joy of being promoted, ba ang tawag dyan? From moms promoted to grannies, o, oh, diba, no? Oh. So, and then meron akong last question bago natin usapin yan. Totoo ba yan? Nag-i-spoil daw ng apo. Totoo ba yan?
8: Oh, nga. Oh, yes. Laging nga sinasabi ng mga ano ko eh, na, no? Spoiled na naman. Tapos, kung pinapagalitan nila, hindi nakabantay si granny to make sure na hindi papaluin.
14: Lalo, being Chinese, parang meron kayong traditions, diba? Na yun, si ama.
8: Pero tawag si sa akin granny.
14: Ah, granny, oo.
8: Kasi naku, tawag nila doon sa lola nila doon sa kabila, ama. So para hindi malito, granny na lang ako. Para hindi,
14: okay, oo.
8: Para hindi mag-mix up, yeah.
14: Oo nga, oo. Marami silang minsan, yung apo ko nga, lately lang nabago eh. Ang tawag sa akin, imbis na lola, bola.
8: Bola.
14: Bola.
8: Marami na kung anong tinatawag, like yung sa sister ko naman, Guami. Kasi sa Chinese, yung grandmother sa nanay, mother side, is Guama. So ginawa ng Guami.
14: Guami. Oh, alam mo, nakakatuwa yung mga language na yan. So maganda naman itong ating ika nga ay exchange of daldalan, kwentuhan natin. Kasi dito naka-anchor yung ating usapan. Kasi as grannies, no, ang ating tuon ngayon ay paano ba natin pagyayamanin? Ayan, lalagyan ng flavor, di ba? Kasi sometimes when you think of grannies, parang matanda ka na ba, no? Especially, no, natatawa ako, parang gusto ko magprotesta dun sa, di ba, pagka meron tayong mga drawings, no, para ilagay ka doon, na ito yung column ng mga senior, ganyan. Lagi nakatungkod. Ayoko ngayon.
8: Hindi naman tayo nakatungkot.
14: O, tapos para naka-classify doon sa bagay na yan. Eh, samantalang pag tinignan mo naman, tinatawag nating disabled na sinasabi nilang yan. It doesn't go with age, di ba? Kasi meron na nga akong, one time natawa ako, nagpunta kami sa restaurant, tapos naglabas siya nung ano niya, yung discount, yung parang kamukha sa senior natin na card, no, discount. Oh, sabi ko, meron ka na niyan, 40 plus lang yun. Of course, sabi niya, meron akong disability. Oh, talaga may disability.
8: Proud pa siya.
14: Proud pa siya, may disability, no? So, yun. And yun po ang tuon natin, no? Para sa ating listeners and viewers, we're going to talk about, like kami pong dalawa ni Lola, Granny, Mommy, Irene. We have access to being spice in our lives, no? Ano bang flavor natin? Matamis, maalat, maangang. All of the above the mga seasonings natin, no? Kasi iba-iba po ang aming mga, ika nga ay mga engagement na tinatawag. So we'll be talking about spice, no? Parang the word spice, parang it connects to yung mga seasonings, tama?
8: Yeah, tama. Para mas may lasa, mas may flavor, no?
14: Yes, oo. So that is what we would like to present sa inyo po na mga kasama natin, na mga grannies. Paano natin gagawing higit na malasa? Yeah.
8: Yes.
14: That's good seasonings, no?
8: Yeah.
14: Sa atin pong buhay-buhay. And one thing, di ba, Mommy Irene, when you talk of seasoning, hindi siya yung madami.
8: Yeah,
14: oo. A pinch, di ba?
8: Yung pinch-pinch lang. Kasi hindi naman pwedeng sobra, di ba? Magiging super alat, super tamis, super nakakaumay. So it's just really a pinch-pinch lang naman. Hint lang.
14: Like, say, naisip ko ngayon na seasoning, di ba, yung paminta? Parang a pinch lang nilalagay sa kanya, di ba? Or dash, sabi sa English na isa pa, no? Kaya hindi siya ganun kadami. Otherwise, medyo offensive ang dating, di ba?
8: Yes,
14: parang
8: yes.
14: Sobrang anghang or... Ayun, nakakasamid naman sa... Or kung matamis naman, parang hindi rin ganun, ano? Yes. So maganda po, we would like to present ito pong mga spice tips, no? Para po tayo ay maging seasoned and ma-enhance ang flavor ng buhay grannies. Okay?
8: Yes.
14: So we'll be talking about spice and the letter S for... spiritual growth, okay? And then yung letter P natin talks about, yan. Magkaklase kami nito sa gym. P stands for?
8: Physical and mental stewardship or care.
14: Yes, oo, yan. And then, yung I natin is of course our interpersonal connections na medyo lalagyan din natin ang kakaibang suggestions, ano? And letter C natin is, how do we connect?
8: Community and kingdom service.
14: Yan, okay. And then yung last natin is...
8: exploration and joy. Kasi yes, naman, Ate Bessie, okay. Hindi naman iksabihin eh, porket nasa senior na tayo, tapos na, wala na tayong gagawin. No? We can still season, spice up our lives, no, our senior years.
14: Yes, okay. Kaya nga natin na pinag-uusapan tong spices na ito, gaya ng pampalasa sa atin pong mga dishes, ito po ay pampalasa, pampadagdag ng flavor ng atin pong buhay bilang grannies, no? Para hindi tayo ganun ka, minsan kasi parang naka-stuck yung mindset, no, na when you are granny, no? Like I remember, yung tinatawag nila degenerative, yeah?
8: Yes,
14: what a term, di ba, no? Degenerative, ano daw, mga changes ating katawan, no? Like, sabi no aking doctor na nag-test dun sa aking in MRI ako din eh. Sabi niya lumiliit na yung brain daw, yung aking size ng brain lumiliit. Nagko-compact lang yan.
8: Yeah. Pero pag kunyari may narinig tayong ganyan, hindi naman big sabihin give up na tayo. Ay, lumiliit na. Ganun na lang. We can still do something to expand it. Diba? To bring it back.
14: Yes, so kaya nga napakahalaga na itong ating pinag-uusapan na spices ay mailagay natin sa tamang flavor, no, yung ating buhay-buhay as grannies, kasi hindi natin dapat panghawakan yung mga myth, no, yung mga sabi-sabi about kagaya nun. Matanda na ako, yan, dito na lang ako, ganyan. So We're stuck into that mindset, okay? So dito sa ating una, sa letter S natin, yung ating spiritual growth, no? Parang tingin ko kasi sa mga grannies, di ba marami na tayong oras ngayon sa sarili? Sana.
8: Yeah, kasi tapos na tayo dun sa mga child rearing eh, na ano yung inaabalahan natin dati na okay, kailangan ko magsundo, kailangan ko maghatid, kailangan ko magtutor, or kung mas mali pa yung bata, kailangan ko siyang paliguan. Ngayon, tapos na tayo dyan eh. Free na tayo,
14: yes.
8: Di ba? Kaya mas marami na tayong time na we can spend, especially to spice up our spiritual growth. No? Yung,
14: yes, oo, yan.
8: Yeah. Parang mas, yes. Mas marami na tayong oras para maibigay natin sa ating ano sa Panginoon, no, sa pagdadasal, sa pag-aaral ng salita ng Diyos.
14: Yes,
8: at syempre hindi lang doon, pwede rin tayong mag-mentor ng mga mas nakakabata sa atin, spiritual
14: yes,
8: mentors, di ba? Yun.
14: Natatawa ako kasi ano, recently lang parang last first no, dito lang August 9 Sunday 'yon. Kumusta po ang mga kasama kong senior diyan sa KBCF, no, diyan sa Kamuning, no? Nag-speak ako sa kanila. And then, isa dyan sa joke nila is ano. Kaya daw itong spiritual growth mahalaga kasi malapit ka na raw. Tawagin ni Lord. Tawanan lahat yung mga ano doon. Kasi nakakatuwa yun. No? I can remember yung isa doon na kasama ko. 89 years old siya, ha? Pero umaten. Kasi nga puro sila, puro kami seniors na magkakasama. So, ang pinag-usapan namin doon is the golden years naman of facing the senior life in the golden years. Yan. So, yun naman ang acrostic namin doon, golden. No? Tayo naman, spice. Ang isa pa dito sa ating itanga na spiritual growth, kasi like yun, to a certain extent, may katotohanan din yun. Kasi like, I'm 72. Pag tinignan ko yung daliri ko, plus 10 kung bibilangin ko lahat yan, edi 82, di ba, no? Wow, no? Maraming years na yon, no? Ito, double ko pa ba yun? So, plus 10 ulit, eh, that's 92. Wow, to the max na yata yun, di ba? No? Meaning, we really have to be aware of that. Na, of course, age is not, misa naman, mas bata, di ba? But what we're trying to say here is, kung baga, yun, medyo nakakabilang ka na ng daliri mo na lang, no? Compared to, let's say, 40 years old ka pa lang or 50 ka, di ba? So, maraming ikot pa yung fingers mo. Pero sa age na ito, yan, medyo hindi ka pa doon. Kasi parang mga nando ka pala sa era 60s yan.
8: Era 60s. Actually, I'm turning 65 this October.
14: Yan,
8: retirement age. Nasa retirement age na rin, no?
14: Oo, retirement. Yung iba nga, 60, nag-retire na. So, one advantage or sabihin nating outcome or sa magandang kalalabasan kapag tayo ay naging malapit sa ating Panginoon ay yung bang, pati yung ugali natin. Kasi, well, it's also observable, no, sa ating mga grannies. Di ba, minsan ang sungit.
8: Yeah.
14: Parang yung patience maikli, 'di ba? Especially when dealing sa ating mga bata ngayon, no? 'Di ba? Kasi like yan, no, kung meron kang apo na 4 years old, like naku, kung anong de-demand niyan, 'di ba, no?
8: Tapos
14: sasawayin mo nang sasawayin, 'di ba, no? So yun, no, maikli yung itanga, patience. So when we get to be closer, no, with our master and creator, naiiba rin yung outlook natin.
8: Yeah, oo. Parang mas kakaroon ka ng joy. Oo, ng joy. At saka peace. Magkakalma ka eh. Diba? And then, you will be grateful na, oh, dumating na ako sa kanitong age. And then, grateful ako na at this age, may apo ako. Eh, yung iba wala. Diba? So, yung perspective kasi natin, mababago kasi. So, instead of maiinis ka na, nanggugulo siya sa bahay mo, ganyan, matutuwa ka nga, buti nga, meron kang ganun, di ba?
14: Nagbago yung perspective mo.
8: Yes.
14: Tapos, ang isa pa rin na makakabuti, no, kapag tayo po, ayun, malapit tayo kay Lord, yung nakikita natin at pinapaalala sa atin through His Word, yung bang mga emotion? Kasi ang isa rin makatotohanan, hello, relate po ba ang ating mga grannies? Di ba maramdamin? Bukod doon sa madaling...
11: Oo, bukod dun sa medyo madaling, alam mo na, umikli, pasensya, nagagalit. Pero maramdamin din, yung tipong meron lang narinig, no? Parang ganyan, no? Parang naidudugtong agad doon sa
8: Na-offend.
11: kanyang,
8: Mabilis
11: oo,
8: na-offend, no?
11: yan, oo, yan.
8: Oo.
11: Oo, konting salita, lalo na, no? Yung, ika nga, yung mga anak natin, di ba? Na iba yung pananaw nila, eh, di ba? Iba
8: Yes.
11: yung kanilang
8: Saka
11: pagsasalita.
8: lalo na ngayon kasi nas, diba, nasa information age na tayo. Di ba? So lahat technology. So techie. So may mga ibang mga grannies no na nafe-feel nila no parang nai-insecure kasi may kaibigan ako na hindi marunong mag-book ng Grab, hindi marunong mag-Zoom, mag-ganyan, mag-online ganyan kasi very in techie kasi hindi nga techie. Wala sa panahon kasi natin. Iba ng panahon ngayon. So ang tendency is yung mga nasa age natin or older na insecure kasi nga hindi nila maintindihan yung world ng information technology. 'Di ba?
11: Correct.
8: So, oo. Pero yung nga, sabi ko nga, it might lead us to the next kasi mamaya na natin i-share yung intellectual, no? So it doesn't mean naman nga na parang porket na nandito sa age na to, tapos na hindi natin pag-aralan. Kasi meron kaming ginawang Forever I Do na fellowship. So nagkaroon kami ng ng survey among the seniors, no. Ano yung mga gusto pa ninyong gawin natin sa susunod na fellowship? Aba, may mga iba nagsabi na they want to learn about the technology. So, I'm happy na okay, that's good. At least they want to try, di ba? They want to try. So dapat ganyan din ang ating pananaw na ganyan din ang ating attitude na porket hindi ko alam, tapos na, ayoko ng pag-aralan. Tapos
11: Yes.
8: may insecure ka, di ba? So,
11: And
8: pwede
11: maganda
8: magpatuloy sa
11: na
8: mga apo.
11: maganda na nasimula natin itong number one natin na S, which is related to spiritual growth. Kasi dito lahat nakadugtong eh.
8: Yes.
11: Kasi when we are in this level sa ating lapit, no, sa Lord, sa pakikinig sa kanyang salita, sa pagpe-pray, ganyan, parang naiiba yung perspective, pati yung ating emosyon ay naiiba rin. Hindi na nagiging sobrang maramdamin, hindi na rin tayo mapaghanap ng kung ano-ano, di ba? Tapos may mga pagkakataon din na parang dati ito ay nakaka-apekto sa atin, pero hindi na, di ba, no? So nag-i-improve tayo.
8: Yes,
11: and talking about that, ito yung gusto ko pag-usapan natin kasi pareho tayo dito very active, physical and mental. O, di ba? Parang relate tayo dito sa letter P.
8: Yes. Pero meron lang ako konting idagdag mamaya. Ay, may idagdag lang ako konti sa spiritual, no? May share lang ako kasi meron nga kaming friend. Very, very close friend na merong physical problem. Tapos nadidepress. So, ang ginagawa ko, every morning, I send yung mga quotes about blessings si Lord, mga ganyan-ganyan. Nakaka-perk up sa kanya, yung depression niya, mas nag-lessen. So, mas nagiging mas positive. No? And yeah, tama nga, connected nga din yan sa physical. Sige, sorry Ate Perez na istorbo kita doon.
11: Hindi, kasi kaya ako excited rito kasi we are on the same, sabihin nating platform dito. Kasi meron tayong ika nga na tinatawag doon sa ating physical, no? Yung physical natin na pareho tayo nag-gym, eh. Wow!
8: Yes, yes.
11: And when we say pareho tayo nag-gym, hindi lang kahapon, hindi lang last year, no? We've been into this practice of going to the gym for decades, di ba, no?
8: Yes.
11: So yan, relate tayo. So let me ask you, as granny, no? Siyempre, nung nagsimula tayo dito, di pa tayo grannies, eh, di ba? And then we turned grannies. What inspired you na mas lalong, parang yan, tuloy-tuloy si Jim?
8: Oh, okay. Siyempre, kasi gusto ko rin na, lalo na itong sinabi ng aking bunso. Si bunso kasi wala pang, kasi kakakasal lang niya last December. So sabi niya sa akin, Mama, Papa, kaya kailangan maging healthy kayo. Kasi gusto ko kasi yung mga apo namin, we play with them, we tumble with them, so nakakarga-karga pa namin sila nung mas bata-bata pa sila, di ba? So sabi niya, unfair naman pagdating sa anak ko, baka hindi niya na kaya. So yun ang nag-inspire sa amin na we want to stay physically healthy for them. Kasi, syempre, lumalaki na rin sila. Tulad yung iba, diba? Yung, kayo nga, meron na po kayong 18 years old, diba? Kami, meron na kaming 9 years old. Syempre, iba na yung activity. Gusto na nilang, hindi lang yung nasa bahay na gusto mag-hiking, gusto mag-trail, gusto mag-ganyan.
11: Habulan, gustong-gusto nila yan, habulan.
8: Sir, syempre, kailangan makakasunod kami sa kanila, masasabayan namin sila. So, if we don't stay physically healthy, paano? Din imbis na mag-enjoy kaming outdoor, imbis na sila pwedeng mag-enjoy, aakay-akayin nila kami, di ba? So, killjoy naman, di ba, KJ? So, yun na. Kaya parang gusto din namin na kaya naming sabayan sila. Like yung last time, nag-camping pa kami, no? Doon sa soul stay. Oh. Kung hindi kami malakas, paano namin makakayanan yung mag-camping sa tent kami natulog? Yes. Mga ganon,
11: so,
8: diba?
11: Inspiring nga naman, ano? Parang magkakaroon ka ng different activities with the apo. Ako naman, ang relate ko naman dyan is, minsan kasi, di ba, bigla silang lulundag, no? When they were young, no? Parang halimbawa, mga 6, 4, ganyan, ano, biglang lulundag. Tapos, hindi bababa sa'yo, umakyat kayo sa hagdanan, no? Tapos, natutuwa ako kasi I remember, pag sinasaway sila, sabi nung parents sila, "Uy, bumaba kaya, no? You're so heavy already." Alam mo, natutuwa ako sa sabi nila, "No, Lola is strong. She can carry me." Sabi niya ganyan. Tapos magagagalaw pang ganyan sa akin. Ano? So parang magbabalansi kang ganyan. Tapos tontuwa siya. Tapos inaano niya doon sa parents niya na kaya niya akong dalhin. Parang gano'n. Nakakatuwa yun sa atin na grannies. Kasi nga, it perks up our confidence. Our confidence.
8: Actually, naalala ko lang ngayon yung sinabi sa akin ng isang apo ko when he was still, I think, 5. Sabi niya sa akin, "Granny, you should always go to the gym. You should always exercise." I said, "Why?" "So you can carry me." Para daw makarga-karga pa daw siya.
11: Kaso, pagkagaya nung 18 ko ngayon, ako na pinag-aaralan kargahin.
8: And also one
11: tapos
8: more thing.
11: Yung karugtong natin, itong sa mental natin. Kasi yung pong tinatag nating physical activity, sabi nga natin, ay isang bahagi lang, no? Pero may epekto kasi to sa mental. Kasi when we go to Disney, okay, disclaimer, hindi naman po kailangang mag-gym. Ang kailangan lang natin ay galaw-galaw, sabi nila.
8: Yes,
11: yes. Para maagang pumanaw. Parang ganyan yung joke. Yeah.
8: Ang galing, ha? Ang galing ng rhyme. Yeah, okay, actually, disclaimer nga, we're not saying naman kailangan lahat mag-gym, di ba? At least, cut a simple routine, regular walking. Very important yun. Kasi like, kunyari, nung umalis ako, pumunta ako ng Malang, nag-attend ako ng conference, wala namang gym doon. But I made it a point that after every meal, I walk 15 minutes. No? Walk. Kasi pang sugar spike, pang avoid ng sugar spike din yon, di ba? Oo. Yeah. So, hindi mo galaw. Oo.
11: May mga, basta meron mga galaw.
8: Meron din kayo mga chair yoga, saka mga tai chi. No, na pang pwede kasi para sa mga senior.
11: Yan ang bagay po sa ating mga grannies, yung mga tai chi, yung pabagay yung gumagalaw, di ba, no? Para gano'n, no? And then, ang isa pa po, because of the oxygen na napapump, no, sa ating brain kapag tayo po ay gumagalaw,
8: yes,
11: no?
8: Yes, yes.
11: Kahit nga yung sinasabing parang ano pa lang, yung taas-baba yung mga kamay at saka yung legs, no, kahit nakaupo ka, ay gagana po yung oxygen dito sa ating mind, sa ating brain cells. Kaya minsan, yun nga, sinasabi natin, malilimutin na ba ako, parang ganito, no? Mga myth ito, kasi nga, sabi ng mga baka bagong siyensya, meron daw tayong neurogenesis, di ba? So, yung neurogenesis, hindi yung titigil, no? Kasi sabi nila noon, pagka may edad ka na, parang wala na, naka-stuck ka na doon, no? But because of the modern discoveries na ito, meron ka palang kakayahan ginawa ni Lord. Because he's our great creator. Hindi tayo ginawa ni Lord na pagdating natin dito, parang iyang ka na lang. Meron tayong neurogenesis na kung saan namumukadkad pa rin. At neuroplasticity, kumokonek siya.
8: Yes.
11: Kumokonek, no? Kasi itong atin pong brain ay maraming hibla.
8: Yes.
14: Kaya marami siyang hibla, para siyang isang buhol-buhol ng sinulid na marami siyang ganong hibla na maganda po kapag may oxygen ay masigla sila.
8: Yes,
14: Kasi
8: so.
14: masigla yung hibla, no? Mabilis, no? Yung connection
8: Yeah.
14: ng ating hibla.
8: Magiging magka-activate ulit sila, magka-active na naman. Para malikot ulit
14: Maka-activate.
8: sila, malikot ulit ang ating mga neurons sa ating
14: Oo,
8: brain.
14: yan.
8: Dapat
14: Oo,
8: kasi malikot
14: buhay.
8: sila. Yes, oo.
14: Buhay, oo.
8: Buhay.
14: Pero yun nga, kaya sinasabi din natin yung tinatawag nating lifestyle. Kung nasa movie marathon ka lang, di ba, no? Gaya tayo dito sa Quezon City, no?
8: Movie
14: Monday,
8: marathon.
14: Tuesday, no? Libre, di ba, no? Monday, Tuesday, libre, no? Ang ating mga sinihan. Pero, yun nga, anong ginagawa mo? Nakaupo ka doon, tapos ubusin mo. At siya, may libre pa kasing popcorn, eh. Pag nanood ka ng sine, yung laki-laki ganyan, di ba, oh? Tapos, di ba, medyo maalag dyan, ano? Tapos, nandunong ka lang. Ang iniinom mo pa, sabihin natin, ay iced tea, di ba, no? Kasi masarap na
8: Nako.
14: iulam yung matamis, saka yung
8: Yes.
14: ano, no? Yan, tapos wala ka talagang galaw-galaw. Ayun po, magkakaroon talaga tayo ng tinatawag natin
8: Yes.
14: hindi maayos na physical and mental.
8: Yes.
14: Kaya maganda po pagsamahin natin si diet, si physical, para yung ating
8: Yes.
14: mental ay human na rin. And
8: Alam nyo,
14: relate na naman tayo dyan, di ba, sa dami
8: yeah.
14: ng ating ginagawa sa mental.
8: Alam nyo, sinasadya ko kasi, di ba, syempre nag-work pa rin ako, eh, puro na sa computer, laptop, di ba? Pero sinasadya ko na yung water ko, isang mug lang na dito. Kasi para pag naubos yan, mapipilitan po akong tumayo at kukuha po ng water. Kasi sabi nila, actually, ideally kasi, every 30 minutes of sitting dapat, every 30 minutes, tatayo tayo kahit konting stretching. Very
14: Yes,
8: important. O, at saka hindi lang po, actually, ano, Ate Bessie, na yung brain ay ano makikinabang sa ating mga movements, no? Nabanggit po ninyo kanina yung emotion, di ba? Pati emotion din. Kasi the more we move, yung ating mga dopamine levels, yung hormones, yung tinatawag na happy hormones, ay
14: Happy
8: mag
14: hormones.
8: oo, tataas. So, kasi just a few days ago, kasi nagkasakit nga ako, tapos nandito lang ako sa bahay, tapos very gloomy pa yung ating weather, di ba? Sabi ko sa
14: Naulan
8: asawa
14: na
8: ko,
14: ulan.
8: bakit parang nadidepress ako? Eh kasi nga almost a month hindi na ako nakabalik ng gym dahil nga sa sakit ko. So, yun, sabi ko, ay kanina, nag-gym na kami. Kaya sabi ko, yun ang kulang, yun ang kailangan. Kasi the more we move, yung mga hormones natin, pati nga daw yung estrogen din daw eh, kahit
14: Yes,
8: papaano, kahit
14: oo.
8: konti, na-act.

0: Ito siguro encouragement, no? Syempre tayong mga babae, gusto natin maganda, no? So, yung
1: Same.
0: mga skin po natin ay gaganda. Pag kilos tayo ng kilos, di ba?
1: Yeah.
0: And connect ko lang para magets din ang ating mga listeners and viewers, no? Bakit ba nagre-release tayo ng happy hormone, yung dopamine na sinasabi natin, when we do movements? Ito po kasi ay dala ng ating kasiglahan. Kasi for us to be able, halimbawa, sabihin natin, nag-walking ka lang, eh, naka 1,000 steps ka, di ba? Iba, may gano'n, no? Pag na lang, pagka nakwenta mo siya na may 1,000 steps ka na, di ba ang saya mo? And yung saya mo na yon, dagdag yon dun sa confidence mo at magre-release yung ating hormones. Yan. Kami naman, ni Mamshi Irene, ni Granny Irene. Sa gym naman, pag nabuhat mo tong ganito, na mabigat,
1: Yes.
0: nakagawa ka ng ilang laglag na ganyan, yun naman din, di ba? So, pareho lang po yon. Whether sa gym mo ginagawa or whether nagwa 1,000 steps ka, di ba, no? Hindi ko kasi kaya yun dito dahil lagi ako sa computer, no? And ikaw yung mag mo, nilili. Ako naman ginagawa ko, talagang yung inumin ko malayo. Malayo. Para it will take about mga 20 steps to go there, no? And ayan, dadaanan ko pa si pet ko para at least, yun, isa pa rin po yung meron tayong mga pets, no? Nakakadagdag yan. Okay, naku, ang dami pala nating physical and mental, ano?
1: Okay.
0: Okay, let's go to letter I. Ito ating mga interpersonal connections, yan. Sometimes, no, malungkot yung ibang mga grannies, no? Kasi parang ang daming nandini sa isip na eto na lang ako. Parang ayaw lumabas. Di ba sabi mo ikaw nung hindi ka lumalabas, parang nagugloomy?
1: Ano ako, parang nagka-cabin fever ako. Para
0: Oh.
1: nung pandemic, 'di ba? Nakaka-depress.
0: So, itong tinatawag nating interpersonal connection, parang magkaroon tayo ng social life, 'di ba? Kagaya nga no, natutuwa ako eh kasi like last time naman nag-speak ako, ang grupo naman nila ang tawag ay Senior Leaders, 'yan.
1: Senior
0: So,
1: Leaders. Senior
0: puro din
1: Leaders.
0: sila ano. Puro din sila ano, mga seniors, no? Kaya Senior Leaders, no? Ano yung dami nila? Parang mga 200 plus. So, aliw na aliw ako sa kanila kasi ang saya-saya nila. Tapos kanya-kanya sila ng table. Tapos per table, ang daming baon. Parang ganyan. Parang i-contribute nila yung daladala nila mga pagkain. So, kung ikaw ay siguro natutuwa ka, iikot kami, dala complete lahat yung pupuntahan mo. Eh, dahil 200 nga sila, siguro para mga 20 tables sila
1: Para may
0: nalilibutin mo.
1: piyesta. Para may
0: Oo, tama.
1: piyesta.
0: Para ka nasa buffet, oo. Mamili ka kung anong gusto mo kasi iba-iba yung laman ng tables, no? So, yun po, no, asaya-saya nung tinatawag nating interpersonal connection. Plus, one time naman, di natapos na yung talk ko. Di akala ko okay na, no? Nag-closing prayer. Ray, mamaya, ano, nakita ko nagpuntahan doon sa harapan. Alam mo, parang nagbanda sila, mga senior. Alam mo,
1: Wow.
0: yung mga lumang kanta. Isa humawak ng gitara, tapos isa yung mic, no? Alam, mamaya-maya yung iba, kinuha yung mga asawa nila, nagsasayaw na sila,
1: Alam
0: nakakatawa
1: mo,
0: sila.
1: actually, mas game ang mga senior. Kasi one time, yung discipleship group ng asawa ko, lalaki sila lahat, di ba? Niyaya mga wives. Tapos nanood kami ng isang banda na nagpe-play puro Beatles ang songs. Eh, syempre, kapanuhan ng mga seniors yan, di ba?
0: Panahon
1: Yung
0: niya natin.
1: mga mas bata-bata, nakaupo lang, palakpak lang. Pero doon sa isang corner, nakita ko ang saya-saya. May isang mas senior kaysa sa akin na elderly lady, dalawa sila. Aba, tumayo at sumasayaw. Parang ako, nung nakita ko sila, parang natuwa din. Parang gusto ko rin tumayo at sumayaw. Di ba? Kasi, yeah, I think we should not say na porket na sa ganitong age na ako, magmumukmuk na ako sa bahay, no? What we can do is, alam mo ba, one thing that can help us address our own sadness is if we can, kung kaya pwede nating isipin yung mga kaibigan natin na parang tayo naman ang mga musa sa kanila para i-cheer up natin sila. Kasi pag ginagawa natin yun, pati tayo natutulungan din mag-cheer up, di ba? So ako, ang ginagawa ko, kasi siyempre may mga kaibigan na ako na nabiyuda. Alam ko, siyempre sila, malungkot sila, di ba? So ang
0: Yes, so
1: ginagawa ko, every morning yan, parang mission ko sa kanila, I would send mga quotes, mga cheerful quotes or mga Bible.

0: verses na nakakapag-encourage sa kanila, dun sa kanila. And they feel the love. Kasi syempre, I have to admit, busy naman tayo. Hindi naman natin sila kayang bisitahin isa-isa araw-araw, di ba? Busy rin tayo. So, parang for me, I thank the technology na through that, pwede natin gawin, di ba? So, kahit na every day, every morning, nare-receive nila yon. Ang sabi nila, nafe-feel nga daw nila na may paki ako sa kanila. Di ba?
1: Oh,
0: so,
1: yung
0: I think,
1: concern,
0: oo.
1: Oh.
0: And in return, it helps me also kasi sila rin nagpapadala na rin sa akin. So, yung may nakakaroon ka ng connection kahit na via Viber lang, ganon, di
1: Yes,
0: ba?
1: oo. Oh. Alam mo yung ating technology ngayon and talking about itong tinatawag nating interpersonal connections, maganda siyang pagsamahin. Kasi nung araw, parang bago ka maka-interconnect, physically dapat nandoon ka. Pero ngayon, itong ating kaisipan ay siguro naging sanay na tayo na pag minsan may natanggap tayong ganito. Although ako ha, ayoko kasi ng mga forwarded messages. Parang ako kahit na sabihin mo lang sa akin, "Hello, I prayed for you," or "Hello, kumusta ka na?" Kahit isang line lang na 'yon na ang dating sa akin ay talagang may effort kang gumawa. Mas gusto ko 'yon kaysa dun sa forward mo ko ng napakaganda AI pa, di ba? AI pa. Na ano, tapos yon. Pero siguro kanya-kanya lang, iba naman natutuwa. Pero ako kasi na mas gusto ko yung parang nag-effort ba. Plus yung iba naman ang naano ko, ano, yung voice, di ba?
0: Ah, yeah.
1: Hi,
0: Yung
1: mami,
0: voice
1: kumusta ka na?
0: message.
1: Ganyan, oo, yun.
0: Voice
1: Yun ay
0: message.
1: papadala sa akin. And then, yung iba naman, minsan binibidyo yung sarili nila, ATM, ganyan, tapos papadala sa akin, gano'n. So, ano ko lang, yung mga gano'n, connections natin, let's work with our technology para dyan. Actually, meron akong isang gustong erase dito sa ating interpersonal connection. Kasi as grannies, nandun kasi tayo sa lugar na eto tayo as grannies, eto yung mga anak natin. Di ba? Ikaw na feel mo ba yun? Na parang hindi na kamukha nung araw na yan, sama-sama, together. Meron na silang sub, ano eh, parang subculture, di ba? Kasi nakablend na sila as a family. So, kaya ako to sinasabi sa ating interpersonal connection. Kailangan po tayo as grannies mag-adjust. Mag-adjust tayo. Kasi, gone are the days na nasa atin yung anak natin, di ba? Gone are the days na pwede nating sabihin na, asan kayo? Ganito, oh, may tayo, ganito. No? Kasi meron silang sariling plano.
0: Yes.
1: And, babalikan ko yung sa spiritual growth natin, na huwag tayo ma-offend. Kasi minsan, magugulat tayo, meron silang ginagawa na di man lang nagsabi. Parang ganyan, di ba?
0: Oo.
1: Well,
0: we have
1: pero
0: to accept kasi the fact na nag-asawa na sila, nag-leave na sila sa atin at nag-cleave na dun sa kanilang spouse. And
1: yes,
0: they have already established their own family culture. Kailangan
1: yes,
0: tanggapin natin, hindi pwede yung culture natin na laging mananatili dyan. Kasi yun ang sinabi ng bunso ko. Kasi yung bunso ko, nung kinasal sila at the start, dito muna sila sa amin. Kasi hindi pa kasi nila sure kung mag-abroad ba kasi mag-person ng PhD yung aking son-in-law. So eventually, hindi sila nag-person sa abroad, dito na lang. So eventually, they move out. So syempre, ako bilang nanay, parang nalulungkot ako, ha? Aalis na kayo. Pero sabi nga ng anak ko, kasi mami, syempre, pag nandito kami, hindi namin ma-establish yung sarili naming culture. So
1: Yes,
0: that's something we have to respect then, di ba?
1: Correct,
0: We have to adjust also to them. At saka, we also have to accept na, kunyari, tulad ko, tatlo yung anak ko, babae, di ba? I cannot say na, expect na dapat yung, ano yung culture ng panganay ko, dapat yun din ang culture ng pangalawa at ng bunso. May kani-kanilang unique culture silang lahat.
1: Yes.
0: Pero yung na-mention mo spiritual, ang akin lang, ang hinihiling ko lang sa Panginoon na whatever culture, unique culture each of them has established, important lang sana pa rin na God-centered. Yun ang important ang culture na hindi sana mawala. And praise
1: Yes,
0: God, hindi naman nawala. So,
1: yes,
0: very God-centered. Yun ang, kasi yung spiritual, sabi nyo nga kanina eh, Yung spiritual kasi nakakonect kasi lahat ng ibang aspeto
1: Yes, oo,
0: doon.
1: dun sa lahat, oo. So, yun po, ano, paalala lang po kasi kaya natin nga pinag-uusapan itong how to have our own seasonings, no? Sa buhay granis, para hindi ang ating, yun na, naka-fall, ano tayo, naka-lean tayo dun sa kanila. Kasi nga, there will be chances talaga na magugulat ka at hindi naman dapat ipagpaalam lahat ng kanilang kanga
0: Yes.
1: ay plano sa buhay, di ba? At isa
0: Yes.
1: pa, hindi rin dapat tayo na mag-isip na, hindi man ako sinama, bakit sila lang? Parang gano'n, di ba, ano? Kasi
0: Yeah.
1: halimbawa, ano, nag-tour sila sa ganitong lugar, hindi din natin dapat na parang mayroong mga ganong expectations. Kasi nga po, iba na sila, eh, no? And ito ating ginagawa na how to spice up personal na buhay natin to as grannies. Kaya lagyan natin ng seasonings para hindi tayo nakadikit doon sa ating mga ikanga anak. Yan.
0: May i-a-add lang ako. Siguro one thing na para di matulungan din tayo na mabilis maka-let go. Kung may nagkoconnect tayo, nagkoconnect kasi tayo, hindi lang dapat puro seniors lang. We can also connect with other, yung younger generation na kahit di nating anak or hindi nating apo. Di ba?
1: Yes.
0: Kasi like ako, very, siguro kasi couples ministry pastor ako sa church. So may mga younger wives na lumalapit sa akin. May mga ganyan. And also sometimes through them din, mas naiintindihan ko yung generation ng anak ko. At saka
1: Yes,
0: through them, mas nagiging malawak kasi yung tingin ko sa generation nila na, ah, ganyan pala
1: correct.
0: talaga sila, di ba? Yeah.
1: Yes, and to connect with that, doon sa ating letter C naman, kasi S-P-I-C tayo, yung isa nating second to the last na letter natin, connected na connected. Yung itatawag nating community, di ba? Community
0: Yes.
1: service, di ba?
0: Yes.
1: So, pag meron kagaya niyan, it's something related sa, you know, enriching lives of young couples, no, mentoring young couples. That's community building, di ba?
0: Yes, yes.
1: At hindi tayo nakasentro sa puro pamilya. Lawakan natin yung mga iba't ibang pamilya, no? Like, siguro, sa biyaya ng Lord, kasi ako napakarami ko talaga nitong community service na to, no? I go from north to south at kung saan-saan, ano? I have itong online, ano? Itong online, yan. Maganda rin, online. So, may mga, merong minementor ako online, ng mga mothers, may mga bata, may iba-ibang edad, ganyan. So, yes, we can do that, no? Yung mga bagay na yan.
0: Ako naman din siguro, blessed din ako kasi nga nagtuturo tayo, 'di ba, sa
1: Yes,
0: seminary,
1: tuturo.
0: siyempre may mga students na mas nakakabata at saka involved ako sa church, no? So, but sabi ko nga nag-usap kami ng asawa ko kasi siyempre hindi pa naman kami talaga retired, 'di ba? Pero sabi ko sa kanya, we have to start thinking about a retirement age na parang pag dumating ang time na hindi na natin kailangan gawin yung mga ginagawa natin ngayon. Mayroon pa tayong pwedeng gawin, especially something outside the church din, di ba? So we can, kailangan mag-network ta network na tayo sa community, no? No, may
1: Yes,
0: mga
1: oh,
0: charity,
1: masaya.
0: oo. Dati meron akong ano eh, alam na isang Catholic church ito. So meron is mga seniors na doon sa church nila. Every week pala, they commit to, kasi may feeding program. So parang every week yata, nagko-commit sila yung mga seniors. Yung
1: Oo,
0: mga iba
1: nagpapunta.
0: nagluluto, yung iba nagsaserve. So we can do that. Something that is not stressful anymore to us.
1: Yes, oo. And kung gusto natin ng ibang klaseng community service na hindi volunteer at meron tayong kita, alam mo ba na meron tayong isang link, no? Na pag kinlik mo yon, ang daming mga ano, one for seniors talaga yung mga trabaho na nakalagay doon. Parang 100 plus na mga trabaho, no? Pwede tayong kumuha, meron siya sa iba't ibang lugar, no? Na nakalagay doon. Hindi ang pero parang NCR. Palagay ko meron din 'yan sa region, no? Para sa atin pong taga-probinsya, no? Hanapin po natin yung mga ganong opportunities
0: Yes.
1: kasi nag-open ang government ngayon diyan. Kasi 'di ba? Hindi naman kailangan na pagka nag-retire ka, halimbawa sa regular work mo, 62, 60, ganyan, may malakas ka pa, di ba?
0: Oh, yes.
1: Sayang
0: Kaya
1: naman.
0: alam mo sa Japan nga, nahiya nga kami mag-asawa kasi that was the year, di ba, 2022 kasi yung asawa ko na heart attack. So 2023, pumunta kami ng Canada, dinalo namin yung panganay namin, doon na siya naka-base. So sabi ko, okay, kailangan mag-wheelchair na lang para para may assist sa atin kasi bawal pa siya magbuhat-buhat, 'di ba? Sabi sa akin nung pagdating namin ng airport, sabi nun sa akin, pati na kayo ma'am kasi ang dami namang wheelchair. So di sige, so meron nagtutulak sa amin, bibigyan namin ng tip. Stopover namin is Japan. Pagdating namin ng Japan, yung nagtutulak sa amin, mas puti pa yung buhok kaysa sa amin.
1: Oh,
0: Tapos
1: mga
0: nahiya ako, sabi ko, nakakahiya naman. Pero ganun pala talaga. That's what's keeping them
1: no.
0: productive, na they really offer
1: Yes,
0: these kinds
1: oh.
0: of jobs to the old, to the elderly doon. And they
1: Yes,
0: still
1: oh.
0: feel that they are
1: Marami.
0: productive, di ba? Oo.
1: Oo, kasi iba yung feeling na may silbi pa ako. May magagawa pa ako. Yun po yung kailangan natin as grannies, no? Na
0: Yes.
1: to prove to ourselves, not to anybody, sa ating sarili, di ba? Na we can still do this, we are happy doing it. So yun, kung gusto natin volunteer, kung gusto naman natin may bayad, di ba? So nakakatuwa sila naman. Meron nga ako mga parang malls na nakikita, greeters eh, puro ano, senior. Parang yun yung kanilang ginagawa, di ba? Meron ako store na na-encounter na gano'n. Yun, nagigreeters, puro mga seniors. Ang nakakatuwa. Okay, now let's go to the last letter E. Yan, ano naman yan? Explore. Explore ba yan?
0: Exploration and joy. So parang ibig sabihin, yung oras na rin na para ma-enjoy natin ng freedom, mag-discover ng mga bagong hobbies, o kaya mag-travel, or mag-explore yung mga, punta tayo sa mga provinces, no? I-enjoy natin yung creation ni Lord, no?
1: Yes, yan. Siguro kadugtong niyan as we explore, we also can do parang let's explode with passion. Kasi pag nag-explore ka, parang dapat may passion ka, 'di ba? Explode with passion. Kasi like ako, may bago kami kasi may farm kami ngayon eh. So, 'yun, bago sa akin 'yan eh. It's an exploration talaga, no? Malay ko nga nung araw hindi ko nga kilala yung mga weeds, kung pwede pa lang kainin ito, ito hindi, parang ganyan, no? To me, parang magkakamukha sila lahat. So, yun, ano, nakakatuwa. And then, marami kang makikitang kung ano-ano, no? Pag may tinanim ka, nag-grow-grow siya, di ba? Makikita mo siya. And nakakatuwa po yung mga ganitong bagay. So, let's learn how to spice our lives as grannies. Let's not get stuck, no? Na, ay, dito na lang ako, matanda na lang ako, puro lang, di ba? Po. Tayo po ay ginawa, sabi nga, even in their gray hair age, di ba? Aging gray hair, I will stay with them, sabi ng Panginoon, and they shall be bear fruits, di ba? Even in their old age. Oh, di ba? Ganda, no?
0: Quote ko
1: So,
0: lang yung
1: let's claim that.
0: Ecclesiastes 3, no, 12 to 13, na nag-remind sa atin na we enjoying the good of our Lord, of our labor is a gift from God. Kasi isipin nyo, ilang decades din tayo nagtatrabaho, nag-aalaga, nagpapalaki ng pamilya, ng ating mga anak. Now naman is the time na mag-enjoy naman tayo. Kaya wag nating isipin na senior na tayo, mukmuk na lang tayo, wala na tayong pwedeng, wala na akong silbi, wala na. Hindi naman ganun. Marami pa tayong pwedeng gawin, no? Na
1: Yes,
0: hindi tayo
1: oo.
0: stressed
1: And
0: anymore. Oo.
1: maganda, malaya na tayo. So wag po nating ikulong yung sarili natin doon sa natawag nilang ano, apostolic, no? Masarap lang yung apo hihiramin.
0: Yes.
1: Lalaruin mo. May time
0: Yes.
1: lang, pero oops.
0: Oo.
1: Biblical. The two
0: Oo.
1: shall live, sabi mo kanina, empty. Wow, ang dami nating usapan. Thank you
0: Yeah.
1: so much, Lola,
0: Thank you.
1: Granny, Ma'am si Irene.
0: Thank you also, Granny and Mamshi. Blessy.
1: Ayan, naku, marami na tayong mga narinig how to spice up our lives as grannies. Pero hindi pa po dyan nagtatapos. Of course, ang ating pintig-pintig ng puso, pakinggan po natin at siya po ang magtatapos sa ating sa panalangin, si Ma'am Shi Weng Del Rosario sa kanyang heartbeat portion.
2: Purihin ang Diyos sa panibagong araw na ipinagkaloob sa atin. Madalas ang itinuturo natin sa maliliit na bata ay kung paano igalang ang mga nakatatanda. Maganda yan, subalit mas maganda na ang pagtuturo ay maumpisahan sa kung paano nila igalang at mahalin ang kapwa nila bata. Alam naman natin na likas sa kanila ang pagiging possessive. Nahihirapan pa kasi silang magbahagi o magpahiram ng kanilang toys. Kaya sa sitwasyong ito ay doon naman tayo, mga mamsis, maging alerto na makuha ang kanilang atensyon na matuto sa ating pagtuturo sa kanila. Sinasabi sa Proverbs 22 verse 6, "Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it." Hindi lamang po basta turuan silang sumunod, kundi mahalaga ang paghuhubog sa kanilang pag-uugali. Narito ang ilang mahalagang bagay na maaaring ituro sa maliliit na bata. Una, pagbabahagi at pagiging mapagbigay. Turuan silang mag-share ng kanilang toys. Pangalawa, paggalang sa iba. Ang paggamit ng po at opo, please, thank you, at sorry ay mahalagang maitanim na sa puso nila. Pangatlo, pagiging responsable. Matapos nilang maglaro ay turuang iligpit ang kanilang mga laruan at ingatan din ito. Pang-apat, pagiging tapat. Turuan din natin silang magsabi ng totoo kapag nagkamali sila. Panglima, paghingi ng tawad at pagwasto ng mali. Hindi sapat ang mag-sorry lang, kundi turuan din silang ayusin ang nagawa nilang mali kung posible ito. At higit sa lahat, ituro ang pagmamahal sa Diyos at kapwa. Gamitin natin ang Bible stories at ituro ang mga lessons mula rito. Mga mamsis, huwag mapagod sa paghuhubog sa ating mga anak. Simulan ito kahit bata pa sila. Kagaya nga ng ating kababayan si Alex Ayala, 4 years old pa lang ay na-train na siya upang maging mahusay sa larangan ng tennis. Kaya naman, siya ngayon ay umaani na ng tagumpay. Gayun din ang ating mga supling, pagdating ng panahon ay aani din sila ng mga papuri. Ito ay dahil sa magandang ugali na itinanim mo sa kanila noong bata pa sila. Higit pa ito sa tropeyo at mga achievements. Ikaw rin ay magkakamit ng gantimpala dahil sa iyong pagpupunyagi sa paghubog sa kanila. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa pagbibigay niyo sa amin ng opportunity para pangalagaan ang aming mga anak. Salamat, Lord. At hinihiling ko po na bigyan niyo kami ng katalinuhan kung paano namin gagabayan ang aming mga anak at magkaroon din po kami ng tamang disiplina sa aming sarili upang kami ay maging magandang ehemplo sa aming mga anak at kami ay kanilang makopya. Itinatagubiling ko po, Panginoon, ang lahat ng pamilyang Pilipino na kayo na po, Panginoon, ang manguna at gumabay sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and Amen.
1: Maraming salamat sa iyo, Ma'am Shu Weng, sa iyong pagbibigay sa amin ng dagdag para ang mga pusong ina ay tunay naman na ma-shape up. Pero higit sa lahat, maganda po kung ilalagak natin sa kamay ni Lord. Ayan. At salamat din sa pagsasara ng ating program through that closing prayer. Ito po ay inyong Mami Becerios nagpapasalamat sa inyong lahat na sumama. Nakinig po ba kayo over 702 DZAS AM band? O di ka naman, baka nakita niyo ang aming mga granny looks. Ano? Mukha ba kami mga grannies, ano? Over FEBC Radio TV. At ang lahat na niyan, na-access niyo po ang Moms at Heart dahil tayo ay active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And always, as ever, ang akin pong paalala, huwag po natin kakalimutan, ipaayos natin, ilagak ang ating mga pusong ina sa kamay ng ating Panginoon. Marami pong salamat sa inyong lahat mula sa inyong Mommy Bessie Rios. Thank you.

0: kaibigan mo, pare, date mo naman yung misis mo. Di nag-date ka. Eh, last year mo huling dinate yung asawa mo. Sabihin mo, how have I hurt you? Ang haba nung distansya nun.
1: Ang intro
0: kasi
1: ka
0: na ina-accumulate yun, di ba?
1: Ang intro, nung araw.
0: Last year.
1: Last year.
2: Paring Mark, sa akin, no, paring Jebo, dalawang bagay when it comes to accountability sa marriage. Meron ako naalala na isang pagkakataon. We were already teaching, no, sa The World Needs a Father. Nagpa-facilitate na tayo ng module nito. Sa aspeto ng communication. So, tinanong ko siya, say ko, how is my listening? Diba? Kasi maraming mga sinasabi ang asawa, ganyan. So, sabi ko, from 0 to 5, gradean mo naman ako. Minsan yung mga grade na yun, nakakatakot eh.
1: So, from, mo ha?
2: Oo. So, from 0 to 5, parang kumaalala ko, parang ang grade ko, 1. So, one. Grabe naman, kako.
0: Buti ang, naman eh.
2: Ang baba mo naman mag-grade.
0: Buti hindi 0.
2: Ang baba mo naman kako mag-grade. Isipin mo, nagtuturo na kami, nagpa-facilitate na ako, ang grade ko one. Sa listening, 1. Grabe one. Naman. Tanong mo kung saan galing. Sabi mo, 0. Hindi eh. Sa akin, negative eh. Oo, di ba? Kuminsan, mas mabilis akong sumagot, magbigay ng solusyon, kaysa pakinggan muna. No? So, yung mga bagay na ito, no, pag sinabi natin accountability, first, I can be held accountable sa in respect to my wife. Accountable ako sa Mrs. ko pagdating sa mga domestic responsibilities, di ba? At siguro pwede ko na rin sabihin dito sa mga pare natin dito, no, I am certainly sure kapag meron akong hindi magandang ginawa sa asawa ko, that my wife can call si parang Jebo.
1: Friends na kami sa Facebook.
2: Oo.
1: Tataga ko niya.
2: Oo.
0: Ilang beses ka ba tinawagan ni Alit?
2: Wala pa.
1: Wala pa.
2: Tapos ngayon, alam niya, kasama ko na dito si paring Mark.
1: Oo. Yari.
2: Tatawagan din to si paring Mark. Kaya,
0: ma-message nga si Alit.
2: Hi,
0: Alit.
2: Hindi lang po sila ito, no? Kundi,
1: Caleb, one to five.
2: Kundi pati yung mga iba pong mga kasama namin, na kasama ko po, mga kaibigan din namin na, ni Alit, na common friends. Ganun po yung samahan, eh. Umabot na po kami sa puntong yun. At, and something na kinatutuwa ko, sapagkat, alam ko when the time comes, I won't be judged, but at the same time, I would also be handled properly kapag meron akong hindi magandang nagawa. Because, alam niyo po, di ba, sinasabi nga kapag nagtuturo ka nga, nagpa-facilitate ka ng something, malaking responsibilidad, pero malaki din po ang accountability ko rin po. Kaya nangangailangan po ako noon. At ang bawat isa sa atin, regardless kung anong ginagawa natin sa buhay, because being a father, being a parent, is also a huge responsibility. Kaya malaki din po yung ating accountability being a parent. Kaya pinag-uusapan po natin ang mga bagay nito. Spiritual life, and now, sa ating marriage, yung topic. So, what else can be held accountable in respect to sa aspeto po ng pag-aasawa?
1: Yan. Yeah. Naalala ko, no, kailangan po nating magbago din ang mindset. Kasi usually, ang gusto nating i-project is an image na perfect, eh.
2: Yeah.
1: Ideal.
2: Mm-hmm.
1: Pero yun nga, hindi naman kami nandito to project an image of what is ideal.
2: Mm-hmm.
1: Dahil maayos kami, hindi po. Paulit-ulit yung naririnig yan. We're saying na yung sincerity is very important. And sincerity is admitting na meron kang weakness. And if you notice na pagka naging sincere ka, you're opening your life to people who can help you become better.
2: Yeah.
1: Kaya yun ang challenge talaga dun, eh, no? Yung sincerity. Marami ang takot na takot sa accountability kasi ang gusto nila concealment, hindi confession.
2: Yeah, oo.
1: Diba? Concealment is protecting your image.
2: Image, ano?
1: Hindi ako nagkakamali, okay ako, maayos ako, hanggat walang nakakalam. Pero yung confession is opening up to the Lord.
2: Yeah.
1: Na yung nakikita niya kahit hindi nakikita ng tao, is yun ang mahalaga. Again, paulit-ulit natin in-emphasize dahil ang goal is to glorify God.
2: Mm-hmm.
1: So, kahit ano pang tingin ng tao sa atin, if we know that we are not glorifying the Lord, then something has to be done.
2: Mm-hmm.
1: Kaya yun ang malaking challenge doon. So, once na maging nasanay na tayo sa konsepto ng sincerity and the people around us ay nasanay na roon, they realize na

0: ang totoong authority, hindi yung pagpapanggap na hindi ako nagkakamali.
1: Yes,
0: na?
1: Yes.
0: Kaya
1: agree.
0: Minsan, tingnan mo nangyayari sa lipunan natin, parang with the leaders, no, sa mga politicians, hindi man lahat, pero halos lahat. Pero ang point lang is, maganda yan, okay na tao yan. Mm. Tapos may ilalabas lang na anomalya o baho, parang collapses. Mm. Kasi wala naman talagang perpekto. Eh, no? Mm. Kaya parang ang nangyayari is more on presenting your best side rather than inviting accountability. Kaya mapapansin mo, sa bansa natin, ang isang mahina talaga is accountability.
1: Tama.
0: Parang di matapos-tapos yung mga corruption,
1: exactly,
0: yung mga scam na yan. Bakit? Kasi nga, ang pagboboto tayo, ang ipepresenta sa atin, maganda track record nito, mahusay ito. Tapos mamaya, pagka meron lang nagkaungkata ng baho, wala talaga. And then you realize parang na-scam tayo pare-parehas. Kasi nga, ano bang alam natin, no? Until may malaman tayo. Pero kung nandun yung sincerity, alam natin eh, na ako bilang mahinang politiko, halimbawa, pwedeng sabihin na ito, loophole to eh. Na pag hindi natin inayos tong loophole na to, matutuksong kahit sinong uupo na anumang posisyon na maging aspeto ng corruption to. So, yan, yung transparency dyan nagmumula. Now we invite people to check. Sabihan tayo kung mayroong mali, which is very significant. Hindi lang sa politics, definitely sa buhay din natin, bawat isa. And the same is true pagdating sa fatherhood, no? Again, ang isang challenge din kasi dito, lalong-lalo na kung tatay tayo, is ang magse-set ng tone ng accountability, tayo eh. No? Kasi pag once na nagpakita tayo na hindi nyo ako pwedeng pakialaman,
1: nako,
0: hindi pwedeng ako re-questionin, palaging kayo lang ang pwede, ako hindi, then wala na. Diyan na nabe-breakdown yung accountability. I remember in one session on moral authority, napag-aralan nga namin doon, no? I did one with kila paring Dennis, no, sa live. And ang isang ang kinasanayan ng tao to gain authority is using fear. Fear.
1: No.
0: Para
1: fear-based.
0: Para magka-authority ka, fear-based. Kaya hindi pwedeng fear-based eh. Kasi pag fear-based, walang accountability dun eh. Walang accountability eh. Kasi ang tao takot umamin sa'yo, takot magsabi sa'yo, until such time na lang, nag-breakdown na lang sila na hindi natin namamalayan na ang dami na palang lamat ng kanilang buhay. No? And then nandyan lang tayo, physically, we are not far, pero yung kalooban malayo kasi ang dahilan nga, we became more concerned with the image na pinoproject rather than with yung objective to invite people for accountability. Kaya yan din naman ang hamon para sa atin. Kaya yung as fathers, when you move forward with accountability, you're not only doing it for yourself, but you're setting the tone, creating the culture for your family.
1: Nice.
0: So talaga, kaya yung laban na ito ay hindi lang sa personal, kundi para sa buong pamilya. So, yan ang malaking challenge dyan. And then of course, we have ito nga, yung sexual integrity. Nabanggit nga ni Pastor, paring Pastor Mark, isa rin itong aspeto, no, na usually sa mga kalalakihan, ito rin ang isang malaking problem. No? Actually, malaking problema talaga siya ng society. Ang masaklap lang kasi, paminsan, ang hirap humanap ng tamang tao na accountable ka, lalong-lalo na sa area na to. Kasi, nasanay tayo sa kultura eh, na sabi nga nila, pagka babaero ka, lalaking lalaki ka. Parang yan eh, yung toxic masculinity. Ano? Na yan din ang palagi nating ini-emphasize. I remember yung topic natin na real manhood.
1: Yes.
0: Di ba? Kasi kailangan maging klaro yun eh. Kasi ang malaking pagkakamali kadalasan sa aspeto na yon, maliliit pa yung mga bata, lalo na yung mga anak na lalaki, kinokondisyon na natin eh. Ito yung tunay na lalaki. Di ba? Kailangan may crush ka, may gusto ka, ligawan mo, kailangan may galing kang dumiskarte. Tapos, pagka naging tatay na siya, yung mga values na in-inculcate natin na ang tingin natin, itong road to masculinity, Pagdating ng pagiging tatay, eh talagang yun ang mga kalaban mo, di ba? Yun ang hindi dapat. So, how can we expect them to suddenly change? Samantalang yung ibinato nating, in a way, molde, yung stereotype, is not shaped by the Word of God. Rather, it was shaped by the world around us. No? Kaya kasama dito sa accountability na ito, talagang yung clarity ng values. Kailangan maliwanag yung values natin. Kasi hindi lang naman to yung, oh, pastor, mag-open ako sa'yo, ha? Paring Alison. Yung values kasi.
1: Values.
0: You open up para ma-check kung align pa ba tayo dun sa values. So any deviation from that value or values na ina-uphold natin, yun dun tayo ko, correct, para maibalik tayo sa values. So kung wala namang klarong values na tinataka, so anong point ng accountability? Yeah. Diba? Parang nagsabi ka lang. So ito naman, kaya natin sinasabi, kasi nga, kailangan natin ng tulong patungo sa isang direksyon.
1: Yeah.
0: So kung walang linaw yung direksyon, parang nag-open up ka lang sa isang tao. And I've seen this many times. No? Nag-open up lang, pero wala namang intervention. Walang intervention. At ang reason kung bakit walang intervention, kasi hindi rin alam nung tao na kaya ka nag-open up dahil gusto mong ma-correct ka, maituwid ka para madala ka sa tamang direksyon.
1: Yeah.
0: Kaya yun ang challenge din doon.
1: Alam mo, paring Jebo, no? Paring Mark, kung papansinin natin, in the last 5 to 8 years, ilan na sa mga prominent, no, mga pastors internationally, globally, ang nahulog. Ang isang kahirapan kasi dito habang tumataas tayo o sa posisyon, sa title, sa recognition, yung image natin, eh lalong kailangan mas pag-ingatan natin. And more so, kung wala kang people that you're accountable with, eh ang hirap nun eh. Para bang wala na nag-check sa'yo eh. Kaya naalala ko, sinasabi ni Cassie, no, Carstens, na even siya eh, na when he is traveling, those people that is accountable with, alam ang schedule niya, alam ang kanyang ginagawa, alam kung nasa hotel na siya, and these people are also praying for him. These people he's accountable with. Naalala ko isang young professional, at actually dalawa sila that I'm mentoring. One was at that time parang alam yung mga sa office pag mayroong mga parang mga excursion, parang gano'n sa office. So, nalasing yata itong kasama nilang babae, at sabi ng boss niya, sapagkat medyo malaking mama siya, bagamat bata pa, eh, sabi niya, pakidala muna sa kwarto. Silasing na, nasa beach sila, nasa buhangin. So, ginawa niya, binitbit niya dito sa balikat niya, parang isinampay niya sa balikat niya, at inilagay niya sa kama, umalis na siya. Pero when we talk, dahil nga may accountability po, eh sabi niya, pastor, nagkaroon ng skin to skin contact, kasi syempre inanong bit niya, sabi niya, I asked my pastor na i-discipline ako. Sabi ng pastor, bakit kayo i-discipline na? Kasi ganito nga. Parang I don't find any reason para i-discipline na kita. Sabi niya ganon. Pero sabi niya, kailangan mo i-discipline na pa rin. Parang ganon. So, alam mo yung ganon. Kahit na sa ganong aspeto, yung conscience niya is so clean na even sa akin na hindi niya ako pastor, because I'm mentoring him, he opened that part sa akin. Isang young professional na bago pa lang magtatrabaho, at Christmas party, first Christmas party nila, at maraming inuman. Sabi niya, sigurado maraming inuman, kuya, ganyan. Sabi niya, pwede ba pag-pray mo ako? Alam mo, umabot ako ng 1 a.m. ha? Gising ako na kinakamusta ko siya. Oo, say ko, nanalo ka naman raffle dyan. ako napuyat ako dito sa'yo. Ha? Alam mo yung mga ganong klaseng sakripisyo, pero natutuwa po ako sapagkat naroon po yung yung even sa mga murang edad pa lang nito, na natututunan na po nilang kahalagahan ng accountability, sapagkat alam po nila na mahirap eh. Alam yung first job mo, tapos nagiinuman lahat, may pressure, bakit hindi ka umiinom? Pero yun din po yung pagkakataon na magandang maipakilala natin na kung ano yung integridad natin, na tayo naniniwala kay Kristo at may takot tayo kay Kristo. Babalik tayo uli doon, accountability, the end result, eh gusto nating maluwalhati ang Diyos sa buhay po natin at sa trabaho na kanya pong ipinagkaloob sa atin.
2: Yeah. Yeah. Sumasangayon ako dyan kay paring Alison, kasi
1: salamat
2: natin,
1: po.
2: Di ba?
0: Sa wakas!
2: Kasi Tumalino yan eh, nung nag-studio tayo. Eh, sumasa nga yun kung paring Ari. Hindi, itong bagay na ito, tama kay maraming Christian leaders na sumabit dito eh.
1: Yeah, yeah.
2: And aminin natin, lalo na, kunyari tayo, aminin natin, we hold responsibilities eh.
1: Mm.
2: And maraming tao, aminin natin na look up to us. Mm. And ang temptation doon is because we want to preserve a certain image.
1: Yeah.
2: And itong isang bagay na ang maraming lalaking leaders, mga spiritual leaders, mga pastor, dito sila bumabagsak, dito sa area ng sexual integrity,
1: mm-hmm.
2: sa purity. And very subtle siya eh. Minsan eh, simula lang yan sa lustful thoughts, di ba? Mm-hmm. Yung mga, and then pinapabayaan mo lang, lakal man di mo mainaamin na issue mo yun, mm-hmm. di ka naging accountable. And then soon eh, nagbubiyo ka na ng pornography, mm-hmm. pornografiya, di ba? Tapos, hindi mo naman sinishare, hindi ka accountable to anyone.
0: Escalate.
2: And then, naging addiction na siya, di ba? Yeah. Your regular niya. Minsan, pakatapos pa ka pa nga mag-sermon, eh. Baka, eh, di ba, mga ganun, eh. And then, soon, eh, baka hindi mo alam, nakakaroon ka na ng extramarital affair, di ba? So, and then, one day, sasabog na lang siya, eh. Kasi doon pa lang sa nagsimula siya, sa lustful thoughts, hindi mo inamin, di ba? Kasi, kasi ang ba na pag lagi natin uulit, 'di ba? Ang purpose natin is to glorify God. Gusto natin ng kalugod-lugod na buhay sa Panginoon. And ang kaaway natin, ang diablo, expert 'yan eh.
1: Ayaw niya
2: tuwa siya kapag sinisikreto natin yung mga bagay na 'yon.
1: Yeah.
2: At somehow pag sinisikreto natin, nagkakaroon ng kapangyarihan ng diablo sa buhay natin, sa puso natin.
1: Mm-mm. Mm-mm.
2: At para mawasak yung kapangyarihan na 'yon, you need to expose it. Eh.
1: Yeah.
2: You need to expose it. And personally from my experience, the moment you expose it, yung power niya nawawala eh.
0: Yeah.
2: Di ba? Yung power niya. Kasi,
1: let's light face it, di ba? That's light eh.
2: Oh, di ba? Pagka addicted ka sa pornography, eh, addiction siya eh. Bandage siya. So, parang kang addict eh. Lagi mo siyang hinahanap eh. Pero the moment i-expose mo siya, hindi naman talagang maybe it's not immediate, but somehow yung power niya sa puso mo, sa buhay mo, sa isip mo, nawawasak eh. And therefore, nakakaroon ka tuloy ng sense of let's say relief, di ba? Sense of that you're really out of a bondage situation, yung freedom, di ba?
1: Yeah.
2: Freedom, may freedom ka. And yun ang kahalagahan ng pagiging accountable, eh, na you get freedom, di ba, from the bondage that you're experiencing.
1: Yeah, that's right.
0: Naalala ko, no, kasi pagka, syempre, pag pastor ka, may sasakyan. Misa,
1: naku,
0: may
1: isa pa yan.
0: Isa ka, eh, diba? Kami ni Mrs., may mga batas kami dyan, eh.
1: Yes, correct.
0: Siyempre may mga tao na hindi mo dapat isakay.
1: Mm-hmm.
0: Kahit anong justification mo. And then, yung harap, reserba yan, trono ng misis yan. Eh.
1: Yeah.
0: Diba ako sa harap? Kaya ako lagi may gamit ako sa harap nakalagay. Pagka may kailangang isakay, no? Siyempre, hindi naman lahat eh, kailangan mo isakay. Eh. Pero doon. And then, of course, I report. Pero hanggat maaari talaga, you avoid. And then, nagre-report ka rin.
1: No?
0: At the same time, mahalaga din yung meron kayong set of rules. Kasi ang isang danger din yan pag may nakakita eh. May mag-iisip, di ba? Ang kalaban mo dyan, hindi lang naman yung natutukso ka, but the impression, the appearance of evil eh.
1: Diba? Yeah, yeah.
0: Yan ang isang dangerous dyan eh. Kaya dahil nga pinangangalagaan mo rin yung sarili mo, na paminsan itong mga bagay na ito, alam mo yung ang kalaban natin dito yung debatable.
1: Yeah.
0: Yung parang gray area.
2: Gray area. No? Yeah. Oh, gray area. Yan ang hindi na makasalanan na, eh.
0: Oh. Wala naman kaming ginagawa.
2: No, yan. Tsaka, tinutulungan mo, di ba?
0: Tutulungan ko. Bendang loob na nga ako.
2: Nagko-commute diba? Yung church member mo. Oh. So, kawawa naman, umuulan.
0: Ang ginawa mo na yung skola.
2: Iba na pala. Iba pa rin, ha?
0: Iba na talaga. Oh,
2: and minsan, parang iniisip mo, parang sama ako naman, di ba? Hindi ko tinutulungan yung... Pero actually, you're protecting yourself eh, from falling into sin. Eh.
0: Oh.
2: And there's value in that. Eh. And I'm sure na pag malaman nyo ng let's say, church member mo or siguro ng staff mo, pag malaman nila yung layunin mo, I'm sure ma-appreciate din nila.
0: Yes,
2: yun.
0: Yes. Kasi talagang ano eh, minsan ang nagiging downfall natin nagsisimula talaga sa mga gray areas talaga. Diba? Na kadalasan sa halip na tanggalin o itigil, eh, pinaglalaban pa. Kasi nga, parang wala namang kasalanan pa eh. Ang magandang ano dyan dun sa 2 Timothy 2.22, di ba? Run from anything that stimulates youthful lust. So, not from sin itself, but anything that brings you a step closer.
1: Yeah,
0: sin. Yun ang danger nun eh. Kaya talagang mapapansin mo yung mga downfall din. Sabi nga, misan, pag, alabawa, itong si King David, nung napulog siya kay Bathsheba, alam mo yung introduction dun sa pangyayari na yun, sabi ron, ano, I forgot the exact passage, pero ang sabi ng passage, during the time when kings go to war, King David stayed in his palace. So, wala namang ano, di ba? Siguro, pwede na, utos ko na lang.
1: No.
0: It's kay komandante, siya na bahala. No. Wala namang problema eh. So, kaya lang, it was his duty.
2: It was his duty, yeah.
0: Kaya lang, mapapansin mo, pwede mong i-justify na sa dami ng gerang pinuntahan niya, baka maliit na bagay lang naman, pahinga naman yung tao, di ba?
1: No.
0: But during the time when kings go to war, he stayed in his palace. Who would know na yung pag-stay niya na yon will lead to something else, and then later on, nahulog na kay Bathsheba, pinatay na niya yung asawa ni Bathsheba. Ang dami ng komplikasyon.
1: Yeah.
0: Pero naalala ko yung ano yung series doon sa isang documentary, yung Seconds Before Disaster. Diba? Paano nangyari yung catastrophic disaster? Eh, sa case naman itong si King David, if you look at what happened, pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba, nagkasala sa kay Bathsheba. Pero pag tin-race back mo, no, doon magsisimula sa during the time when kings go to war, he stayed in his palace. So, yun yung mga ano eh, yun yung mga aspeto na pwede mo pang ipaglaban. Pero yun nga, it brings you a step closer to catastrophe.
1: Yeah. Yeah.
0: Kaya talagang yung pagmaliwanag yung rules, yeah, no? And people will get used to it. No? Hindi ka naman nahanap. Ang masaklap kasi pag sinanay mo eh. Pag sinanay mo na ganun, it becomes the norm. Pero pag alam nila na hindi dapat, talagang hindi dapat. I remember even sa church vehicle namin noon eh, yung church vehicle is walang tint yun. Tapos eh, may upuan talaga sa harap yun. Yung L300. Hindi naman kayo magkakatabi talaga doon dahil alam naman yung lumang L3, di ba? Pero naging rule ng church yan. Pag pastor nagdadrive o lalaki nagdadrive, hindi pwedeng babae nasa harap. Unless, sabi mo na elderly. Yun talagang, kasi minsan hirap bumaba sa
1: likod.
0: Sa likod eh. So, at nahihilo. Or Pastor Mark. Deception, no? Kano katanda.
2: Baka. Minalala lang ako.
0: Minalala ka.
1: Yung imagination mo, kung saan ako napunta.
2: Church member mo, di ba?
0: No.
2: Sabi, ito naman kasi minsan, wag naman tayo maging legalistic, di ba? Baka naman 20 years old na. Hirap-hirap na. Sabi mo, nai, pasensya na kayo. Bawal po.
0: Baka may mag-isip.
2: Bawal po, baka may mag-isip.
0: Baka may mag-isip.
2: Pasensya na kayo.
0: At kaya kailangan, meron din ano, rules, di ba? Hindi naman kami nagbabawal, lalo na sa lugar namin, minsan may mga baha. So may mga sinasakay din ng mga members na ako, ang siyempre ang ano mo doon is kung komportable yung misis mo na sila yung sakay, and then usually naman yan mag-asawa din yan or pamilya, then that's fine. Pero yung malalagay ka sa sitwasyon na medyo talagang alanganin, either mag-inform ka muna bago mo gawin, or mas mainam pa, hindi yung tipong patago. Yung mga tao nakikita na, oh, sabay na ho kayo, baha. So, alam nila na may reason. Hindi sila magkakaroon ng room for creative imagination.
1: May isa pa dyan eh, yung grupo na isasakay mo, pero kailangan mo pa rin itanong sinong huling bababa. Kasi grupo yun eh, grupo eh, di ba? Tapos yung huling bababa, magkakaroon pa rin kayo ng contact kasi siya pala yung huling bababa. Oo, dapat alam mo rin kung sino yung huling bababa. Di ba? Iba-iba yung mga binababaan yan eh, pag naghahatid ka eh.
0: Hindi ho yung tipong isang grupo, isa lang binabaan. Oo. Ibig sabihin yung, minsan nagiging loophole eh.
1: Yeah, oo, pag hindi ka nagiging maingat.
0: Kasi yun nga eh, ang iniiwasan natin is the appearance of evil. Kaya talagang ano eh, kung titingnan mo, parang ano ba yan? Ang higpit, no? Ano ba yan? Kami ng wife ko, yung phone ko, nabubuksan niya.
2: Yun.
0: Phone niya, nabubuksan ko. Mga anak ko, nabubuksan yung phone ko. Kaya misa, pag sinasabi ko, anak, pay ko mo nga, pakicheck mo kung nag-message. Kaya nilang buksan yan. Eh.
1: Alam ng mga anak ko yung password.
0: Nag-password ka pa nga eh. Baliwala rin eh. Nahack din nila. So, bottom line, bakit ginagawa ito? Again, kasi nga, you want to be accountable to protect the relationship and to create a culture. So sa amin, very significant yun. Of course, sabihin nila, paano yung privacy? I can access, but I choose not to access. Diba? Kumbaga, decision mo na lang yun kung i-access mo. Pero ang bottom line, you can access it anytime. So, kung gusto mong i-access, I will not be offended. Diba? Hindi naman ako ma-offend kung i-access mo yan. Kaya mo nga alam yung password yan.
1: Pa-privacy, privacy ka pa eh. Mag-asawa na nga kayo eh.
0: Yun ang madala kayo.
1: Lahat nga eh. Naanon eh, di ba?
0: Kaya iba nagugulat. Bakit? Bakit? Bakit ganun? Wala ba kayong privacy? Ano bang privacy? Yun lang ano nga.
1: Mag-asawa na nga kayo.
2: Mali pananaw eh. Lalo lang kung mag-asawa kayo. Because biblically, you are one eh.
0: You are one.
2: So, there's no such thing as privacy sa marriage eh. Kasi once may tinatago ka sa asawa mo, kahit maliit na detalye lang, apektado yung oneness din nyo eh, as husband and wife.
0: Yung Gcash lang talaga at saka yung... Saka yung add to cart.
1: Yun lang.
0: Silip, yari,
1: yun lang talaga.
0: Biro lang. Ako ay tagakuha ng parcel ng misis ko. Siya rin tagakuha ng parcel ko. Kaya, ibig sabihin, the more we put this in place. Gusto ko yung sinabi nung si John Bevere. Sabi niya, alam mo, the more you, the earlier you struggle with these things, no, i-settle mo na yan, the less problems in marriage. Eh.
2: Yeah.
0: Kaya maraming mga ongoing problems kasi we refuse to talk about things that we can actually settle prior to getting married or early on in marriage. Yeah. Pero the longer na pinoprotektahan natin yung mga ganyan, pinaglalaban natin yung mga... Alam mo nang nakakasakit sa asawa mo kahit sabihin mong di ka naman gumagawa ng masama. Eh, you just prolong the agony.
2: You
0: just create the cracks in your marriage. So, talagang napaka-importante yung ganoong mindset. Uy, nakirid away tayo. Magdi-devotion pa si Alice.
2: Okay.
0: Mangusap ka sa amin ng isang minuto. Okay, sige po tayo sa devotion natin.
1: Tayo po ay dumako muli sa salita ng Diyos. Matatagpuan po mula sa Ecclesiastes sa... Chapter 4, verses 9-10. Two are better than one because they have a good reward for their toil. For if they fall, one will lift up his fellow. But woe to him who is alone when he falls and has not another to lift him up. Salin po sa mabuting balita, ang dalawa ay mabuti kaysa sa isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Napakahalaga po ng talatang ito sa pagdating po sa accountability. Kung nanaisin po natin talaga na lumago, umayos ang atin pong pamumuhay, maging lalong-lalo na ang atin pong pagiging magulang. Ipinapakita po sa atin ng talatang ito na hindi tayo nilikha ng Diyos upang harapin ang buhay na mag-isa. May mga panahong tayo ay, alam niyo, manghihina po tayo, mabibigo, o mabubuwal. Kaya kailangan natin ng taong kasama, tutulong, magpapalakas, at magbabangon sa atin. Yan man ay ang atin pong asawa, yaman po ay maging ang atin po mga anak na we can be accountable with. Gayun din po mga kasama po natin sa simbahan na pwede po nating ilagak, ipagkatiwala ang atin pong accountability sa kanila. Sapagkat mas malakas tayo kapag may kasama. Yun po katotohanan po doon. Mas malakas po tayo pag may kasama. Hindi po tayo nilikha na maging lone ranger na mag-isa o superman. Kailangan po natin ang tulong ng bawat isa. At yun po ay nagpapakita ng kababaang loob katulad ng atin pong napag-usapan noong nakaraan. Ano po? May mga panahong tayo ay mabubuwal. Hindi lagi po tayo malakas physically, hindi po tayo lagi malakas spiritually. Daratnan po tayo mga unos at bagyo ng buhay. Kaya kailangan po natin ng makakasama. Kailangan po natin ng mga taong maari pong tumulong sa atin upang bumangon muli. Gayun din ang tunay na kaibigan ay hindi nangiiwan sa panahon ng kahinaan. Doon po natin matetest, no? Kung sino talaga yung mga kaibigan po natin. Sapagkat ang pamilya at ang kaibigan, ang tunay na kaibigan at that, ay hindi po mangiiwan yan, no? Sa gitna ng atin pong pagpipighati o kahinaan o kalungkutan sa buhay. Kailangan natin maging handang magbaba po, no? Ng atin pong mga pride, sapagkat ito po ang nakikita po natin nagiging hadlang. Kaya po, kahit na itong sinasabi ng talata, ito po ang payo ng Diyos, ito pong utos ng Diyos, eh hindi po natin nasusunod kasi nga may pride tayo. Dahil sinabi ng nakagisnan nating kultura that man or men were created to be independent. Hindi po totoo yun. We're designed actually by God to interact and to be of help to one another. At sa panghuli na lamang po, may pananagutan din tayong magbangon ng iba. Yun po ay isang responsibility bilang isa pong mananampalataya. Pag nakakita ka ng isa ay mahina, nalugmok sa kasalanan, eh responsibilidad daw po natin. Hindi lamang po ng pastor o ng mga leader sa simbahan, kundi ang bawat isa ay may responsibilidad din po tumulong upang ibangon po ang nadadapa, upang sila po ay manumbalik sa kanila pong paglakad sa ating pong Panginoon.
0: Yan, maraming salamat paring Allison at tayo po ay muli nagpapasalamat sa pagkakataon na meron tayo para ibahagi ito sa inyo.
1: Amen.
0: At nawa po yung ating mga napag-usapan ay ating pag-isipan at maging parte ng ating pamumuhay. Sa ngalan po ni paring Allison at paring Pastor Mark, ito po ang inyong paring Jebo Banzuelo, nagsasabing pagpalain tayo ng ating Panginoon.
3: Pare, parenting and relationship enhancement.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Kaagapay, anong pagbabago sa buhay mo ang pinaka nahirapan kang i-embrace? Hey Kaagapay! Another Saturday! Nakasama kita ngayon at syempre samahan mo ko sa loob ng 1 hour ng kwentuhan at inspirasyon dito sa Inbetweens. Nasaan ka man ngayon, kung ano ang iyong pinagkakaabalahan Kaagapay, kung ikaw ay nasa bahay or nasa biyahe or nagpapahinga lang matapos ang isang mahabang linggo. No, salamat dahil pinili mong mag-tune in at makasama ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong makakasama ngayong hapon, ang inyong best friend on air, Abcidi Ferrer Taboa, at welcome back sa panibagong episode ng Inbetweens. Alam mo Kaagapay, napakabilis talaga ng takbo ng mga araw, hindi ba? Parang kailan lang, Monday, no? Lunes. Tapos ito na naman tayo. Nasa weekend na, Sabado na naman. Kaya kung pakiramdam mo, pagod ka, or kaya loaded ka, overwhelmed, dami mo bang ganap sa kaliwat kanan, or marami kang iniisip, okay lang yan. Ang mahalaga ay nandito ka. At sa susunod na oras, samahan mo muna ako habang sabay nating pinapahinga ang ating mga puso't isipan, no? Kahit saglit, diba? Essential yan ang pagpapahinga. Huwag nating ipagkait sa ating mga sarili ang rest. At syempre, sa mga oras na ito, sina-shoutout natin ang mga kaagapay nating nakikinig na sa mga oras na ito. Nasaan ka ba ngayon, Kaagapay? Nasa radyo ka ba? Or nasa Facebook? O kaya naman, nasa YouTube ka? Or gamit mo yung 702DZAS mobile app. Ano man ang platform mo, Kaagapay, paramdam ka naman. Nasaan ka ba ngayon? Comment ka sa ating streaming. Ano ang ginagawa mo ngayong Sabado ng hapon? Ano bang perfect gawin kapag Sabado ng hapon bukod sa pagpapahinga? Kasi minsan, di pala minsan, madalas, linggo-linggo, ang pinaka ginagawa namin tuwing Sabado ay ang maglaba. Ikaw ba Kaagapay, anong pinagkakaabalahan mo tuwing hapon ng Sabado? Naglilinis ka ba? May general cleaning ba sa inyong tahanan? O kaya naman baka naggagala ka sa mga oras na ito? Nasa biyahe ka? Or kasama mo ang iyong family? No? O baka nagpapahinga lang habang ginagawa mo kaming background ng hapon mo? At syempre, kahit saan ka mapadpad, pwede mo kaming dalhin. Diba? Pwede kang makinig sa ating official website sa febc.ph or sa ating 702DZAS mobile app. Nakapag-download ka na ba niyan? Dahil kung hindi pa, download mo na. Libre lamang yan sa Apple App Store or kaya naman sa Google Play Store. Kaya siguradong makakasama mo kami, no? Sa buong maghapon mo, buong magdamag mo, as long as meron po kayong internet connection, abot na abot ninyo ang mga programs na hatid ng DZAS. At syempre kung first time mo naman, ikaw mismo kung first time mo ang aming bagong Kaagapay, welcome na welcome ka rito. At dito nga sa programang Inbetweens, may lugar para sa'yo dahil dito pwede kang makinig, pwede kang matuto or ma-inspire at makaramdam, no, na hindi ka nag-iisa sa journey mo. Kaya Kaagapay, kumuha ka na ng paborito mong merienda, mag-relax ka lang muna dyan at samahan mo ko sa isa na namang meaningful na Sabado ng hapon. Ito ang Inbetweens na hatid ng 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Hey, Kaagapay! Welcome back sa Inbetweens at kasama mo pa rin ako, ang iyong best friend on air, Abcd Ferrer Tabua. At kayo'y nakikinig na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Alam mo, Kaagapay, kung may isang bagay na sigurado sa buhay, ito yun. Ito yung magbabago at magbabago talaga ang buhay. Change is constant. Minsan, excited tayo sa change. Excited tayo sa bagong trabaho or bagong school, bagong opportunity. Pero minsan, hindi natin pinili yung pagbabago. Gaya na lang na bigla na lang may taong nawala sa buhay natin, lumisan, or may plano na hindi natuloy, may opportunity or pintuang nagsara. Or may bagong chapter na hindi ka pa ready pasukin or lakaran. At ang hirap noon, 'di ba, kung iisipin mo. Kasi kahit alam mong God has a plan, hindi ibig sabihin noon na hindi ka na masasaktan. May mga pagkakataon na gusto mo na lang ibalik 'yung dati. 'Yung dati mong routine, 'yung mga bagay na nakasanayan mo na, 'yung dating mga tao sa buhay mo. Yung dating version ng sarili mo na pakiramdam mo mas simple ang lahat. Pero ang tanong, paano kung ang dati ay hindi na talaga maibabalik? Paano kung ang invitation ni Lord ngayon ay hindi na bumalik? Kundi magpatuloy, mag-move forward. Kung ikaw, Kaagapay, ang tipo ng taong nahihirapang mag-let go o kaya naman may pagbabago sa buhay mo na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin lubos na matanggap, I think makaka-relate ka sa letter sender natin ngayong hapon. Ito'y mula sa Kaagapay natin na alam niyang faithful si Lord, pero aminado ring nahihirapan siyang yakapin yung bagong season na ibinibigay ng Lord sa kanya. So, sabay-sabay natin pakinggan ang kanyang sulat.
1: Dear Inbetweens, itago niyo na lang po ako sa pangalang Katrina. Nahihirapan po akong i-embrace yung mga pagbabago sa buhay ko. Lately po, ang daming nagbago. May mga tao na hindi na bahagi ng buhay ko. May mga plano na hindi natuloy. May mga bagong responsibilities na kailangan kong harapin. At kahit alam kong normal lang yung mga pagbabagong ito, nahihirapan pa rin po akong tanggapin. Alam ko namang may purpose si Lord sa bawat season, pero mas madali kong maramdaman yung lungkot kaysa sa excitement sa bagong chapter. Paano ko po ba tatanggapin ang pagbabago ng may mas bukas na puso? Maraming salamat po.
0: Thank you so much, Katrina. Una sa lahat, thank you. Thank you for bravely sharing your story, pinagdadaanan mo sa mga panahong to. Salamat din dahil naging totoo ka sa nararamdaman mo, and hindi madaling aminin talaga na nahihirapan tayo, no, na dumadaan sa mga pagbabago ng buhay natin. Feeling ko maraming Kaagapay natin yung nakaka-relate at same sa pinagdadaanan mo. Kasi kung tutuusin, walang nagtuturo sa atin kung paano magpaalam sa isang season. Diba? Wala naman, mayroon bang crash course patungkol dun. O kaya, hindi naman tayo tinuruan or tinuturuan kung paano tanggapin na may mga taong dati mong kasama araw-araw, pero ngayon, memories na lang. Or hindi tayo tinuturuan kung paano i-process yung mga pangarap na hindi natuloy o yung mga plano na akala natin, yun na talaga. Pero iba pala ang direksyon na inilaan ng Lord. At aminin natin, Kaagapay, exciting naman talaga yung change kapag choice mo. Pero kapag ang pagbabago ay dumating ng hindi mo inaasahan or hindi mo pinili, eh parang ibang usapan na yun, di ba? Minsan parang gusto mo na lang sabihin kay Lord na, Lord, pwede po bang ibalik na lang natin yung dati? Yung dating nakasanayan ko, yung dating routine, dito sa comfort zone ko, kung saan ako komportable, yung bang parang buhay na kabisado mo. Pero madalas ang dahilan kung bakit nahihirapan tayong yakapin yung new season ay dahil mahigpit pa rin yung kapit natin dun sa old one or dun sa luma or dun sa kasalukuyan. At yes, wala namang masama roon. Normal lang talaga na makaramdam tayo ng lungkot, normal na mag-grieve tayo no, sa mga bagay na nawala. Kasi even Jesus wept. And ibig sabihin nun, hindi kawala ng faith ang umiyak dahil may natapos na yugto ng buhay mo. Pero kaagapay, kapag ang Diyos ang nagsasara ng isang season, hindi ibig sabihin na tinatapos na niya yung kwento mo. Baka nagbubukas lang siya ng panibagong chapter, panibagong yugto sa istorya mo. Minsan kasi sobrang nakatingin tayo sa nawala. Hindi natin napapansin yung mga bagong ginagawa ng Lord sa buhay natin. Dahil nakafocus pa rin tayo dun sa kahapon. And yes, normal na maramdaman natin to. Hindi ka nag-iisa. Pero hindi natin kailangang maintindihan agad ang bawat or mga bagong bagay na nangyayari sa buhay natin. Or hindi mo kailangang i-rush yung sarili mo na maging okay agad sa panibagong season na yan. And hindi mo rin kailangan na pilitin yung sarili mo maging excited kung ang nararamdaman mo talaga ay nalulungkot ka. Parang nilolong mo talaga yung nakaraan. Pero habang unti-unti nating iniiwan na or nile-let go na yung dating season, hayaan natin na si Lord yung humawak sa kamay natin papunta dun sa susunod. Kasi ang Diyos na kasama natin noon, siya rin yung Diyos nasasama sa atin ngayon, bukas at magpakailanman. Siya rin yung mauuna sa'yo. He goes before us. Kaya kung ikaw to kaagapay, yung pakiramdam mo parang ang daming nagbago sa buhay mo ngayong taon. Maybe sa aspekto ng relationships, sa trabaho mo, sa mga pangarap mo, career mo, or even sa family mo, mga responsibilities, at pati ikaw, pakiramdam mo, parang nag-iibang tao ka na rin. Ito ang gusto kong ipaalala sa'yo, na hindi lahat ng ending ay pagkawala. Minsan, yan pa yung ginagamit ng Diyos para maging beginning mo, maging simula mo. At hindi dahil nagbago yung season mo, nagbago na rin yung pagmamahal ng Lord sa'yo. Dahil habang nagbabago ang lahat sa paligid mo, one thing remains the same. At yun ay yung faithfulness ng Panginoon na never, ever magbabago. At marami pa tayong pag-uusapan kaagapay patungkol dito kung paano ba tayo mag-let go ng may peace sa ating puso, paano natin yayakapin yung bagong season kahit may fear pa rin tayo, at paano tayo magtitiwala sa Diyos kahit hindi pa malinaw yung mga susunod na mangyayari. Kaya naman, samahan mo ko hanggang mamaya. In Betweens, we'll be right back dito lang sa 702 DZAS FEBC Radio TV.

Hey kaagapay, kasama mo pa rin ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At syempre ako pa rin ang inyong best friend on air, Abcidi Ferrer Tabua. At welcome back sa Inbetweens. Ngayon ngang hapon, pinag-uusapan natin ang isang bagay na sigurado tayong lahat talaga idadaan dito. And that is change. Diba? Pagbabago. Ito, madalas natin ito marinig, diba? Change is the only constant in this life. At totoo naman, pero kahit alam natin na normal ang pagbabago, hindi ibig sabihin na madali itong tanggapin. May mga pagbabago na masaya, yung chill lang, happy. May mga pagbabago naman na matagal mong ipinagdasal. Matagal mo siyang ipinagpray, iniluhod sa Lord, matagal mo siyang hinintay. Pero, meron din mga pagbabago na hindi mo hiningi. Gaya ng goodbye na hindi ka handa. Or plano na biglang nagbago. Or kaya naman yung season na akala mo tatagal pa, pero natapos na pala. At tulad nung kwento ng ating letter sender, kaagapay may isang verse na gusto kong i-share sa'yo. Ito'y mula sa Ecclesiastes 3. Verse 1. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Hindi sinabi ng Bible na lahat ng season ay magiging madali. Bawat season ay may purpose. Kaya kung nahihirapan tayong tanggapin yung mga pagbabago, gusto kong ibahagi yung ilang reminders para sa ating lahat na sana makatulong din sa atin. Una, don't fight every change. Ask God what it is teaching you. Siguro natural naman sa ating lahat, no, na kapag may pagbabago, ang una nating reaction kay Lord. Lord, bakit po? Bakit ako? Diba? Napunta ka ba sa ganung situation? Kasi ako marami. Napakadaming panahon or pagkakataon na napunta ako sa ganung sitwasyon. Kapag may changes, ang una ko talagang tanong, Lord, bakit po? Pero baka mas maganda itanong natin na, Lord, ano po ang gusto niyong ituro sa akin sa season na to? Minsan kasi, di ba, ang pagbabago, ang paraan ni Lord para ilipat tayo sa lugar kung saan mas lalago yung faith natin. Kaya lagi natin isipin na hindi punishment kapag may nagbago. Hindi punishment ang change. Madalas ito ay preparation pala ng Panginoon para sa atin. Ikalawa, it's okay to grieve what you lost. Alam mo kaagapay, hindi kailangan magpanggap na okay ka kaagad. Kasi syempre, a part of you, may nawala. Kasi diba, kapag may nagbabago or may changes sa buhay natin, there's a part of us

na nawala or nagbago, lumisan, 'di ba? Kagaya kunwari sa friendship, may mga nag-friendship over. Kaya naman pangarap na hindi natuloy or chapter ng buhay natin na nagsara kasi kala natin yun na opportunity na pero biglang nawala. And yes, normal na makaramdam tayo ng lungkot kapag nadadaan tayo sa mga ganun sitwasyon. Pero hindi ibig sabihin na kulang yung pagtitiwala mo kay Lord. Kasi even Jesus grieved. At ang importante, huwag kang manatili sa lungkot. Dalhin mo to kay Lord dahil hindi niya minamadali yung healing mo. Journey with Him. Ikatlo, don't miss the new because you're staring at the old. Uy, ang ganda nito ah. Kasi 'di ba may tendency tayong paulit-ulit balikan yung nawala. Hirap tayo maka-move on. Lahat naman eh. Na parang nandun yung panghihinayang na, uy, sayang. Sana ganito na lang. Or sana hindi nagbago. Pero habang nakatingin tayo sa kahapon, dun sa nawala, sa bagay na inalis or lumisan, baka hindi natin napapansin yung bagong ginagawa ni Lord ngayon. Minsan kailangan nating iangat yung tingin natin para makita natin yung bagong blessing na inihahanda ng Lord para sa atin. Kaapat, hold on to God, not to your comfort zone. Ay, ang hilig natin magstay sa comfort zone. Kasi syempre, kapag comfort zone, gamay mo na eh, diba? Like, kabisado mo na, familiar ka na, kampante ka na. Pero let's be honest, hindi naman talaga tayo takot sa change. Ang kinakatakutan natin ay yung unknown, yung mga bagay na hindi natin alam, hindi tayo familiar, hindi pa natin nasusubukan, at hindi kasi natin alam kung ano kasi yung mangyayari. Pero ang good news kaagapay, hindi mo man alam ang future, kilala naman natin ang Diyos na may hawak nito. At kapag hawak niya ang bukas natin, pwede kang humakbang kahit hindi mo pa nakikita yung buong picture. And lastly, ikalima, trust that God never changes even when life does. Ito siguro yung pinaka-comforting na reminder para sa ating lahat. Kasi yes, nandun tayo sa realidad na lahat ng bagay dito sa mundo nagbabago. Nagbabago yung trabaho, nagbabago yung relationships, nagbabago yung season, nagbabago yung weather. At kahit mismo tayo, sarili natin, nagbabago tayo. Pero ang character ni Lord, never magbabago. Faithful pa rin siya, mabuti pa rin siya, at kasama pa rin natin siya. At ang Diyos na naging tapat sa atin noon ay patuloy na magiging tapat pa rin sa atin bukas at magpakailanman. Kaya kaagapay baka ang season na niluluksa mo ngayon ay siya ring season na naghahanda sa'yo para sa panibagong chapter na hindi mo pa nakikita. At okay lang kung hindi mo pa naiintindihan yung lahat. Hindi hinihingi ni Lord na alam mo na dapat lahat yung buong plano, alam mo na dapat lahat yung mangyayari. Ang hinihingi lang ng Lord sa atin ay ang magtiwala sa Kanya at sa mga gagawin pa Niya sa buhay natin. Kaya kaagapay kung may pagbabago mang kinakaharap ka ngayon, tandaan natin ito. Every ending in God's hand is the beginning of something He has already prepared. Kaya huwag ka matakot mag-let go kapag si Lord na yung nangunguna. Because while seasons change, God never does. Kasi habang nagbabago yung mga season ng buhay natin, ang Panginoon never magbabago. Hinding-hindi siya magbabago. Siya'y tapat ngayon, bukas at magpakailanman. At siya ang kasama natin kahit hindi pamilyar ang daan. Makakalakad pa rin tayo na may pag-asa, may peace, at may trust sa Kanya. Kaya kagapay, samahan mo ko sa isang panalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po dahil Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago
kahit ang buhay namin ay puno ng pagbabago. Maraming beses, Lord, mas nakikita namin ang mga nawala kaysa sa mga bagong ginagawa mo. Kapag natatakot kami sa bagong season, give us the grace, Panginoon, na mas magtiwala sa iyo, na hindi mo kami iiwan, na hindi mo kami pababayaan. Bigyan niyo kami, O Diyos, ng lakas na mag-let go sa mga bagay na kailangan na naming bitawan o yung mga bagay na pinabibitawan mo na sa amin. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan para tanggapin yung mga changes na hindi po namin kontrolado. At bigyan niyo po kami, Lord, ng pananampalataya na maniwala na may mabuti kang layunin sa bawat season ng aming buhay. Tulungan niyo po kami, Lord, na makita yung opportunities sa gitna ng mga pagbabagong nagaganap sa buhay namin at yung hope sa gitna ng uncertainty. And Lord, remind us that even when we don't know what tomorrow holds, we know the one who holds tomorrow. At ikaw yon. Patuloy niyo po kaming gabayan. Patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa. Palakasin ng aming kalooban at tulungan kaming sumunod sa iyong plano, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil faithful ka noon, faithful ka ngayon, at faithful ka habang buhay. Maraming salamat, O Diyos. We honor you, we love you. In Jesus' mighty name, Amen.

Salamat mga kaagapay sa sumama sa akin sa loob ng isang oras. Maraming maraming salamat sa mga kasamahan natin sa broadcast, sa ating production technicians, RTV team, maging sa ating broadcast engineer, sa ating Bokawe transmitter site. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-agapay. Dito na po natatapos ang ating kwentuhan ngayong hapon. Pero kaagapay, hindi pa dito natatapos ang journey mo. Magkakarinigan tayo ulit next week, same time and same station. Muli, ito ang inyong best friend on air, Absidy Ferrer-Tabua. Nagpapaalalang, God is with you even in the in-betweens.

0: happy vibes only on In Between's, your weekend spot for Chikahan, Tawana, Namay Samang life lessons. In Between's 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Alam mo bang, ang bawat tanong mo sa AI ay may katumbas na presyo? Trace natin ha. Kapag nagtanong ka sa AI, dumadaan ang request mo sa data centers. Mga pasilidad na gumagamit ng malalakas na computers para makapagbigay sa'yo ng sagot. At ang computer na ito, kumukonsumo ng kuryente. Ang mga computer kailangan palamigin dahil umiinit ang servers. At depende sa technology ng data center, maaaring gumamit ng tubig at dagdag na enerhiya para sa cooling. Meron ding carbon footprint mula sa electricity at sa paggawa ng servers, chips at iba pang infrastructure na magpapatakbo sa AI. Ang AI chips, dahil laging umaandar, sobrang init nito kaya doble kayod ang cooling system. At ang AI hub ay kayang mag-consume ng 5 million gallons of water daily. Pero hindi ibig sabihin nito na bawal na tayong gumamit ng AI. Ang mahalaga ay responsableng paggamit. Kung alam mo na ang tanong, maging malinaw. Iwasan ang paulit-ulit na requests kung hindi naman kailangan.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Wikapangyarihan. Laan ay bagong kaalaman.
3: Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, nangihiram tayo sa dalawang wika na may impluwensya sa Filipino. Yan ay ang Espanyol at Ingles. Kaya mahalaga na natutukoy natin ng tama ang pinaghiraman at masunod ang tuntunin nito, Siyokoy. Ito ang tawag sa wikang hindi Espanyol, Ingles o maging Filipino. Ang salitang endorse ay sa wikang English. Ang endorso sa Siyokoy yan at endoso sa kapwa Espanyol at Pilipino. Ginagamit mo ba ang salitang endoso? Yan ang tama. Tandaan, endoso sa wikang Filipino.
2: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
4: Alam mo ba, na taong 1950 nang itinayo ang 300 feet antenna ng FEBC Philippines sa dati nitong tahanan sa Karuhatan, Valenzuela City. Nagtulong-tulong ang mga Amerikano at Pilipinong staff ng FEBC upang gawin ito.
5: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
6: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: First goal for the Philippines!
3: James for three!
2: Alas sa Tatago!
0: Puso at lakas, sports sa Pinas.
4: Isang mapagpalang Sabado sa inyong mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin via DWAY 104.3 FM K Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa FEBC.ph. Greetings po sa ating mga teammates na madalas makinig sa atin. Si Ben and Maricar Loriaga, Rosemary Garmino, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gomez, Remedio San Pedro, Nilo Divina, Lordan Molyon, Aaron Ray Gacho, Mila Pascua, Mel Bautista, Aurora Estrella, Vincent Garcia. Sa pagbabalik po ng Puso at Lakas Sports sa Pinas, ang ating guest is the Sports Director, Athletic Director, ng Xavier University, which is Ateneo de Cagayan, who is into martial arts. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas.
5: Time out muna, kapatid! Magbabalik ang Puso at Lakas Sports sa Pinas!
6: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Cuyacaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
0: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
7: Pusong kampiyon. Siya na nga. Luha at galak. Mga sikreto ng marugdob na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampiyon.
4: Magandang hapon mga kaagapay. Our guest is the athletic director, sports director sa iba, of Xavier University, Ateneo de Cagayan. And marami siyang sports, no? And we're so blessed to have her tell her story, being an athlete and also being a coach. Let's all welcome Coach Jessica Esparago. Hi, ma'am. Hi, Coach.
8: Hello.
4: Jessica.
8: Good evening, Coach Jojo.
4: Yeah. Coach Jessica, no? Ano ang unang yung sport?
8: Ah, yeah. My first sport is running, no, athletics. And then I am focused on the middle runner. So when I say middle runner, it's 4x4 and 4x1 and also 800 meter dash.
4: Nako, ma'am, ma'am Jessica, no? Yung 100 meter dash sa akin, ayoko naman sabihin na madali, no? Pero isang sprint yan, talagang isang ratsyada, no? Pero yung 400 meters, hindi ka naman, okay, yung 800 meters, hindi ka pwedeng humarurot kasi baka pagdating sa dulo, kapusin ka.
8: Yeah. Mm-hmm.
4: Nung kayo ba'y nasa 800 meters, no? Or 800 yards, paano ang ginagawa niyo?
8: Ah, yeah. Meron yung technique coach. Yung sa una, kailangan maintain lang yung ano mo, yung pacing, kailangan maintain. So, one round, 400 meter, the same pacing, walang, hindi sobrang mabilis, hindi naman mahina yung ano mo. Kailangan maintain. Tapos, at the last 200 meter dash, doon ako mag-ano. Yung iba, wala na. Kasi technique yan eh. Kailangan mo masustain yung ano, yung pacing. So doon ako bibira. Mm-hmm. Doon ako mag-kwan, mag-sprint sa at the last 200 meter dash.
4: Nako, Coach Jessica, no? Eh, hindi siya biro, no? Kasi nandito naglalaban yung tinatawag na aerobic and anaerobic na minsan kinakapos ka na sa hangin dahil bumirit ka and then pwede naman na mag-pacing ka pero baka mamaya biglang bumirit naman yung mga nauuna sa'yo, baka hindi mo mahabol. As compared sa 100 meter dash, no? 400 and 800, ano yung paborito niyo?
8: Sa 100?
4: Ano yung paborito niyo? Okay. 100, 400, o yung 800 meter dash?
8: I love 800 meter dash.
4: Nako.
8: Kasi makabawi ako doon eh. Kaya yung iba kasi, walang ano, walang technique. Yung iba din, they're focusing on 100 meter dash. Tapos, mag-try sila ng 800. akala nila sa una, yun, sprint sila 100 meter. Tapos, mag abot na lang 400, wala na. Ano na, walk na lang. Iba yun eh, may technique talaga pag 800 eh. Mm-hmm. Hindi pwede na pag sprinting ka, mag-takbo ka agad ng 800. Iba yung pacing mo, kailangan yung ano eh, stamina.
4: Mm-hmm.
8: Endurance ba? Endurance sa running. Sprinting is more on power kasi eh. More on power.
4: Yeah, talagang yeah. Bulusok, pero yung yeah. 800 meter dash.
8: Yeah, yeah.
4: 800 meters. Yan. May technique kasi
8: yeah.
4: Ito yung tinatawag na ano, no, yung middle distance running.
8: Yes,
4: tama
8: yes.
4: Ba?
8: Tama.
4: Pero, Ma'am Jessica or Coach Jessica, no, it is because of nagkaroon ka ng injury dito na nag-shift ka into another sport. Can yeah. you tell us, ano ba ang nangyari sa athletics na ikaw mm-hmm. ay napunta naman sa isang sport na na-in-love ka?
8: Mm-hmm. Ever since naman, yung sa elementary days ko, talagang athletics na yung ano ko, sports, yung running event. Lahat, I will try everything from 100 meter dash to 800. So iba-iba yung shifting ng muscle, di ba? Iba yung target eh. When you do the 100 meter dash, ball of the foot yan. ano, kailangan parang kabayo ka dyan. yung ano naman, yung 800 meter dash, heel. Kailangan heel, from heel to the sole. Yun ang technique niya. So iba-iba ang muscle na ano. So siguro yung sa akin lang, kasi wala akong coach doon eh. I experimented everything. Yun, true. Siguro nakuha ko yun kasi sa experience ba? Experience ko sa paglaro ng ano, pagtakbo. So nakita ko yung diferensya sa ano. Hanggang yun, yung sa college na ako, the same thing ginawa ko. I do sprinting and then I do middle running. Iba-iba yung ano. So doon, yung second year ko sa running event ko, doon na. So, masakit na yung ano ko eh. Leg. Masakit na yung ano ko. Yung parang leg sa likod ba? Yung sa ankle na ano, side. So, right side yun. Right side ng ankle ko. Tapos, so, yung ano namin, yung head namin sa office, kasi I was once also a student assistant. So, yun, running. Saka while I am yung sa study, I do also work, no? Kasi para to make both ends, kasi we are not that rich. So, yun, I was advised by our head na, ha, pa-check ka muna. Check yung sa ortho. Tingnan mo yung what happened to your legs. So, yun. Yung sa result doon, nakita na parang na-overstretch yung tendons ko. Tapos, sabi ng ano, doctor, rest mo na or else hindi ka na makalakad. Gusto mo? Ayan, so, prang. So, sabi ko, Dok, pwede ba ano lang, mga months lang? Hindi. You have to rest for 1 year. So, kaso wala akong gagawin for that year ba? Na yung isang ano year. So, parang 6 months after na ano na ako. Ano ba gagawin ko? So, nakita ko yung isa. One time, I observed na mayroon palang a karate class dito sa aming sa loob no sa school namin sa other building. I really love that sport. Ah, why not try? Pero maraming mga lalaki. Punti lang ang babae. Bakit kaya walang masyadong babae sa karate? Eh doon nagsimula. Ha, I'll try. This is a unique sport. Ah, dito ako mag-excel. So yun. Saka, may inspiration ako. Yung si Cynthia Rutrak. Yung movie star ng, American movie star na martial artist. Kung gusto ko yung pareho kay Cynthia Rutrak. Parang kakaiba. Palaban na babae. Ba? I don't need men anymore. Kaya I can defend myself. Ayun gusto ko. So yun, doon yung nag-start. Nagsimula lahat na. That was 1988, coach.
4: Ako, pag sinabi mong karate, si Cynthia Rothrock, hey. Ako lumalabas yung ating edad. Kasi mga ano to, mga
8: 80s.
4: 80s, pero hindi sa maagang 80s. Mga late 80s yan. Mga mm-hmm. late 80s hanggang yeah. 90s, no? Uh-huh. Ang kasabay niyan sila. Nauna pa rin
8: Cynthia
4: si Jackie
8: Chan. Cynthia Luster.
4: Cynthia Luster. No? Si Cindy Rothrock, tapos si Cynthia mm-hmm. Luster.
8: Yeah.
4: And then, yun, madami sila. Mas matanda na yung iba. Sila Meng Fei, mga 70s.
8: Yeah, yeah.
4: Sila Bruce Lee. And Ma'am Jessica, no? Coach Jessica, no? It is because of maybe lack of science, no? Kasi sabi mo nga na, you were into athletics na wala ka namang coach, na ikaw mismo ang nagtetrain, walang nag-guide, ang sports is an exact science. May science dyan. Paano ka dapat tumakbo, paano ka mag-stretching, paano ka mag-warm up. And sad to say, during that time sa probinsya, wala tayong mga tinatawag na trained sports conditioning coaches or mga coaches na who would teach the athletes no in the provinces the proper way no to run, to jump, to sprint, all those sciences no. And di ba na because of what happened doon, ikaw naman ay napunta sa karate. Now, Ma'am Jessica, gaano ba kahirap ang isang student-athlete. Kasi binanggit mo na kailangan mong balansin ang sports, pero kailangan mag-aaral ka, hindi ka dapat makick out.
8: Oh, yan. Mahirap talaga, coach. Kasi hindi lang yun. I was a student-athlete. I am a working student. And of course, I study also at the same time. I have to balance everything. I had to balance everything. Yun, of course, bawal magkukuha ng overload. So, at least yung sakto lang, o kaya underload palagi, para you still have time also to attend your classes, saka yung scheduled na being a student assistant. O yun. So, weigh everything. Like, dati-rate, I woke up early in the morning at 4. I do the running from our house to the first is the sports center namin, malayo eh. From the sports center, siguro mga around 8 rounds ako doon. Saka, I'll go immediately to the university. Doon na ako mag-take ng breakfast, kasi meron kaming shower room eh. At least meron kaming shower room doon. So, pwede na ako. Doon na lahat. Yung mga toiletries ko, ando na. So, ready na yung uniform for the school.
4: For classes.
8: So, kailangan yung time ko. Dapat hindi 7:30 yung class ko. Picking na lahat yan. So, I'll start na at least 9 o'clock, 9:30. Ayun na, pasok na ako dyan.
4: Kaso nga, Ma'am Jessica, no? Kailangan mong i-balance, no? Was there a time na gusto mo nang i-give up yung doing sports? Kasi masyadong mahirap or talagang mahal mo siya at the same time being a student athlete, eh dito nakasalalay yung iyong edukasyon.
8: Yeah. Ha, wala sa isip ko yan. Sa akin kasi passion ko na yung running. Nauna ko na yung running. Pero kailangan ko rin mag-graduate. So, my first course is ecology. So, then, 2 years after, I realized, mahirap palang psychology. I have to study more on sciences. Mahirap eh. I have to balance everything. So, that is why I shift from being a major in psychology. So, I took up elementary education. Dito, mas flexi yung time. Ah, okay na to. Saka, area of concentration ko, Pilipino. So, mas easy, di ba? Mas nilaki ko. Yun na. So, doon din ako yung natapos ko rin yung elementary education na as teacher. Certified.
4: Ako, papalakpakan ko kayo. Dahil, alam mo, mahirap pang isang student-athlete, lalo na sa athletics, na wala pang coach. Kasi kung wala kang coach, walang mag-guide sa'yo na ito dapat ang gawin mo. No? It's more on, mag-iisip ka na, siguro ito tama, hit or miss. Eh, paano kung miss, disapply, no? Ma'am Jessica, ano ang highlight ng inyong running career?
8: Oh, yeah. Okay. Hindi pa yung uso yung trail run. Hindi pa yung uso ng mga marathon. Yung, meron kaming intramurals. Siguro for the sprinting, second, third, yun lang ang naabot ko dun sa 100 to 200 meter dash. Pero yung 4x4, 4x1, champion kami yan. Saka yung 8, sa akin na yan, sa intrams. So yung isa pa, yung all, yung opening namin na marathon, no? Parang mga around 10 kilometer, siguro more than. First na ko yun. first women, a woman. Tapos eh, mahirap kasi yung ano, konti lang yung mga babae na nag ano eh, nag road run eh. Doon, when I was that age, mga around the 80s, hindi, masyadong puro lalaki yung ano eh, mag ano, road run. So, nakuha ko yun. First yun, saka 3 times. The same na ano. So, every year. Oo.
4: Ikaw ang nagcha-champion.
8: Yeah. So, yun. At least, na-prove ko na, oh, okay pala. Kuha ko na pala itong ano. Pero dito lang. Dito lang. So, sa regional level. I mean, hindi pa ako nakapasok sa mga national. Dito lang. Kasi, ayun. Passion ko lang. Tapos, sabi naman ng athletic, dati namin athletic director, okay, so, Jess, ito na yung ano mo, running ka lang dyan, ha? Sige, magbigay lang ako sa iyo ng ito yung ano mo, benefits, meron kang uniform. Yun lang eh. We are not free yung situation namin. Wala, hindi libre. Basta, okay yan, ano, sir, okay yan, sir. Basta meron akong one set of uniform. Kahit na walang coach. Kasi dati, team event lang yung may coach. Yung sa individual event, wala. Wala eh. Eh, yun.
4: Ang ganda, ma'am, ng motivation nyo, no? Kasi, even nung panahon ko, no? Hindi ko, ma'am, alam kung ako ay mas matanda sa inyo, mas bata. Eh, siguro naman, baka mas matanda ako sa inyo dahil sa puti na yung buhok ko, no? Pero nung panahon na, namin, makapaglaro ka lang ng basketball sa isang basketball court. Eh, masaya ka na, no? Magkaroon ka lang ng uniform, barangay, happy-happy ka na, no? Tapos, ang pinaglalabanan nyo lang kung sinong manalo, may soft drinks. Ganun lang, no? Happy na tayo, happy. Minsan, tubig, oh, malamig na tubig, pwede na. O kaya, yung matalo, lulusot sa ilalim. Ang ano natin, ang habol natin during that time is was just to have fun, mag-enjoy, di ba? Gusto ko yung binanggit mo. Ito yung passion mo. Pag ito yung passion mo, there is joy and fulfillment, no? Sa ginagawa mo, no? And ang gusto ko doon is talagang pinilit mo na ikaw ay makagraduate. Ma'am Jessica, saan po sila nag-graduate?
8: Sa Xavier po. Xavier University.
4: Xavier University. Eh, mahirap rin mag-aral dyan kasi it's a private school.
8: Hirap eh.
4: Ateneo de Cagayan.
8: Sister school.
4: Mataas ang standard. Jesuit school, no? And nabanggit nyo, Ma'am Jessica, no? Coach, hindi lang ma'am, atleta na, coach pa, athletic director pa. Now, napunta kayo sa karate dahil na-injure kayo. Siguro dahil hindi mapakali yung inyong katawan dahil atleta kayo, kailangan gumalaw-galaw, napasok kayo sa karate. Anong klaseng karate itong napasukan nyo?
8: Ano yun? Shotokan style. Kasi merong 5 style ang karate. Shotokan, Shitoryu, Wadoryu, Goju-ryu, Kyokushin. Yung sa Shotokan, the leading style yun sa karate, siya yung nauna. Kasi galing yun sa founder talaga, yung father ng modern karate, si Funakoshi Gichin. So siya yung nag-develop ng art. Saka yung iba, mga ano na, parang variational ng karate, no? Focusing on a certain focus in karate. Parang yung sa Kyokushin, they are focusing on the power of karate. So yung sa iba, si Toryo on the circular movement. Yung sa Shotokan Karate is more on the powerful strike, the deep lunges, and the very good in Kihon, the basic, no? So yun siya. Yun din ng ni Gichin. Siya din yung founder ng Japan Karate Association. I don't know if you heard that. Yeah. That it's very known here in the Philippines. Yan.
4: Ma'am Jessica, pag sinabing karate, martial arts yan, no? Medyo deadly yan. Mm-hmm. Ano ang natutunan nyo being a martial artist practitioner? Ano yung magsabi kayo ng 2 or 3 things na natutunan nyo being in martial arts as compared dito sa athletics?
8: I learn values. Kasi yung napasukan ko na karate, values-oriented. May prinsipyo siya eh. In fact, there are 20 principles yun. 20 yun na principle.
4: Name one value,
8: Control.
4: name two values na two or three values na importante sa iyo and then impacted your life.
8: Yeah. Sa karate, ha? Sa karate to,
4: Opo.
8: ha? Okay. Respect.
4: What do you mean when you say respect sa karate?
8: Respect begets respect, di ba? So, everything you do, you have to what? Say, basic, mano sa parents, respect sa elder, not elder, but the coaches, the ano, lahat. Lahat yun, respect. So, yung ba, di ba, sa Japanese, observe mo, nagbabaw sila. Yun kasi ang natutunan ko doon sa ano, karate. Respect. The
4: Ano po yung
8: second,
4: pangalawa niyo? Ano yung pangalawa niyo?
8: is control your emotion. Control. Nakuha ko rin yun eh. Doon galing yan sa karate eh. You have to think 100 times before you say it. Yeah. You have to balance everything. You have to calm down. Control your emotion. Control your anger. Ayun.
4: Ma'am Jessica, talking about ano, no, control, no, or self-control.
8: Yeah.
4: Eh, it takes a lot of power to control yourself kasi mas madali yung i-chop mo na eh, or i-kick mo na. Pero yung to hold yourself, di ba? To withhold, mas mahirap. Were there times na siguro ewan ko ah, sa buhay mo na gusto mo nang ilabas yung pagiging karatista mo pero kinontrol mo?
8: Yung pag ganun, evader kasi ako eh. I just walk eh. Just take a walk. Okay, if you don't want to hear me, and then okay. Goodbye. Yun lang. Para wala nang more, furthermore. Baka hindi ko na makontrol yung ano ko eh. Ba, di ba? I know how to hit my target. I know I will cripple you anytime in seconds. Yun lang. Baka hindi ko na makontrol. So, well, if you don't want to listen, so be it. Then, okay, goodbye. That's it na. Evade. It's to evade.
4: I like that. No, walk away.
8: I'll be seeing you, Anna. Okay. Next time, just cool down. Just be cool. Okay, I'll go. Hi.
4: Alam mo, Ma'am Jessica, no? Minsan yung mga, for example, tang nito, yung sa driving, yung mga dahil sa init ng ulo, nagbabanggaan, hindi lang yun. Bababa sa sasakyan, magsusuntukan. I like yung ginawa mo, no? Walk away. Wala namang mangyayari sa'yo. It doesn't make you, hindi ka naman duwag. Doesn't make you less of a person. In fact, buong-buo ka pa rin, di ba? Lumayo ka pa sa gulo at sa perwisyo. So, binanggit mo, respect, no? Eh, Ma'am Jessica ngayon, no? Sa mundong ito, lalo ng mga kabataan, ang daming nakakalimot na pagkausap nila ang matanda, hindi na sila nagsasabi ng po, opo, yes ma'am, yes sir. Parang ang kausap nila ay Caleb kasing edad nila. Tingin mo ma'am, pag ang isang bata ay pumasok dito sa karate, lalabas siya na disiplinadong tao?
8: I agree. I have a lot of students, 4 years old. And then they stay with me hanggang ano sila, hanggang high school then college. And I really observe yung ano nila, paglaki, very behaved, responsible, respectful, disciplined, focused, very focused. Kasi yung sa karate, bawal magano eh. You have to listen and you have to focus. Yun ang training ko palagi sa kanila. Listen and focus. Okay? Do not move. Okay? When I say start, then that's the time you move. So doon, makuha mo yung listening skill ng mga bata, yung focus nila. So best yun i-introduce ng mga bata eh. Kasi during sa training, may meditation pa yan. Before and we end the after the training. We have to meditate 30 minutes just to close our eyes. Do a lot of breathing. And I'll just tell them, okay, you pray. Yun lang, you pray. It's up to you. Kahit ano yung prayer nyo, you pray. Then, do not open your eyes. Meditate. Yun. Every, ano yan, every day. Every session, I mean. That's part of the modules kasi in karate. So, I am already an instructor, I do the same. Because yung module kasi ng Japan Karate Association,

0: sa karate. Part of the foundation yun, yung you do also values-oriented, especially yung bagong student, yun, muna. First time, parang, ano muna, briefing, ito yun, ito ang, this is different, this is different than other karate. Dito, there is no first strike in karate. No.
1: I love what you're doing, no? Ma'am Jessica. Ma'am, kasi siya ay athletic director. So, ma'am na coach pa. Isipin mo, no? Binanggit niyo po, no? Coach Jessica. Listening, yung skill of listening, and then focus.
0: Okay.
1: Eh, ang kabataan ngayon, ang hirap na for them to focus kasi lahat sila galaw ng galaw. They just keep on moving. And then, hindi pa sila nakikinig. Being an athletic director, no? You are a teacher dito po sa Ateneo de Cagayan, which is Xavier University. Eh, ang mga estudyante ngayon, hindi na nakikinig. Wala pang focus. Tingin mo ba kung nakapasok sila sa martial arts, lalo na karate, tingin mo mas nag-improve ang kanilang character?
0: Yes. Kailangan karate will be taught in the school. It gives, ando na yun eh. Ando na yung discipline, this values-oriented, controlling your anger. Ando na the listening skill and the focus and then the meditation. You control your emotion at the same time. Di ba sa basta ano eh? Di ba sa basta magalit ka? Kasi you do a lot of breathing. Once you use you once na use ka na ng mag do the breathing technique, di na. You before you talk, before you ano, if you are angry, breathing muna. I love it.
1: At saka may magtuturo pa, no? May mag-guide. Alam mo, Ma'am Jessica, ang nangyari, no? This afternoon, no? Yung nangyari sa isang campus. Kaya gusto ko yung binanggit mo, ang karate ituro sa lahat ng mga estudyante sa kanilang PE para madisiplina sila.
0: Yeah.
1: Matuto sila, makinig, at igalang ang mga taong magbibigay ng wisdom, no? Ng mga wisyo at mga tuturo yung mga tamang attitude sa mga bata, no? Binanggit niyo respect, control, ano pa ang pangatlo? Na values na tingin mo makakatulong sa mga kabataan ngayon kasi nako Ma'am Jessica, alam niyo ko ano nangyari, no? Kung naturo lang ba ang mga tao ay ang mga kabataan ngayon ay instead na naglalaro ng mga games, yung mga video games na napaka-violente, na hindi nagtuturo ng inner peace. Ito ang nagdadala ng kalokohan sa mga eskwelahan, di ba? And I feel for the campuses right now kasi ang mga kabataan, they get their affirmation sa mga video games. And yung mga ibang video games, hindi na ko-control. They are so violent.
0: Yeah.
1: Diba?
0: Saka yung mga hindi it started kasi from home yan eh.
1: Opo.
0: Yeah. So yun. So at least naman yung makukuha nila sa school, at least naman makaano tayo din. Makaturo ba sa school? Kung hindi nila natutunan sa bahay nila, at least second home kasi nila yung school. Yung teacher, second parent, di ba? Loco parentes yung same with the coaches. Ayun, so ikaw mismo, you shouldn't. Kaya baka yung mga bata, hindi yan naturuan sa bahay nila. So it's also a big responsibility for us, teacher, coaches at the same time. Yung nakuha ko, yung sabi mo kanina, third na values, set your mind free. Emptiness. Always be relaxed.

0: Ayun, yun ang values na nakuha ko doon sa ano eh. Nakuha ko sa karate. Set your mind free.
1: Set your mind free. Tapos sinabi niyong relax, no? Kasi mahirap sumuntok ng... I'm talking about doing the, ano, no? Yung kata. Mahirap kung... Ano ka eh, tawag nito, yung tense ka. Kasi pag tense ka, hindi ka makagalaw. Kahit sa basketball, pag relax ka, kalmado ka, that's the time na you make better decisions and then your movements are better, no? So, tatlo. Matuto magrespeto, may control, and then relax. Meron bang
0: Relax.
1: pangapat na gusto mong banggitin sa amin na pwedeng matutunan ng mga nakikinig na ano ang tinuturo sa eskwelahan ni Coach Jessica sa kanyang Shotokan?
0: Strike while the iron is hot.
1: Opo. Ano pang isa na matututunan nila sa Jessica Esparago School of Karate?
0: Ano pa ba?
1: Disiplinado.
0: Yeah,
1: Matuto sila maging
0: yun.
1: disiplinado.
0: Meron kasi doon, move according to your opponent. Nandun din. So, part yun. Ano pa ba? Marami kasi. Think when you go out. Awareness, ito. Awareness of your surroundings. Okay? So, yung bahay mo, yung kasing isang values doon, think that when you step out from your comfort, from your house, think of 100 enemies. So, savior is safe. Outside savior is another word. To be aware of your surroundings. I agree with the 1 meter distance. Yung sa pandemic na natutunan natin, di ba?
1: Opo.
0: So, yun ang tinuturo ko sa mga bata. Maintain 100 meter, maintain 1 meter distance.
1: May
0: Why?
1: tawag ako
0: Because you
1: dyan.
0: can defend yourself.
1: Opo, may tawag ako dyan. No? May tawag ang wife ko dyan eh. And I have a 17-year-old daughter. Ang sport ng daughter ko is wushu. Wushu Tai Chi. Yung mabagal. Yung mabagal, no? And we were blessed na yung daughter ko nag third siya, no, nag bronze siya sa Batang Pinoy, no. Tapos ang laging sinasabi ng wife ko sa daughter ko si Anna, spatial, spatial,
0: P-I-A-L.
1: spatial recognition. Spatial recognition. Dapat alam mo kung anong nangyayari kasi baka mamaya eh, hindi mo alam, meron sa likod mo na biglang hahablutin yung bag
0: Bad.
1: mo. So, at least, aware ka lang. Hindi natin sinasabi na paranoid tayo. Di ba? Pero, awareness, spatial recognition, but, alam mo, laging sinasabi ng father-in-law ko, only the paranoid survive.
0: I agree.
1: Sobra naman yun, sobra naman. Oh, only the paranoid survive. No? Ma'am Jessica, sa mga nakikinig sa atin, banggitin niyo kung ano ang belt niyo.
0: I'm a third dan black belt international of Japan Karate Association and a fourth dan black belt national in the Philippines.
1: Wow. Tenang, ikaw ba nung after athletics, ikaw ba ay sumali sa mga karate tournaments or anong tawag ba doon? Mga leagues?
0: Competition, karate
1: Competition.
0: competition sa
1: Kamusta
0: tournament.
1: po ano ang pinakamahirap na yung nakakaiyak na kwento being a practitioner of karate? Isang paghihirap o isang pagsubok?
0: In training,
1: Opo.
0: ha? Yung hindi mo ma-execute proper yung naituturo ng sensei, no? The sensei sa teacher, ng sensei. frustrated. Part of my frustration yung hindi ko ma-execute yung proper kicking. So, what I did is, ano lang, practice, practice 100 times the same repetitions of the step. So, yun lang. And it will become muscle memory. So, yun pa.
1: So, nag-persevere po kayo, no?
0: Yeah.
1: Nag-persevere kayo 100 times. Kasi sa mga nakikinig sa atin, no? Eh, just like in basketball or kaya any other sport, eh, baka after doing it for 10 times,
0: Wala
1: mag-quit ka
0: na.
1: na. Pero si Coach Jessica, 100 times until maging muscle
0: Get
1: memory,
0: perfect battle.
1: ma-perfect, no? Ano ang pinakamagandang na experience mo being in a tournament? Yung
0: Pinakataas.
1: opo.
0: just last what? 2024, I represent the Philippines in the World Cup Karate Tournament in Japan. So, competing 24 countries. I got top 8 out of 24 participants entire world in the World Cup Karate. That's the highest so far in my career as a karatista, as a martial artist.
1: Papalakpak
0: Ayun.
1: muna ako ah. Nakita ka ba ni ano ni Cindy Rothrock?
0: I don't know. I don't know.
1: Ako nakakatuwa no. I think anong binanggit niyo third dan sa Black Belt and then fourth dan sa
0: National.
1: Philippines sa Nationals no. And then you place number 8 out of 24
0: 24.
1: sa World Karate Championships sa Japan. Wow, eh, ang dami pa naman. Ang sarap panoorin ng karate. Kasi meron silang ginagawa, hindi ko alam kung anong tawag doon, no? Sa Taekwondo, may ganun din, yung parang,
0: Kirogi, Pomse, Pomse.
1: Pomse, na wala silang kalaban. Ang
0: Yeah.
1: gandang tingnan, minsan
0: That's
1: pinupuntahan ko
0: kata.
1: nga yung YouTube, no? Para makita ko na parang ang feeling ko, ako na yung gumagawa na, ha! I'm
0: You can
1: so
0: search it. And the 16th Funakoshi Cup, it's in the internet,
1: sige,
0: in the
1: puntahan ko yan, no?
0: world.
1: Puntahan ko yan. Ma'am Jessica, no? Coach Jessica, kayo po ngayon ay athletic director ng Xavier University, which is Ateneo de Cagayan. Ano ang lagi niyong sinasabi sa mga, kasi in charge kayo ng mga varsity teams, ng mga coaches. Ikaw ngayon ang parang nanay dyan, nanay and tatay. Ano ba ang advice na binibigay mo sa kanila?
0: Okay. We are around 200, what, 260? I
1: Athletes.
0: student athlete. No. First thing is that I told them, no, yung lalo yung mga beginner. This is a family. I am your mom. What's the basic courtesy here? If you enter in my office or during the training, what's the basic courtesy? Makikita mo yun, ma-observe mo yun kung anong breeding ng mga bata, kung ano ang nasa bahay nila, natutunan nila sa bahay. Yung iba, wala. Wala talaga, blank. Yung iba, bless. Automatic. Wow. Yun. Isa. Respect. Respect your coach. Respect. Respect your Ayanda sensei. Respect your sensei. Whenever you see elders, you met elders, teacher, either you greet them, good morning, basic yun, courtesy. We are a family here. I am your mom. Bawal mag-say bad words.
1: Ay,
0: Why?
1: very, very good, very
0: Yeah.
1: good.
0: Why? pag maano yan, minus 100 per bad words. 100. Sige, go on. Marami tayong pera. Pag December, maglilitson tayo. Kasi marami na ano eh. So,
1: Okay, fine.
0: bawat Oo, may fine yan. Doon sa ano namin sa office. Even in the training, I also inform the coaches. Values. First. Foundation na. Foundation natin yan. What makes us unique in our sports program? Values-oriented ang mga bata. Yung may isa pa coach. Even in our intramurals, no, bigger na yan. I gather all the leader per colleges sports council. Number one, change yung negative na aspect, yung negative thinking na kalaban. Sinong kalaban mo? Sinong kalaban mo? Change that one. Change the mind setting. Ito na lang. Sino ang kalaro mo ngayon?
1: Yeah.
0: Which is positive, di ba?
1: Opo.
0: Oh, tapos, yan. Kasi, we're just playing. This is friendship game. Although, without compromising the quality of our sports, meron din yung competition. Basta, kalaro, kaibigan, kasama. Yun. To change the mindset na negative na sinong kaaway mo? Sinong ano mo ngayon? Di ba? Kakontra mo ngayon? Sino? Wala. So, let's say, arts and sciences, play with commerce. Ayun. So, yun na palagi. Until such time, ngayon, part yan sa ano? Part yan to remind the players. Meron yang tagline namin. Yung sa dialect namin, kadula dili kontra.
1: Kalaro.
0: Kalaro, hindi
1: Hindi
0: kalaban.
1: kalaban.
0: Yeah,
1: Oo.
0: yun. Tagline namin yan dito sa part na yan. So yun, as a head of the sports program in the university, yun. The same thing yun sa nakuha ko sa karate. Values. Yun, part yan sa sports. Hindi yung sports lang. Dapat coaches, teaches character. Not the sports. So, pati yung coaches. Nag-ano kami, meron kaming mga spiritual formation part yun. Just to process after the tournament, ano yung na-feel sa bata o frustration, pinapaprocess ko talaga yun sa mga coaches. Oh, kasi part yun eh. Kailangan natin ma-assess yung ano yung feeling sa bata after. After sa failure, after sa, well, yung na-champion sila, hindi lang failure eh, most of the time. So my office is open to all our student athlete. I'm their mom. So just like the mom, di ba? Mas easier to approach your mom, di ba? O anong problema? O bakit? Tingnan ko yung grade mo. O kailangan maintain tayo ng grade. Walang ano, walang bagsak. Or you will lose your scholarship. Tell me ahead. Tell me yung sa midterm pa lang. Para I can assign you tutor. Meron silang tutor ngayon. Buti, sa amin wala. On our own. Ah, di
1: Alam
0: ba?
1: mo, Ma'am Jessica, gusto ko po yung ginagawa niyo, no? Na kasi ang alam ko, if I'm not mistaken na yung Greek word na competition, I think competere, parang ganon, Latin word. Ang it means striving together. Kaya when you play against another team or with you play with another team or with another person, kaya mo gustong gumaling kasi magaling siya. Pareho kayong nag-i-improve. Hindi to yung
0: Yeah.
1: hindi kayong nagigibaan. Di ba? It's like we are the good guys, they are the bad guys. Hindi ganon. Parang pwede ka bang maglaro ng table tennis kung ikaw lang mag-isa? Eh, pwede
0: Oh,
1: ka
0: hindi.
1: mag-practice, pero wala kang kalaro, di ba?
0: Kausap.
1: Wala kang kausap, di ba? Baseball, pwede ka bang mag-baseball na opensa ka lang? Eh, hindi naman. Kailangan may depensa. Kasi, di ba? Ang gusto ko doon, Ma'am Jessica, no? Yung mga atleta, makakapasok sila sa iyong opisina. Tapos, you are teaching them respect, no? How to respect elders. Nung ako po ay chaplain or character coach sa University of Makati, eh, ang tuwing may kita nila ako, nagbibigay sila ng pagpupugay. Talagang lahat sila yung inalagay yung ano, tapos gumagano, nagpupugay. So, may kita mo na yung because kultura ng University of Makati, because of the athletic director, yung mga ibang universities, nagulat sila nung sa isang competition, nakita nila ang gagalang, no? Sabi nila, bakit magagalang yan? Ang sabi eh, kasi meron silang mga character coaches na tinuturuan sila ano ba ang tamang asal. And thank you, Ma'am Jessica, for Coach Jessica, for doing that sa inyong mga atleta. Number one, na-pick up ko sa inyo, mahal mo sila. Mahal mo sila to the point na kung kailangan idisiplina, idisiplina, kasi discipline is love. Diba? Pag pinabayaan mo yan, pupunta sa kaliwa o kanan, hindi. Gusto natin sa mga student athletes natin, dire-diretso hanggang mag-graduate. Plus the fact na binanggit mo na we want to strive together. Diba? Strive. Pare-pareho tayong gumagaling. Hindi yung good guys
0: hila-hila.
1: Tayo, bad guys sila. Kontrabida at may bida. Hindi ganon, no? Alam mo, Ma'am Jessica, thank you for being my guest, no? Ang dami kong natutunan sa inyo. I just like to share this verse, no? Sa inyo, no? Dito sa Psalm 1, verses 1 to 3, Psalm 1, dito sabi nga, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He will be like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. Whatever he does, prospers. Parang si Ma'am Jessica, no, ang gusto niya yung kanilang mga student athletes, lahat magbunga ng maganda. Magandang asal, eh, coming from a good tree. Si Coach Jessica, tinuturuan niya ng proper attitude, values, character formation, which tinuturo sa sports ng Ateneo de Cagayan. Ano po ang gusto sa mga nakikinig, no, may mga magulang na nakikinig sa atin. Ano ang gusto niyong i-share sa mga magulang kung meron silang mga anak na gustong mag-sports?
0: Kung gusto niyong values oriented yung mga bata, ipa-join ninyo ng martial arts kasi doon na lahat. At the same time, physically fit yung mga bata. Kasi yung karate is kung sa baga, yung sa ibang sports dyan, ulam, ang karate is the rice of sports. So, pwede siya karate with basketball, karate with, kasi ando na ang balance, agility, yun, mga reaction of time, body coordination, and doon na sa karate. At of course, the values, the focus and the listening skill is there, the control of anger. Ayan. And so the awareness of everything is there.
1: No, hindi lang yon. Matuto pa silang to defend their mother, their father, or yung kanilang mga siblings pag may mga taong hindi magaganda ang mga iniisip, di ba? Mape-prevent. Nako, thank you so much, Coach Jessica, who is the athletic director of Xavier University Ateneo de Cagayan. Maraming salamat ha, sa ating mga kaagapay na nakikinig sa atin. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan, miyembro ng KBP. kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Thank you, Ma'am Jessica.
2: Puso at lakas. Sports sa Pinas.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila.
4: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang.
5: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
6: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: God is able. From disability to possibility.
8: Kumusta po muli kayo? Welcome po sa ating programang God is Able. At po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live ng 702 DZAS. Kumusta po kayo? Sana mabuti ang inyong mga kalagayan kahit nasa saan man po kayo ngayon. Ako po si Raquel Camulando.
9: Yes, magandang umaga, tanghali, gabi mga kaagapay. Ako po si Peggy Lotto at dahil po dyan ang God is Able ay member ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, maaari niyo po kaming tawagan sa mga numero na smart number 0999-223-5675 at ang aming pong globe number na 0916-296-6620 at maaari din po kayong tumawag sa landline 8654-3322 local 401. Hi, Ate Raquel.
8: Hello, Peggy. Kumusta po kayo ulit? Ayan, pangatlong kumusta ko na yan kasi talaga na nagumusta po kami. Alam niyo po, maganda maipakilala muna po namin kung ano itong God is Able. Hindi lang po tayo radio program. Tayo po ay isang advocacy, isang NGO. Ano po, na ang layunin ay para masuportahan ang mga persons with disability at ang kanilang mga pamilya. Pakilala lang po namin sa inyo kung ano yung aming mga ginagawa. Marami po kami ginagawa, pero meron po kaming tatlo na mga major programs. At ang una nga po doon ay yung ginagawa nating Family Camp. Every summer, tuwing month of May, gathering po ito ng mga pamilya ng merong disability para po ma-refresh lang, matuto. Yung mga pumunta doon na hindi pa na-accept ang kanilang mga sitwasyon, ang inaayos ng Panginoon, ano, pati yung mga healing na nangyayari during the camp. So, sana po ipag-training nyo na makasama din naman sa susunod na camp. So, yan po ang Family Camp once a year.
9: At buko dyan, no, Ate Raquel, meron tayong tinatawag na Gift of Mobility wherein every month po, it's happening in the whole year because we partner with different churches. So, kailangan po namin sa mga partner naming churches po, doon po kami nagbibigay ng mga iba-ibang klase ng mobility devices like wheelchairs, crutches, walkers. Ngayon siguro po, natatanong nyo, bakit kaya sa churches? Because we value our relationship with Jesus more than dun sa ano. Of course, pero syempre gusto rin namin at the same time makatulong, ngunit syempre gusto rin namin mapamahagi ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. So Ate Raquel, meron pa Ate Raquel.
8: Oo, meron pa yung ating pong mga advocacy programs like yung Building Lives Together. Ito po ay pwedeng conference about particular disability. Yan, natututunan natin kung ano itong klase ng disability at kung paano ma-handle. And pwede rin po ito, of course, in partnership with the Asian Theological Seminary. Baka po merong mga educators na nakikinig ngayon, no? Pwede po namin ma-integrate kung mag-uusap po tayo at magkakasundo, pwede natin integrate ang ating Building Lives Together curriculum para nga po yung awareness tungkol sa disability ay makita natin, ano, sa iba-ibang sektor ng ating bansa. Ayan, Peggy, na po, excited ako. Ang tagal ko siyang, actually, nagkita naman kami sa isang anniversary ng aming dating pinaglingkuran. Yan, papakilala ko na ba?
9: Due to honor, Ate Raquel.
8: Yes, naku, ako po ay sobrang tuwang-tuwa. Intact, nasa listahan ko siya ng mga iimbitahin natin, Peggy. And naghihintay lang ako ng pagkakataon na ma-invite siya kasi yung mga posts niya, sabi ko, naku, talaga naman, tungkol sa autism. Kaya naging very interested ako na malaman kung ano yung mga initiatives niya. Pero personally, ano, talagang kakilala ko siya. Magkasama po kami parehong manggagawa sa Far East Broadcasting Company. Bago po siya naging staff din ng FBI, siya po ay isang pampuri singer. Oh, singer po yan hanggang ngayon. And then later on, ay, oh, ganun ang boses niya. And later on, naging company nurse siya ng FBC. Naku, talaga namang lovingly attended to our needs. Napaka-sweet, napaka-patient. So, siya po ay isang nurse. Tapos, later on, siya po ay nag-love. Siyempre, pinakasal at nagpakasal sa isang pastor. In fact, bishop na po ngayon. So, siya po ay isang pastor's wife. Meron po silang apat na anak at dalawang apo. Aba, Lola Ness ka na pala. Parang hindi naman bagay sa yung Lola Ness. Anyway, pero po, nagkahiwalay na kami. Kanya-kanyang tinahak, nalanda, sabi nga. At siya nga po ay nag-aral. At siya po ay isang educator, isang researcher. In fact po, yung mga researches niya, pinipresent niya sa iba-ibang mga bansa. Para marimang bansa na rin po yan, ano? At ang talagang nag-call po ng attention ko dito ay yung kanyang mga initiatives para sa autism. Diba? Siyempre naman, ang aking, ang aming nag-iisang anak ay merong autism. Hindi ko siya tinatanong, kapag nababasa ko yung mga quotes niya, Peggy, hindi ko siya tinatanong, why autism, Monique? Kasi hinihintay ko talaga itong pagkakataon na ito na on the air, ma-interview natin siya about autism. So, sa episode nito, titingnan natin yung puso ni Monique para sa autism at yung mga initiatives niya. Bakit siya nakikipaglaban para sa amin, sa mga katulad namin. Welcome po natin dito sa Gani Saver Program, Monica. We call her Monique Doroteo Espinosa. Live na live, hindi live. From Australia. Naka-base po siya ngayon sa Australia. Hello, Monique.
10: Hello, Miss.
11: Hello po. Hello, Peggy. Hello, Ninang Raquel. It is a privilege for me to be here in your program. Good evening po sa lahat ng nakikinig na mga kaagapay natin sa 702 DZAS. Today, I'm privileged to share one of my a topic na very close to my heart, supporting children on the autism spectrum and empowering the families that journey alongside them. Siguro magiging maganda yung talakayan natin kasi nasabi ko nga kay Ninang Raquel na talagang ako naman, kung si Ninang hindi nagko-comment sa akin, ako naman pinanonood ko lahat ng videos ni Toy. Lahat ng pinapost ni Ninang. Yung kanyang mga, ano, sinasabayan ko pa po Ninang nang kumakanta pa ako dun sa kanyang violin na natugtog, na keyboard natugtog. At talagang umiiyak ako. Naiiyak ako kasi mamaya na natin ituloy ito. Para ibig sabihin yung kwento, bakit ako nagkaroon ng initiative ng bakit ito yung pinili kong niche na kung saan ma-focus ko yung aking pagiging nurse, no, sa larangan ng pangangalaga sa mga individuals with autism.
8: Oo, bakit?
11: Yes. Na-excite ako bigla eh. May natiri-eyed ako. Naka makeup. Joke lang po.
8: Bakit nga ba autism? Yan ang tanong namin ni Peggy. Close to our heart, kahit yung Peggy.
10: Oo nga, kasi bakit nga ba?
11: Ayan, una sa lahat, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na mula po nung umalis ako sa FEBC, ako po ay naging nurse educator at nag-aral po ako ng master's and tumuloy na nagturo ko sa Philippines. After 10 years, nag-retire po ako sa Philippines, then I went to South Korea. Naging nurse educator din po ako doon sa isang university sa Daejeon, South Korea for 3.5 years, and then nagtungo na po ako dito sa Australia. So dito po sa Australia, na-expose po ako, nagkaroon ako ng certification as an aged care and disability care provider. Doon po nag-start ang aking journey, ang aking pong bakit autism ang naging focus ko. Kasi dahil po care provider nga po ako dito, no, ang dami ko pong naalagaan na may autism. At isa sa nabanggit po nga kaninang Raquel, Peggy, when I was introducing some of my work dito sa Australia, ay meron akong 17 years old na inaalagaan noon, na mayaman sila, may farm sila, may orchard sila ninang, ng mga iba't ibang prutas, ng iba't ibang mga bulaklak and all that, mayaman. Pero ang anak, ayan, nag-teary-eyed ako. Sorry po. Ang anak ay napabayaan. Ang alam lang po niyang gawin ay mag-arts. Dito po sa Australia, napakaganda po ng ng gobyerno po, no? Kapag kami anak ka na may autism, hindi lang po autism, lahat ng klase po ng mga sakit na tinatawag nating neurodiverse o iba sa normal ay meron pong support from the government. Talaga pong tinututukan yan at may budget po. Meron po sila sa kanya-kanyang caregiver at meron din po silang free of charge na meron po silang audiometry regular every year, annual test. Meron po silang mga doctors sa speech, sa hearing, kasi di po ba minsan yung ibang mga autism meron po talagang hindi sila nakakarinig, meron naman po masyadong sensitive sa light, so they are diverse in all their needs, so provided po yun ng gobyerno. So na amaze ako kasi kahit po itong mga ganito na children with autism ay talaga pong inaalagaan. However, meron din po ako naniniwala may support namang dapat manggaling sa mga magulang, na hindi lang po sila ipapaalaga sa ibang tao kasi ang una po dapat nagbibigay ng malaking support ay ang mga magulang. Alam niyo po, hindi po siya marunong mag-brush ng teeth niya, 17 years old. Kailangan ko po siya i-guide. Kailangan kong pakitaan siya ng mga visuals para gawin niya yung para makasipilyo lang. Ako rin po ang nagpapaligo sa kanya. Hindi po siya marunong. And one time, dahil alam niyo naman po Ninang, di ba, medyo musically inclined ako, nagtuturo po ako ng piano dyan sa atin at nagpa-piano rin po ako talaga. So tinugtugan ko po siya kasi Christmas no, nung alaga ko po siya. Ito po meaningful sa akin kasi ito po yung nagbigay sa akin ng idea. Bakit? Anong nangyari? Doon po ako nag-start kasi po may pagka-researcher ako, nabanggit na ni Ninang, no? May pagka-researcher po ako talaga. Head po ako ng research department sa Manila Titana Colleges, College of Nursing dati, no? When I was teaching in the Philippines, and I got that love for research. At nag-research ako, ano itong, bakit may mga ganitong mga nangyayari sa autism, anong behavior nila. Inaral ko talaga nina. For the sake lang na maintindihan ko kung paano ko masusuportahan yung mga naaalagaan ko. One instance ito, talaga pong inano ko siya sa music. Tinugtugan ko siya ng, dahil magpapasko nun, tinugtugan ko po siya ng Joy to the World. Di po ba, paano ba yung beat on? Tan-tan-tan-tan-tan-tan, di ba po? Tapos kinakantahan ko pa po siya. Alam niyo po, tinitingnan lang niya ako. Pinagmamasdan lang niya ako. Sabi ko, mintani. Ah, sorry, nabagit ko yung pangalan. Sabi ko ganyan, listen and let's sing, ganon. Pero hindi po siya, non-verbal siya. Hindi siya nakakasalita. Pero alam niyo po ba, nung hinanda ko na yung pagkain niya, pumunta ko sa kusina, hinanda ko yung pagkain niya, umupo siya sa keyboard. Tapos kung ano yung beat ng kamay ko, kung paano ko tinugtog yung Joy to the World, ginawa niya. Sa akin po, medyo sensitive po ako niyan bilang kasi teacher po ako sa piano eh. Sensitive ako niyan. So ibig sabihin, gusto matuto. Isa pa po, meron siyang kakayanan, pero kailangan i-develop ko as a piano teacher, di po ba? So ibig sabihin po, kung ito pong aking alaga, ay nagabayan mula nung bata at nakita yung kinatawag natin yung strength based, no, na focus yung strength based perspective sa pangangalaga sa kanya. Sana po siguro pianist na po siya ngayon, di po ba? The talent should have been developed, but it was, you know, forsaken, it was forgotten, it was not actually focused on the napabayaan siya, to make the long story short. So sabi ko, sayang, meron siya eh. Pero hindi, alam niyo po ba, binigyan po ako ng mga magulang niya ng mug, ng thank you mug. Para sa akin, award na po yun. Kasi po, yung client ko pong yun, walang ibang hinahanap kundi po si Monica. Ako po ang gusto niya lagi nag-aalaga sa kanya kasi binibigyan ko siya ng mga iba't ibang activities, nandun kami sa music, pati po yung may-ari ng facility na nagtatrabahong ko dati, ganun din po, tinaasan pa po yung sweldo ko at tinataas din po yung aking ranggo dahil nga po ako na lang daw po ang mag-ayos ng mga program nila. Ganun po mag-ano ang Panginoon eh. Kasi pag nagbubukas siya ng daan, pinalalawak niya. Doon po ako nakaalam na napakarami palang children with autism sa Australia.
8: Grabe ka, Monica.
11: Wala pa. Ang dami po. Kailangan tulungan. Ang dami po na pwedeng matulungan. Pero isa lang po ako. I'm all by myself. Am I right? And how can I, you know, how can I educate? How can I encourage? How can I inspire? I have to do something. Lord, help me. Kaya po pala marami akong inaral ninang. Hindi po dahil matalino ko, dahil kaya ng utak ko, kundi hinanda ako ng Panginoon para dito. Nakapagsulat na po ako ng tatlong libro, pinadala ko kay Ninang Rachel. Yung libro ko, ang pinakamaganda po doon, yung book 2 ko. Alam niyo po ba na yung ano po, yung The Harmony Wheel. Ito po yung 8 aspects ng buhay ng mga tao. Especially, ang focus ko po is sa developmental stage ng mga bata eh. Ma-focus ng mga magulang po ito. Alam niyo po kung bakit? Kasi dito po sa Harmony Wheel, bilog po siya, para siyang pie. Alam niyo po, ma-check niyo yung level. Kung ang bata ay okay yung level niya sa communication, meron siyang, ang ano po, ang level is 5, rating po 5, no? Pag na-rate mo siya ng 3, ibig sabihin, there's room for improvement. Mag-guide mo pa siya doon. Pag ang nakuha niya po, sabihin na po natin sa, ano po, sa larangan naman po ng kanya pong pakikipag-usap, communication, meron siyang 5, oh, good na siya doon. Pero kung meron po siyang 1, ano po yung mga intervention nilagay ko po doon? Kung paano sila matutulungan? Actually, hindi po ako for the income. Hindi po. Actually, and for the tawag dito, dissemination of the information para matulungan ng mga magulang. Kasi gusto ko po, bata pa lang, gabayan na nila. Kaya po nasabi kay Ninang, napakaswerte nito eh. Talaga si Ninang at si Ninong, finocus siya sa kanilang ano, na-develop siya eh, di ba, Peggy? Di ba, ang galing ng ano ni Ninang eh. Talaga po nakaka-bless ito eh. Pumutugtog ng mga worship songs. Kumakanta ng worship song. Di po ba? Yun ang maganda. Sorry po mga tagapakinig, no? Kasi po, tinanong nila sa akin yung initiative eh, that led me. Malalim, di po ba?
8: Oo nga.
11: Malalim.
8: Aside from the books, anong mga ginagawa mo pa para sa sektor ng OTSM?
11: Sa ngayon po, at dami po nakikipag-usap sa akin na teacher eh, Nina. May mga bumili po dito sa Australia. Alam niyo po ba, nakabenta na po ako ng 60 books. Eh, sa atin po sa mga Pilipino, mga kababayan, mayroon nakikiusap sa akin, pinapadala ko po libre. Pinibigay ko po yung, ano, yung copy. Yung dito po sa Australia, mayayaman naman po sila. Ano lang po ba yung $20 sa kanila? Tatlong books na po yun. Di po, $20, ang mura na yun, di po ba? Pero sa atin kasi, syempre, hindi naman lahat may kayang i-avail yun. So yung mga nakikiusap sa akin, wala problema, binibigay ko po. So dito po, meron po isang teacher, no, na primary school teacher siya. Dito po sabi niya, ang dami niyang children na hindi niya alam ang gagawin. Kasi pag nag-temper tantrums na Ninang, may tinatawag tayo ng temper tantrums at meltdown. Pag nag-meltdown na, ang isang bata at yung isa din nakita, nag-tantrums din, hindi na nila alam kung anong gagawin. Actually, yung iba, ginagawa po yun nila yung pagtuturo sa normal na tao. Pinapaharap sa ano, sa wall. Di po ba? Yun yung isa sa mga discipline eh. Di ba? Na ginagawa, yung harap sa wall, punta ka sa isang gilid, you know. Sa children with autism, you don't do that. You give them a space. You remove them from the environment na nagkakos sa kanila na mag-meltdown. Dapat alisin sila sa environment. Paso hindi lahat nauunawaan yon. And then yung teacher, nung binili niyo yung bukos, na binasa niya Empowering Children on the Autism Spectrum, yun po yung unang-unang libro ko. Sabi niya, Monica, you know, your book, it's very powerful. I learned a lot. To God be the glory, Nina. Peggy, to God be the glory. Wala po ko inaasam doon sa libro ko. Actually po, sabi ko, Lord, paano ko to gagawing simple? Mahirap po gumawa ng libro ng autism kasi malawak, di po ba, Nina? Malawak. Marami ka dapat i-focus, pero alam niyo po, doon sa libro ko, nakafocus pa rin sa Panginoon at may Bible verses po ako nilagay. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Amen? Sa lahat po ng mga tagapakinig, hindi po iba yung mga batang may autism. Sila po ay special. At meron po tayong responsibilidad to support them. Sa Mwanga, may mga ano po sa akin, may mga nakipag-usap po sa akin, nagme-message po ba? Yun yung sinasagot kong question, Ninang. And then, napakahirap pala. Sabi ko, Lord, paano ko sasagutin ito? Tinamna ko lahat na maalam. Totoo po yun. Nakakuha po ako ng certificate as a neurodiversity coach. Pero hindi po ako aral doon, di ba, Nina? Hindi ako, kung magkasasabihin mo, specialty ko yun, no? I'm still learning. I'm still getting into the groove of, you know, understanding what is this all about. However, kailangan kong tumulong. At ang ginagawa ko po, evidence-based. Nagre-research po ako ng tamang sagot. Kung mapansin nyo, Ninang, Peggy, kung mabibisita mo yung ano ko, timeline ko, no, makikita mo, meron akong references. Kasi gusto ko makita ng mga tao, hindi ako sasagot nang walang reference. Sasagot ako base sa pag-aaral na ginagawa ko. Yun po yung hindi ka mababaw na uri ng pag-share ng knowledge. Di po ba, Ninang? Yun po yung sabi ko, Lord, bakit mo ko ginawa na mahilig sa research? Alam niyo po ba, nag-aaral ako noon dito ng Masters of Nursing Major in Coursework and Research. 68 po researches binasa ko. Halos po naging dalawa na yata, apat na yata mata ko sa, talagang sa pagod. Pero alam niyo po, ang bilis ko na ngayon magbasa ng mga ano po, ng mga researches na parang Ninang yung mabilis na nakikita na agad kung ano yung mensahe. Sabi ko, hindi ako ganito dati. It starts from little knowledge then, di po ba, dinidevelop ng Panginoon. And much more, mas lalong lumalim po Ninang yung desire ko dito. Nagkaroon na po ako ngayon na isang Pilipina na nag-desire po para ma-improve yung sistema natin sa pag-aaral ng autism. Kumuha po ako, nag-develop po ako ng WIN framework, Peggy. WIN framework. Sabi ko, Lord, paano po ba ako makatulong? Alam niyo po, pabigla na lang po yung pumasok sa isip ko, ano ba yung mga common na ano? Ano po kasi ako yung tinatawag na mapping, Ninang. Nagmamap po ako, mahilig po ako. Ganun. Pag researcher ka kasi, napupunta ka sa ganun kasi para ma-develop mo yung ano. Mahirap po yung gagawin kong research kasi po, qualitative and quantitative combined mixed method po ang gagawin ko. But alam niyo po, nananawagan ako sa lahat ng mga magulang na mayroon po anak na may autism. Ito po ay para sa inyo. Ito pong gagawin kong theory. Ako po ay isang Pilipina, pero ako pinagmamalaki ko po. Pwede. At may magagawa po tayong contribution po para mapalawak ang ating pong pag-aaral sa larangan po ng pag-unawa sa autism. Kaya gusto ko po humingi ng mga gustong sumali po as respondents and participants nito pong research na gagawin ko, Ninang. And of course, ano po ba yung WIN framework na to na sinasabi ko? Sorry, nag-go ahead na po ba ako? Kasi tinatanong niyo ano pa yung ginagawa ko eh. Yung po, gumawa po ako ng, nagpa-propose po ako ng research ngayon. Research about knowing how we can win over the autism as a spectrum. Yeah po. Kaya WIN framework ang sinulat ko po. W represents watch for strengths. Kasi po, no, unang-unang gagawin dapat ng mga magulang pag nalaman nila may autism sila, hindi po ang umiyak at maglupasay at itago ang anak. Amen po ba? Yung
8: Oh,
11: iba
8: pwede
11: po,
8: naman 3 months. Po, 3 months
11: oh, three
8: din.
11: months meron po. Pero tinatawag na, ano eh,
9: Stages.
11: denial stage,
9: Pero huwag
11: stages.
9: tumagal.
11: Oo, oh,
9: kasi kawawa yung bata.
11: Kasi, oh, yes, it's true, Peggy. Tama,
9: diba?
11: nung galing na
9: Template.
11: sa'yo, kawawa ang bata. Pag tumagal ng taon, siguro
9: Ayun sa
11: po,
9: inyo,
11: no, dito marami
9: kade.
11: pong ganyan. Nag-stay, nanatili na lang sa stage 1, denial,
9: Pero
11: ayaw,
9: may question
11: dab-dab.
9: po ako, Miss Ani.
11: Yes, Peggy.
9: Kasi diba yung 17 years old na naalagaan mo, kailan mo siya na-meet? At what age mo siya na-meet? 17?
11: Ah, ako, age
9: Oo.
11: ko o age niya? 17.
9: Age niya, 17. So wala talaga siyang alam na gawin.
11: Oo, talaga. At napakayaman nila, Peggy, ah. Napakayaman.
9: Ang question ko, di ba, syempre, they have money. So, wala bang nag-alaga doon sa bata na, of course,
11: hindi sila katulad sa atin, dyan sa Philippines, na kasama ng magulang mga anak. Actually, dito sa Australia, gusto ng mga magulang, yung mga anak nila, ano, umaalis ng bahay, nasa care provider, nasa carer, kasama ng mga carer. Kasi doon sila makakapagtrabaho. Doon sila
9: ayun,
11: makakaalis sa bahay.
9: So, ayun,
11: totoo
9: yung mga
11: yun.
9: Carers. Pero,
11: oh, carers yun.
9: Asan yung mga, anong ginawa ng mga carers? Doon sa mga stage na yun. Kasi, syempre, imposible naman na from 0 to 17. Or sabihin na natin na 3 years old yung bata hanggang nag-17 siya. Di ba kahit pa paano yung mga carers, makikita nila that there's a big difference yung bata sa ano.
11: I agree with you. I agree with your comment, ano, no? Yung tanong, no? That's a good question. Actually, alam niyo po, we are paid here per hour. We are paid here per hour. So sabihin natin $35 per hour ang bayad po namin. Happy po kami noon. Dahil pag yung aking pasyente o aking client ay nanood ng 3 oras dyan, i-times mo yung 35, yun ang sweldo ko. Do you get my point?
8: Yes,
11: do you get my
8: yes,
11: point? It
8: yes.
11: doesn't matter for other carers what they will do to their client. No, nothing at all. Kasto lang, napunta siya kay Monica. Eh ako po eh, alam po ni Nina, ako po hindi nananatili sa upuan ko. Ako po ay gusto ko po, meron pong mission, medical mission, di ba Ninang? Meron tayong medical mission. Ako po eh, meron po ako laging sinasabi na gagawin natin ito, ganyan. Kahit po sa institution na dito po, kaya po ako na-promote ng na-promote. Dahil po, pag ako po nag-initiate ng Christmas party, ako po nagpapakanta, meron po akong choir dito. Sa church po namin, may choir kami. Ako rin po may help. Glory to God po. Ito po yung sinasabi ko in relation to what I'm trying to say. Ako po ay magulo. Ibig ko sabihin, ako po ay isang tao na hindi nananatili sa upuan at
9: yeah,
11: sasabayan
9: okay.
11: po ang alaga.
9: It's okay
11: ako
9: na magulo ka.
11: Ako ay magulo dahil meron akong plano. May plano po ako lagi sa mga alaga ko. Kami po ay hindi kakain lamang. Kami po ay uupo. May arts kami, may kantahan kami, at may lakwatsa kami. Iikot kami pag i-exercise ko siya. Meron po akong plano. Ako po yun, bilang care provider. Pero itinatanong mo bakit yung iba, hindi ko na po masasagot yan. Mahirap po sasagutin yung iba.
9: Kasi, for example, di ba pareho silang mga Aussie, di ba? Pareho sila. So, syempre, di ba, I mean, yung as carers, yung bata, syempre, so, ganun talaga, parang, sige, babayaran ka lang, pero wala naman yung ang hirap nun na na hindi mo, na nakikita mo, pero hindi mo ini-improve yung bata. Kasi hirap nun. Ako sa akin, para sa akin, mahirap yun na wala akong ginagawa para
11: tayo
9: sa
11: yun, mga Pilipino. Peggy, tayo mga Pilipino yon. Pero ibang nasyon, hindi na natin alam. Hindi ko na sila mahuhusgahan, if I may say this, but yun yung tinatawag na ang mga Pinoy, kaya nga gustong-gusto nila tayo eh, magtrabaho, because we are hard worker. And, hindi ta, modesty aside po, hindi ko po pinapromote ang sarili ko, to God be the glory. Kasi po, nakita po ng mga boss ko kung paano ako mag-ano eh. Pagka may nakikita akong mali sa pag-angalaga sa mga ano, pam, report ako, report. Eh si Monica pala mahilig mag-report. Eh sige, gawin na natin care supervisor yan, night manager na. So lahat po na nangyayari sa gabi, alam ng may-ari yan. Incident report, critical report, mahilig po ako gumawa yan. Yung iba po, iniiwasan dahil nga po English. Yeah. Ako po, hindi po ako umiiwas. Eh, syempre, kahit pa paano, na-develop ko na rin po yung sensitivity sa mga ano, as a nurse, di po ba, as a nurse provider. Pero ibig sabihin po, yung pagsusulat ko rin po ng research, eh, naka-ano sa akin, para ma-develop yung English. So, ang sinasabi ko po dito, God allowed me to experience so many things. Aralin ng iba't ibang klase ng pag-aaral patungkol po sa aged care and disability. And dun po pumasok yung wow, may purpose ka pala. Hindi ka lang pala talaga aral. Hindi ka lang pala dito. May gagawin ka. And God is doing it in sa akin. Alam niyo po ba, nakasulat po ako ng poem, dalawa na po. Tungkol po, sinasabi po, bakit ako malabas? Alam niyo, totoo yung sinabi sa Bible. Eh. Binigyan ka ng 5 talents, ginamit po sa Panginoon, dadagdagan niya eh. Amen po ba? Sa mga tagapakinig, totoo po ito. Umiiyak ako dahil nagpapasalamat ako sa Lord. Na-discover ko, marunong din po pala ako sa arts. Kung makikita mo, Peggy, yung ano ko, ako rin po nag-design. Nag-design ng aking cover. Sabi ko, marunong pala ako. That book.
8: Forward ko sa'yo. Forward ko muna ka kay Peggy.
11: Opo, opo. Alam niyo po, sabi ko, Lord, pero Lord, hindi na, no? Nasabihin natin sa Panginoon, totoo pala yun. Kung ano yung tinatago mong talent dyan, kukunin ni Lord dyan, bigay pa yan sa mas marami. Bakit? Kasi mas marami kinagamit niya. Kaya sabi ko, Lord, I'm 55 years old. Hanggang pagtanda, gamitin mo. O, yun ang panalangin ko. Hindi makakapagsalita yung ibang may mga autism. Amen? Hindi nila kayang ilaban ang sarili nila. Pero ako, tsaka si Ninang, may mga anak na may autism. Si
8: Peggy, may pamangkin.
11: Ibrahim. Yes. Ah, si Peggy, yun. Ilaban natin sila. Kasi kailangan nilang may ano eh. Sa wind framework, inano ko po yung ano, yung watch for their strength. Invest in abilities, invest in their abilities. Napakaganda na ginawa niyo ni Ninang Raquel at ni Ninong kay Toy. You invested in his abilities. You watch him, you observe. Anong, saan magaling si Toy? At talaga niyo po sinuportahan. Binigyan niyo siya ng teacher sa music, sa violin. Di po ba? Tinuruan niyo po siya at ginawa niyo pa po example. Si Ninang Raquel, maganda ang boses niyan. Talaga nagsusunod.
12: Sabi ko nga sa kanya, every time na siya yung partner ko, mag-host dito, pati ako kailangan matame yung boses ko dahil sa
11: kagandahan. O diba, maganda boses ng Ninang?
12: Oo. Natural.
8: Friendship pero, talaga tayo, friendship.
12: Alam mo ba?
11: Pero totoo naman, Ninang, ha? Yes. I second the motion, ha? Talaga po, alam niyo po ba, kaya ako ginawang Ninang, si Ninang Raquel, ay dahil maganda po siyang ehemplo sa akin. Sa FEBC, isa siya sa mga tinitingala ko. Mga pinagmamasdan ko ang buhay. Totoo po yan, Ninang. Oh, eh di po pa, hindi naman tayo madalas magkwentuhan. Nagulat ka siguro, ba't ako inunguhang Ninang ni Monique? Diba? Pero kayo po, isa sa mga ano talagang magandang ehemplo sa akin. And nananahimik lang po ako sa isang tabi, pero pinapanood ko po yung mga inaano niyo po, yung mga pinupost ninyo. Totoo po yan. At alam na alam ko pa po yung mga kanta na tinutugtog dito sa bahay. Sabi ko, late na ba kung mag-violin ako? Kasi naman ako mag-gitara, mag-piano, mag-flute. Pero violin, di ko inasam eh.
8: Pag-uwi mo na lang. Pag-uwi mo dito.
11: Si Toy na lang kaya magturo sa akin, no?
8: Pag-ano na lang kayo together. Either kumanta or mag-piano.
11: Amen. Ay, naku, gusto ko po yan, Nina. Gusto ko po yan.
8: N
11: naman po, N nurture naman. Growth and new possibilities. In-nurture po natin. Continue creating environments where children can build confidence, independence, and sense of purpose throughout their lives. Ninang, si Toy po, kita-kita yung kanya pong purpose. Maging blessing sa aming lahat.
12: Mm-mm, yeah, oo.
11: It's true. At gusto ko po na sana po yung mga pamilyang nakikinig sa akin na huwag niyo itago inyong mga anak, ilabas niyo po sila They are special children, and God has a very special task developed by purpose si God. Amen. Naniniwala po ba kayo? Tayo po ay may purpose sa Panginoon. No? Sa lahat ng aspeto ng mga buhay ng mga batang yan, meron po at meron tayong matututunan mula sa kanila. And I think dun po pumapasok yung desire ko, bakit dito? Ito yung na-focus ko. Alam niyo po ba, inaral ko po ang neurodiversity coach na study. Grabe po. Alam niyo po ba, 10 volumes ng 10 chapters and modules ang at yung kada module po ay 68 pages, 68, 62.

0: Yeah.
1: Yung pangatlong libro ko na sinulat, Nina, ang iriregalo ko po sa inyo ni Ninong, no? You matter too. Ang mga magulang, kayo po ay you matter too. This is a guide to strength and hope for parents and caregivers of children on the autism spectrum. Kasi ibang mga magulang sumusuko na. Actually po, yung host ng DXAS, Zamboanga, there was a time he shared to me he was really crying. He was a solo parent taking care of his 8-year-old son. Pero yung son niya, maniwala ka Peggy, Ninang, no? He can speak different languages.
2: Wow.
1: Through only a computer, ha? YouTube lang po pinapanood niya. He can speak, and ang galing po sa art. Mm-hmm. Arts ng bata.
2: That's why sabi ko, ito. Totoo yung sinabi mo na kailangan talagang makita, maay mo yung strength nila. Kailangan kasi, yes. Well, to anyone naman, not only children, yes, in the spectrum disorder, kailangan lahat, yes, ng mga PWD, makita mo muna yung strength bago makita yung kahinaan nila. Kasi syempre din po ba yung strength, doon mo sila imomold eh. Na, ano, kasi mga PWD na nga, ihahayaan pa natin.
1: Nahihinder kasi ng limitations, mm-hmm, yung kanilang ano, yung kanilang mga talents, mm-hmm, and yung mga possibilities, yung mga ano nila, skills nila. Mm-hmm. So pag na-focus po tayo sa limitations nila, na-frustrate tayo, tama po ba?
2: Correct.
1: Yung frustration na yun ang nagbibigay ng anxiety sa mga, mm-hmm, magulang, at yan po ang nagbibigay sa ilan naman, hindi ko nilalahat, ng depression.
2: Ayan.
1: However, that is given, you know po, as a parent or a caregiver. Actually po, mas malaki yung binibigay kong puntos sa mga caregiver, kasi kung hindi ka naman related sa bata, ang tendency po, nasasaktan mo eh. Di po ba? Which is true. Meron po nananakit talaga ng mga care providers, which is, dito po sa Australia, a no-no. Pag nagsumbong ang bata, patay ka, tanggal ang lisensya mo. Pero sa Philippines, totoo po yan, nangyayari po yan. Even magulang, nasasaktan na niya ang mga anak nila because they can't understand their world. Doon ko po pumapasok yung sinasabi kong knowledge is power. So kung meron po tayong magagawa para po i-enhance ang ating sarili, of course, kung mapupunta po kayo sa Google at sa mga iba pong ano, very vast ang information about autism. Tama po ba ako? So walang focus. Yung libro ko po, may focus, may chapters, may ano, na pinagdadaanan. Halimbawa po, yung mga myths about autism. Kung nakita niyo po yun ng Raquel, no? Ano yung mga paniniwala nila? Minsan po, yung paniniwala nila, sinasabi pa nga, uy, nabarang yan, kaya nagkaanak ng ganyan. Di po ba? Sa atin sa Philippines, marami tayong mga traditional na sinasabi na, ay, ano yan? Ano yan eh? Hindi bagay ang ano yung mag-asawa, kaya ganyan yan eh. Ay, sinisi ang mag-asawa, sinisi ang nanay, ang daming sinisi. Pati yung pagkaka-create doon sa bata, eh hindi po, ang sabi ng Panginoon eh, tayo po ay specially created by God. We are knitted according to God's purpose and created according to God's purpose. Hindi po maunawaan ng maraming tao yan. Tama po ba ako? Napakadami pong kailangan aralin. Pero isinummarize ko po sa 15 chapters na very, very simple lang po at maintindihan nila. And gusto ko po talaga i-promote yung book to ko po na The Harmony Book. Eh. Kasi yun po yung will na talaga pong pag nakita nila yung level ng mga ratings ng 2, 3, 5, merong room for improvement at saka po yung mga sinadjust ko kung anong mga pwedeng magawa ng mga gulang. Makakatulong po yun. And higit sa lahat, para sa mga magulang po, yung you matter to, yung mga nade-depress na po, yung mga talaga pong iniiwan, gustong iwan ang kanilang mga anak kung kanino, kung saan, at kung pa, alam niyo po ba mga ibang bata po dito, ipinapaalaga na lang dahil ayaw po nila ng responsibilidad. Kaya po, doon ako nalulungkot at doon po pumasok yung desire ko po talaga na maging nagamit-gamit sa larangan po nito. Kaya sabi ko nga kay Ninang gusto ko nga magpasalamat sa kanila kasi Ninong, kasi sila po yung pagpapaalam ko nga, Ninang, no? Gusto kong

0: ilagay po dun sa ano
1: Yes.
0: sa
1: Yes.
0: book ko yung ano yung story ni Toy, no,
1: Yes,
0: kung paano
1: please.
0: yung strength-based perspective na pag-aaral, para mabigyan ng ehemplo yung mga magulang na ito po ay isang buhay na patutuo kung gaano kikilos ang Panginoon sa buhay ng mga anak nila at makikita nila yung purpose ni God. I do believe that these children are so special na pwede silang mapagmulan ng ating ano po kaaliwan, kagalakan ng puso, at higit sa lahat encouragement, na bagaman ganito sila na tinuturing ng iba na kakaiba, hindi sila kakaiba. Oo, kakaiba sila sa mga needs nila, may special ano sila, sensitivity po sila sa mga, di po ba, very sensitive yung iba sa noise and all that, and even sa
1: Yung eyes nila
0: communication.
1: and then ears
0: Yes,
1: nila,
0: eyes nila.
1: very
0: Yung iba,
1: sensitive.
0: di ba, meron silang nilalagay na ano ba ang
1: Ears
0: tawag
1: na
0: dyan?
1: naka ano
0: Headgear,
1: naka-headgear sila, na
0: headset, no,
1: headphones,
0: ganyan,
1: oo.
0: headphones to protect themselves from ano, talagang ano, isang example ng matalinong autism ay yung anak ni Katrina Halili. Magaling siya sa math. Meron po silang video na bibigay mo lang po yung edad mo sa kanya, kaya niyang i-multiply o divide,
1: Si
0: hindi
1: Toy
0: ko
1: is
0: alam kung
1: like
0: paano yung
1: that.
0: ginawa.
1: Ganyan po si Toy kahapon nung nag-aaral.
0: Oo.
1: Kasi kahapon
0: Talaga?
1: magkasama kami ni Toy.
0: Ayan yata, hindi ko pa nakita yan ninang. Hindi ko
1: Magkasama
0: nakakasabi
1: kami
0: ba.
1: ni
0: Sige nga,
1: Toy.
0: Peggy.
1: And
0: Makikinig
1: then siya
0: ako.
1: yung encoder ko. So doon sa ano, walang nakalagay doon age at saka date of birth. Eh walang age, date of birth lang. Alam mo, hindi ako gumagamit ng calculator. Na pare, ano sa kanya, oh, what's the age? Oh, put there. Ganun lang sa kanya. So, nasanay ito, sabi ko sa kanya, I will leave you doing it, ha. Ikaw yan. And then, kapag walang, pin-explain ko lang po, kapag wala yung age, calculate it. Siya naman ito, sige, 2021. Gumagano siya. Oo, siya na. Kaya nga siya,
0: may ganong ano, may ganon na
1: siya yung
0: magaling sa
1: calculate.
0: math.
1: Tsaka ang bilis niya pong mag-encode. Kaya nga ako, personally, si Toy pwede po siyang magtrabaho.
0: Amen. Actually, isa po yan sa gusto kong isulong, Ninang, na ano, na panawagan sa gobyerno natin. Kasi po, meron nag-question sa akin eh, na ano daw ba magiging buhay ng anak niya pagka tumanda na? Actually, kung nagabayan ng mga bata, katulad ng sinasabi mo, Peggy, sinishare mo, no? Pwede sila makapagtrabaho. Actually, baka sila pa mas naging kapakipakinabang kesa sa mga ilang mga kabataan dyan na walang gusto wang gawin kundi mag-computer at mag-games lang, di po ba? Na ayaw mag-aral. Mas marami pa po tayo mapapakinabangan. They are our future generation. But the government has to do something about it. They need to support this area po ng ating special, tinatawag natin PW ba sa atin sa Philippines,
1: PW.
0: ano? Oh, well, yung PWD, no? Pero higit pa dyan, eh. Gusto ko meron na silang special name, Ninang. Hahanapin ko nga yan. Hindi ako titigil hanggat hindi maano yan. At yung framework na to, yung theory na ipupush ko po, ay gusto ko maging parte ng ano, ng framework ng in God's time. Hindi po ako nagsasalita ng big dito, no, pero ang prayer ko is magamit ito ng maraming tao para kahit na naumpisahan na, sabihin na natin 2 years old pa lang po, kasi 9 months pa lang din ang pwede na po ito ma-identify. The fact na ang bata ay hindi nagre-respond 9 months old pa lang, di po ba tayo, oh, baby yan. Di ba yung ibang mga bata nagre-respond agad, yung ibang mga walang ano, di po ba? So makikita mo yan. Si Ninang, anong napansin nyo kay Toy nung bata siya? Bakit na nakita nyo po agad?
2: Hindi siya, una hindi siya nag-crawl.
0: Hmm.
2: Tumayo, then nag-walk na. Yung mga signs ay hinihilera, yung mga books.
1: In developmental stages.
2: Tapos yung mga halimbawa, slippers, kailangan laging pantay. Tapos pag nag-rerouting, walang makasakay sa pote. Mga ganun, yun ang mga signs na nakita namin sa kanya. Pero talaga, isang very evident yung, ano po, ba't hindi nagsasalita? 2 years old, di ba dapat? Marunong na yan ang papa, mama, tayo. Hindi. 3 years old.
1: I think
0: So
1: iba-iba
0: makikita
1: eh.
0: mo may kakaiba. Hindi one size fit all
1: Yeah,
0: ang mga
1: iba-iba
0: children
1: talaga
0: with
1: sila, oo.
0: autism. No, they have different ano po. Merong
1: Iba itong
0: tinatawag na
1: tiyagarin
0: nonverbal.
1: talaga.
0: Yes, may
1: Iba itong
0: nonverbal at saka verbal.
1: Hindi ako,
0: Pero
1: I
0: ako
1: think
0: po,
1: po.
0: may
1: Ano?
0: kakilala.
1: Yeah,
0: Ay,
1: oo.
0: sorry.
1: Ako po, I think, because you are a Christian in the, ano, in the workplace, kaya nasamahan siya ng Bible. I mean,
0: Yes.
1: malaking factor yung i-groom sila in the Lord. Malaking
0: Amen.
1: factor yon. Kasi ikaw po kasi Christian, okay? So, you have the value of Christ. And like, for
2: Oo.
1: example, sila Ate Raquel, they have the value of Christ. That's why Toy became like that. Kasi siguro na inaanuhan ng train up the child in the way they used to
0: He should
1: be,
0: go
1: the way
0: even
1: they
0: when he
1: should
0: is
1: go.
0: old. Will not
2: Oo,
0: depart from him.
1: yun.
2: Yeah, tsaka kung ang pananaw ni Monet ay yung Psalm 139, 14, tama, 14, I am fearfully. Eh, talagang susunod
0: Need
2: na lahat
0: together,
2: yun.
0: no?
2: Kasi kailangan ko yun ang unang maging perspective. Anong tingin ko sa taong to?
1: Tsaka
2: Sa
1: yung
2: taong
1: sinabi
2: to.
1: niya rin po, Ate Raquel, na hindi siya cursed. Ganyan, na
0: Yes, no?
1: hindi siya out of yung dahil may mga ano yung mga kulam or something na ganon sinasabi po, di ba? Hindi siya ganon, hindi siya nanggaling doon sa ganon at hindi siya nanggaling sa pinagli kung saan siya ipinaglihe. Ito ay parte ng isang kondisyon pero that could be developed into something good.
0: Amen.
2: Oo.
0: Amen. And if I may add, Peggy, Ninang, no, the misconception of most people that yung tinabi po nga Peggy na curse ito, that leads to another problem eh. Kasi kung walang acceptance, yun yung word eh. You have to accept it eh, para magkaroon ng changes sa behavior, di ba, Ninang? Para masabi mo na, I have to do something to help this child. That curse can lead to abuse. Physical abuse, mental abuse, emotional abuse. Yun po yung isang mabigat na parte na nilagay ko rin po dun sa aking first book na Empowering Children on the Autism Spectrum. Kasi how they, tawag dito, how they react to their surrounding, it's because of what they receive from them. Di po ba? If they receive love, they will react in love din po. Di po ba? Hindi naman magwawala yan, hindi magbe-meltdown yan, hindi magte-temper tantrums yan kung nakakaramdam siya na accepted siya ng mundo or ng environment kung nasan siya nandoon. Doon po pumapasok na if they are abused, they tend to abuse other people as well. Yun yung naman po yung development, eh, di po ba? From little things that they experience, whether you said it or whether you showed it to them, you know, by example, they will acquire it easily. Eh. So sa atin po ang responsibilidad sa ating mga magulang at mga nangangalaga po sa kanila. Ang pinaka main ano ko po doon is concern ko is huwag natin sila itago. Ilabas po natin sila. Sila po ang magiging pride ninyo balang araw. Tulungan niyo lang po silang lumabas sa kanilang shell. Kasi naniniwala ako na may purpose si God kung bakit binibigyan tayo ng mga special na kaparte ng ating pamilya. Meron po silang siyang gustong gawin. Hanapin po natin yon at i-develop natin ng mga bata para po sa kanila rin po maganda kinabukasan. At the same time, Ninang, di po ba, pagka nawala na po tayo sa mundong ito, sino ang mga ngalaga sa kanila? Sino magtataguyod sa kanila kung hindi sila marunong man lang magluto? Si Toy marunong magluto, ha?
2: Yeah.
0: Di ba? Ay, natutuwa ako. Tuwa-tuwa ako sa kanya. Siya po yung epitome para sa akin na magandang ehemplo ni Nang na dapat natularan ng mga magulang yung ginawa niya ni para sa
2: Alam
0: kanya.
2: Mo, may I share, ano, siguro kung bakit.
0: Sige po.
2: Mention mo na yan. Siguro makatulong ito din sa mga parents, ano, yung mga pamilya na merong may autism. Siguro kami kasi na-advise agad ng mga professionals,
0: yes.
2: Like yung pediatric neurologist, yung developmental doctor, yung occupational therapist, yung speech therapist, siguro kasi napaikutan nila kami at talagang seriously tinake namin yung mga sinasabi nila na hindi namin namalayan, naging guiding principles na namin. Kasi wala naman kami alam eh, clueless naman kami. Kaya lang siguro nga, pinuntahan namin sila and parang ilikot din namin yung buhay namin sa kanila. And, pero ang pinakamahalaga din, how you look at your child with autism from God's perspective. Yun yung
0: Amen.
2: Sinasabi mo, 139. I think yun yun eh. Pag samasamahin lahat yun, talagang posible eh. Posible. Diba?
0: Amen. Kaya, posible. Ano, talaga po.
1: Hmm. There should also be consistency. Kasi minsan ano eh, ginagawa natin sa umpisa, pero along the line, pinuputol mo eh because you've got ano yung naging wala ka, nawalan ka ng pasensya. Minsan kasi pinuputol pero dapat kasi yun tuloy-tuloy. Kumbaga parang yung mga professional sinabi sa inyo to, 'di ba? Pero as a parent, kaya nga totoo po yung sinabi ni Miss Monique kanina na pinakamalaking factor are the parents' support, parents' love. Kasi kung wala, paano kahit ilang professionals pa, I remember sa kanila, there are carers, di ba? The carers also should be, you know, caring. Pero iba-iba nga yung nangyayari, di ba? Kaya alam mo kasi, I remember, sila Pastor Joseph and Ate Raquel, sinabi nila one time na hindi nila pinagkatiwala si Toy sa iba, sila talaga. That's why, parent talaga.
0: Ako naniniwala na sila yung parents ang malakas na support ng mga anak. Because, di po ba, ano ba ang puso ng magulang? To give every best possible love and every possible opportunity for our children or our child para mag-grow to their his or her fullest potential eh. Tayo yun eh. Yung ibang tao ba, do we expect them to have that ano thought para sa mga anak natin? Hindi. Yung iba pang mga teacher eh, minsan nagiging sagabal pa eh. Di po ba? Kasi pag may nakita silang hindi nila nagustuhan doon sa bata, negative agad. So somehow, I felt like if, parang yung tanong ni Peggy kanina, wala ba? Wala ba? Yun nga ang tanong ko eh. Bakit inintay pa ako nung 17 years old? At ako po yung binigyan ng mga magulang. At si yung pasyente ko, ako lang po lagi hinahanap. May share ko lang po, another ano po, no? Client ko lang po, no? Para sa kalaman na. Meron po ako 48 years old. May autism. Meron din po akong 42 na may autism, lalaki at babae po ito. At meron din po ako na dito sa facility namin, paulit-ulit po sila, pasensya nyo na po, pero ito po ang totoo. Sinisigawan po sila ng karamihan sa mga care providers. Ako po kinakausap po sila. So nakikita po nila yung difference namin. Even yung may-ari, nakikita yung difference. Pagka ano nga po eh pagka meron po silang gusto sabihin doon po doon sa babae lalo na sabihin niyo kay Maria kasi Maria Monica po ako di po ba so Maria po ang tawag sa akin first name basis dito sa Australia eh. So Maria sabi mo kay Maria siya ang makipag-usap doon kasi yung po yun ako lang po pinapakinggan so it depends kasi meron po sa mga autism nakikita nila na merong nagmamahal merong
1: umiinit yan.
0: At doon sila lumalapit. Eh, dapat nga po ang question sa ba't lagi si Maria? Bakit kay Maria siya po gusto makinig? Eh kasi naman, sinisigawan po siya. At saka po, meron po akong ginagawa sa mga residente po dito. Kinakantahan ko po sila. Nina ang kasama po sa akin. At totoo po ito. Alam niyo po ba? No? Tinaturn ko into, ano, pineperk up ko po sila tuwing umaga. Ang sabi ko po, pagka ayaw maligo, let's go baby, come on. We're gonna shower now. Let's go, baby. Talaga naman po, sinasabayan din ako. Let's go, baby. Let's go. Gaganon din sila. Talaga sasabayan din ako. Iba pa po, Nina nga, sa ibang pagkakataon, Peggy, ito po gagawin ko. Huh? Ayaw kumain. Ando po, nagsisigarilyo. Ang sasabihin ko sa kanya, Maria, tawagin mo na si ano. Ganyan, sasabihin niya, in English, no? Cold, no? Everybody's eating and it's not around. Mga ganun, ano? So, lapit ako kay Peter ngayon. Sabi ko, Peter! Hi, Peter! Gaganunin ko, no? Sabi ko, let's go, baby, come on! Layo ko pa, gumagana na ako. We're gonna Eat now. Oh, let's go away. Eh. Talaga naman po si Peter,
1: Alam
0: oh,
1: mo,
0: nakangiti na, tinapon na yung kanyang sigarilyo.
1: alam mo ang one
0: Ayan na,
1: thing, you know what
0: tutulak
1: I
0: na ni Maria.
1: noticed? Alam mo, Miss Monica, kung anong na, ano, kung na-notice ko sa mga may nasa spectrum, they love
0: Yes.
1: that kind of attitude. Yung
0: Yes.
1: hindi ka stiff, pero yung tawa ka lang tawa, tapos yung parang nilalaro mo, they love that
0: Oo.
1: kind of
0: Gusto nila
1: attitude. Yeah,
0: yon.
1: gusto nila yon, na parang
2: Oo.
1: naglalaro lang kayo.
2: Kagabi, may kwento ko lang kasi
0: Sige po.
2: si Monique, si Toy kasi nagtrabaho doon sa bahay ni na Peggy para sa galing si Abel. Alam mo ba
0: Yes.
2: kagabi, pag-uwi namin dito, nung nagpapahinga na bago matulog, gumingiti si Toy, smile lang smile. Tapos parang kinikilig, sabi ko, why are you happy? Sabi niya, at Tita Peggy's place. Sabi niya,
1: Ah,
0: oh,
1: sabi
0: di ba?
1: niya.
2: oo, nagkape. Sabi ko, why
1: Talaga?
2: are you smiling? Why are you happy? Because at Tita Peggy's place. Sabi ko, do you want to
1: Uri.
2: return there? Sabi niya, yes. Oo.
0: Uri. Ramdam, ramdam
1: Tapos,
0: nila.
1: naiyak naman ako.
2: Oo,
1: Uri,
2: tapos
1: di
2: sabi ko,
1: ba?
2: aside from encoding, aside from typing, sabi ko, what did you do? Watch movie with Eli. Sabi ko,
1: Wow. Kasi pinahawak ko po sa kanyang remote. Sabi ko, okay, you watch ha, while you're waiting. It's okay to watch, but just don't watch anything that is not good. It's okay to watch ha. O, tapos tinapong dalawa ni Eli kahapon. Tapos alam niyo po, ano siya ng music, tapos ganun siya ng ganun. So si Eli silang dalawa, kaya nga po sabi ni Eli, ano, Puya Toy likes me, sabi ni Eli.
2: The feeling is mutual. Kaya natulog
1: Yan
2: si Toy
1: po.
2: nga masaya, kinikilig kasi nga
0: Amen, di
2: at
0: po
2: the
0: ba?
2: Peggy's because at the Peggy's place.
1: Gusto kasi nila
2: Yung
1: ng
2: hindi
1: happy
2: lang yung
1: environment.
2: oo, yun nga yung sinasabi ni Monica, no, yung environment. Oo.
0: Amen. They feel if they are accepted and they are loved, they can
2: Yeah.
0: feel it. At alam din po nila kung kanino sila mga taong pwedeng mag-trust. Yun po kasi
2: Yes.
0: ang meron sa kanila, yung trust. Yung
2: Oo.
0: gusto nila ibigay sa mga tao. Kaso lang, yung ibang mga tao ayaw ibigay sa kanila. So, isa pa pong attitude din, Ninang, na gusto ko ma-develop sa mga Pilipino, hindi na po kakaiba itong autism. Dapat welcome na po natin ito. Dapat ine-embrace natin sila. Di po ba? Kaya lang po kasi meron pa rin pong iba, uy, ba't ganyan yan? Sa mga malls, ay, may mga ano po tayong tinatawag na panghuhusga, may judgment na agad sa isip. No? So, yun po, ito rin po yung tinatawag natin maganda, Peggy Ninang, Raquel, no? Yung ginagawa natin ito pong radio interview ko, maaaring may mga nakakapakinig na po, no? Maaaring iilan, no? Maraming. Praise the Lord for that. Kasi po ito yung tinatawag natin mass information. Yung ma-share natin sa kanila, this is not something na dapat iwasan. Ito po ay something kung tayong mga nakasama nila sa daan, tanggap natin. Hindi naman natin ay tanggapin nyo, hindi naman ganoon. Ang sa
2: Maghintay
0: akin
2: na
0: lang po
2: tayo.
0: is magpakita lang na may concern at pagmamahal, especially dun sa mga batang may special needs, di po ba, na tinatawag. Isa pa po, Ninang, na ginagawa kong therapy din po sa kanila, Peggy, no, matatawa po kayo dito, is ano po, ganito po yon. Ginaganon ko para ma-perk lang po yung ano. I would clap my hands. And kaya lang po, makikita mo, hirap silang sumunod. Di po ba?
2: Kasi yung
0: Sa
2: coordination.
0: beat, sa beat. Hirap po silang sumunod. Pero ako, pine-perk ko po sila, ginagano ko, pero binibigyan ko po sila ng beat. So, minsan po yung pagiging musician ko nagagamit din eh. Dito. Sabi ko, all around cleaning ako, tied ako dito eh. Kahit saan po. Kaya matutuwa din po, nakakatuwa din po ang Lord talaga. Minsan lalagay kanya doon sa isang posisyon na akala mo wala kang pwedeng ma-contribute, meron pala. Meron. Kung sensitive ka sa Lord, ah, yun naman po kasi Nina, di po ba, Peggy, no? Ang ating relasyon sa Panginoon ay nakabase rin sa ating puso eh. Di po ba, kung malapit ka talaga sa Panginoon, alam mo at mararamdaman mo, may sinasabi ng Panginoon, makinig ka! Huwag kang rebelde. Ako po, talagang Lord, ano kalobom? Dahil malayo po ako sa pamilya ko, ako po talagang wala naman akong tatakbong kundi si Lord, kaya kami close kami eh. We walk side by side in front of me, behind me, 'di ba? I-claim mo na lang lagi na nandiyan ang Lord, kasi sabi ko, Lord, may purpose ka ba tatakbo nandito sa Australia? May purpose ka. At unti-unti po pinapakita ni Lord ni nang Peggy. Meron nga po ba akong purpose? Biglang napatanong.
2: Meron.
0: Napaka, ano po?
1: That's
0: napaka,
1: why
0: ano,
1: our obedience matters to the Lord.
0: Amen.
1: Because,
0: amen.
1: Ano, it starts actually with the obedience that we will be, ano, doing. Kasi, hindi naman tayo rin magagamit to the max if hindi ka rin naman nag, ano, nagtalagang fully obeyed sa Kanya. Kasi, it's about surrendered life din naman na parang
0: amen,
1: kung saan ka ilagay. Kasi, like, for example, very uncomfortable po yung kinalagyan nyo. Kasi mag-isa ka lang, tapos ano, you know, nataong ka sa mga tao na hindi mo sila na ano na meet talaga ever since, pero ikaw yung nilagay ni God na maging carers nila. And kumbaga parang alam mo yun, it's not talaga po sinabi niyo, talagang it's not about you but the glory of God in you.
0: Amen. Amen. Dito sa mga sinulat ko tsaka ano, may nag-comment ni nang Raquel, Peggy, no? May nag-comment. Actually, nakausap ko siya personally. Nag-sorry siya sa akin. Kaibigan ko pa to dito, ha. Sinabi nagyayabang daw ako. Yun po daw ang purpose ko. Kaya ako nagsusulat, nagyayabang daw ako. Naiyak ako. Naiyak ako. But then, sabi ko, Lord, may kaibigan kami na nag-mediate. And then, nagsabi sa kanya na hindi naman ganun si Monica. Kasi, ang tagal na, 7 years na po ako dito sa Australia, masabi ko lang naman po, no? Pero alam niyo po ba, nung nilabas ko lang po yung libro ko, sakalang daw po niya na nalaman na doktor pala ako. Hindi po niya alam. Alam lang po nila, nurse ako sa Philippines, pero hindi nila alam na doctor of education po ako graduate. Kaya ako nakapagtuturo sa kolehiyo. Sabi niya, never ko na nandang si Monica na pinagmalaki niya yun. Hindi, ganito po yun. Nilabas ko po yung educational background ko is because meron po bang bibili na libro mo kung hindi ka naman po nila kilala. Tama po ba? Meron po bang magtitiwala sa'yo kung wala ka namang certification? Hindi nila alam ang background mo. Eh sabi ko, Lord, sabi ko masakit. Sakit. Masakit masabihan kang mayabang. Pero sigurin ko po sa inyong totoo, wala po ako ipagyayabang. Kasi lahat po ng meron ako, talino, talento, skills na meron ako, bigay ni Lord. Pag sinabi ni Lord, kunin ko sa iyo yan, di po ba, yan na po yung end natin. Kaya nga po eh, only, di po ba, marami tayong magagawa dito sa mundo, only what's done for Christ will last. Yun lang po yung ino-honor ko na sinabi na delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Desire ko lang po na makatulong at maging pagpapala po lalo na po sa ating pong mga ano mga kapatid, mga magulang, mga tao na pwedeng matulungan ng aking pong libro. This is a legacy that I will leave behind. Mamatay man po ako, meron na po nakabasa na libro ko, sapat na po sa akin yun. Hindi naman po ako maging kailangan maging bestseller. Hindi naman po yun yung intention ko. Ang intention ko ay makatulong at makapagbigay kaalaman. Wala po kung ano. Salamat po sa pagkakataw ito sa God is Able. Totoo po yung sinabi ng inyong programa. God is able to do exceedingly abundantly sa mga buhay po natin. Amen? Sabing mga Peggy, no? Kung paano tayo magpapagamit at ibibigay natin yung ating buhay sa Panginoon. Doon yun eh. Tsaka po sa mga talents na binigay sa atin ng Panginoon, huwag natin itago. Gamitin natin to the max naman to, Ninang Raquel, no? To the max na to hanggang tawagin niya tayo sa kabilang buhay.
2: Yeah, I think wala na tayo masyadong time, ano, Peggy.
1: Grabe. We are full, but we are so blessed to be able to interview and hear the story kasi po talagang tama, God to be the glory.
0: Amen. Amen. To God be the glory. Amen.
2: Oo, nakita ko lang ano na yung personality ni Monique ever since ano yung kanyang pagiging nurse, yung kanyang pagiging singer, pianist, At nag-aral lang, nag-aral, lahat yung ginagamit niya para makatulong and for the glory of God. So thank you so much, Nick.
0: Thank you rin po sa opportunity na ito. Sana po sa mga nakapakinig, sa ating mga kaagapay, meron po kayo natutunan at nawa po ay nabigyan ng kapurihan ng Panginoon at sa lahat naman po ng ating mga narinig, maging inspiration po to at encouragement na gawin po natin yung nararapat sa para po sa ating mga anak.
2: Yeah, very well said. Ayan, natapos na naman po ang isang oras. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood dito sa ating programang God is Able. Ito po ang programa na ang gusto lang natin ay makatulong po sa mga persons affected by disability. Ako po si Raquel Camolando.
1: At ako po si Peggy Lotto. Kagaya po nang sa pagtatapos namin, lagi namin sinasabi ang
2: From disability to possibility.
1: Thank you.
2: Bye everyone. Thank you, Peggy. Thank you, Monique. Thank you, interpreter.
0: Thank you, Pa.
3: God is able. From disability to possibility. Siguradong mapapaawit ka sa pasasalamat sa inspirasyong hatid ng programang We Can Do It! Tutok na! Sasa inyo na sa ilang saglit.
4: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702-DZAS, FEBC Radio TV.
5: Warm Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Talaga po mainit dito sa Timog California. Napakainit po. Nasa gitna na kami ng bahagi ng tag-init summer season. At sa isang buwan, dalawang linggo na lang tayo ay nasa Setyembre na. Kamusta Ate Maru sa panahon ito ng tag-init dito sa Amerika?
6: Nako, ito siyempre, pinapawisan tayo. Detoxification din yan. lumalabas yung mga kung hindi na kailangan ng katawan natin, lumalabas. Kaya talagang, alam mo, ang Panginoon is so good sa atin.
5: Yes.
6: No? And, we are able to reach this stage and age of our lives. Kuminsan marami talaga nagsasabi, ilang taon ka na, ay, secret, ganun, no? Pero alam mo, nowadays, I think people just say it. Kasi, blessing kay Lord eh.
5: Uh-huh.
6: Diba? Blessing kay Lord, pero mo, ganito lang edad natin. Tayo ang may mga EDAD na tawag ko.
5: Hey.
6: Diba? Ano yung EDAD? Ini-spell ko lang yan.
5: May edad.
6: No.
5: Pero ano katulad nga ng kanta ni Lionel Richie at ni Michael Jackson, ano? Tayo na rin ganyan, we are the old, no longer children. Ayan. We are the old, so better act your age and stop pretending.
6: At tama.
5: Pero teka sandali, kasi na-inspire ako yung guest natin kasi singer eh. Alam niyo po ba, bago natin siya ipasok sa screen, ano po, bukas po ay ang kanyang kaarawan.
6: Yes.
5: August 23rd, kaarawan ng ating kapatid na Ricky Sanchez. At hindi po siya nahihiya na sabihin, he will turn that big 6'6", 66. Pero tingin ko sa kanya mukhang 42 lang eh. Totoo po.
6: It doesn't show.
5: Iniisip ko parang nakababatang kapatid ko. Bali parang pamangkin ko nakababata. Pero tuwan-tuwa tayo, nakasama natin sa buwang ito ng Agosto. Walang iba kundi ang nag-iisa na si Ricky Sanchez. Ate Maru.
7: Hello po.
5: Ate Maru, hello. Allow us to sing for you. Ricky, ano po? Kasi bukas birthday mo. Kakantayin namin ni Ate Maru. Sige Ate Maru, sing blame key, I'll join you.

0: Happy birthday, Ricky. We love
1: Ricky
0: you.
1: Sanchez, 66
0: Yoo-hoo!
1: birthday bukas.
2: Thank you po sa greetings. Ayan. So, ngayon po, kakantahin ko yung isa sa mga kanta ko sa papuri na marami po na bless.
1: Okay.
0: Okay, sige.
2: Ang aking buhay ay binago niya magmula na
0: That's so
2: ako'y mag

0: Yan, I like that. Tricky na isa yan sa mga gustong-gusto ko rin ng kanta mo. And then it was popularized by, sino nga singer?
1: Si Eunice Saldana. Nakalimutan ko
0: Correct.
1: yung bago niya apelyido kasi nag-ano siya, married na siya, no? And by the way, that song was the first Papuri song that won an Awit Award.
2: Wow.
0: Ah,
2: Wow.
0: Ricky, give me a copy and give me a minus one. Send it
1: Nasa
0: to
1: ano po,
0: me.
1: nasa YouTube po yan. Ang daming interpretations, ang daming gumawa na sa sarili-sarili ng version. Because that song is really maraming na bless at maraming nagre-request.
0: I like that song. So happy, happy birthday sa iyo. Anong birthday wish mo?
1: Birthday wish ko siyempre good health for me and my family.
0: True.
2: Bata ka pa, iho, 66 ko lang yan. Siyempre, sa pamantayan ng Social Security, pwede ka nang tumanggap, ano, ha? Pero hanggang sa benefits lang yun ng Social Security. Pero sa Panginoon, wala tayong retirement eh. Nagpapatuloy tayo. Noong Sabado, napag-usapan natin yung involvement mo sa artista ka din pala, kapatid, talaga naman. Bukod sa composer, singer, musician, arranger, at abay, actor ka din pala. Naubusan tayo ng oras last Saturday. Tell us your involvement sa ano sa acting.
1: Yes po. Nabanggit ko doon na na-meet ko yung actress na si Miss Ann Villegas na pinsan po ni Alma Moreno at apo ni Ading Fernando Telly Aday Atayan. Siya po ay born again Christian na naging bunga po ni Miss Connie Reyes na naging bunga naman ni Giselle Vela. So that's why I joined her group of yung mga
0: Christian actors
1: actors.
0: and actresses.
1: Hindi lahat Christian doon. Actors na gustong lumabas sa TV.
0: Okay.
1: Kaya po ako nag-join doon kasi parang palawakin mo ang iyong tent, sabi ni Lord, di ba? So, parang magandang pumasok sa show business kasi marami kang masasharean dyan eh. At the same time, you are acting, mas marami dyan ang nangangailangan kay Lord actually. So, sabi sa akin ni Miss Anne, nung nag-umpisa na akong mag-taping, sabi niya, just show yourself as a Christian. Let your love shine for the world, yung salita ng Panginoon sa iyo. Huwag ka lang makulit, sabi niya gano'n. Basta kung may opportunity to share the gospel, then share the gospel. So gano'n ginagawa ko pagka nagtitaping, kapag wala po akong ginagawa, nagbabasa ako ng Bible, nagpipray ako. So minsan pag may ano pong ginagawa niyo, nagpipray po ako. Ano po, nagbabasa po ako ng Bible sa cellphone ko, ganyan. Ay, ano ba yan? Bagong religion ba yan? Or ano? Hindi po, not a religion, it's a relationship. So it opens the opportunity
0: Good.
1: to share the gospel doon sa mga
0: Very
1: nasa
0: good.
1: paligid mo doon. And also, doon sa acting school namin, kasi ako po'y, ano na rin, mentor na rin po doon sa acting school namin. Pag may mga
2: Wow.
1: hindi Christians, may mga Christians din po doon. At nagugulat nga sila, si Ricky Sanchez kasama sa ano? sa talent agency na ito, no, na nagugulat sila kasi exposed sila sa mga kanta ng Papuri, na-realize na ito pala yung Ricky Sanchez na papanggi ako sa radyo. So katulong ko sila to share the gospel to other would-be actors na nag-acting workshop. So it's an opportunity. It's at the same time, parang gustong-gusto kong ginagawa ko. It's an enlargement of my tent for the Lord to share the gospel to people who will be available to listen to me na magtatanong, ano ba yung ginagawa mo? Ano bang religion yan? Ano bang yon? So par naging, if I may share with you,
2: Please.
1: nakasama ko na po sa teleserye si Miss Connie Reyes. Tapos, gustong-gusto ko yung attitude niya. Tapos after nung take nung scene namin, nag-usap po kami kasi sinabi ko sa kanya na ang mentor ko ay si Miss Ann Villegas na siya po yung nag-disciple, parang gano'n. Tapos natuwa siya. And then after that, nung break time, tawag niya po yung assistant niya, narinig ko sinasabi niya, oh, nabigay mo na ba yung mga yung mga regalo ko doon sa mga staff, kasama nung daily bread, kasama nung ano yon, yung parang gospel tracts. So, ganun po si Miss Condoleezza, namimigay po siya ng regalo tapos sinasamahan niya ng our daily bread at saka gospel tracts. So, parang nabibless ako. Itong artista na to, sikat, ganito, ganyan. Pero, pag nagtatrabaho siya on the set, she never forgets to share the gospel to others.
0: Correct.
1: So, parang ako, na-challenge ako sa kanya. At saka, ano ang aura niya talagang, ang kanyang personality at attitude, napaka-pleasing. Ang sarap niyang kausap. Oo, ang bait-bait niya. So, talagang very, very Christian si, ano,
0: Connie
1: si Miss
0: Reyes.
1: Connery. Of course, the same with my mentor, Miss Andrea. This is also very Christian. Napaka-bait. Hindi gaya ng mga ibang director na naninigaw, nagmumura. Si Miss Ann Villegas po hindi po. Napaka very patient at magaling magturo. So iba talaga pagka naging Christian ang artista o ang artist o ang director.
0: At saka napakaganda, Ricky, because you are shining for Jesus in that area. Yun ang yung kumbaga sa ano ibinigay ni Lord sa iyo. That's a special ministry actually. Once you read the Bible and people would see you, oh, he's reading a Bible, ganun. Ako lately I'd like to share kasi ako namimigay ako ng ballpen na may Bible verse. Kaya pinapabasa ko sa kanila, sa ko binibigay ko to sa iyo, basahin mo, there's a Bible verse there. Ay, ang ganda naman. Ako, ngayon lang ako nakakuha, nakakita o nakatanggap ng ganito. Ang pinaka-latest ko is my ophthalmologist. Ophthalmologist, doktor ko siya. So, check up. Pagkatapos, ay, prescription. Tapos, wala na. Di ba? Ganun lang din naman ang mga doktor sa mga pasyente. But this time, ang pinaka-latest ko na check up na ophthalmologist ko, si Doktora Bandak, yun ang kanyang family name. Ano siya, parang Hispanic ang ano niya. Hindi ko pa natanong kung ano talaga. But then, before I left the room, binigyan ko siya ng ballpen. Sabi ko, Doc, I'd like to just share this pen with you. Which is just, you know, this is just my little gift to you. Sabi ko, there's a Bible verse in there. So binasa niya, natuwa siya, oh, this is so pretty, this is so nice. Tapos bigla lang siya nag-open up, did you know that I'm pregnant? I mean, personal na yung ano niya sa akin. Friend niya na ako na, did you know that I'm pregnant? Sabi ko, no. I said, when, how many months? Sabi niya, just weeks. Weeks lang siya pregnant siya. And then I thought na, wow, for her to tell me about some personal things, I think it was because of the ballpen that I gave. Na it's a Bible verse, it's the Word of God. At nakita niya siguro na, oh, she might be a good person, no, doing this. So I was so surprised and I was so happy. I gave her a hug. Sabi ko, God bless you, and I will be praying for your baby. That was the very first time, ilang years ko na siya na doktor. Pero itong pinaka-latest lang na, you know, she was naging open up. Bigla lang siya nag-open up after I showed the Bible verse in the pen. So talagang, you know, the little things that we can give away na the Word of God is there, or something, a pen or whatever you can give. People would see Jesus in us because of what we do and what we share.
2: Kiriki. Amen. Kiriki.
1: That's a good way of sharing the gospel also, Ate Maru. But going back to yung pagsali ko po sa ano sa show business po. Ginagawa ko po ito because I want something new. Gusto ko mag-level up dun sa mga babies. Kasi,
0: okay.
1: Gusto na ako, kumakanta na ako, ganito, ganyan. So, kaya pinasok ko po yung pag-aartista. And so far, meron naman mga nakakausap talaga na nakatumatanggap po sa Panginoon.
2: Amen. Amen. Alam mo kapatid, tulad ni Ate Maru, May mga maaabot ka na hindi maaabot ng pangkaraniwang miyembro ng iglesia.
0: Yes.
2: Kasi yung ginagalaban mong daigdig, hindi namin mapapasok yan eh. Dahil hindi naman kami artista. Maarte lang kami, pero hindi kami artista. No? Kaya ang kabutihan yan, maaabot mo sila na sa isang kaparaanan na makikinig sila sa iyo sapagkat isa ka sa kanila eh.
0: Yeah.
2: Kaya ganun din si Tadnante sa kasaysayan sa Banal na Kasulatan, si Queen Esther, nung siya'y nasa kaharian na, ginamit ng Panginoon yung influensya niya para matupad ang kalooban ng Panginoon. Kaya patuloy ka namin ipapanalangin, Kuya Ricky, dahilan sa kung saan ka naroroon at ano ang ginagawa mo ngayon, ay paraan ng Panginoon para maraming maabot at tanging ang pangwalang hanggan lang, ang kawalang hanggan lang ang siyang magpapahayag. Only eternity will reveal your impact sa ministry. Go ahead, Iho. You're about to ready to say something.
1: Pastor Dave, gusto ko lang i-add na when I started lumalabas sa TV, may mga, tawagin na lang po nating followers ako, yung
2: okay.
1: Christian artist, na nag-ano po sa akin, nag-message na, bakit ka pumasok sa show business?
0: Ayaw nila.
1: Ayaw nila, madumi yan, daigdig na yan. Sabi nilang gano'n. Paano kung ang role mo eh, drug lord, o kaya eh, rapist, o kaya ay kidnapper, o kaya ay masamang tatay, gano'n. Sabi ko sa kanila, role lang naman yan, hindi naman ako yan. Kasi parang pareho din yan. Kung idadramatize mo, kung ganyan ang prinsipyo mo, kung idadramatize mo ang gospel, edi walang gaganap na Poncio Pilato, walang gaganap na
2: Judas.
1: Walang gaganap na Lucifer, kasi mga kontrabida sila, di ba? So, walang gaganap na Cain, dahil si Cain ay murderer. So, kung gano'n natin, hindi siya pwede. Kasi pag dinramatize natin yung gospel, kailangan may mga kontrabida. Kasi sa Bible, may mga kontrabida din at masasamang tao. Pero
2: meron
1: lang naman yon, hindi naman
2: yun.
1: Ako. Basta bawal lang sa akin yung makita akong magmura ako.
0: Correct.
1: o kaya i-condemn ko si God dun sa lines ko. Hindi ko tatanggapin yun pag gano'n.
0: Yes.
2: Basta binigyan ka ng line na dapat ka magmura sa Biblia, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon.
1: Praise the Lord naman po kasi pag TV Amen. Po, bawal po yan ng FBR.
2: Yan, good.
1: Bawal po ang magmura, bawal ang mga vulgar language and so on.
2: Siyempre. Pero alam mo, Kuya Ricky, nabanggit mo yan, ano, tsaka may kontrabida. Totoo, sa church at Atimarum, ilang taon na meron kaming Easter play, ano? At totoo niya, siyempre ako nagpo-produce ng Easter play. Alam mo kung totoo, sir, walang gusto ng papel nung ano, noong Satanas. Kaya akong gumaganap ng papel ng Satanas. Maniwala kayo. ngayon, there were a couple of years na si Junji nasa US. Sabi ko, pwede ba ikaw naman na maging Satanas? Kaya ginampanan niya yun. Kung nanonood si Junji ngayon, alam niya yung role na yun. Acting, actually by definition, is behaving authentically under an imaginative situation.
0: Correct.
2: In other words, hindi ikaw yon, pero you act authentically in an imaginative situation. Kaya kung binibigyan na role sa iyo, suplado, dapat maging suplado. Alam ka naman, suplado ka ng kangitikan. Hindi naman pwede yun, ano? Kaya, go ahead, Iha. You're about...
1: Tapos, yung mga first na labas ko pa naman sa TV, yung mga habang role, usually napupunta sa akin, kontrabida po ako, magnanako ng pera ng kumpanya.
2: Okay lang. hindi naman ikaw yun eh. You're acting it out para mabigyang buhay yung drama. Alangan namang gaganap ka masamang tao eh. Nakangiti ka. Tsaka, anyway, you get the point, mga kapatid. Sige, Iha.
0: Alam mo, I remember one program ni Helen Vela when she was still alive. Mayroon din siyang role na hindi nagustuhan ng marami. Yung parang very rude siya in a way na supladang-suplada, na talagang kontrabida ba?
2: Mm-hmm.
0: I heard her explanation over the radio.
2: What did she say?
0: Oo, yun nga, kagaya na in role lang yun, hindi naman totoo na ako. Kailang, kasi ang pangit, ang tingin namin kasi sa iyo, ganito, ganito, ganito, ganon. And then, makikita namin, ay, ba't ganun siya? yung parang nag-iba ka kaagad. So she was trying to explain it. And people finally understood din naman. Eh si Kuya Romy, nung drama-drama sa FEDC noon. Si Ku, anong
1: Yun,
0: role mo?
1: yun.
0: Yeah,
1: By the,
0: combo
1: by the
0: sis ni
1: way.
0: Satanas, sabi niya.
1: By the way, nag-umpisa din ako sa FEBC na umarte-arte. Actor po ako ng Tanikalang Lagot.
0: Oh,
1: so
0: sige.
1: for 3 years, nagbo-voice talent ako doon sa dramatization ng yung Tagalog version ng Unshackled.
0: Oh, yeah. Oh, Tanikalang Lagot. Yeah, correct.
1: So every Tuesday, nandun po ako sa FEBC doing roles para sa Tanikalang
0: Oh, oh, praise God. Wow.
2: Eh, talento mo yan kapatid eh. Bukod sa pagiging musiko, meron ka pang talento sa acting. Ano po? Masakit pakinggan sa Tagalog eh. May talento ka sa pag-arte. Sa acting.
0: Acting na.
2: Eh, yun ganun ka ginawa ng Panginoon. Nasa sining ka eh. Nasa
0: correct.
2: Arts ka eh. Kaya ginagamit mo yon para sa Panginoon. Ngayon, ayon sa notes ng ayong Ate Maru sa August 22nd, facing the new era in the music ministry, digitalizing the production. And nabanggit natin quickly last week yun, ano po,
0: yeah,
2: na yung ginagawa. Could you make a comment on as a subject na niyo?
1: Okay, everything now is in digital platform. So lahat ng music po ay ina-upload na sa Spotify or sa YouTube or any other music platforms. Ganun na po. Sa Facebook, pwede mo rin siyang i-upload. So, wala na pong physical na CDs or whatever.
0: Cassette tape.
1: Although, sabi nila baka bumalik daw, gusto nila ng memorabilia ng mga CDs. And so, pero I don't think so. Kasi we're moving into AI generation. So, marami nagko-comment ngayon ng mga ano na, meron na mga music making AI generating songs. So hindi na mga songwriters na mga AI na ang gumagawa. Mga singers na AI na rin. Mga musicians na AI na rin. Ang sabi ko lang sa isang songwriting workshop namin, well, AI is here and it will not go away. So why fight it? Then use it also. Parang sinabi ng mga iba, huwag kayong gagamit ng internet kasi sa kalaban yan. No, hindi sa kalaban ng internet. Parang pera, you can use it for good and you can also use it for evil.
2: Amen.
1: So,
2: depending
1: sa purpose mo, you can use the internet to share the gospel. You can use also the AI for the proliferation of the gospel. So, gamitin mo yung AI, di gumawa ka ng kanta na gospel song kahit di ka composer, using the AI, and then upload mo, sabihin mo, AI ang gumawa, pero ang mensahe mo is about the gospel. What's wrong with that? There's nothing wrong with that. So, gamitin mo. So, kung di ka marunong kagaya niya, mga composer din marunong tumugtog, eh di gamitin mo yung AI to make the accompaniment of your original song. Di ba? So gamitin mo for the glory of God. Why not? So bakit isasantabi mo yung AI? Hindi mo yan may iwasan, nandito na yan. So gamitin mo na rin for the Lord's work. Di ba? Ika nga. So lahat yan, naka-digital na, ina-upload na, you can use it, you can use AI. If you're not a good singer, use an AI singer to sing your gospel song, wala namang problema doon. Wala naman tayong sasabihin na yan ay galing sa sama-sama or ano, hindi. Because you're using it to the glory of God. Why not? So, AI is here, it has tools for music. Actually, in all aspects of our lives, whether accounting yan, engineering yan, or kahit anong course o kahit anong profession, pwede kang tulungan ng AI. So use it for the good and not for the evil. So mga musicians, gamitin mo ang AI, why not? It's here to stay, you cannot fight it, then use it for the glory of God.
2: Amen. Use it as a tool. Nariyan na yan eh. Parang lahat, pati naman mula sa ating television, computer, miski mga antiquated natin na cassette players, mga tools lahat yan eh. Nariyan na yan eh. Gamitin natin para sa kapakanan ng Panginoon. At sa dentistry, may AI na rin, Ate Maru, sa dentistry. Artificial ipin ang binibigay sa atin ngayon. Kaya Gagamitin natin lahat yung mga bagay niya. Nagustuhan ko yung kanya, sinabi ni William Booth Nisa, kasi napintas na siya bago tayo magwakas. Mabilis sa sharing lang. Sabi kasi kay William Booth, ba't ganun kayo? Nagpupunta kayo sa mga bar, tapos ang hihingi kayo ng pera. Yung Salvation Army din nagdadrop, ano? Tapos hindi nyo ba alam yung mga perang yan eh, galing sa Diablo yan, galing sa devil. Ito sabi ni William Booth, napakaganda. Give me the devil's money and I will use it for the Lord's work.
0: Amen. Yes.
2: Yeah. Yeah. Natahimik sila na lahat ng yan kung tutuusin ni nasa sa pananaw natin, nasa paggamit natin, yan ang yung paraan, yung intent natin, yung motibo natin. That is what makes it sacred, or if you may, non-sacred. Kaya ano man ang ginagawa ninyo, basta ginagawa niyo para sa Panginoon, kahit pag-aalaga ng apo, kahit na pag-type ng mga letters, pag ginagawa niyo para sa Panginoon, that is what makes it sacred and therefore ministry.
0: That's,
2: Ati Maru, ang dami pa natin pag-uusapan.
0: Wow,
2: isang program pa next week.
0: Isa pa, yes. So kami mga kaibigan ay nag-enjoy na naman. We have
2: Amen.
0: Learned some good things, new things from Ricky's experiences. At alam ko naman siguro kayo nag-iisip din ngayon. Okay? So kami po ay magpapaalam, pansamantala lang po. Kasi babalik naman kami next week, eh, di ba? Pero sabihin niyo naman sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid, o paano niyo sabihin ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan nito sa FEBC Radio TV. At sabihin niyo rin, napapanood dito sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. Ganun din sa ating mga kaibigan dyan sa Corona, Dalsot, Cotabato. I hope you're doing fine after that earthquake in June. So, we will continue to pray, and God is going to take care of you. Unahin lang po natin ang ating Panginoon. So ito po sa mapapakinggan sa DXKI 1062 Corona Del South Cotabato tuwing Huwebes alas 6 ng gabi. So kami po ay pansamantalang magpapaalam ang inyong mga kaibigan sa ating programang We Can Do It. Ate Maru Cepeda Javier. Kasama ko si
2: Dave Marcelo po. At maraming salamat sa ating engineer sa control, ang ating kapatid na John Philip Lagtapon. At happy birthday, Kuya Ricky.
0: Yes, happy birthday.
2: Big 6, 66 na po si Kuya Ricky. Kaya nasa Pilipinas, tawagan yung Kuya Ricky. Mag-email kayo, mag-text kayo. Happy birthday, Kuya Ricky. Matutuwa yan. Tandaan natin, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, pagkasama natin ng Panginoon. Tandaan nyo to, wakasan natin, Kuya Ricky and Ate Maru, with the Lord sa ating buhay. We can do it.
0: Okay, mga kaibigan. Thank you so much for joining us. Babalik kami next week sa ganito ring oras at estasyon. So, take care and God bless us all.
3: Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
5: Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.
6: Kumusta ka, kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo'y magkakasama muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Liobrera sa ating program.

Agala Algario. Greetings din po kay Sister Vicky Gabornes at ang kanyang buong family, ang Gabornes family. Kay Sister Carmi Gabasa at ang buong Gabasa family. Kay Reverend Jolly Bangay Tagala ng Apayaw Ministry. Pagpalain po kayo ng Panginoon na way lagi tayong ingatan at samahan ng ating Panginoong Diyos. Bago lamang po tayo magpatuloy, pakinggan po natin ang isang napakagandang awitin na ito para sa iyo to kaagapay sa kapurihan ng Panginoon. Ikaw ay Diyos, from Papuri 21.

papurihin ang Panginoon sa napakagandang awitin na yan. Tayo ay nagbabalik. Ito ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera, at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan.

0: sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpila.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanay.
2: Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus. Mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Magandang gabi mga kaibigan. Salamat for tuning in for this edition ng ating programang Sa Panahon ng Paghilom. Natutuwa po kaming makapiling na naman kayo for another edition ng ating pong programa, hatid sa inyo ng Living Waters Philippines at ng 702 DZAS. Tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Ako po ang inyong host, si Carmen Go Vargas. At ang aking co-host ngayon, ayan, buti na lang, available siya at hindi siya bagong gising. Si Gerald Balite. Good evening muli, Je.
4: Good evening, ate. Good evening po sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Gerald Balite, ang makakasama ni ate Carmen sa gabing ito. At ako ay bagong gising. Tama.
3: Bagong gising pa rin.
4: Yes.
3: Ayan, okay. Nag-iwabahan duty mo. Sige. Anyway, I'm glad kasama kita kahit bagong gising ka. Salamat sa iyo. Yun, ako, very interesting ang ating topic. Mamaya, ipapakilala natin yung ating guest. Pero magkwentuhan muna tayo, Jack. Kaya lang, meron ka bang gustong ihabulin na batiin sa episode nating ito?
4: Binabati ko lang ang aking asawa na si AA at ang aking mga anak, si Jaire at Jeraya, at sa mga nakikinig nating friends dyan sa Living Waters at aking mga ka-church sa Wisdom Church of Manila. Hello po sa inyong lahat.
3: Yan. Good evening po sa lahat ng mga binati ni Gerald and of course sa inaanak ko, yung wife ni Gerald, si AA. Ayan. Hey, hi AA. At ang mga apo ko, si Jeraya at si Jaire. Okay, sige. Topic natin, Je. Alam mo na, nag-usap na tayo ng konti on this and I've sent you some of the notes na may mga mag-asawa na, okay, tederetso natin, mas magaling talaga ang babae. Na mas merong ability kung tutuusin ang babae. Pero meron din na ang lalaki ang mas mahusay. May ganun naman talaga yata in any kind of relationship. Kaya lang hindi ko lang, ang iniisip ko kasi pagka ako inaano ko na yung sarili ko, ang tingin ko mas magaling ako at mahusay ako sa ninong mo. Yabang ba? At kaya minsan, I really look down on him. Parang hindi naman niya alam yung sinasabi ko, hindi naman niya kaya yung ginagawa ko. Pero nagugulat ako kasi nire-remind ako ni Lord na minsan, alam mo ito, Jen, nakakatawa. Minsan, marami akong sinasabi, parang ang gaganda. I'm knowledgeable, pero wisdom galing sa ninong mo. Kaya napapahiya din ako. Sinasabi ni Lord, hindi lang ikaw, Carmen. Meron din siyang kakayanan. Tapos minsan nag-aaway kami. Oo na, alam mo yan. Pero alam mo ba ang mga ginagawa ko sa technical side? Sabi ko, hindi ko alam yan. So, may tendency pa rin because mas meron akong experience speaking before people, talking to people, kasi counselor din ako. Tapos nagbo-broadcast pa ako. So, meron ng nabuong yabang din sa akin at saka ang tingin ko mas marami akong alam at kakayanan kay husband. Tapos kung titignan ko pa yung aking yung aming mga, yung family na pinanggalingan namin. Kasi ako, city girl, siya probinsyano. So, yun. May ganun pa rin isip, ano, most of the time. So, yung guest natin will also be sharing more of your experience niya on that. Ikaw, Je, pareho naman kayong city girl and city boy ni AA eh. Wala naman naging competition.
4: Wala naman. Eh, pero ang asawa ko kasi, bago kami maging mag-asawa, alpha girl. At kung titignan mo talaga yung family background niya, yung family nila, yung babae yung mas alpha, mas parang kumikita sa family, decision maker, mga ganyan. Pero talaga kinagandahan nung living waters sa buhay naming mag-asawa. Talagang na-identify niya yon. At nung naging mag-asawa kami, ate, talagang nakita niya yung value ng respect. Kasi dun sa nanay-tatay niya, nakita niya yung tatay niya laging parang dinidevalue yung tatay niya. So parang nasabi niya, never na never niyang gagawin yun. At may mga times dati na in the past, nung pandemic 2021, nag-resign ako ng pagiging teacher. So may times, 3 years ata po, na wala talaga akong income. Wala akong income, kundi yung mga paupahan namin. Pero yung income niya is double or triple nung nabibigay na pera. Na nabibigay kong pera. And may times na nafe-feel ko na parang medyo inferior ako, yung ganon, di ba? Alam niyo po kasi attack ng enemy sa lalaki is
3: True.
4: respect. Yung number one na tinatanggal ng enemy sa iyo bilang lalaki is respect. Kung ang babae ang gusto emotional, 'di ba? Yung mahal, yung
3: Oh,
4: ganyan
3: lambing.
4: ganyan,
3: Oh.
4: affection. Sa
3: Yeah.
4: lalaki hindi. Yung number one naming pangangailangan bilang mag-asawa is the respect at yun yung una talagang tatanggalin sa iyo ng enemy. And nung mga times na yon, kahit hindi naman siya yung nagbibigay, I can feel it sa world pag naririnig, pag na ano na pag-uusapan yung work, na wala akong work kasi nga nagkaka-resign ko lang and it takes me 3 years, so parang talagang na-feel ko yung ganon and I had to deal with it sa Lord na kailangan sinituit ko na kailangan kong patunayan, hindi naman patunayan na patunayan, 'di ba? Kumbaga, ma-feel ko deep inside kasi mangyayari lang yung respect sa iyo ng buong tao or ng labas kung ikaw mismo you see your value. And 'yun yung napakagandang learning ko and na nadulot ng living waters na hindi ko magagawa without the living waters and sa
3: So,
4: tulong ni Lord.
3: struggle ka talaga, no, Jet?
4: Yes, oo.
3: Kasi lalo na as you said, tama ka, you're supposed to be the bread.

0: isipin at gawin din para sa sarili nyo. Na mairespeto nyo yung sarili nyo. Tapos marespeto nga rin ng iba. And I am so glad na meron kang ganong kaisipan. Kailangan mabalik ko yun. Kailangan magtrabaho ako ulit. Pero meron mga iba, very passive ng mga lalaki, passive. At umaasa lang talaga sila sa wife nila. Pero hindi natin pwedeng i-judge. Tama ba, Je?
1: Tama, tama po.
0: Kasi,
1: Kasi,
0: di ba? O sige.
1: ay sige. Kasi iba yung ano eh, yung sa lalaki. May mga, marami silang mga struggle deep inside. And kung i-judge natin, parang mas lalo lang, marami ng boses sa utak. Diba?
0: Oo.
1: Marami na siyang ano, and kung i-judge lang natin sila bilang asawa mo, eh parang ano lang, parang mas dumadagdag pa yon. Pero yun po yung pag-uusapan natin ngayon, kasi hindi mo minsan sinasadya. Yun talaga yung talaga
0: Lumalabas.
1: yung lumalabas, and yun
0: Oo.
1: pala yung talagang yun yung parang dinisign ng enemy sa kababaihan, di ba, nung nagkasala si Eva, parang
0: Atadal, oh.
1: sinisi niya kaagad yung lalaki na ito kasi binigay mo sa akin eh, parang ganon, di ba? Iba
0: Oh.
1: po, parang constant na sinful nature ng tao.
0: Nagsisihan.
1: Opo.
0: Sorry ha, pero yun ang katotohanan ng sinful nature natin. And then tama yung sabi ni Gerald, ginagamit pa talaga yun ni Satan para mas lalong ma-down tayo. So, meron, tama ka, Je, meron na ngang gumugulo sa isip, may gumugulo pa sa paligid. So, para, what should I be doing? Naalala ko may isang nag-share. Sabi ko, so anong ginagawa mo pagka parang nag-i-struggle ka? Uminto ako. Tapos nakatingin lang ako sa bubong. Sabi ko, ano yun, kung ano-ano daw, di siya makatulog, di siya makapahinga, kung ano-ano yung pumapasok sa isip. And lalaki itong nakausap kong ito. So, may struggle pa rin. And I think sa wife din. Para bang, kailan ka magtatrabaho? Kailan ka hahanap ng mas malaking sweldo kaysa sa akin? Ayan. So, talagang struggle yan. At gusto natin yung malaman dun sa ating guest tonight. Ma-share niya sa atin how the Lord has helped her even using the ministry of Living Waters. So we'll take a quick break, mga kaibigan, at sa pagbabalik natin ay pakikilala na po namin ang ating guest na makakasama ngayong gabi. Stay with us dito sa Panahon ng Paghilom.
2: Kumusta ka na? May problema ba?
3: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
2: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa iyo.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
5: sa febc.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Ito ang Panahon ng Paghilom.
0: Ito po ang sa Panahon ng Paghilom, hatid sa inyo ng Living Waters Philippines at ng 702 DZAS. At tayo po ay naririnig every Saturday, Sabado ho ngayon, 9:30 ng gabi hanggang 11 tayo. And pwede pa rin yung humbalikan yung iba nating mga nakaraang episodes. Check nyo lang po sa Facebook, sa Living Waters page at saka sa YouTube. Ayan, nandyan ho tayo. Ay sulat niyo lang Panahon ng Paghilom at makikita niyo po ang ating mga programa. And of course, pwede ho kayong mag-message kahit di po namin mabasa ngayong gabi. Pwede ho kayong mag-message sa ating pong programa para malaman namin sa

0: Saan banda po kayo ng mundo nakikinig? Pinas ba o sa ibang bansa? Yan. So, sige. Ang guest natin, Je, ay ano po, nakasama natin sa Living Waters Philippines sa ano, flagship. Ayun, 20 weeks. At nakasama ko po siya sa small group natin. Kaya natutuwa ako pumayag siya. Kasi interesting din yung story niya na minsan Gerald hindi na pag-uusapan kasi parang medyo nakakahiya ding aminin ang bagay na ito. So, i-welcome po natin si Phoebe Salvador. Good evening, Phoebe.
1: Good evening po,
0: Ayan.
1: Carmen. Good evening po, Kuya Gerald.
0: Good
1: Yes.
0: evening.
1: Good evening.
0: Ayan. Salamat for saying yes, ha. Baka may gusto kang batiin bago ka namin tanungin ng mga katanungan.
1: Parang ano ah, parang si Willie Revillamel lang po. wala lang po specifically. Siguro yung sa lahat lang po ng manonood and makikinig. Sana po makapulutan niyo po ng magandang aral yung aking sharing, aming kwentuhan for today.
0: Yes, ayun. Ah, definitely meron. Ayan. So, umpisa na natin. Ayan. Growing up, kamusta ka ba sa relationship mo with your family, like your parents and your siblings?
1: Kami po kasi, I grew up without a father. So, wala nang father figure, wala pong physical father. Kasi yung iba meron biological, pero wala lang father figure. Yung father ko kasi po ay maagang namatay. So, naiwan niya po yung mother ko na pregnant, which is me.
0: Ikaw yon.
1: Yes, I'm the youngest sa aming magkakapatid. Yun po, my mom was a full-time housewife. So, she doesn't work. Wala po siyang alam na trabaho. So, when my dad passed away, talaga survival Philippines kami. Survival mode talaga. There was no income. So, na-force po yung aking mga kapatid at an early age na magtrabaho. Because although my mom worked, pero kasi parang hindi siya makahanap ng corporate job talaga. So all she does is parang naglabandera po siya for the meantime. So kwento niya nga sa akin, after niya daw mga anak sa akin, parang mga wala pa daw 1 week. I don't know the exact days, pero wala pa daw 1 week, naglalabada na daw siya just
0: Uy.
1: for us to get by. So tapos marami din po siyang nakukwento sa akin na talagang hindi naging okay yung kanyang ano, hindi naging okay yung kanyang finances talaga. But I thank the Lord dahil ang mama ko po ay may background ng Christian faith. So kung hindi man bumigay man yung kanyang financial support, pero yung faith niya po na kumapit kay Lord, no, nagdadasal daw po siya even though she couldn't go to church physically. She really felt na si Lord talaga eh, ginaguide siya. Meron nga po siyang isang miracle na kinuwento sa akin. Nung nanganak daw po siya kasi, parang yung bed na assigned for her ay wala daw ilaw. Sabi daw sa kanya nung mga nurses, ay ma'am, sabi niya, wala na pong ibang bed na available. Para kasing ward siya. Kasi po kaya, di ba, parang mga lying in. So, mag-isa ka lang. So, nung moment na yon, parang after mo mga anak, dapat punta ka doon sa parang common ward. Hindi naman marami, pero yung certain bed daw na yon, matagal na daw walang ilaw yon. Tapos sabi niya, wala daw siyang choice. Kasi syempre, wala rin naman daw, kumbaga, magbabantay sa kanya. Kasi she was the one who, siya yung dala sa sarili niya sa ospital. So, siya rin yung mag-aalaga sa sarili niya. Siya rin mag-aayos ng mga gamit niya. So, sabi niya daw, parang nanalangin daw siya sa puso niya na sabi niya, parang, Lord, sabi niya, kung kasama mo ko, ano, parang, lagyan mo naman ako ng ilaw kasi madilim. Alam niyo, a miracle happened daw talaga na bigla daw umilaw yung
0: talaga?
1: sa
0: Wow.
1: bed niya. And that was really a miracle. And that was God parang telling her na kasama mo ko, parang kahit na mahirap yung pinagdaraanan mo ngayon, kasama mo ko. And that was one of the reasons talaga na hinangaan ko rin sa mother ko kasi talagang yung faith niya, although hindi maganda yung background nila ng father ko, yung faith niya hindi nag-waver. Yung paniniwala niya kay Lord na hindi siya iiwan, hindi siya pinabayaan talaga.
0: So you would say na maganda rin ang relationship mo talaga with your mom kasi parang madami siyang kwento sa iyo, no?
1: Opo, makwento po yung mother ko actually sa church namin, 'di ba po? Sa church may tawag tayong mga elder. Elder of the church. Isa po ang tawag namin eldest of the church.
0: Ayun.
1: Kasi po, parang physically, siya yung pinakamatanda and at the same time, siya yung pinakamaraming wisdom sa church. Kaya tawag sa kanya, eldest.
0: So you're saying then, Phoebe, na because of your mom, lumapit ka sa Panginoon, nakilala mo si Lord.
1: Actually, the initiative was never from my mom, but she was the one who led us. Parang, ang talagang una po kasing bumalik sa amin sa church, actually, ang unang nakakilala sa amin is my eldest sister. Kasi po, she was suicidal at that time. So, sabi niya po sa mom ko, magpatawag ka ng kahit sino para makausap ko. Even a priest, or sabi niya, or a pastor, or anyone, sabi niya, na kailangan kong makausap kasi I wanted to end my life. So, ang mom ko, syempre, ang recollection niya is Christian faith. So, she called for a pastor.
0: Ayun.
1: And then, eventually, yun, tumanggap yung sister ko. Tapos, nadala niya po kami lahat, magkakapatid. Pero hindi at the same time. May mga it took years bago talaga tumanggap kay Lord.
0: Ayun. So, ang next kong tanong is, maaga na wala ang tatay mo, hindi mo nga siya nakilala. Anong naging effect sa iyo noon, Phoebe? Ang naging effect ba, tatanong ko lang, no, kung it made you stronger, you mag-strive kasi wala nang tatay, nanay lang, kailangan ganito o ganyan, strong. Or it made you weak, na nahirapan ka at the beginning. So, ano yung naging effect sa iyo ng death ng iyong tatay? At hindi mo siya nakilala kasi nasa tiyang ka pa lang.
1: Yes po. Siguro po, malaking factor po kasi yung mga nakasama ko rin po while growing up. Although po ang mother ko ay dysfunctional kasi parang hindi siya kasi emotional. Parang she can make you parang kaya niyang alagaan ka, pero when it's about emotions, parang siguro ngayon na na-assess ko siguro parang wala na rin siguro kasi siyang time, or even she has a lot of emotions to organize na hindi na rin kayang mag-tend to other emotional needs. And parang feeling ko dati physically present siya but emotionally absent siya. But then when I look at her, I look at her as very strong kasi. So it made me realize na hindi dapat ako nagpapa-ape sa sitwasyon namin. It made me somehow stronger and mas pursuant dun sa dreams ko na makaalis dun sa sitwasyon namin.
0: Yun yung effect sa'yo. And on one hand, it's good kasi it made you strong. Pero yung strength na yan, may naging bad effect din ba? As you relate with people, not just your husband now, no, pero in the past, nung single ka.
1: Opo. Kasi po, syempre, kapag ka po yung parang growing up, if you are not aware of your emotional needs and hindi ka rin aware dun sa mga struggles mo inside, magkakaroon ka po ng parang mga coping mechanism mo while growing up. You know, my mom used to say, to tell me, parang dati kasi, di ba, meron po akong parang mga childhood memory na yung parang, kunwari may kalaro ka, tapos inaway mo siya, parang uuwi siya sa bahay niya, tapos sabihin niya, sumo kita sa papa ko. May mga ganun. So ako naman, nung bata ako, it doesn't affect me. But when I grew up, and I remember, I recollect that memory, na parang, parang painful pala yung ganong memory. And I used to remember, my mom told me na isang beses, parang may nang away sa akin kalaro. sabi niya sa akin, bakit ka umiiyak? So, she asked me, ba't ka umiiyak? Sabi niya. So, that question alone, parang it made me really parang i-hold back whatever emotions I have back then. And even while growing up, while habang nakikipag, dito, nakikipag-relationship din ako sa ibang tao, whenever the emotion is so high, na parang may subliminal message na, ba't ka iiyak? Parang, ba't kang iiyak? Parang, parang crying is a sign of weakness for me. Parang na-incorporate ko yung tears into weakness. So, marami po siyang hindi na-address sa akin. I thought I was doing okay. I thought I was doing fine. But then, eventually, darating po kayo sa moment ng life ninyo na magre-resurface pala siya. And hindi kasi na-address ng maayos eh.
0: Yun, mamaya tatanungin ka namin how it the Lord help you address that. Pero Je, yung sinasabi ni Phoebe, no, marami sa atin para maka, anong tawag doon, maka cope sa buhay. Lalo na wala siyang tatay. O nga, yung sumbong kita sa tatay ko. Laking bagay noon. Pero kanino kita isusumbong kung wala ang tatay? So that's difficult. Kailangan maging strong on your own. Which, siguro, yun yung naging tendency mo, Phoebe, no, na kaya you feel na you should also be stronger than your husband. Sige, bibitinin natin yan. Babalikan natin yung kwentuhan na yan para mas malaman natin paano nangyari. Ikaw ba nang ligaw? Sige, stronger. Sige, sige. We'll take a break, mga kaibigan. Pagbalik po natin, ay mas aalamin natin ang kwento ni Phoebe Salvador. Dito lang po sa Panahon ng Paghilom.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
3: Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Ito ang Panahon ng Paghilom.
6: Magandang gabi po at kami ay nagbabalik dito sa Panahon ng Paghilong in partnership with DCAS ng Living Waters Philippines. At kami po ay may ia-announce sa gabing ito at kami po ay nagagalak na imbitahin kayo sa aming napakagandang 25 years na conference na gaganapin sa CCF this November 27. Ah, November 7! Sorry, November 7. Birthday ko kasi yun.
0: De, birthday yun ang ninong mo. 27.
6: November 28 ang birthday. Nalito na. November 7, ate. Yan. So, bago na yung title, di ba? Dati, ina-announce natin, may plot twist pa ang buhay mo. Ano ang title ngayon ay? Meeting Jesus Where It Hurts, an Inner Healing Conference. At ito ay gaganapin nga sa CCF Maine mula 8 a.m. to
0: 7 p.m. Yun, buong araw.
6: May discount tayo, Ate Carmen.
0: Ano yung discount natin? Hanggang August 31.
6: Yes, August 31, kayo ay sumali 500 lang. At
0: Yan.
6: after August 31, ito ay 750 na. Kaya kung ako sa inyo, mag-join na kayo, bilian nyo na yung friends nyo, yung mga ka-church nyo, at lalong-lalo na napakaganda.
0: Oh.
6: Napakaganda nitong seminar na to.
0: Tsaka ang speaker natin dyan, ang founder ng ano Living Waters Philippines, si Andy Comiskey. And meron pang isang ano yan, bonus, ano Gerald. Kung kayo ay 25 people, yan ha, 25 people, yung lima doon ay libre na.
6: Wow.
0: Pero yung 20 na people, 750 regular price. So malaking bagay pa rin yon. Regular price man ang 20 people, yung 5 people libre. So kung meron sa grupo ninyo, sabi niya, ay wala akong pera, o isama niyo na sila doon sa 5 people. Kayo na yung 750. O, di ba?
6: Yes.
0: Pero
6: saka sa mga
0: kaya.
6: Church, kung ako sa mga church, kumuha na sila ng 25 or more.
0: Right.
6: And then i-bless sa mga members and lalong-lalo na yung mga leaders because this would really help the members at para makita nila paano nga ba mag-minister. Eh, pero syempre, first of all, magkaroon ng healing yung mga leaders, 'di ba?
0: Tama, tama. Sila yung unang i-heal
6: makareceive.
0: Nito,
6: eh. Alam mo Ate Carmen, 'di ba? Napakadami ngayong leaders na strong in the outside.
0: Mm.
6: Pero nagpapanggap lang, ang dami rin namang struggle inside. Pero sobrang nakita mo no na everyone kailangan si Jesus.
0: Tama.
6: Kahit sobrang strong mo na sa faith, may mga times talaga na parang may ano siya, kailangan niya si Jesus sa part na ito. Mga ganyan.
0: True.
6: Diba?
0: At saka yung leader mismo cannot claim na anyway, Christian na ako, leader na nga ako, strong na ako.
6: Perfect na ako.
0: Oo. Pero, hello, yung tinatago natin, si Jesus man ang siya lang nakakakita, pero ikaw rin, nahihirapan ka. So, we would like to invite you to be part of itong ating gawain on November 7. 8 ng umaga ang start natin hanggang 7 ng gabi. And as Gerald have said, meron tayong parang discount. Yan, hanggang August 31, 500 lang. Pero after that, 750 na. Pero ang pinakamaganda, kung meron kayong 25 people, yung lima doon, libre. Pero syempre, yung 20, regular price. Pero ang laking bagay nun, if you get 25 people, tas meron sa inyong church na hindi makapagbayad ng amount na yon, and they really want to attend, at they really need healing from the Lord, eh maganda hong makadalo sila sa gawain na yon. At makikita nyo kami doon ni Gerald. Kasama
6: yes.
0: na namin si Phoebe. Ayan.
6: Pwede kayo magpa-autograph.
0: Ganon. Oo, makikita nyo kami ni Gerald doon. So, pero hindi mo kami akit sa stage. Takot ko lang. Ano, magsasabihin. Pero hindi, we will be there and we would love to hear from you. Ayan, and see you kung ano rin ang ginagawa ni Lord at gagawin pa. Ayan, exciting po yan. Exciting po yan. So, we hope to see you on November 7. So, mag-register na po kayo. Punta lang po kayo sa website ng Living Waters Philippines at nandoon po, pwede po kayong kumontak sa amin. Ayun. And as far as I know, hindi lang si Jing Piscoso ang asikaso sa inyo, the whole team ng Living Waters. So, we hope you'll be there. Okay, so balik tayo. Kami po ang inyong kapiling. Ako si Carmen Go Vargas.
6: At ako si Gerald Balite.
0: At ang guest natin ay si Phoebe Salvador. Ayan. Good evening muli sa iyo, Phoebe. Ayan.
1: Wow.
0: So, Jem, meron ka bang question kay Phoebe? O saluhin ko na muna ha. O
6: okay,
0: sige.
6: Okay.
0: Ang question ko is, so you're growing up. Ayan. Kailangan maging strong ka. Ikaw nga ba nandigo sa husband mo?
1: Ay, hindi.
0: Sabi ka. Ikaw sabi mo.
1: Malaki po kasi yung alingan yan.
0: Ayan. Biro lang. Pero kasi you're such a strong woman na ito yung naging asawa mo, hindi mo inisip na baka magkaiba kayo na level. Oh, ang tingin mo magka-level nga ba kayo? Ano nga ba? Kwentuhan mo kami.
1: Actually, nag-met po kami sa work. So, ako po, new employee. Siya po kasi medyo, ano na siya, sir-sir na siya doon. So, naispatan niya, ay, may bago dito ng ano.
0: Maganda.
1: Angit yung pakinggan, no? Pero, I never thought we would click kasi parang feeling ko, may feeling of inferiority na kasi syempre first job ko, tapos fresh grad lang din ako noon. Tapos siya parang medyo he's making a name for himself na rin sa corporate world. So, hindi ko po maano, anta dito, hindi ko ma-imagine na mag-work nga po kami. Pero eventually, sabi nga, di ba, pag pumasok daw ang pag-ibig sa puso, hindi naman. So, hahamakin ang lahat.
0: Tandang sabihan yan, ah. Okay.
1: So, ayun mo. Eventually, nag-work naman po kami, yung dynamics namin. Actually, Tita Carmen, baka po marinig ng asawa ko. Pero, I admire him from his skills. Kasi po, magaling po talaga siya in a sense na sa trabaho niya. So, unquestionable yun. Sa personality naman, ano kasi po siya eh, number one talaga na quality niya is napapatawa niya po ako. So, yun po talaga siguro yung, hindi naman po siya joker, pero pagka po magkasama kami, parang yung mga gestures niya, natatawa po talaga ako. And he makes the situation very light.
0: So, saan pumasok yung parang na nilook down mo na siya? Kung ganyan pala yung umpisa nyo, ang ganda-ganda.
1: Opo. So, ano po ako kasi ako eh, spoiled wife po ako kasi sa asawa ko. So, parang...
0: Nasobrahan yung pagiging.
1: Bago pa po mag-umpisa yung saying, ano, don't, ano yan? Never say no challenge. Sa amin po sa asawa namin, rule na po namin yun. He never say no to me. So, hindi ko man po makuha agad-agad. Pero eventually, bibigay niya naman po. When kung baga kung kaya niya na, so ibibigay niya po. And dumaan po kasi kami sa pandemic. Ay, dumaan po tayo pala, kami lang. Dumaan po tayo sa pandemic. Nung moment po na yun, kasi po yung husband ko po is umalis na po kasi siya eventually sa corporate kasi hindi na rin po kaya yung expenses sa house. So, kailangan na po rin niya mag-freelance. Freelance engineer po siya. So, before pandemic po, talagang okay po talaga yung income ng husband ko. Parang we're striving talaga financially. Okay talaga kami financially. And then, dumating po yung pandemic. So, ang dami po naming naging back jobs. Nagbayad po kami ng mga tao, even wala kaming income. So, kailangan namin tumapos ng mga project even without payments because syempre may contract, bonded kami ng mga contracts. And then yung dumating po kami sa point na parang yung dati pong tingin ko sa kanya na parang with admiration and with respect, parang unti-unti po siya napapalitan ng resentment na hindi ko naman po sinasadya. Hindi ko naman po siya pinag-iisipan talaga ng masama. Pero dahil sa mga sitwasyon na nangyari sa amin, parang unti-unti po napapansin ko yung sarili ko na parang irritable ako sa kanya lagi. Parang frustrated ako. Kasi yung quality of living namin na iba, parang... naging limited yung mga gastos ganon, and then eventually yung mga plans syempre hindi na nasunod kasi syempre may plans ka for the preceding years. Yun yung mga cost, yun yung mga kasama na doon po yung mga enjoyment niyo as a family, so nawala po yun yung mga plans. Eventually may mga property din po kaming na let go because we have to sacrifice. Kasi marami po talagang kailangang habulin ng mga expenses. And then eventually, ang dami po namin binabayaran din at the moment. So na parang nagpatong-patong siya na parang nagkaroon po ako ng hopelessness na parang wala na to. Ito na kami. Parang hindi na kami makakabangon dito. So, tama po yung sabi ni Kuya Gerald kanina na yung enemy talaga, yun yung talagang magpapasok ng kasinungalingan sa isip mo na talaga madi-discourage ka. Umpisa, parang wala lang sa'yo eh.
0: Oo.
1: Kaya mo pa. Pero eventually, kapag ka hindi mo pala sinuko siya unang-una kay Lord, tapos hindi ka nakipag-communicate with the person you're with, talagang sasabog siya eh, eventually. And yun po yung nangyari sa amin, na parang somehow yung respect, yung somehow yung admiration ko sa kanya, parang medyo lumabo. Hindi naman po nawala, pero parang lumabo. Dahil nga po, doon sa pinagdaanan namin na hindi ko naman kontrolado at hindi niya rin kontrolado.
0: True, because of the situation, nagkaroon ng pandemic. So ano yung mga naging reaction mo sa kanya? Di mo na ba siya pinapansin? Inaaway mo ba siyang madalas? Paano ba yon?
1: Opo, irritable po ako. Parang ayaw ko na pong makipagkwentuhan sa kanya. Pagka po usapan ng pera, parang umiinit yung ulo ko. Kasi nga, yun yung reality namin eh, ng mga moments na yun. Na talagang bombarded kami with so many expenses. Parang ayaw ko nang kinakausap siya. Parang ayaw ko nang tinatanong niya ako. Parang ang sa point ko kasi is parang I gave way na nga eh, parang 'di ba? Nag-sacrifice na nga ako sa family natin na hindi na ako nagtrabaho kasi sabi mo kaya mo, 'di ba? May mga ganun akong may mga ganung lines.
0: Naninisik ka na, naninisik
1: ka
0: na.
1: I was putting all the blame to him. Na hindi naman niya at the first place, hindi naman niya din kasalanan because of the situation that we are in and everyone around us is really struggling then. So, I was putting all the blame to him. Parang sa lahat ng pinagdaanan namin, siya yung sinisi ko. It was, I never looked at myself. I never looked at anybody else, kundi sa kanya lang na kasalanan mo lahat to. Bakit hindi mo ma-manage yung situation, yung mga ganun.
0: Na ang tingin mo maaring ano, yung pwede naman kung nag-uusap kayo ng maayos, baka na alam nyo paano makarecover, pero dahil sinisi mo siya, you'd rather not talk.
1: Yeah, because I put a wall. I put a high wall in front of me sa kanya.
0: Ayun. So, ay may anak na ba kayo during that time?
1: Yes po. Siguro po kasi kakatapos ko lang din po mga anak noon, 2019 October eh naganap po ang pandemic parang March 2020.
0: Oh, 2020.
1: So parang naghalo-halo na siguro po yung postpartum mo, yung hormonal things na nangyayari sa babae. Tapos harap ka pa sa ganong sitwasyon.
0: Okay. So paano napunta yung naging part ka ng church and all the more ba you look down on him? Kasi ikaw, meron ka ng ministry. And ang magandang ministry mo, pastora, ang kahit wala ka pang wala pa yung bas-bas na church na talagang pastora ka, pero you're doing the work of a pastor. Ano na siya noon? Nakabalik ba siya sa kanyang work o hindi rin?
1: After pandemic. Parang eventually, after naman po ng year 2020, by God's grace, salamat po sa Lord. Unti-unti naman po, nagkaroon ng solutions po yung mga problems namin financially. Tapos, eventually po, by the year 2021, bumalik na rin po yung church. So, physical church. So, siguro nakadagdag din po dun sa naramdaman ko is isolated po kasi. So, parang wala kang ibang nakikita kundi yun lang. So parang lahat
0: kundi siya lang.
1: Kundi lahat ng emotion mo na sa kanya, no. Siguro
0: wala po, yung community.
1: Yes po, wala po yung community. And then yun nga po, nung nag-open na po yung church, unti-unti, nakakalabas-labas ka na, nakakahinga-hinga ka na. And kahit pa paano, parang iba po kasi talaga pag nakikita mo physically eh, kaysa sa mga online-online lang. Iba talaga yung connection ng physical. And ayun, ang husband ko po kasi, kasama din po kasi siya sa elders ng mga, sa church po din namin. So, kasama din po kami doon sa ministry. Although, hindi po siya part ng pastoral. Sa ibang ministry po siya, nasa media po kasi siya, kasi parang peki sila eh. Ako kasi wala akong
0: Oo, pareho tayo.
1: wala
0: Lang alam
1: akong
0: sa tech.
1: passion doon. And then eventually, parang God spoke to me na
0: Ayun,
1: parang
0: bitinin natin on that part.
1: desperate.
0: Kasi ang tanong na kailan ka naging desperate to the point na sabi mo a-attend ka ng Living Waters and meron bang nagsabi sa iyo dito ka umaten yung ganon?
1: Opo.
0: Meron sin ah hindi pala sino. Ano yung situation mo? It was during pandemic. During pandemic, umattend ka ba? Hindi
1: Okay,
0: ah. Tapos lang.
1: 2023.
0: Oo.
1: 22 o 23?
0: Oo,
1: 23
0: kasi
1: ata po.
0: during pandemic, meron pa rin Living Waters. I mean, the ministry is still going on. Although, hindi ako nakasama noon kasi nag-alaga ako ng nanay. Pero 2023 pala. So, paano ka napunta? Paano mo nalaman ang Living Waters? To the point ba na wala nang mangyari sa inyong mag-asawa kasi pandemic nga?
1: Meron po kasi akong high school friend na naging close kami for the recent years. So parang nakwento niya sa akin na parang umattend siya ng isang healing program. So, syempre, pag yung tao po, first initial niya na parang healing program, parang medyo,
0: Ano
1: parang
0: yun?
1: hindi.
0: Parang di ko kailangan.
1: Ayun, yeah. Parang okay naman ako. Parang
0: Oo,
1: okay lang
0: tama
1: naman
0: nga.
1: ako eh. Parang hindi naman to the point na kailangan ko niyan. So, sabi niya, parang, tas lagi niya binabanggit sa akin. I don't know why. Pero siguro nag-resonate siya sa isip ko. Nung moments na parang feeling ko bumabalik na naman ako doon sa moment na yun na parang yung rage po ba, yung galit, yung feeling of frustration, yung feeling of parang ewan ko lagi kang galit somehow, mang ganun. So, sabi ko parang this is more than what I experienced. Parang hindi na to dahil sa sitwasyon ko eh. Parang there's something inside of me na parang gustong ma-address. Parang kailangan ko na ata talaga ng help parang externally. So, although tayong Christian naman po, Tita Carmen, diba, naniniwala naman tayo for the healing powers of the Lord na kaya talaga tayong pagalingin ni Jesus. Pero, kumbaga, may mga trained people din kasi for that. So, ayun, in-explain niya po sa akin na it's not parang it's a safe place. It's, kumbaga, ito yung lugar na walang magja-judge sa'yo. So, hindi ka leader dito, hindi ka pastor, hindi ka, you don't wear a hat in here. So, you are as you come. So, kung ano ka, pagpasok mo, they will embrace you, they will greet you, no matter what. So, sabi ko, okay, sige, try ko.
6: Yun lang ba yung dinala mong issue, yung rage, o meron pang iba?
1: Yun po yung talagang top of the list. Kasi po hindi mo po ma-explain kasi. And ayoko rin naman pong i-admit sa sarili ko na there's something wrong. Na, ayoko rin naman pong i-admit sa sarili ko na baka nag-undergo ako ng mga ganito. So sabi ko, try ko. E tapos po, di ba, sobrang layo. I'm from Malabon. Tapos Mandaluyong po yung. So isa po sa factor ko yun. Wow, layo naman. Sabi ko, I'll think about it. Tapos, yun, nung pagpapalapit na siya ng papalapit, lagi niya akong kinukulit. Ano, nag-register ka na ba? Ganyan, ganyan. I-try mo kasi, maganda yan. Ganyan, ganyan. Sabi ko, siguro ano na rin yun sa kakulitan niya. So, sige, nag-register na nga ako para sa susunod na tanungin mo ko. Sige, sinabi ko.
0: Registered na.
1: So, nag-register nga po ako. And, ayun, unang attend po, syempre, parang medyo mabigat pa po. Parang medyo hindi pa ako ganun ka-comfortable. Hindi pa ako ganun ka-open. And then,
0: Hindi ka pa
1: eventually,
0: ganun kabukakumbinse eh.
1: Opo. Ano po kasi ako eh, hindi ko po ma-explain yung sarili ko kung extrovert ako o introvert ako eh. Pag nasa circle po kasi ako, tahimik ako. So, pero pag kakausap mo naman ako one-to-one, nadaldal naman po ako. So may ganong personality po ako. Tapos, nung umaten po ako nga doon, so, tas nag-groupings, di ba? So
0: Small
1: sabi
0: group.
1: ko, oo. So sabi ko, sino kaya mga kagrupo ko? Sabi ko. So, may mga inaay na ako. Sabi ko, ay, ito, mukhang, ano to, ah, mukhang okay ka grupo to, ah.
0: Talaga? May ganun ka? Okay. Tapos?
1: Tapos, actually, dalawa po pala kami ng churchmate ko sumama doon.
0: Sa group,
1: siya, yes
0: magkasama.
1: Po. Siya po, nabilong po siya sa ibang grupo. Tapos,
0: okay.
1: Ako po, sa group ninyo. So, tamid ko po si Tita Carmen doon. Siya po yung aking leader sa aming grupo. Tapos, natatawa po ako kasi, ano, yung tag dito, sabi sa akin ni Tita Carmen, napaka-reserve ko daw. Parang one-liner lang laging sagot ko.
0: Oo, tipid
1: kasi
0: na
1: parang,
0: tipid.
1: Yes po, parang siguro may trust issues din po ako.
0: Tama. At saka
1: siguro
0: yung... Ah, sige.
1: Yan po yung mga yun po yung mga comments sa akin ni Tita Carmen. Na, ako rin naman po kasi, parang ako po yung sobrang sobrang disorganized din po kasi ng thoughts ko. Hindi ko po alam kung saan dun yung ikukwento ko. Buti na lang po sa Living Waters, parang may structure siya. So madali for people like me na hindi okay sa conversation. Parang ako yung conversation na ano eh. Parang ako yung tao na kinamusta mo lang ako, nakwento ko na yung talang buhay ko sa'yo. So,
0: pero parang hindi ka ganun sa umpisa eh. Tanong-tanong-sagot.
1: Kasi po parang na-overwhelmed din po kasi ako sa mga... Sabi ko, grabe. Parang sabi ko, napaka-honest naman ng mga tao dito. Parang first meeting pa lang. Sabi ko, parang... Yun po yung over. Kasi nga po, new to me eh. Although sa church namin, ganun, may mga cell groups, may mga discipleship, pero hindi ganun ka-depth yung mga tanungan. Yung mga, kumbaga, surface lang, yung ikukwento mo, what happened to you within the week. Pero ito kasi parang pababalikin ka niya sa memory lane. Na akala mo yung mga bagay na nakalimutan mo na pala, it matters still kahit na ganto age ka na.
0: So how did the Lord use the small group? Paano lumabas yung memory lane mo? Ano yung nasa nakalipas mo that the Lord used for healing you? Can you share one or two?
1: Sa ano po, sa small group po na naganap, nakita ko po na ano, na yung vulnerability hindi po dapat tinatago. Hindi rin naman dapat siya ipinagmamalaki, no? Pero dapat po siya ginagamit po siyang power tool to inspire other people. Eventually po kasi nung habang nakikinig po kasi ako, parang in my mind, may thought na ako na makikinig lang ako. Parang feeling ko, ano nyo, assistant nyo po ako. Makikinig
0: okay.
1: Lang nakikileader lang din ako doon.
0: Oo okay, leader ka na kasi.
1: Okay. Kasi po, yun po yung ginagawa ko po sa church eh. So, I think yun lang din ang gagawin ko doon. So, makikinig lang din ako. Tapos eventually, there is a prompting in my heart na sabi ng Lord, this is your opportunity, anak, to address what is happening inside of you. Na parang learn to parang open up yourself. Hindi ka naman nila i-judge. So, gradually, hindi naman po agad-agad. Siguro naging kampante ako mga fourth week na, fifth week, gano'n. Patagal po
0: Adat.
1: yung process ko na magtiwala po talaga doon sa circle. Kasi iniisip ko, sabi ko parang ang dami nakikinig. So, small group eh. Parang madami nakikinig. Sabi ko, paano pag nakikita niya ako sa labas, naisip niya yung mga kinuwento ko, ganyan. Pero in my stay at Living Waters, I never felt that. Parang mas more of I'm excited na marinig sila and at the same time, ikwento rin yung improvements. Kasi, ano siya, looking forward for the improvements nung naranasan mo. And, ayun, nagamit yung small group po to really earn my trust in dealing with people. Sa part po ng emotional aspects.
0: Gerald, pansin mo sa kwento ni Phoebe dun sa relationship niya with her mom and then her husband. Hindi lang rage yung lumabas. Kaya nung tinanong mo, Gerald, ano pang ibang issue na dala mo? Mukhang yung ang issue rin of trust. Correct me if I'm wrong, pero nawala rin yung trust mo sa husband mo in providing for you during that time. Tama
6: siguro
0: ba?
6: Ate, dahil wala siyang tatay. Yun kasi yung dinadala ng father figure eh, na I will provide for you. You don't need to worry. Diyan ka lang, stay put ka lang dyan. Bilang anak, I will provide for you. Yun kasi yung nawala nung nawalan siya ng tatay. And kaya naman, nung may time nung pandemic na, ay parang kailangan ko may gawin, kailangan kong ano. Tapos nagkasabay-sabay na, nagalit na siya, mga ganon. Nakaka-stress, di ba? So,
1: para kasing nare-relieve yung memory.
0: Memory of?
1: Parang nare-revive siya yung memory mo nung bata ka na wala kang tatay. There was no one to provide for you. Parang somehow ganun. When I look back, na parang nababalik ako dun sa feeling of hopelessness, yung feeling of parang kanino ako magtitiwala. Yung nangyari sa amin, hindi naman talaga kasalanan ng husband ko, pero siya yung nasisi ko.
0: Tama. Binuntun mo lahat sa kanya. Kaya, Gerald, ano yan eh, nang umpisa, walang tiwala si Phoebe sa akin.
1: Nakikinigir po ako.
0: yung pang pagiging ano niya, na I'm okay, walang problema sa akin. And leader ka na kasi, kaya lumalabas din yun. There's nothing wrong in being a leader. It's really very good. Kaya lang during that time, dahil hindi pa nabubuo rin ang tiwala mo. And I guess, hindi ka na nakikinig kay Lord. Tama ba ako? Nakinig ka lang siya nung sa fourth or fifth meeting. Buti narinig mo pa at pinakinggan mo si Lord. Sige, anak, mag-share ka. You need this. Ayan. Sige. Pero natutuwa ako in your honesty now. Gusto ko lang maintindihan ngayon yung wala kang trust sa husband mo. What happened to your marriage during that time? Kasi hindi naman kayo naghiwalay eh. Magkasama pa rin kayo mag-asawa. Pero during that time, ano yung atmosphere? Ano yung anong parang nararamdaman mo o nararamdaman ng asawa mo during that time? Aside from your word na there was rage. Kasi kahit hindi mo sabihin, nasabi mo rin kanina when you were explaining something that you felt rage. Pero what was the atmosphere inside your home?
1: Kami po, we're doing okay. Pero yung relationship, sa bahay po nagpa-function po kami. Hindi po kami dysfunctional. Kumbaga nagpa-function pa rin po kami. Pero there is missing sa amin siguro yung communication. I stopped communicating with him kasi nga I was too critical kasi sa kanya nung mga moments na yun na parang konting lahat, parang feeling ko sa mata ko, lahat ang gawin niya mali. Kasi nga, syempre, I come from a place of, ano eh, parang, I come from a place of hurting, parang na, parang feeling ko noon, nung mga moments na yun, parang, ang hopeless, hopeless ko na. Kasi nga po, siguro, because of all the hormonal imbalance na naranasan ko nung moment na yun. And then, eventually po, God spoke to me nga, na nabasa ko po yung Romans 3:23 na for all have sinned and fall short of the glory of God. So, hindi po tayo, hindi po dapat ako tumitingin sa kanya na siya lang yung nagkamali. O kung meron man siyang pagkakamali, dapat din po sa part ko, alamin ko rin na parang, oo nga, dumaan nga tayo sa ganyan na out of his control. Pero ano yung naging respond ko? Imbes na nagpakatatag kami both, ako po, parang mas lalo ko pa siyang nilulubog sa kung saan man siya nakalagay ngayon sa life namin. And ngayon nga, because of living waters din na parang dun ko po kasi na-realize na kailangan mong sabihin that words are really important. Kailangan marinig. Kasi po, may ang mga babae po kasi, I don't know if you will agree po, tita. Ang mga babae po kasi, feeling nila, alam na nung lalaki.
0: Ay, oo, yes. Totoo yan. I agree. Para bang dapat alam mo yung iniisip ko.
1: Yun po, may ganun po kasi ako. Ganun po kasi attitude ko towards my husband. Na parang, dapat alam mo na to eh. Alam mo, nagalit ako. Dapat alam mo na kung anong ginagawa mo. Dapat nilalambing mo ko. Dapat nag-apologize ka na. Bumabawi ka sa akin. Ganito yung, kumbaga, ganito yung nangyari sa atin. Dapat alam mo na eh, kung ano yung gagawin mo sa akin eh. Pero dahil nga po, tao lang, tayo ay tao lamang. Hindi naman tayo nagbibasa ng isip ng kapwa natin. Doon ko na-realize po na yung asawa ko ay kailangan po talagang sasabihin ko sa kanya kung ano po yung gusto ko, kung ano po yung nararamdaman ko, kung ano po yung tumatakbo sa isip ko. Diba? Na hindi niya alam, nagalit ako sa kanya, tita. Yun yung kinainis.
0: Oh, akala niya lang may postpartum blues ka lang.
1: Opo, parang nung mag-usap po kami, ang sabi niya po kasi sa akin, binibigyan niya lang daw po ako ng space. So, binibigyan niya lang daw po ako ng space to parang baka daw masyado na akong overstimulated. So, binibigyan niya lang ako ng space to be on my own. Ako naman po, in my part, bakit kaya ito? Walang ginagawang step para, ano, para bumuti yung pakiramdam ko. So, pumupatong nang pumupatong yung galit mo sa kanya. Kasi
6: mas nakakainis kasi hindi ka napapansin.
1: Opo, in short po, nagpapapansin po ako. Hindi niya ako pinapansin. So, so yun po yung nakadagdag din po sa hurt ko. Nakadagdag din po sa, di ba, bilang babae po. Tama po yung sinabi ni Kuya Gerald na ang kailangan namin, yung maramdaman namin na mahal, kumbaga na mahal kami ng lalaki. Diba? Na,
0: ang husband mo.
1: Yes, sa mga pamamaraan na, kumbaga, in our ways, in our language. No? And, yun po yung isa sa mga realization ko when going through living waters, na you have to communicate. Napakahalaga po pala na sinasabi mo dun sa, especially sa dynamics po ng mag-asawa. Kailangan po sinasabi mo kung anong gusto mo. Kaya po ngayon, nag-usap po kami in regards to that. Sabi ko, alam mo ba, dumating sa point na sinisisi kita. Kung kaya kitang tirisin, titirisin talaga kita sa sobrang galit ko sa'yo. Sabi niya, wow, hindi ko naramdaman na galit ka. Eh di, wow. Parang gusto ko magalit.
0: Bait na asawa mo.
1: Sabi ko sa kanya po, parang lalo ko nagalit kasi hindi ka pala aware na galit ako sa'yo. So, lahat na ng ginagawa ko, nagpapapansin na ako lahat-lahat sa'yo. Kulang na lang siguro, anuhin kita eh. Kumbaga parang itulak kita papalayo sa akin, hindi mo palang nararamdaman. Ayun po pala, yung isa sa mga personality po pala ng asawa ko is, hindi po pala siya, hindi siya nag-assume hanggat hindi ko sinasabi.
0: Para bang meron siya palaging tiwala sa iyo
1: Yes.
0: na okay ka until sabihin mo sa kanya. Ayon,
1: Opo.
0: sige. At Je, ganyan nga ba ang mga lalaki o hindi lang you're a husband? Kayo ni ano AA, may ganyan din ba yung hanggang hindi sinasabi ni AA, okay ang mundo mo? Gayong hin mundo niya hindi na okay.
6: Baliktad po sa amin. Kasi ako, nagagalit na ako minsan, nagdadabog na ako, ayan, talagang ibagsak mo na lahat ng ibabagsak. Hindi niya pala alam. Kailangan niya pala sa, eh di mas okay, wala kaming away.
0: Pero hindi rin na-settle, di ba?
6: Nasi-settle naman after mga ano, napagka...
0: After nakailang dabog ka na.
6: Hindi ka nagalit.
1: Nakakalimutan na lang.
0: Oo nga.
6: Tsaka nyo na pag-usapan kasi tapos na, wala na yung galit mo.
0: Kalmado
6: and
0: na.
6: Kalmado ka na, dun nyo na lang magigits. Ah, galit ka pala.
0: Sige.
6: Kaya ang lagi niya sinasabi, sabihin mo ganito, ganyan. Mag-usap tayo.
0: Which is so, tama, sabi nga ni Phoebe, kulang lang sa communication.
1: Opo.
0: Sige. Magbe-break tayong muli. Pagbalik po natin, tatanungin natin si Phoebe, ano yung ginamit ni Lord na either teaching, aside from the small group, ano, pero yung teaching or yung may Jesus moment ba during that time. Kaya medyo na wala ang rage mo, natuto ka mag-communicate na, yung mga ganon. Let us know. Pagbalik po natin sa ating programang Sa Panahon ng Paghilo.
7: Kai! Gandang buhay! Kai! Saya-saya!
8: Bakit? Kaya sabihin mo,
7: ang ALK ay muli mo nang mapapakinggan. Paul Pasco po, muling sasayang papawid dito sa 702 DZAS. Magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan!

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
3: Ito po ang programang Sa Panahon ng Paghilom at natutuwa kami ni Gerald na kayo ay makasama. Hanggang 11 po tayo. Konti na lang ang oras pero mahaba pa naman kasi gusto pa nating malaman ang ilang mga ginawa ng Panginoon sa buhay ng ating guest na si Phoebe Salvador. Good evening muli sa iyo, Phoebe.
4: Hello po. Good evening.
3: Ayan. So, kwentuhan mo kami. Ano yung pinaka ginamit ni Lord na teaching or ano yung Jesus moment mo that made you turn around and realize yung mga sinishare mo kanina pa sa amin ni Gerald?
4: Okay. Pwede ka ba ikwento yung specific na activity or okay
3: yeah,
4: lang?
3: Yeah. Oo.
4: Okay. So, one thing na sobrang amazed po ako dun sa teaching nung Living Waters is yung doon po sa grave clothes. I don't know what week was that, pero parang connected po ata siya sa false self.
3: Or self.
4: So, yun po yung grave clothes na buhay ka na, pero suot mo pa rin.
3: Alin ang suot?
4: It was yung grave clothes. Kasi po yung sa kwento po ni Lazarus, yun eh.
3: Okay.
4: Diba po sinabi ni Jesus, ano yung parang Lazarus, no, baska, parang buhay ka na eh. Binuhay na siya ulit ni Jesus. Pero suot-suot niya pa rin yung, yes po, suot-suot niya pa rin yung grave clothes. At sabi po ni Jesus sa kanya, tanggalin sa kanya yung grave clothes.
3: Pero hindi ikaw ang nagtanggal. Ay, hindi si Lazarus ang nagtanggal. Kasi
4: yes po, ibang tao.
3: The community.
4: Yes, the community. So yun po, parang minsan po, actually, sa sobrang amazed ko po dun sa teaching na yun, na-preach ko rin po yun sa church. Parang ginawa ko po rin sermon siya. So,

0: moods natin.
1: Mm.
0: Na yung mga bagay na nagpapamukhang patay pa rin tayo. Kasi 'di ba, grave clothes are, it represents death. Kasi nga, sinusuot siya sa patay, sa bangkay. And we need the community. We need other people. Kasi yung disciples ang nagtanggal kay Lazarus noon eh. Hindi naman mismo si Lazarus po yung nagtanggal sa kanya. And sometimes we need other people eh to help us na talagang mabuhay, to live. Not just be alive, but to live.
1: So how do you relate it to yourself?
0: Yun nga po. Parang feeling ko, parang ako po si Lazarus, no, sinabi po ni Lord na parang bumangon ka, alive, and remove the grave clothes. It really resonated sa akin po. Na kailangan may ano rin tayo, may community tayo to help us. Na kasi hindi natin minsan nakikita yung sarili natin eh. Minsan hindi natin, akala natin, yun nga po, yung lagi natin sinasabi, di ba? We are okay. Walang problema sa akin. I'm strong. Ano, I'm strong with the Lord. Pero nga sabi, di ba po, no man is an island. So parang hindi ka pwedeng, mahirap mag-survive. Oo nga, may mga taong nasusurvive nila yon. Pero yung iba yung nabuhay ka eh. Yung iba yung nabubuhay ka ng may, ano, kumbaga may freedom. You can move your hands, you can move your feet. Kasi ba diba, si Lazarus po, nung binangon siya, para po siyang nakamamify eh. Diba? Hindi po siya able na igalaw yung mga hands niya, yung feet niya. So doon po sa small circle, pinag-usapan po kasi ano yung mga grave clothes. Ano yung mga grave clothes na gusto mong matanggal sa sarili mo. And ayun, na ano ako, na inspire po ako, na encourage ako, na wow, sabi ko, wow, it's a great revelation from the Lord nung moment na yun, na kailangan kasi po, di ba, mag-arise yung true self and matanggal yung false self. Na yung false self po kasi, yun yung tainted eh, yun yung parang, yun yung dating ikaw. Kailangan mabuhay yung purpose, yung will ni Lord sa buhay mo.
1: So ano yung grave clothes sa'yo? Ano yung kailangang buhayin? Ah, alive ka nga, pero you're not living. Hindi ka talagang nabubuhay ng ayon sa purpose ni Lord. Ano yung sa'yo?
0: I need to be healed from the past. In order for me to appreciate the present and not be afraid of the future.
1: And most of the time, you are living in the past.
0: Yeah, as human being po, parang yun po talaga yung tendency natin na bumalik po sa past time to time.
1: And dahil doon, you're saying na you don't want to stay dead. You want to be living.
0: Yes
1: Tama.
0: Po.
1: Oo, syempre. Sino ba ang gustong staying dead? So, anong naging effect nun sa marriage mo ngayon? So, or even the way na you look at your husband now?
0: I look at him with, ano na po, with compassion. And I do not judge him for who... Kasi po, meron po kasi akong ano eh. Lahat po naman ng tao may parang may... ano tawag dito, parang may fixed goal ka to something, someone, na parang gusto mo maging ganito siya. Kumbaga may mga expectations.
1: Yeah,
0: eh.
1: Right, oo.
0: Opo. And may narinig nga po akong teaching sa YouTube. Sabi, expectation ruins relationship. So kapag ka po masyadong high expectation ka dun sa tao, syempre, hindi naman po all the time magagawa nila yon, no? Hindi naman all the time okay din sila. So, inaccept ko rin po yung vulnerability ng asawa ko. Kasi masyado po siya naging superhuman sa mata ko. Parang, bawal po siya maging weak, bawal po siyang magpakita ng, ano yun, ng vulnerability niya sa akin. Dapat lagi lang siyang strong. Parang, yun po yung, ano ko, yun yung parang naging perception ko sa kanya. So, nung moment na parang nagka-crack yung image ko sa kanya. Parang doon po nagkaroon ng maraming problema. Yun ngayon po, na-accept ko na

0: I love him just as who he is, na we are imperfect, both of us. Kung may pagkukulang siya, may pagkukulang din po ako. And kung he's striving hard for us na maging maayos kami, dapat po ako rin, cooperative din po ako sa kanya. Hindi po ako lagi ang sinusuyo. So dapat po may mga times din po na dapat ako din po yung sumusuyo sa kanya. So hindi po laging siya yung nag-initiate. Hindi po ikinababa ng pagkababae ko yun na kung ako yung mag-initiate kumbaga ng mabuti over him. Kasi po ako, para expected po ako kasi lagi sa kanya na gusto ko ako yung laging nilalambing, ako yung laging binibaby, ako yung laging ini-spoil, ako yung laging tinatanong na anong gusto mo, mga ganyan. So ngayon po, dumating po ako sa point ng life ko na parang time to time, kahit po nakikringe ako, tatanong ko na po siya, ano bang gusto mo?
1: Cringe.
0: So, hindi po
1: Ikaw
0: siya
1: ang
0: masanay
1: baby.
0: na, hindi po kasi kami, sa family po kasi namin, hindi talaga po
1: Ah,
0: emotional
1: hindi
0: beings.
1: kayo expressive.
0: Yes po, hindi po kami
1: Oo.
0: expressive. Wala nga po akong memory ah. Ito po ah, hindi ko po talaga to, hindi po ako nagsisinungaling. Wala po akong memory na yung nanay ko po niyakap ako or kinis ako. So, wala po talaga kaming ganun sa family. Siguro kasi po, busy surviving eh. So, ayun po. Unti-unti, nag-open up na rin po ako sa asawa ko. So, ngayon, pag naiinis ako, talagang sinasabi ko na sa kanya. Dati po kasi, titigan ko lang siya ng masama. Eh, hindi naman po niya pala nagigets. So, ngayon, kailangan ko pong i-verbalize sa kanya yung mga bagay-bagay na gano'n.
1: Alam mo, Phoebe, kanina pa iniisip ko, ini-expect mo dapat Superman ang asawa mo. Pero
0: Opo.
1: ikaw yung may X-ray vision, tinitingnan mo siya masama at gusto mo sunugin. So, pero ano, marami naman sa atin ang ganon. Ayun. So, if you're going to, kumbaga, what do you look forward to? How do you want the Lord to continue to heal yung relationship nyo? By the way, nakapag-attend na ba ng ano, program si husband? Ano nga name ni
0: Hindi pa
1: husband?
0: po. Paul po, Paul.
1: Ah, hindi pa. O, sige, pa-attendin natin para siya
0: Nga
1: naman
0: po
1: ang
0: eh.
1: ano.
0: Dapat tatin rin. Tapos,
1: Oo.
0: niyo po siya ang hindi. Charot.
1: Oh, siguro kahit next year na kasi ano na ngayon, ongoing na yung flagship eh.
0: Ah, okay po.
1: Oh, next year. Pero attend na lang kayo dun sa November 7. Okay. So, ano yung you look forward to? And all the more na kumbaga, what more do you want the Lord to heal in your life? Yung ikaw. Hayaan muna natin si Paul. Si Lord ang bahala kay Paul. Ikaw, Phoebe. What do you want to see na baguhin pa ni Lord sa iyo?
0: Wow. Siguro po ano, tita, ano, I could say I'm far pa dun sa person I need to be because yun nga po, marami pa po akong mga kailangan gawin pa sa life ko. Pero I always believe in the saying na malayo pa, pero malayo na. So, malayo pa yung kailangan kong gawin, malayo pa yung dapat kong puntahan, pero malayo na ako from where I've started. So siguro dito po sa healing journey ko, natatapos po ba yung healing journey? Parang
1: Oh,
0: hindi
1: hindi.
0: naman po natatapos yung healing journey eh. Pero po sa healing journey ko, my aim is to be okay in order for me to give back dun sa na-receive ko from the Lord. How He made me whole, makatulong din po sa ibang tao na ma-assess din kung ano yung what's happening inside. Because not a lot of people has access. Hindi lahat ng tao aware and hindi lahat ng tao alam yung mga program like Living Waters, 'di ba? So, yun po. Siguro naging ambassador of healing ako in the future.
1: So parang you're saying you still also look forward to what the Lord will be doing sa buhay nyo, lalo na yung sa'yo
0: Yes po.
1: as an individual. Okay. Still have enough time. Would you like to tell your husband, si Paul? Kasi mukhang nagbabago ka naman.
0: Mabait pa po.
1: Mabait ka na, as you said. Hindi mo na siya inaaway. Wala nang rage. So, what would
0: Opo.
1: you like to tell him? Nakikinig yung ngayon, di ba? Katabi mo lang.
0: Ay, hindi po. Nandun po siya sa kabilang kwarto. Sabi ko, huwag siya papasok.
1: Ah, sige. Ah, sige. Ano ang gusto mo sabihin sa kanya?
0: Ano po, thank you for actually, number one supporter ko po yun sa mga healing journey ko. When I told him, parang B, I needed this. Sabi niya, go! How much ba yan? Susunduin ba kita?
1: Wow.
0: Hatid ba kita? O ganyan. And, di ba tita, nung graduation, nagluto pa yun.
1: Oo nga,
0: Ng
1: sarap.
0: kaldereta.
1: Buti
0: I
1: na
0: never
1: lang.
0: told him to do that, pero sabi
1: He
0: niya,
1: offered.
0: natulungan ka ng mga taong to. I am indebted to them. So, eto na lang yung part ko para i-return sa kanila yung favor. Kasi
1: Thank
0: nakita
1: you,
0: niya
1: Paul.
0: siguro yung massive change.
1: Changes. Massive. Massive
0: Sabi
1: change.
0: niya, wow,
1: Okay.
0: napabait nila yung asawa ko. So, ano ba naman yung paglutuan ko sila?
1: Sige, teka, ano ba yung massive? Ano doon yung na-impression na massive change? Can you
0: Siguro
1: tell at
0: po,
1: least?
0: pag inutusan ko siya, nag-ano na ako, pwede ba? Paki naman. Yung dati kasi
1: Oh,
0: para
1: okay.
0: expect ko na eh. Ano, hindi mo ako yahatid. Ganun.
1: Ngayon may
0: Ngayon
1: pakiusap
0: na,
1: na.
0: pwede ba hatid mo ako? Mga ganun.
1: Massive change.
0: Massive change po talaga.
1: Okay.
0: And, ayun po, Paul, kung nakikinig man ka man ngayon, or kung in the future, mapakinggan mo to.
1: Nasaan ka ma? Saan ka
0: Nasaan
1: ma naroroon? Parang, okay.
0: Nagpatuloy mo lang yan.
1: Pagpatuloy mo lang. Ano-ano yung pagpapatuloy niya? Kung ano-ano naisip namin ni Gerald tuloy eh. Ano yung pagpapatuloy niya?
0: Pagpatuloy mo lang ang pag-unawa at pagmamahal sa akin
1: Wow. Amen.
0: because ano ba? Because mahal mo ako eh, so wala kang choice. Hindi, charot lang.
1: Parang demanding pa rin. Oh, buti lang
0: Ano,
1: mabait si
0: pwede ko pala
1: Paul.
0: idagdag to Tita Carpin sa ano, sa
1: Ano?
0: activity namin, no? Pag-aharapan kami. Tapos, ano yung pinagpapasalamat?
1: Tama. You should do that.
0: Natatawanan lang kami.
1: Hindi, sulat mo na. Ayan, kita mo parang nag-i-small group kami ulit, Gerald. Isulat mo na. Tapos, harapan kayo, pag-usapan nyo yon. Sige.
0: Ano? Oh, nga. We never do that pa. Hindi pa namin
1: Oh,
0: nag-aaral. So,
1: it's a good
0: pwede. Pwede
1: idea.
0: pass. Oo.
1: And then, ano yung gusto mo sabihin sa mga listeners? Sa mga wives or even husbands na have the tendency to look down on their spouse?
0: So, si Paul muna po. Ito, seryoso na po.
1: Oh, sige.
0: Thank you for understanding me when nung times na ako mismo hindi ko maintindihan yung sarili ko. And thank you for giving me enough space para magawa yung mga kailangan kong gawin in order for me to be okay. And thank you for having a, ang tawag dito, having the initiative to always help me and protect me. Ako lang po talaga yung hindi appreciative. Pero thank you. Kasi po, sabi ko nga sa kanya, ikaw na yung nagpalaki sa akin eh. So
1: Wala
0: halos,
1: ang tatay.
0: yes po, almost everything that I've learned along the journey, dahil po sa kanya yun. Bumait po ako dahil sa kanya. So, God really knows me, kaya siya yung pinadala sa buhay ko. And thank you, Paul, for loving me in spite of everything. And ganun din naman ako sa iyo, no? I also Kung ako may expectation sa iyo, ikaw din naman may mga expectation ka sa akin. And thank you for being patient enough to wait until the moment na ayun, kaya ko ibigay yung mga expectations na yun. And salamat dahil pinag-aaral mo ako ngayon.
1: Oo nga, nag-aaral yan, Je, ng ano,
0: Ay,
1: counseling.
0: talaga. Yes,
1: Oo.
0: thank you. Thank you for supporting me. Number one supporter. And dahil dyan, pagka-graduate ko, libre ka na ng session sa akin.
1: Nakakaunselan mo.
0: Yes
1: De,
0: po.
1: paatinin mo rin ng Living Waters.
0: Oo nga po
1: Ayan.
0: eh. Paatinin ko dapat po yan eh.
1: Amen.
0: Lagi niyo po sinasabi, parang kailangan ko
1: Oo.
0: man yan. O yan. The moment na sinabi mo, hindi mo kailangan, mas kailangan po. So, ayun. I pray na maka-attend ka rin ng mga ganito kasi I believe may mga kailangan din i-address sa'yo. So, trust the process.
1: Amen. Yun.
0: Naman. Sa mga ano naman po, sa mga
1: Listeners.
0: listeners, that there is hope. Yun yung lagi kong gustong sabihin sa mga taong nakakausap ko na dumadaan po sa mga unresolved issues in themselves, that you are redeemable, na hindi, you're not difficult. All you need is to take that one step in your healing journey, and yung process mo, wag mo madaliin. It's gonna be one step at a time. It's never too late, kahit gaano ka nakatanda, gaano nakatagal yung sitwasyon na kinalalagyan mo. And accept your journey. Yakapin mo. Yakapin mo yung journey mo. Appreciate all the things God is teaching you. Don't be impatient. And learn to give it all to God. Surrender talaga. Yung Living Waters is just a tool. Kumbaga, matutulungan ka nun. But at the end of the day, syempre, it's between you and God. So you have to surrender everything to Him.
1: Amen.
0: And walang ibang makakaintindi sa iyo kundi siya, because he created you at the
1: Amen.
0: first place, and he wanted you to live a life na kasaya-saya, hindi yung buhay na yung parang survival mode ka or naka-autopilot ka lang. Gusto ng Lord na mabuhay ka na yung under his presence, yung safe, secured, free. And alam ko na hindi pa natin ma-reach yung perfection. Pero meron naman tayong high standards. Yun yung gusto ng Lord na ma-reach mo, na mabuhay ka ayon sa standard niya, ayon sa
1: Amen.
0: kalooban niya. Ayun lang
1: Okay.
0: po.
1: And let's pray. Pangunahan mo kami, Phoebe, sa prayer.
0: Yes po. Yes, Lord, we thank you for tonight, Lord. Thank you for your presence, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, you are here, Panginoon. Dahil sabi mo, two or three are gathered in your name, Lord. You are there in the midst, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga napagkwentohan namin, Panginoon. Thank you, Lord, for the testimonies that we've heard, Lord. Hindi lamang po ako yung nagbigay ng testimony, Lord, kundi nakarinig din po ako, Panginoon, kung paano ka kumilos sa buhay ni Tita Carmen at saka ni Kuya Gerald, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga buhay nila, Panginoon, na ginagamit mo, Lord, sa pag-spread, Panginoon, ng magandang balita, Panginoon. Lord, continue to bless them, Lord. Continue to inspire them, Panginoon. Continue to encourage them, Panginoon. Continue to remind them, Lord, that they're doing is important, Panginoon, sa kingdom mo, Lord God. And I pray, Panginoon, bless, Panginoon, every viewers, every listeners, Panginoon, anoint every words, Panginoon, na maririnig nila, Lord God. And I pray, Holy Spirit, that you work mightily in their lives, and that you would just change everything that needs to be changed. Transform them, Lord, from inside to outside, Panginoon. And I pray, Lord, na lagi mo po silang yayakapin, Lord. Lagi mo po silang i-remind, Lord, that they are never alone, Panginoon. Na hindi sila mag-isa, Panginoon, kundi kasama mo sila lagi. And I pray, Panginoon, sa bawat isa, Lord God, na nandito, Panginoon, I pray, Lord, that your that your grace, Lord God, will just overflow in our lives, Panginoon. Be the center of our lives, Panginoon. And Lord, provide, Panginoon, sa lahat ng mga may pangangailangan, Lord God, you provide the things that they need right now, Panginoon, according to your will, Panginoon. And to those who are sick right now, Panginoon, I pray for healing, Panginoon. Hindi ko po alam kung ano yung karamdaman na yun, Lord. Maaring physical, maaring mental, maaring emotional, Panginoon. I pray that you will just heal them, Lord God. And I pray, Panginoon, lahat ng mga may pangangailangan, Lord, you provide for them, Panginoon. And Lord, to those people nagda-doubt pa, Panginoon, sa mga steps, Lord, na gagawin nila sa buhay nila. I pray, Panginoon, you give them the courage, Lord God, to accept, Panginoon, yung kalagayan nila sa buhay nila and that they need help, Panginoon. And Lord, I also pray na pagpalain mo, Lord, itong programa na to, Panginoon, na ginagamit mo, Lord, to reach a lot of people, Panginoon. I pray, Lord, na magbuhos ka, Lord, ng inyong pagpapala. Magbuhos ka, Lord God, ng inyong pagmamahal, Panginoon, sa bawat isa, Lord. Sa lahat ng bumubuo, Lord God, ng programa na to. Maraming salamat, Lord. We just want to honor you. We just want to glorify you, Panginoon. To you, we give all glory, praises, and honor in Jesus' name. Amen po.
1: Amen. Amen. At gusto ko lang i-share yung nabasa natin, ang marriage daw na malusog ay kung pareho ng mag-asawa, hindi competitor. Sinabi yan ni Gerald kanina, pero team kayo na nagbibigay
0: yes.
1: ng respeto, ng pag-unawa at ng pagpaparangal sa isa't isa. Ayun. Thank you, PB Salvador, for being our guest tonight. God bless sa inyo ni Paul. And of course, thank you so much, Gerald. Kahit na puyat-puyat, ay matulog ka na ulit. Gabi na eh. Salamat for being here with me. And of course, thank you kay Jing Piscoso na umalalay sa atin sa studio. Ayan. At sa inyo po mga kaibigan, sa ngalan ni Benji Cruz, ako si Carmen. Thank you po. Good night and God bless.
2: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
4: Perfect Peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace.
5: Peaceful Pieces.

Kaibigan, magandang gabi. Sana ay safe ka and warm. Nag-uulan itong mga nakaraang araw. Sana ay ligtas ka at sana ay maayos ang sitwasyon. Dahil itong mga nakaraang araw, maraming pinakita na lubog pa rin sa baha at hirap dahil sa sobrang lakas ng ulan at sa Baguio, may napabalita pa na nagkaroon ng landslide at meron din akong kakilala. Katunayan, kabataan dati sa iglesia na aking pinaglilingkuran nung nasa Baguio pa ako. Masamang balita, malungkot na balita. Siya, yung father, tapos yung anak niya at yung apo niya ay kasama doon sa natabunan sa gisad sa Baguio. Yung wife niya ay nasa ibang bansa dahil OFW, umuwi at ito na ang kanyang nadatnan. Ipanalangin natin sila at sila ng mga apektado. Pero ikaw, na maayos naman ang sitwasyon at kalagayan, marapat lang na manalangin tayo para sa ating mga kababayan na sa kasalukuyan ay nahihirapan, naghihintay ng ayuda, ng relief mula sa local government at saka sa mga LGUs. Dalangin natin na sana makarating sa kanila sa takdang panahon ang mga pamatid gutom, uhaw para sa kanila na nasalanta ng habagat at ng lumaragasang baha, matataas na baha. Ingat, kaibigan. Samantala, samahan mo ko hanggang alas 11:30. Narito ang mga musika ng Perfect Peace. Musika na tutulong sa iyo habang ikaw ay nagpapahinga, habang nagninilay-nilay at nagmumuni-muni sa mga salita ng Diyos. Narito ang programa na para sa iyo. Samahan mo ko hanggang alas 11:30 ng gabi.

0: kaibigan, ikaw ay patuloy na nakikinig sa Perfect Peace. Dito lamang sa 702 DZAS, FEBC Radio Agapay ng Sambayanan. Kami po ay kasapi sa KBP o Kapisaran ng mga Broadcaster ng Pilipinas at sumasayang papawid mula rito sa Ortigas Center, Pasig City. Muli ito si Paul Pascua. At nawa, iyong na-enjoy ang mga musikang napapakinggan. Maya-maya po ang ating short devotion sa gabing ito. Ito po ay pinamagatang si Jesus ang Katiyakan. Kaya huwag nang umalis. Tumutok lamang dito sa 702 DZAS.
1: Precious Promises.
0: Kaibigan, narito na ang ating Precious Promises o ang ating short devotion sa gabing ito. Siya nga pala, ang ating devotion sa gabing ito ay mula po sa devotional material ng Scripture Union. Maraming salamat sa Scripture Union Philippines. At kung gusto niyo rin po makakuha ng kopya ng napapakinggan dito sa Perfect Peace o gusto niyo pong magtanong patungkol sa ministeryo ng Scripture Union at sa kanilang mga devotional material, maaari pong mag-email, mag-iwan ng mensahe sa kanilang email address na scriptureu.phil@yahoo.com. Minsan pa, magbigay ng mensahe sa scriptureu.phil@yahoo.com. Narito na po ang ating short devotion. Kayaan niyo po munang buksan ko ang aking Biblia at basahin ang aklat ng ikalawang kronika, talatang 6 hanggang sumusunod. Muli, ikalawang kronika, kapitulo 6, talatang 12 hanggang sumusunod. Pagkatapos, kaharap pa rin ang buong bayan, tumayo si Solomon sa harap ng dambana. May ipinagawa siya na isang platapormang tanso. 5 siko ang haba at luwang, gayon din ang taas. Umakyat siya roon at lumuhod na kitang-kita ng buong kapulungan ng Israel. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa ay walang Diyos na katulad mo. Tinutupad mo ang iyong pangako sa iyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadadama mo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa iyo. Tinupad mo ngayon ang iyong pangako sa aking amang si David. Nawa, Yahweh, ay patuloy mong tuparin ang iyong pangako kay David na iyong alipin nang sabihin mo sa kanya, hindi ko ipapahintulot na ang iyong angkan ay mawalan ng isang nakaluklok sa trono ng Israel kung ang iyong mga anak ay susunod sa kalooban ko, tulad ng ginawa mo. Pagtibayan mo, Diyos ng Israel, ang mga pangakong binitiwan mo sa aking amang si David na iyong alipin. Subalit, maari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan mo, ito pa kayang hamak na templong aking itinayo. Gayunman, dinggin mo ang dalangin at pagsusumamo ng iyong alipin. Huwag mong iwaglit sa iyong paningin araw-gabi ang templong ito, yamang ipinangako mong maninirahan dito ang iyong pangalan. Sa gayon, maririnig mo ang mga dalangin ng iyong alipin tuwing ako'y mananalangin dito. Dinggin mo ang iyong alipin at ang iyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin mo kami mula sa iyong luktukan sa langit at pagkarinig mo'y patawarin kami. Sakaling magkasala ang isang tao sa kanyang kapwa at siya'y panumpain sa harap ng iyong dambana sa templong ito. Dinggin mo siya, Yahweh, buhat sa langit. Ikaw ang humatol sa kanya, parusahan mo ang nagkasala at pagpalain ang walang sala. Sakaling ang bayan mong Israel ay malupig ng kaaway dahil sa kanilang pagkakasala, sa sandaling magbalik loob sa iyo, kumilala ng iyong kapangyarihan, dumalangin at manawagan sa templong ito. Dinggin mo sila at patawarin. Ibalik mo sila sa lupaing iyong ibinigay sa kanilang mga ninuno. Sakaling mapinid ang langit at hindi pumatak ang ulan sapagkat nagkasala ang bayan mong Israel, kung sila'y manalangin sa templong ito, magpuri sa iyong pangalan at magsisi sa kanilang kasalanan sa pagkakilalang iyon ang dahilan ng iyong pagpaparusa. Dinggin mo sila, patawarin mo ang iyong mga alipin at bayan mong Israel. Ituro mo sa kanila ang landas na dapat nilang tahakin. Papatakin mo na ang ulan sa lupaing ibinigay mong pamana sa iyong bayan. Sakaling lumaganap sa lupain ang taggutom at salot, kung malanta at matuyo ang mga halaman, kung ang mga ito'y dagsaan ng luktong at balang, kung ang alinman sa kanilang mga lungsod ay makubkob ng kaaway, kung lumaganap ang sakit at salot, sa sandaling ang bayan mong Israel o sino man sa kanila ay magsisi at iunat ang mga kamay paharap sa lugar na ito upang tumawag at magmakaawa sa iyo, dinggin mo sila mula sa langit ang iyong luklukan at sila iyong patawarin. Ibigay mo sa bawat isa ang marapat sa kanyang mga gawa sapagkat ikaw lamang ang nakakatalastas ng puso ng tao. Sa gayon, mananatili silang may takot sa iyo habang sila'y nabubuhay dito sa lupaing ibinigay mo sa aming mga ninuno. Idinadalangin ko rin ang dayuhan dito sa iyong bayang Israel. Idinadalangin ko ang taga malayong lupain na magsasadya sa templong ito upang manalangin kapag nabalitaan ang kapangyarihan mong laganap at hindi mahahadlangan. Pakinggan mo siya mula sa langit na iyong luklukan at ipagkaloob mo sa kanya ang kanyang hinihiling. Sa gayon makikilala ng lahat ng tao sa lupa ang iyong pangalan at tulad ng Israel, pupunta sila sa templong ito upang sumamba sa iyo. Halika na, Yahweh, sa iyong templo. Manirahan ka rito, ikaw at ang kaban ng iyong lakas, upang maramtan ng kaligtasan ang iyong mga saserdote at ipagdiwang ng mga tapat sa iyo ang iyong kabutihan. Huwag mong pagkaitan, Yahweh, ang iyong hinirang. Alalahanin mo ang mga ginawa ni David na iyong alipin. Yan po ay mula po sa ikalawang kronika, kapitulo 6, simula 12 at mga sumunod na talata. Narito po ang ating devotion sa gabing ito. Pinamagatang si Jesus ang katiyakan. Sabi sa ikalawang kronika, kapitulo 6, talatang 15, tinupad ninyo ngayon ang inyong pangako sa inyong lingkod na si David na aking ama. Ang sulat na ito sa kronika ay para sa bayan ng Diyos na bumalik mula sa pagkakatapon at nakatuon ito sa pagpapalit kay David at sa pagtatayo ng templo upang pabigyan diin ang katotohanang makapagpapasaya sa bayan. Tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Tinupad ng Diyos ang kamangha-manghang pangako niya kay David sa pamamagitan ng pagtatatag ng paghahari na Solomon at sa tagumpay niya sa pagtatayo ng kanyang templo. Itinala ng sumulat ng kronika ang mahabang panalangin ni Solomon ng paghingi sa Diyos ang puso ng kanyang panalangin na ang templo ay maging isang katiyakan ng kaligtasan para sa mga mamamayan at dayuhan sa Israel. Sa bagong tipan, si Jesus mismo ang nagbigay ng bagong kahulugan sa templo ng buong tapang niyang inangkin na siya ang tanging daan tungo sa Diyos. Nakapantay niya ang Ama. Nagpapatibay na ang nakakita sa Kanya ay nakakita sa Ama. Dito nagsimula ang plano laban sa Kanya ng Kanyang mga kaaway at kritiko. Sa 2 Korinto 1, talatang 20, tinawag siya ni Pablo bilang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Si Jesus ang katiyakan ng kaligtasan ng Diyos, hindi ang templo, hindi ang anumang itinayo ng tao. Kay Jesus nakakatiyak tayo sa pagtanggap, pagpapatawad, at sa presensya ng Diyos. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya. Tinatanggap ko po nang may pagtitiwala ang lahat ng iyong pagpapala. Yan po ay ang ating devotion sa gabing ito. Dito po sa Perfect Peace. Patuloy na tumutok po dito.
1: Peaceful Pieces.

0: Kaibigan, ito na ating sandali ng pananalangin. Samahan mo ko, manalangin tayo. Aming kamangha-manghang Diyos, makapangyarihang Ama, kami po ay lumalapit sa inyo. Pinupuri kayo at sinasamba. Itinatanghal, dinadakila, karapat-dapat kayo ng aming pagkilala. Panginoon, itong mga nakarang araw, marami po ang mga nangyari. Dahil po sa mga ulan, marami ang naapektuhan. Marami pa rin po ang lubog sa baha. Panginoon, kahabagan niyo po sila. Nawa makabangon sila at makabawi. Tulungan niyo po sila. Nawa makarating sa kanila ang mga tulong ng gobyerno, lokal at pangkalatan. Nawa, Panginoon, matanggap nila ang mga ayuda at mga tulong. Nawa, aming Ama, hindi sila mahirapan. Nawa, sila ay hindi nababasa. Sila ay ligtas. Patuloy niyo pong kaawaan at kahabagan ang aming bansa, ang aking mga kababayan. Panginoon, inilalapit ko rin siya na kanina pa pong nakikinig dito. Hindi ko po alam ang kanyang sitwasyon at kalagayan, pero alam ninyo ang kanyang pinagdaraanan, aking Ama. Kayo po ang tumulong sa kanya. Kayo po ang magtawid sa kanya, sa kanyang sitwasyon at kalagayan. Ipagkaloob niyo po ang kanyang pangailangan. Tugunan niyo po, aming Ama. Kayo po ang magministeryo sa kanya. At nawa, aming Ama, bigyan niyo siya ng masarap na pagpapahinga ngayon. Kapayapaan ng kalooban. Tulungan niyo po siya. Yan po ang aking hinihiling. At ito ang aking dalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kaibigan, dito na nagwawakas sa ating programa, Ang Perfect Peace. Salamat sa pagsama sa akin. Muling magbabalik ang ating programa sa susunod na Sabado, same time, 11 to 11:30 PM, dito pa rin sa 702 DZAS, FEBC Radio Agapay, ng Sambayanan. Hanggang sa muli. Magandang gabi at pagpalain tayo ng ating Panginoon.
1: Perfect Peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Heard all over the world at febc.ph. Powered by Bitstop Network Services.
3: Kidnapped in the African nation of Niger, or Niger as some call it, American missionary Kevin Rideout was held in captivity for 9 months. But now he's been released and returned safely home to his family.

Isang pinagpalang Sabado sa iyo, kaagapay, pabati namin sa inyo. Ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Muli, welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ihandog natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ako po si Pastor Ronald Llobrera at kami po ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting through Facebook Live at YouTube ng DZAS, ganun din sa 702 DZAS app. Bago ang lahat, lapit muna tayo sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagpupuri sa inyo. Dinadalangin namin, Panginoon, na ang aming gagawin ay magbigay kaluwalhatian sa inyong harapan, Panginoon. Lord, layaan ninyo na sa aming pong paglapit, masumpungan ninyo ang aming mga puso na nagpapakumbaba, umaamin sa aming mga pagkukulang. Patawarin nyo kami, Panginoon. At Lord, nilalapit namin ang bawat sitwasyon ng aming mga kaagapay sa oras pong ito, saan man sila naroroon na panig ng mundo o mula sa iba't ibang lugar, Panginoon. Ang dalangin namin na ang iyong pag-iingat, ang inyong pag-abot ay maranasan nila sa mga oras pong ito. Kayo po maging sentro ng bawat pamilya, Panginoon. Kayo po maging pundasyon ng bawat tahanan. Lord, pinagkakatiwala namin maging yung mga kaagapay namin na nasa trabaho, nasa negosyo, at maging yung mga nasa eskwelahan, ang pag-iingat ninyo, Panginoon, ang kanilang maranasan. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Pagindapatin niyo po kami sa aming pagdulog sa pamamagitan ng pananalangin. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.

Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Muli ako po si Pastor Ronald D. Obrera. Upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time kaagapay, maaari mo nang i-comment ang iyong mga hiling sa Panginoon dyan po sa ibaba. Gagawin po natin ang ating makakaya upang maisama lahat yan sa ating panalanginan maya-maya. At kung sakali naman kaagapay na sinagot na o tinugon na ng Panginoon ang inyong mga prayer request, abay padalin nyo kami ng mensahe. Pasalamatan natin ang ating Panginoon upang yung iba po ay ma-encourage na lalo pang magtiwala sa Panginoon, lalo po sa mga panahong ito. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga at sa ating pagpapatuloy kaagapay, ang paksang ito ay aking idinadalangin na mabatid nating lubos at maranasan natin sa ating pamumuhay. Ang sabi sa pangalawang Korinto, kabanatang 4, sa mga talatang 16 hanggang 18. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy naming pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandali ang kapigatian dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Kagapay, ito yung mga taong kayang magpanibagong lakas ng kalooban at ng espiritual na buhay. Ang sabi sa Efeso, kabanatang 4, talatang 24, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikha kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Kagapay, ito'y sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos at sa lakas na galing sa banal na espiritu. Ito yung mga taong ang kanilang pagbabago ng kalooban ay nakikita sa panlabas nilang kaanyuan. Alam nyo, kayang dalhin ng inward renewal yung mga negatibong kaanyuan natin. The inward defies the outward. Kayang kontrahin ng panloob ang panlabas. Ano ang panlabas o outward? Ito yung ating kalikasan bilang tao. Kung ang pagbabago mo ay totoo, makikita yan sa panlabas na kaanyuan natin. Ang ating kalikasan bilang tao. Yan ang dahilan kung bakit ang tao na mayroong totoong pagbabago ay kaaya-aya sa paningin ng iba, physical man o panloob na kaanyuan. Ang panloob na pagbabago ay malaki ang maitutulong nito sa ating panlabas na kaanyuan at katauhan. Kaya kailangan talaga ng matinding pagbabago, yung totoong pagbabago. Sabi sa pangalawang Korinto, kabanatang 4, talata 17, ang bahagya at panandali ang kapigatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Mas malaking problema, mas malaki din ang kayang gawin ng Diyos. Kaagapay, kung nakararanas ka man ngayon na mga mabibigat na kalagayan, ang Panginoon ay nagde-develop sa atin ng spiritual muscles. Patuloy na ipinapaalala sa atin ang banal na kasulatan ng ating mga problema o kabigatan ay panandalian lamang. Unang Korinto, kabanatang 4, talatang 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Anong ibig sabihin nito, kaagapay? Fix our eyes to what is unseen.
our problem is temporary according to the scripture. Diba yung mga problema mo ay talagang nararanasan at nakikita mo literally? Nakikita mong nasasaktan ka at nakikita mong naapektuhan ka at ng iba. Ang nais palabasin lang ng Panginoon mula sa atin ay yung divine discipline para makita kung totoo ka nang nagbago. Sabi sa Filipos kabanatang 2 sa mga talatang 12-14, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo, pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang reklamo at pagtatalo. Kagapay ang kaligtasang ito ay pang-individual na bagay. Ito ay para sa atin. Hindi ito pang-grupo. Kaya nga ang sabi ni Pablo, pag sumikapan mong maging ganap ang iyong kaligtasan nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Kagapay, ang kaligtasang ito ay libre. Ngunit kailangan mong pagsikapang kunin. Huwag mong gayahin si Juan Tamad, naghihintay na lang na mahulog yung bunga. Ito'y dapat kunin ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Ang kaligtasang ito ay sa Diyos. Siya din ang gumawa ng kaparaanan upang masunod mo ang kanyang layunin at magkaroon ka ng dakilang pag-asa sa buhay na ito. Ito kaagapay yung mga hiwaga o misteryo na kailangang makita sa buhay natin. Kolosas kabanatang 1 sa mga talatang 26 at 27. Ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayon inihayag na sa kanyang mga hinirang. Niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamanghamangang hiwagang ito para sa mga hintil na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. At ito kaagapay ang ating matinding pag-asa. Jeremias kabanatang 33 talatang 3. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kaagapay, mararanasan mo ang matinding pag-asa kay Jesus. Siya lang ang makapagbibigay noon sa iyo. Maring makuha nila ang lahat sa iyo, subalit hindi nila makukuha ang dakilang pag-asang nasa iyo. Manatili kang magtitiwala o nagtitiwala sa Panginoong Jesus, pagliwanagin mo ang pag-asang nasa iyo. Sa Diyos ang papuri.

0: Sa sandaling ito kagapay, simulan naman natin ang pananalangin at pagdulog sa Diyos sa pamamagitan ng mga panalang kahilingan ng ating mga kaagapay. Magsama-sama tayong manalangin sa oras na ito. Panginoon, sa oras pong ito muli kami dumudulog sa inyo. Alam namin, Panginoon, na inaabot niyo ang bawat tao, ang bawat kaagapay namin, maging sa oras na ito ng aming pagdulog sa inyo, Panginoon. Lord, dinadalangin namin sa oras na ito si Nanay Berta Bayo, Lord. Aming panalangin po ay kagalingan ng sakit sa kidney ng Nanay Nora de los Reyes. Panginoon, pinagpe-pray din namin si Lizelle Domingo, ang kanyang panalangin ay para sa kanyang asawa na nasa mabuting kalagayan. Lord, ang aming panalangin para sa kanya, ang kanyang magandang kalusugan, Panginoon, at proteksyon para sa kanya, saan man siya naroroon sa mga oras pong ito. Amin din pong pinagpe-pray si Conception Balite, Lord. Kagalingan po sa pananakit ng kanyang balakang. At ang kanyang kapatid ay pinagpe-pray din namin ang healing para sa kanya, Panginoon. Lord, ang aming dalangin kay Raquel Abanador, Lord, kalakasan po. Ganon din sa kanyang kuya na si Protasio Talavera Jr. At ang aming dalangin para sa kapatid na ito ay mapaglabanan niya yung malubhang sakit at makatanggap siya ng kagalingan, Panginoon, mula sa inyo. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito, Panginoon, si Irene Rivera, JP Rivera, Michiko Rivera, Tambuong Rivera family, Panginoon. Ang aming dalangin ay lumalim sila sa pagkakilala sa inyo, physical and spiritual growth, at kalakasan na rin spiritual, Panginoon. Dalangin namin na katagpuin ninyo ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin si Matthew Saldea, complete healing from focal seizure, Lord, at provision na rin sa kanilang, sa kanyang medication, Panginoon. We pray also for Chris Zarate, Panginoon, kanyang asawa, Panginoon, ay amin pong idinadalangin na ma-regular na po sa trabaho at i-provide nyo rin ang kanilang provision, ang kanilang pangangailangan, Panginoon, financial provision para sa kanila at everyday protection para sa kanyang buong pamilya. Aming pinagpe-pray din sa oras na ito, Panginoon, si Marites Bisorio Valencia. Ang kanyang pamilya ay patuloy niyong pangunahan, bigyan sila ng kalusugan, magandang sitwasyon, Panginoon, at opportunity sa trabaho, Panginoon. Guidance din sa bawat desisyon na kanila pong gagawin at patuloy silang manalig, manampalataya sa inyo. Pinagpe-pray din namin si Myrna Talrit, Lord, at ang kanyang kahilingan ay gumaling na ang kanyang rheumatoid arthritis na maibsan na ang pananakit, Lord, ng kanyang mga kasukasuhan. Panginoon, kayo po ang nagbibigay ng kagalingan. Amin din pong ipinagpe-pray si Felicidad Kaidik, Lord, ang kanyang pamilya, Lord, physical and spiritual strength, guidance and protection, provision and wisdom na galing po sa inyo. Lord, we pray also for Riz Nazareth Ishuku Zuza. Lord, ang kanyang panalangin ay para kay Rehina at kagalingan po sa kanyang sakit, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo. Alam namin na sa inyo galing ang kalakasang pisikal, kagalingan, Panginoon, sa anumang karamdaman. Maraming salamat po. At patuloy namin nilalapit, Panginoon, sa inyo ang aming mga kaagapay na mayroon pong mga pinagdadaanan sa oras pong ito. Kayo po, O Diyos, ang patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan para paglabanan ang mga bagay na ito, pagsubok sa kanilang buhay, Panginoon, mapagtagumpayan po nila. Lord, continuous prayer po para kay Tita Abby Dailo, ang kanyang health. Palakasin niyo siya, pagalingin niyo siya, Panginoon, sa anumang karamdaman. Wala pong imposible sa inyong, sa mga taong nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Ganon din ang kanyang family. Pinagpe-pray din namin si Tita Thelma Manjares. Patuloy niyo ingatan ang kanyang kalusugan sa lahat ng oras. Ganon din si Mami Auring Sumulong. Maraming salamat sa kanyang buhay paglilingkod. Aming dalangin, ipatuloy niyo siyang abutin, pagpalain, ganun din ang kanyang pamilya sa lahat ng pagkakataon. Protection po para kay Mami Au sa anumang badya ng masamang panahon. Marami pong mga karamdaman, Panginoon, na maaring maranasan kami, but Lord, ang protection po ninyo ay sapat na para kami ay maging ligtas sa mga karamdamang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa paggamit ninyo sa buhay ni Mami Auring Sumulong na maging kaagapay namin, at lalong-lalo na siya po ang siyang nangunguna sa prayer intercessors ng FEBC. Pagpalain niyo siya, Panginoon. Akin din po inilalapit sa panalangin Sister Ana Victoria Tutel at ang buong Tutel family sa kanilang sitwasyon sa mga oras pong ito. Huwag niyo silang pabayaan, ingatan niyo sila, Panginoon. Pinagpe-pray ko rin si Brother Leo Abisamis dyan po sa USA. Lagi niyo siya ingatan sa kanyang trabaho at pagpalain niyo rin ang kanyang pamilya. Lord, ganun din aking pinagpe-pray si Sister Carmi Gabasa, Panginoon. Sister Christine Gabasa, yung kanyang prayer request to, for her petition, Lord, to US. As nurse, tugunin niyo po ito ayon sa inyong kalooban. Ganun din kay Dr. Kate Sara Gabasa na maging permanent siya po sa East Avenue Medical Center. Patuloy kong pinagpipray si Sister Vicky Gabornes, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay, salamat sa kanyang paglilingkod, ang buong Gabornes family. Dalangin ko, Panginoon, na sa kanilang pangunguna sa church na pinagkatiwala nyo sa kanila bilang mga leaders, Panginoon, ay magamit nyo talaga ang kanilang buhay mightily. At marami pang maabot na mga tao, Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod. Bless nyo rin si Pastor Ronnie Algario, ang senior pastor ng HCFC Fairview, at ang kanyang may bahay na Sister Josephine Tagala Algario. Panginoon, maraming salamat po, at akin ding ipinagpipray ang aking kamanggagawa, Reverend Jolly Bangay Tagala. Nakaraan po ay nakaranas sila ng aksidente, Panginoon. Maraming salamat at wala po nangyaring masama sa kanila. Ang aking dalangin lang na anuman yung mga problema na dulot nitong aksidenteng ito ay maging maayos lahat. At alam namin na kayo po, o Diyos, ang patuloy na mag-iingat sa kanila. Lalo na po sa paglilingkod ni Reverend Jolly Tagala dyan po sa Apayaw area. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, at aking pong dinadalangin din si Sister Evelyn Tagud, Panginoon, at ang buong Tagud family. Maraming mga pagkakataon na sila po'y nakakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok sa kanilang pamilya, maging sa kanilang kalusugan. Panginoon, kayo po maging kalakasan nila. Kayo po maging foundation nila, Panginoon. Huwag niyo po silang pabayaan, ang buong Tagud family. Maraming salamat po sa araw na ito, sapagkat alam namin na tutugunin ninyo ang bawat panalangin according to your perfect will. Pinupuri ka namin at dinadakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
1: May
0: Mga kagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa Radio Online at dito sa Channel 185 ng Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po isama-sama muli sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado, dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, I do hope na enjoy ninyo itong ating weekend. Hindi lang po dahil long weekend ito. Ito rin po ay medyo mas tuyo. May konting init at syempre sumikat ang araw ngayon pong mga nakaraang mga araw, no? From yesterday, today, and hopefully ito pong mga succeeding pa. At tayo naman ay makatuyo ng ating mga sinampay. At syempre, mas gusto rin po natin na medyo naarawan at tayo mga atin hong naging karanasan noong nakaraan ay medyo, sabi nga natin, challenging, no? Kung nabalitaan ninyo yung baha sa Makati noong pong Lunes ng umaga hanggang mga early afternoon, nandun ako noon. Buti na lang kasama ko pong isang kaibigan, nandun po kami sa isang mall at doon na po ako nagpalipas ng buhos ng malakas na ulan. At dulot nga talaga noon, nagbaraho ang traffic doon dahil sa sobrang daming lugar na binaha. Ano po? At purihin ang Panginoong Diyos sapagkat may mga alternatibong ruta at tayo po'y nakarating sa next engagement natin kahit na dumaan sa mga, sabi nga natin, mabaha at matraffic na daan. At nakauwi rin naman po ng ligtas. So we're hoping na ngayon naman po magkaroon tayo ng time for rest and relaxation. At yan naman

Pwede may galit, may bitterness, merong mga bagay na negatibong gumagana sa isip at puso ng tao. Kaya nabanggit natin last time, malice is a reality. No? Yung malice ay hindi lang naman sa kabastusan. It basically is in relation to negative or evil intentions na namamayani sa buhay ng tao, and sometimes it also surfaces, no? At pag hindi po tayo nagkaroon talaga ng way to control it, lalong-lalo na yung pong influensya ng salita ng Panginoon, talagang pag napagbigyan ng tao, it ends up yung actions of abuse, violence, at marami pa mga bagay na hindi nagiging maganda. At syempre, hindi lang yung inner peace ang kailangan natin. Kailangan din po natin ng peace with God. At yun nga po, pinag-aralan natin last time na ang intention ng Panginoon talaga, makipag-ayos tayo sa Kanya. Because it's a very important factor sa buhay ng tao na yung sirang relasyon sa Panginoon ay may panumbalik. At ang pangako naman ng Panginoon, to those who believe in Him, to those who receive Him, He gives them the right to become God's children. So, yun po ay napakahalagang pagpapaunawa sa Bible, that through Jesus Christ, we can have a restoration ng relationship sa Panginoon and we can become part of His family. No? So, ngayon naman, ang ating gustong tingnan is peace with one another. No? So, siguro sa tema na yan, ay kailangan nating talakayin din yung pinag-uusapang unity. No? Well, alam nyo, yung pagkakaroon ng unity, magandang goal. A very ideal yan, at marami nga yan ang tinatarget talaga. But sometimes, as you attempt it, talagang yung mga difficulties at yung mga factors, no, talagang marerealize mo hindi ganun kasimple pala ang goal towards yung peaceful coexistence. Kasi nga, it's unity in the midst of diversity. No? Ibig sabihin, may pagkakaiba-iba ang mundo ngayon. No? If you are parang sinusundan ninyo yung mga conflict points, may mga tensions in relation to ideologies, merong may kinalaman sa perspectives, ethnicity, territories, ano pa, religion. Ang dami talagang may kita natin ngayon. Ang mundo is so divided. No? At yan nga ay makikita rin natin ang nagiging impact. Pag kanya-kanya na at sari-sarili na ang mga pagkilos, ang mga tao can eventually become discriminating. Not in a good way. Ito po ay mga pag-eetsapwera, pananakit, pang-abuso at panggugulo, no, ng mga sitwasyong pang-tao. So, there's really a need for coming together. Ang unity daw, if we're going to look for definitions, sabi ng iba, pwede mong gamitin na synonym yung accord, no? A condition of harmony. So, pagka merong hindi naman perfect coexistence, pero magkakaunawaan at meron kang tawagin natin pagtutulungan, that's harmonious connection, no? That's being in one accord. Yung pangalawa is unification, di ba? Pag meron kang tawagin natin mga gaps o yung tinatawag natin disconnections, ang kailangan natin ay unification. It's a state of being united or joined as a whole. Like for example, no, yung pangangailangan ng isang bansa, I think sa Philippines, we badly need it now. Matindi na yung tinatawag na partisanship, yung ating discord, merong mga regionalism, ang dami na ngayon. Sobra na at nakikita na natin yung impact. No? Di ko sinasabing walang dahilan. May dahilan din, kaya naman nag-exist yan. Pero kailangan din natin magkaisa because we're not improving, no? Sa gitna ng lahat ng ito, parang lalong nagiging hindi maayos yung nagiging takbo na ating lipunan, na ating bansa. So we need unification. So ang unity is a state of being in full agreement, no? So kailangan may pinagkakasunduan. So merong sabi nga natin common goal, aspirations, and then action, no? Na pwedeng magiging daan dito sa coexistence, na maging peaceful at magkaroon tayo ng opportunity to be in agreement, maging harmonious yung relationship, and then we will be joined together as a whole. So yung mga sinabi ko, mga madadaling tandaang points, pero yung attempt and even the actions needed for it to happen, talagang challenging yan. Kasi for this to take place, meron ho tayong mga dapat tingnan. No? Pag Bible ang pinag-uusapan, maybe 1 Corinthians chapter 1, verse 10.

0: maganda yung kanyang binibigay na unawa sa atin. Sabi dito ni Apostle Paul, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. No? So kahit sa isang Christian community like a church, ito rin yung mga panuntunan at mga siguro kapahayagan, no, ng mga ugali, mga alituntuning pangbuhay na dapat po talagang i-employ at i-apply para talagang magkaroon ng tinatawag nating pagkakaisa. Kasi nga, yun nga yung pinaka-point eh. Di ba ang madalas na sinasabi, mahalaga ang synergy. Ano ba yun? Na may ikaw ay a different person, I'm a different person, we belong to a community, may skills, talents, and abilities ka. By working at it alone, baka kung may impact na napaka-minimal. But if with our sabi nga contributions, no, coming together at magkaroon tayo ng tulungan and use our talents, abilities, and our energies for a common goal, and then we will work at it, yun, mas malaki yung ating magiging impact at may dudulot na ano, sabi nga natin, improvement. And I think this is what is very much needed. Tiningnan ko po yung ano, parang pagda-diagram nila ng dalawang konsepto, totally opposite. May tinatawag na pyramid of violence. No? Sa pyramid of violence, meron siyang ladder, yung pinaka-base, yung ilalim. Pag sinimulan mo yan ng segregation, no? Pag hiwa-hiwalahin mo yung tao, i-classify mo na parang wala silang interes at pakialam sa isa't isa. Ayan, segregation. Lagyan mo ng ignorance and then takutin mo, lagyan mo ng fear. Eventually, matututo ng prejudice. Yung bang pinaghihinalaan niya at the same time, ay kanyang, yun na, pumapasok na yung kanyang masamang intention patungkol sa iba. And then discrimination will happen. Violence will be applied, and then at the apex, we will have war. No? Yan daw ang pyramid of violence. Tingnan mo naman yung reverse. Ito naman yung pyramid of peace. Sa base, ang unang-unang kailangan daw is connection. Kung sa kabila, ang ini-input is ignorance, then fear, dito naman sa peace, kailangan mong ilagay ang respect. Di ba? And then, a recognition of the other's perspectives. No, sa prejudice kasi, yung akin lang, yung sa'yo, lahat yan pangit at mali. Doon naman sa pyramid of peace, you recognize the other's perspective. Lalawakan mo, unawa mo, at tatanggapin mo na may pananaw na medyo iba sa'yo. Kaya nga, ang idea po ng unity, harmony, and being at peace with each other, ay tatanggapin mo rin na meron talagang mga differences. Merong mga minor, may mga major differences, pero kailangan magkaroon ng somehow ng agreement, no? At kailangan may empathy ka rin. You have to feel for another person. Kasi pag wala yun, naku, mahirap, no? Kapag ka selfish, o kaya ano tayo, yung grupo-grupo, problema yan, no? Partisanship. Kailangan meron ka rin pang-unawa sa sitwasyon ng iba. At ilagay mo rin yung iyong sarili sa kanilang kalagayan. No? Bakit nga ba kailangan unawain natin? Kasi minsan yun yung ating kakulangan. We misjudge a person or a community or a society pag hindi natin talaga inuunawa din yung mga pinagdadaanan nila at yung kanilang mga kaisipan. At ganun din, in return, hopefully ang kanilang i-employ sa atin. And then there's a need for assertive communication and conflict resolution. So, ibig sabihin, may pananaw na pwede natin pagkasunduan, may mga pagkakataon naman, ito yung mga, hindi natin may kompromiso, so we agree to disagree at certain points, pero dun ka magkakaroon ng tinatawag nilang parang magandang outcome, medyo magkakaroon ng coexistence, no? At dito yun nga yung sinasabi ng iba sa Pyramid of Peace, na medyo peaceful siya kasi may coexistence. May diversity, pero nagkakaroon kayo ng ano ng pamumuhay ng magkasama at nagkakaroon kayo ng pamumuhay na wala masyadong conflict. Yun yung hinahabol natin, di ba? Well, wala namang perfect pa dito sa lupa. Pero pwede nating i-improve at pwede nating ilagay sa ayos. para hindi naman tayo pare-parehong namumroblema. At the same time, ay regretful sa nagiging outcome. Baka ating finid ay yung pyramid of violence. Now, the reasons why unity is important in life. No? Napag-isip-isip nyo ba yun? Bakit nga ba natin pinag-uusapan yung kapayapaan at yung pagkakaisa? Dahil mahalaga daw ito. No? At bakit nga ba ito mahalaga sa ating buhay? Tingnan natin ang mga sumusunod na pagdadahilan. Number one, it promotes teamwork and cooperation. Alam niyo, pag tinitingnan natin yung kasaysayan ng mundo, no? Not only in small communities, even big ones, no? As small as maybe a family. Pag may pagkakaisa, makikita natin ang laki na nagiging impact. Pagka ito ay isang community, di ba? Isang bansa, may mga ano eh, may mga na-achieve na bunga ng cooperation and teamwork. Sabi dito, when people are united, they can work together toward a common goal. They can share resources. Yan, mahalaga. No? If you're having yung unity, nagbabahagi kayo ng mga meron kayo. You support each other, di ba? And overcome challenges as a team. Now, this increases efficiency and productivity as everyone works together towards a shared objective. Naalala niyo yung Jehovah Shalom. Di ba, pinag-uusapan natin yung time ni Gideon na 300 na talo yung 135,000 mga kalaban. Pwede nating isipin, napaka-imposible naman. Well, when we look at it from a human standpoint, yes. Pero alam naman natin, kumilos ang Panginoon. Pero hindi ba nabanggit nga natin last time, yung pinagawa naman ng Panginoon kay Gideon at doon sa 300. Napaka-doable na bagay. Sisirain yung altar in the case of Gideon. Tawagin yung kalalakihan, salain, hanggang nauwi sa 300, inapprove ng Panginoon. Pinalulusob sila ng midnight. Pinahati yung grupo ng tatlo. Pagdadalhin ng extra na mga clay jars, ng torch at ng trumpet. And then, yun nga, susundin nila yung detalye na yun. Who would have thought, no? Sa tao, na ito ay pwedeng, pag nagdikit-dikit yung combination ito, would become a win. At yun nga, because God knows, no? Kaya nga napakahalaga ng trusting yung pangunguna ng Panginoon sa ating buhay. We listen to His voice and He will coach us. Pero napakahalaga din nung pagkakaisa nila doon sa goal na kailangan natin sundin ng Panginoon, gawin ng mga bagay na ito. Dahil 300 people, you may say na, well, manageable na bilang. True. Pero have you ever led a group? Kahit nga minsan, lilima. Ako, pag talagang walang pagnanais na magkasundo-sundo, ang gulo. Team pa lang yun, a small team. Now imagine mo, 300. Pa may mga complaints, may mga kanya-kanyang pananaw, mayroong criticisms at halo-halo pa. But for some reason, pwede mong isang tabi muna yung mga bagay na yan and then we come together dito sa ating shared objective. Ang outcome was victory, no? So very important. So walls of Jerusalem, di ba? Yung kasama ni Nehemiah, hindi naman sobrang dami. At talagang sa una, pinakita naman doon sa account ng pagpunta nila from Persia going to Jerusalem. Iba-ibang pinanggaling ang backgrounds. May from nobility, may mga priests, may mga Levites, may commoners, halo-halo. Pero kailangan mag-contribute sa construction. At syempre, may kanya-kanyang angal yan. Pero he set them to work. Nag-segment siya and then assigned the task per family, yung bawat segment. Makita ninyo, yung kanilang coming together was useful, no? Beneficial in accomplishing yung pag-rebuild ng wall ng Jerusalem in a few months' time. So, napakahalaga yan. Hindi matapos ng 120 years. Di ba? Pero sa 52 days nilang nandoon, natapos po nila. So, that's what we're saying. Sa tulong at biyaya ng Panginoon, pero kailangan din ng pagkakaisa ng mga tao as He's going to use them. So, unity is very important. No? Now, second, it encourages mutual understanding and respect. So, unity fosters a culture of respect and understanding among individuals. Mahirap pong maging payapa at magkakaisa yung tao pag hindi ho nagre-respetuhan. Diba? Madali kasing magtanim ng binhi ng away, no? The seeds of discord. last week, yun nga sinasabi natin, blessed are the peacemakers, for they shall be known as God's children. At sabi nga ni Apostle James, di ba? Sabi niya, peacemakers will plant seeds of peace and they will harvest yung harvest of righteousness. So, yun ang gusto natin. Pero hindi yun automatic na nangyayari. Hindi lang yan wishful thinking. You have to employ itong mga bagay na ito. Para respetuhin mo pa rin yung tao. You may have differences. You may think. Naisip mo, baka superior ka. At baka tingin mo sa kanya, mas mahina o mas inferior. But you can still respect, di ba? Para maging maayos. Maayos mong mapakitunguhan yung tao, umaayos ka rin, di ba? And then understanding. Baka kasi may input siya at meron siyang bagay na may tutulong na higit sa iyo o baka mas hindi mo nakita. Mas may sense yung kanyang pwedeng i-contribute. Baka ma-miss out natin yung mga, kung tawagin natin mga magagandang insights, mga magagandang ideas, kung hindi tayo marunong umunawa rin sa pwedeng i-contribute ng iba na mga kasama natin. So very important. So when people are united, they are more likely to listen to each other's perspectives and experiences, which leads to increased empathy and understanding. Yun, may aalaga ng communication pag may ginagawa kayo. Kasi pag hindi kayo nagkakasundo, baka yung ginagawa ninyo, hindi pareho ng kalidad, hindi pareho ng sukat, hindi pareho. Daming hindi pagkakapareho, but you're supposed to be working on the same project. Kaya ang ending, yung division na yan, ruins it. No? Parang yung bansa natin. Ito eh, hindi pa mamalitika, but you try to observe. It's about leadership in this country. Walang continuity. Diba? Because of personal interest, maybe yun nga, partisanship, regionalism. Walang continuity. Yung ginawa ng isa, dahil hindi papor sa isa, buburahin niya. O kaya, hindi niya tutuloy. Hindi siya kampi dyan, so hindi niya popondohan. O anong ending natin? We are a country that has a great potential. Okay daw yung mga tao, masisipag, masayahin, daming natural resources, ang daming potential. Eh, kaya lang, bakit nga po wala tayo nararating? Probably it's high time for us to listen to these recommendations. No? Napakahalaga. Now, ito nga, yung harmonious relationship, kinakailangan merong inclusive environment. At dito nga po mapasok, ina-apply ba natin ang respect and understanding? No? So, napaka-importante niyan. Number 3, it leads to collective action and shared goals. So, pwede tayo magkanya-kanya, pero hindi nga, malaki masyado yung task. Pwede tayong mag-set ng sarili-sariling goal. Kaya alam ba, opposite direction yan. Wala tayong matapos in the given time frame na pwede nating tugunan ng isang specific na project or probably a problem, di ba? So, unity brings people together to achieve shared goals. So when people work together towards a common purpose, they can pool their resources and expertise, increasing their chances of success. Collective action also has a more significant impact than individual actions, as it amplifies the voices and efforts of the group. Ito pala, isipan. Ang dami po natin mga professionals. Nandito yung iba nasa ibang bansa. And they're being tapped by other countries para gamitin yung kanilang know-how para i-improve yung sitwasyon nila. Tayo rin dito, di ba? Ito po, sipin nyo to. Dito tayo nagkaroon ng, di ba, Rice Research Institute. Dito ho tinayo yun eh. At dito nag-aaral ng mga iba-ibang mga klase ng mga palay, yung rice, di ba? Yung papaanong ito po ay pagagandahin, i-improve yung variety, ano yung magsusurvive sa ganitong klase ng bahain, o kaya medyo magsusurvive pagka mahangin, yung mga iba-ibang ano na narinig ko lang ho yan sa isang nagpapaliwanag, ganun pala yun. Dine-develop may mga varieties babagay sa isang lugar para palalakasin yung production, yung yielding ng harvest, yung mga timing, ang dami, ang gaganda ng mga ideas. Eh ako, nakapakinig lang na isang beses, may konti-konti ako napulot. Di ka naman ma-apply, hindi man ako nagsasaka. Pero lolo ko magsasaka. At yun, nagtatanim ng palay. No? Sabi ko, Itong mga ideas na ito, malaking may tutulong sa ating bansa kasi we're supposed to be an agricultural country, di ba? Eh, kaya lang, ito nga, ang ending, ang galing nating magturo. Yung mga bansa na ating naturuan, ay ngayon, doon tayo bumibili. hindi masamang bumibili ka, kaya lang ang tanong, naituro mo, bakit hindi mo nagamit? Ang dami nating lupain, ang dami nating mga taniman, ang ating mga sinaunang mga magulang ay mga marunong sa pagsasaka. Agricultural nation tayo kung naturingan. Kaya nga dito supposed to be magandang pinaka-testing ground para paano ma-improve. Yung iba mga bansa nag-improve, dito nang galing yung kanilang training and know-how. Pinapunta nila yung mga kababayan nila to be able to di ba, learn the expertise. Kaya tayong nandito, bakit ano na nangyari? Di ba? Yung mga palaisipan po yan. So, what I'm saying is, we probably need to apply yung tinatawag natin collective action and shared goals. No? Kasi yung partisanship did not bring us anywhere na maganda. Kagulo-gulo. Tuloy-tuloy yung gulo. And of course, pag walang collective action, sisihan na lang, turuan na lang. But we are not doing something na para makakilos tayo na talagang makita natin paano natin ibabangon itong ating bansa, no? I think it's needed. I know somehow it somehow feels comfortable, uncomfortable dito sa ating pinag-uusapan, pero I think yun nga yung idea, bakit mahalaga ang unity and peaceful coexistence. Number four, yun nga, yung unity creates a sense of community and belonging. Halaga yan, community and belonging. Yung isang tao, mahalaga, he belongs to a family, right? Di ba? Pero yung mahalaga din that we belong to a larger community. Now, unity creates a sense of belonging among individuals. When people are united, they feel like they are part of a larger community, which can provide a source of comfort and support. This sense of community can also enhance individuals' well-being and happiness. Alam niyo, ang ganda niyan. Kaya alam, pag walang trust o tiwala, hirap nito. Diba? At yun nga, ang hirap mo tuloy sabihin na kami-kami. Eh, ang nangyayari, kayo-kayo, kami-kami, kampihan na. Yun nga yung partisanship. Pero yung tayo-tayo, no? Napakahalaga sana niyan. Kasi nga, I think, pag nag-improve itong bansa natin at maganda ang kinahinatnan ng ating takbo, diba, bilang isang komunidad, lahat naman tayo magbe-benefit eh. Pero pagka hindi maganda ang kinalalagyan at kinalalabasan, eh lahat tayo naghihirap, di ba? Ako nga, nung nandun ako sa nung Monday, no? Habang nagbabaybay sa baha at makuba kong daan, niisip ko, deserve ba natin ganito na lang palagi? Ano ba tayong pagbabago? Ako 50 plus years old na. Namulat na akong ganito. Hanggang ngayon, ganito pa rin. Ibang mga bansa, ang layo na ng kanilang inabot in a few decades time. Tayo, nag-improve na tayo, but somehow we, ano, parang pababa yung ating movement, not improving, not going up. So, kailangan talaga natin buuin na yung sense of community and belonging. Pilipino tayo, we belong to this country. Pagkaisahan natin kung paano ito iaangat. At yun po ay napakahalaga. So yan po ay pakinabang pa rin ang tinatawag nating peace and unity. Ano-ano pa yung ating matututunan dito? Bukas po, araw ng Linggo, itutuloy po natin itong ating pag-uusap. At sana nakita po natin na ang laki nga ng maipapakinabang anong pagka talagang naging maganda yung pakikitunguhan, may kapayapaan, at mayroong pagtutuwangan at pagtutulungan, mas nakakaroon ng tinatawag nating kakayahan para harapin kahit malalaking challenges. No? So sa tulong ng Panginoong Diyos, magkakaroon tayo ng realization and application of these truths. At one day, whether makita natin o siguro papakinabangan na lang ng future generations, it will happen. So gusto natin na ganun ang kalalabasan. Well, bukas po, tutuloy pa natin itong usapin na ito. Paalala ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado. Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado.
2: Agapay ng sambayanan.
3: 702
2: DZAS.
1: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
4: Magandang araw sa lahat ng ating mga kaagapay at kapitbahay. Ito po ang inyong masayang tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Maulan ang naging linggong ito. Kayo po ba? Kamusta sa loob ng inyong tahanan? Umuulan din ba ng mga problema? Sana naman ay hindi masyado. Pero kung may pinagdaraanan, ang atin pong kakapitan ay ang pangako ng Diyos kay kailanman hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Ito nga po ang inyong masayang tahanan, kwentuhang pampamilya at kwentuhang nakapaghahatid ng mga tips, practical wisdom na pwede nating magamit upang higit na patatagin ang ating pagsasama sa loob ng ating mga tahanan. O, samahan niyo po kami hanggang dulo. Ito ang ating inaanak Dorcas Liedo Brion, ang ating mompreneur, magbibigay ng mga tips para naman sa mga mommies and daddies na meron pang mga chikiting na inaalagaan at pinalalaki. Narito na ang ating bibang inay.
5: Let's talk about the digital elephant in the room, the tablet. Alam niyo tsura ng anak niyo kapag kinuha niyo ang screen? That glazed look in their eyes turned into an instant rage. It's like you're pulling them out of a deep trance and suddenly you're the villain. This isn't just a bad attitude. It's a neurological hijack. The contrarian truth is this. Screens are the easy button for parenting, but they are the hard button for your child's development. If you use the iPad to get peace and quiet, we are just borrowing peace from the future with high interest rates. Ephesians chapter 5 verses 15 to 16 tells us to look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time. Our children's time is a limited resource. If the algorithm is raising them, we are not. So how do we implement a tablet protocol without a daily explosion? So here are your Bibok Pinay moves. First, no screen transitions. The hardest part for a child is the switch off. Don't just walk up and grab it. Give them the 5 minute and 1 minute warning. But here's the secret sauce. Give them a bridge activity. Huwag mong sabihin turn it off and go to sleep. Sabihin mo when the timer go off, it's time to help me mix the pancake batter. You have to give their brain something to land on. Second, the earned, not given rule. In this house, screens are not a right. They are a privilege. Chores, reading, outdoor play must happen first. We teach them the value of work before the reward of entertainment. If they complain or throw a tantrum when the time is up, the privilege is suspended for the next day. No yelling needed, just calm consequences. And third, become the chief boredom officer. Many moms feel guilty when their kid says, "Mommy, I'm bored," and we immediately hand them a phone. Stop. Boredom is the birthplace of creativity and grit. Let them be bored. Let them figure out how to play with sticks and or draw a picture. When you rescue them from boredom with a screen, you are stealing their opportunity to develop a resourceful mind. So mga inay, we are training them to be masters of technology, not slaves to it. We want kids who can look up at the world God made and not just down at the glowing rectangle. I'm your Bibong Inay. Put the gadgets down, pick the connection up, and I'll see you at the next one.
4: Maraming maraming salamat sa ating inaanak, Dorcas Liedo Brion, para sa ating mga tips sa young parents who are raising their children. Ayan ha, tandaan na ang discipleship ay nagsisimula sa loob ng atin pong mga tahanan. By the way, September 26, paanyaya namin sa inyo, magkita-kita tayo sa CrossGen Family Summit, kauna-unahang Family Summit na hatid sa inyo ng PCEC Family Commission. Ayan, at nakikita ninyo ang ating poster at QR code. Kuna na po ng picture para kayo ay makapag-rehistro. Naku, excited na excited ako sa atin pong kakwentuhan ngayong araw na ito dahil napakatagal na namin itong pinlano. Ngayon lamang natuloy kung kailan bumabagyo. Ang atin pong kakwentuhan at ang ating kapitbahay ay teacher by profession. Ang major nga niya ay guidance counseling. Siya po ay pastor's kid at ngayon writer naman at isa sa mga youth leaders ng Intercessors for the Philippines. Kasama rin namin sa National Coalition for the Family and the Constitution. Ayan! Atin ang i-welcome sa Masayang Tahanan, Jean Viado. Welcome!
6: Thank you po, Ate Maloy. Yay. Magandang hapon po.
4: Magandang, magandang hapon. In other parts of the world, pero dito sa Pilipinas, magandang umaga po sa inyong lahat, di ba? Ayan, Jean, ikaw ay pastor's kid, mm-hmm. nag-aral bilang isang teacher. Ano ang nag-motivate sa iyo na i-pursue ang pagiging isang educator at guidance counselor?
6: Ayan, Ate Maloy, yung pagiging teacher is actually parang nasa family po namin kasi both sides of the family, may teachers po doon.
4: Wow.
6: And even my mom, who is a nurse by profession, grabe, she's an excellent teacher.
4: Mm-hmm.
6: And yung sa counseling side naman po, since my parents are pastors, of all the things na ginagawa ng mga pastor, yung counseling side yung na-witness ko for many years kasi syempre sa bahay pumupunta yung mga tao, doon kina-counsel. Hmm. And yun yung part of pastoring na na-draw po ako.
4: Ayun. So yung nakita sa mga magulang, naging guidepost kung ano ang kanyang kurso na tatahakin sa buhay. Jean, how would you describe the family where you grew up in? Ganong kalaki ba kayo? Ilang magkakapatid?
6: Small family lang po kami. It's only four of us. My dad, my mom, me, and my younger sister.
4: Mm-hmm.
6: Tapos, ano po kami? Hiwalay po kami from the rest of the relatives kasi mm-hmm. almost all our relatives are abroad. Kami lang po ang nasa Pilipinas.
4: Mm-hmm.
6: So, parang yung church, yun na yung pamilya namin, literal.
4: Yun ang naging pamilya ninyo.
6: Opo.
4: Gaanong kaklose kayo sa isa't isa growing up? Ano yung mga happy memories mo as a growing child?
6: Ay, maganda po ang aking memories with my family. We're a very close-knit family po.
4: Mm-hmm.
6: Yung mga good memories ko po sa kanila are usually around the table.
4: Oh.
6: Kasi talagang they would make sure, especially my mom would make sure na kakain tayo sabay-sabay. Meron pa nga kaming joke ng kapatid ko kasi sabihin ni mama pagka mamadali na, school, ganyan. Umaga, ano, kakain ka ba ng breakfast? Ay, hindi na po ma, hindi, uupo ka dito, kakain ka.
4: Nagtanong pa eh.
6: Around the table talaga po ang amin.
4: So, mandatory yan.
6: Mandatory.
4: Dapat kakain bago aalis ng tahanan, hindi ba? Alam mo, ang daming mga pag-aaral nagsasabi kapag ang pamilya daw ay kumakain ng sama-sama at masaya yung experience around the dining table. Ang mga anak are performing well in school. Yes. Mahusay makipag-usap, makitungo sa kapwa, at saka parang mas well-rounded ang pag-iisip at pananaw sa buhay.
6: Opo.
4: Talaga, ganyan ba naging epekto sa inyo?
6: Ganyan po ang naging effect sa amin kasi dahil magkakaharap, so kailangan mo talaga magkwento, hindi naman kami kakain lang, tas aalis ka agad.
4: Mm-mm.
6: Talagang magtatagal kami, magkukwento ka ng ano nangyari sa'yo during the day, and minsan nga kahit na hindi maganda yung mood, hindi ka pwedeng mag-walk out. Tatapusin mo talaga yung meal mo. So, all of the emotions as a family, na-experience namin together.
7: Yan. Ang dining table nga daw ang unang discipleship center.
6: Totoo po.
7: Dahil marami ang mga skills na napupulot ng mga bata around the dining table. And hopefully, if we are going to be intentional in creating good memories around the dining table, magiging masaya, no, na experience ito para sa bawat isa sa pamilya.
6: Totoo.
7: When you were in fourth grade, something happened. Pwede mo bang ikwento sa amin?
6: Ah, yes po. So, again, ang setting ay nasa dining table namin. When I was in fourth grade, actually nag-start pa to earlier, siguro mga grade 2, grade 3, kasi because I transferred schools a lot. And while during those years, maraming beses nabubully ako sa school.
7: Anong klaseng pambubully?
6: Yung tipong hindi ka biglang papansinin ng classmate mo or pag-uusapan ka behind your back, magbibigay ng notes. Pinakamalala na siguro yung sabunutan.
7: Talaga? May sabunutan na nangyari? Ano yun? Wala kang ginagawa, bigla ka nalang sasabunutan?
6: Both po. Minsan ako yung napuno, mananabunot na ako dahil nag-aaway kami. May time din na nananahimik ako, bigla na lang mag-erupt na away, sabunutan na yon sa school. So that went on from grade 2. Grade 2, 3, 4. And during those times, I would magsusumbong ako sa mama ko around the table. Ganyan. Ma, ito yung nangyari. Or minsan bad mood ako. Siya na magtatanong, ano nangyari sa'yo kanina? Bakit parang ang sungit mo? And usually, ang sasabihin niya pag magsusumbong ako, hindi, forgive mo lang yan sila. Diba sabi ni Jesus, mag-forgive tayo. So ako naman, okay, sige, forgive. Maulit na naman the next day. So naipon yung galit ko. But there was one time, grade 4 po ako nito, na talagang matindi yung, kumbaga, nasaktan talaga ako dun sa particular na away niyo in school. And sinumbong ko again kay mama. Pero nung time na yun, ang sabi niya sa akin, hindi kaya ikaw yung may ginawa kung bakit sila galit sa'yo? And when I heard that, biglang nag-snap na ako, sabi ko, okay, from now on, you're never gonna see the real me.
7: Sinabi mo yan ng diretsa sa mother mo?
6: Yes. I said it out loud.
7: Mm-mm.
6: And ang inner na ibig sabihin nun sa akin ay, hindi na ako magsusumbong sa inyo. And I lived that out.
7: Hanggang mag-high school,
6: mag-college, even hanggang sa nagtatrabaho na ako.
7: Ganong katagal
6: po.
7: Kumbaga, nagtanim ka ng sama ng loob sa iyong nanay, sa iyong magulang. Where was your father habang nagsusumbong ka? Dahil ilang beses to, no? Sabi mo, nagsimula ng grade 2 yung pambubuli. Iba-ibang mga eskwelahan ito.
6: Opo.
7: So, si nanay palagi ang iyong pinagsusumbungan. Opo. Asan si tatay?
6: Si papa, that time po kasi, nag-work pa siya noon. So, mas late siya uuwi. Ganun. So, kaya ang unang masusumbungan ko si mama over merienda, ganyan, or dinner. So, papa would get second-hand information na.
7: Hindi ka nakapagsasabi ng diretso sa father mo?
6: Hindi.
7: Usually
6: kay mama. Pero dahil alam ko naman na pag alam ni mama, alam ni papa, so para sa akin, okay, wala rin namang react ang tatay ko. So, yun lang.
7: Kaya ang pakiramdam parang mas lalong na-invalidate. Kasi nagsumbong na kay nanay, pinagsabihan na ipag-pray mo, patawarin mo, tapos pinagsabihan din ng baka ikaw ang may problema. Tapos pag-uwi ni father, tahimik naman. Walang sinasabi pero silent, hindi ba? Ano yung naging effect nito sa iyo growing up, bukod doon sa sinabi mo na you will never see the real me again?
6: It felt very isolating, actually. I'd use that word. I would even think, may times pa nga na iniisip ko na, bakit kapatid ko okay naman, nagsusumbong din naman siya, bakit siya pinapakinggan, bakit ako hindi? There must be something wrong with me.
7: So nagsimula kang mag-isip, ikaw talaga yung merong problema.
6: Totoo.
7: Ganun ka-powerful ang salita ganun ka-powerful ang salita ng mga magulang.
6: Yes po.
7: Lalong-lalo na if you are crying out for help.
6: Mm-hmm.
7: What could have been a better response now that you are a trained guidance counselor? Mm-hmm. Marami kang mga young people na kinakausap, ano? And from hindsight, palagi nga daw ang hindsight 2020 vision, palagi yan eh.
6: Opo.
7: From hindsight, ano kaya yung mas katanggap-tanggap na response na hindi maglalayo ng damdamin mo sa iyong mga magulang?
6: Thinking about it in hindsight, I would say, kung hinayaan ako pa ni mama na magkwento kung ano yung nararamdaman ko in that moment.
7: Mm.
6: Actually, right now, niisip ko, hindi naman kailangan na sumugod si mama sa school or sugurin yung classmates ko, kundi hayaan lang niya akong maglabas ng kung ano yung naramdaman ko in that time. If I had felt that it was a safe place na okay lang magalit, okay lang maiyak, tapos saka pa lang sabihin yung, okay, gusto mo bang pag-pray natin na mapatawad mo sila?
7: Mm.
6: Instead of, hindi, patawarin mo na lang sila na parang dismissive na ano na stance.
7: Mm.
6: I would have been more able to forgive. Or siguro baka na, pwede rin nag-brainstorm kami, okay, sa tingin mo saan kayo usually nag-aaway magkaklase?
7: Mm.
6: What can we do to change it?
7: Mm.
6: So parang bibigyan ako ng strategies, paano mas makitungo sa classmates,
7: mm-mm,
6: or siguro kung talagang malala, kakausapin parent to teacher.
7: Mm. Talagang importante na ang bata, nararamdaman niya na siya ay nakikita at siya ay napakikinggan.
6: Opo.
7: Bago natin sabihin, kasi automatic sa mga magulang eh, no? Minsan na shortcut yung proseso.
6: Opo.
7: Imbis na na-empower natin ang ating mga anak na matuto ng mga life skills,
6: mm-hmm,
7: hindi ba? Ayan nga, yung sabi mo, mag-brainstorm tayo. Ano kaya ang mga pupwede natin gawin para maiwasan na yung bullying?
6: Opo.
7: From your part, mapagtanggol mo rin yung iyong sarili.
6: Mm-hmm.
7: So, na-empower yung anak.
6: Opo.
7: Dahil ang kanyang nakikita, pinakikinggan ako ng magulang ko, pinaniniwalaan ako ng aking magulang.
6: Mm-hmm.
7: Pero ang nakita ko dyan, you really have to spend time with your child.
6: Yes, totoo po.
7: Diba?
6: Hindi po pwedeng madaliin yung mga ganong conversation. Kasi
7: hindi.
6: Lalo na ang bata, hindi madali magsabi. Minsan you don't have the words for
7: right.
6: it.
7: Right.
6: So minsan ang magulang ang kailangan humugot na, anak, ito ba yung nararamdaman mo? Ito ba yung naisip mo?
7: Mm.
6: Yun, mm-hmm. Isang kailangan ng ganun.
7: Ang dami ano, nating matututunan. Kapag nagsumbong sa atin ang ating mga anak, talagang ito ay step of courage eh.
6: Yes po.
7: Dahil kung hindi maganda o pleasant yung experience, for them to be able to open up to mm-hmm. us, ibig sabihin, nag-master yan ng courage para magsabi sa
6: totoo
7: iyo.
6: Totoo po.
7: Diba? Kaya hindi dapat na dinidismiss mm-hmm. o sinasabing, naku, gawa-gawa lang, kwento-kwento, bata lamang yan. Hindi po ganun. Talagang importanteng nakikinig tayo, nakikiupo tayo. Ang ganda nung sinabi mo kanina, Jean, gustong-gusto ko yung brainstorming because mm-hmm. that means you're willing to journey with your child.
6: Ah, yes. Totoo po.
7: Mm-mm. So, yun pa lang, ang dami na nating natututunan, ano? Sumbong ng isang grade 4.
6: Opo.
7: Dahil hindi naki-journey. O kaya naman, minadali yung proseso.
6: Mm-hmm.
7: Ano ang naging resulta sa'yo? You isolated yourself
6: yes.
7: from your family, particularly mm-hmm. your parents. Growing up, so it went on hanggang nagtatrabaho ka na, mm-hmm. no? Ano yung mga naging consequence nung ganong response?
6: Mm. Ayun. So that yung statement ko na yun na hindi nyo na makikita yung real me, mag-isolate ako,
7: mm-hmm.
6: I made it a vow na kahit anong mangyari sa akin, unless it's sobrang malala na, hindi ko sasabihin sa parents ko, I'll deal with it on my own. And dumating, syempre, in my teen years, yung naghahanap ka na ng relationship.
7: Mm-hmm.
6: Pero may dumating na very, ano ba, very dynamic na person sa buhay ko
7: mm-hmm.
6: na sige, I tried to survive on my own pero sa totoo lang, gusto ko pa rin ng connection.
7: Mm-hmm.
6: Kaya nung may dumating na tao sa buhay ko at na interested siya sa akin, tong lalaking ito,
7: mm-hmm.
6: sabi ko, ay, ito na yung matagal ko nang nami-miss na connection.
7: Mm-hmm.
6: So, I grabbed onto that relationship. He was my first boyfriend po,
7: first
6: Ate
7: boyfriend
6: Manoy.
7: Yan. Aprobado ba yan ng iyong mga magulang?
6: Hindi po.
7: Hindi.
6: No, talaga.
7: Oo. Mm-hmm. So, he pursued you. Saan kayo nagkakilala?
6: Sa church kami nagkakilala, sa youth group.
7: Oo. So youth group yan.
6: Opo.
7: Pagkatapos, nung pinipursu ka na nitong taong ito, dahil deep within, you were longing for connection. Mm-hmm. So kahit na walang approval ng magulang, you went ahead with the relationship.
6: Ay, opo. Noong una, patago-tago, ganyan, mm-hmm. mag-meet clandestine ano place, ganyan. Mm-hmm. Tapos, kahit na nung nalaman na ng parents ko, and they verbally said na hindi kami approved dyan, mm-hmm. we don't think he's the man for you mm-hmm. to be married to. Ang sagot ko, hindi nyo kasi naiintindihan.
7: Ayun.
6: Yun. So, I did the you and me against the world na klase ng relationship.
7: Mm-mm.
6: Kaya lang, ang pangit po doon, hindi ko maamin na within that relationship, there was abuse happening.
7: Mm-hmm.
6: At different times, there was a 7-year relationship.
7: Ang habang relationship. So, mahabang panahon din ng pagsuway sa magulang.
6: Opo. At sa Panginoon.
7: Oo. Oo.
6: Yun. And alam ko naman na sumusuway ako. Alam kong nasasaktan ako because there was sexual abuse happening.
7: Mm.
6: Pero ang iniisip ko, hindi kailangan ko panindigan na hindi ako magsusumbong.
7: Mm.
6: Kasi pag nagsumbong ako, wala. Mali ako. Tama sila.
7: Mm. So pumasok na rin ang pride.
6: Yes, totoo po.
7: Oo. Kasi mm-hmm. yung panimula no, ng pride, nagsimula grade 4.
6: Yes. Opo.
7: Yung sinabi mo na hindi nyo na makikita ang totoong ako. Mm-hmm. Hindi na ako magsusumbong sa inyo. In a way, it was a child trying to protect herself.
6: Mm-hmm.
7: But at the same time, yung roots ng
6: rebellion
7: mm-hmm. unforgiveness, and pride, diba? Lumalalim opo. Din. Lumalalim din. At etong meron ng relationship, romantic relationship, kahit pa may red flags at pag tanggi, hindi pag-approve ng mga magulang, nagpatuloy pa rin.
6: Opo.
7: Hindi ba? Ano yung nakikita mo na mga bagay? Of course, sa journey na ito, ang Panginoon, hindi naman tayo tatantanan eh.
6: Mm-hmm.
7: Paano ka hinahatak pabalik ng Panginoon nung mga panahong iyon?
6: Wow, grabe po ang Panginoon. Never siya talaga nag-give up. Kasi kahit po nung mga times, Ate Maloy, na hindi ako makapag-open sa parents ko,
7: oo.
6: I believe the Lord was drawing me na tuwing gabi, iiyak ko yan sa Lord hanggang sa makatulog ako. There were even times na I would have conversations with the Lord na talagang lahat nang sa loobin ko ba, nasasabi ko, may time pa nga na sinabi ko, Lord, hindi ko na talaga kaya, kung hindi mo ako babaguhin, patayin mo na lang ako, hindi ko na kaya yung plano mo para sa buhay ko. I was that honest with the Lord.
7: Mm.
6: And I could never remember a time na during prayer ay kinokondem ako ng Panginoon.
7: Mm-hmm.
6: Alam ko lang na nakikinig siya, hindi siya nagsasalita o baka hindi ko naririnig kung anong sinasabi niya that time.
7: Mm-hmm.
6: But I know he was there.
7: Mm-hmm. So we will never ever be isolated
6: mm-hmm.
7: if the Lord is in our hearts.
6: Yes.
7: Kahit pa tayo ay tumatakbo papalayo sa Kanya, hindi tayo tatantanan ng pag-ibig ng Diyos, hindi ba? Hindi niya tayo iiwan. At sabi mo nga kahit na nasa wilderness mm-hmm. chapter ka ng buhay mo noon, 7 years in a relationship that did not glorify the Lord, umiiyak ka pa rin at nagsusumbong ka pa rin sa Diyos.
6: Mm-hmm.
7: Hindi na wala yun. Yung ibang tao na talagang merong sin sa buhay, mm-hmm. kapag hindi na di-deal, mas lalong lumalayo sa Panginoon eh. Bakit? Why did you keep returning to the Lord? Why did you keep calling on the Lord?
6: Oh, that's a good question. Na, ngayon lang po pumasok sa isip ko, it's probably because when I was young, I had an experience that I heard, literally heard the voice of God.
7: Hmm.
6: I was, I think, 2-3 years old. May sakit po ako noon.
7: Hmm.
6: And narinig talaga ako na voice na sabi, Jean Claire, I want you to recite Psalm 8.
7: Mm.
6: Eh, pinapakabisa yun sa akin ni Mama, nagpapamemory verse po siya sa akin.
7: Oo.
6: So I just recited it, ganyan. Tapos kinabukasan, magaling na ako.
7: Mm.
6: Tapos sinabihan ako ng mom ko, sabi niya, Jean, bakit ka biglang nag-recite ng Psalm 8 kagabi? So sabi ko, Mama, di ba ikaw nagsabi sa akin?
7: Oo.
6: Parang Samuel.
7: Oo.
6: na a familiar voice. And then, ang mom ko ang nagsabi, that's the voice of the Lord. Kaya, very real sa akin na nagsasalita ang Lord at kaya ko rin siya kausapin.
7: Wow! And you were very, very young.
6: Yes.
7: When that happened.
6: Yes.
7: Wow! Grabe! Mga magulang na nanonood at nakikinig ngayon, ano, bata pa lamang, itrain na talaga natin ang ating mga anak to recognize and listen to the voice of God. Yes. Dahil ang Diyos ay nangungusap. At yun lamang na establish sa iyo, no, yung discipline of calling on to the Lord, yes, praying to the Lord kahit pa meron kang mga hinanakit sa pamilya mo, sa mga tao sa paligid mo, yun lamang, that's a very powerful life skill and spiritual discipline. Hindi ba? Jean, mamaya pag-usapan pa natin, himayin natin itong naging abusive relationship na you were there for 7 long years. Ano yung mga natutunan? Paano ka nakawala dito? Yan ang pag-uusapan natin sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan kasama si Jean Viado dito sa Masayang Tahanan. In the meantime, eto po ang ating mga kumare at kumpare, Pastor Romel and Susan Guevara, para naman sa ating usapang worship.

0: Maraming salamat, Pastor Romel and Susan Guevara. Usapang worship. Huwag lamang nating pag-usapan ang worship. Talagang mag-worship tayo as a family. Isa yan sa mga ginagawa ng pamilyang dinidisciple ang kanilang mga anak. Ito pa rin ang inyong masayang tahanan at ako pa rin ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Oh, mga kaagapay at mga kapitbahay, magkita-kita tayo September 26, CrossGen Family Summit, hatid po sa inyo ng PCEC Family Commission. Ang atin pong mga magiging tagapagsalita, bukod sa amin po ni Attorney Hanhan, kasama rin natin si former Chief Justice Maria Lourdes Sereno para magbigay ng State of the Filipino Family today. Nariyan din ang ating kaibigan from One Hope, Pastor Rodel Lacson, ang ating close friend na si Kata Innocencio ay magiging tagapagsalita rin, pati sina Pastor Lito Villoria, ang Executive Director ng PCEC National Disciple Making Campaign. Kasama rin natin, of course, Bishop Noel Pantoja at ang kanyang may bahay, Ate Jenny Pantoja at marami pang iba. Andyan po ang ating mga posters at puntahan din ang Facebook page ng PCEC Family Commission para naman sa mga summit updates. Kasama natin ngayon si Jean Viado at talaga namang nakaka-challenge yung kanyang mga naibahagi sa atin. Grade 4 nang magsumbong sa kanyang magulang dahil nabubuli, pero ayun nga, hindi napakinggan. Kaya for many years, ano ang nangyari? You isolated.
1: I isolated myself. Mm-mm. Hindi ako nagsusumbong at napasok pa ako sa isang sexually abusive relationship.
0: Ayun. Let's talk about that. Mm-hmm. 7 very dark years, yes, in po. Your life. Sexually abusive yung relationship. Merong nangyayari sa inyo. Hindi kasal but you were intimate with each mm-hmm. other physically, sexually, pero umaharap pa rin sa simbahan.
1: Opo.
0: Pareho kayong naglilingkod sa simbahan mm-hmm. noon. How did that feel?
1: Mabigat. Mm-hmm. Sobrang bigat. Kasi alam kong doble kara ako eh. Mm-hmm. Na magsiserve sa church, gagawa ng kasalanan, tapos magsisisi. Grabing guilt to the point of condemnation pa yung nararamdaman ko. Tapos sige, magsusorry, sige, hindi na natin uulitin. Mm. Magsuserve uli, magfo-fall back into sin. It was really a vicious cycle po.
0: Hindi nalaman ito ng magulang mo?
1: Nalaman nila kasi may time na nag-confess ako actually. Mm. And they wanted us to separate, pero dahil masyadong malalim yung pangangailangan ko para sa tao to, feeling ko siya yung lifeline ko kasi nga I'm not connected. I am physically connected but not emotionally connected to my family. Same din sa churchmates. Ganyan kasi may ano, parang anak ng pastor dapat merong certain standard of living. So wala rin akong pinag-o-open na pan. So ang only intimate human relationship ko was this person.
0: Kaya hindi mo siya mabitiw-bitiwan.
1: Totoo po.
0: Hindi ba? Noong nag-confess ka na, pagkatapos nalaman ng iyong magulang na merong nangyayari sa inyo ng boyfriend mo, ano, anong naging reaksyon ng nanay at tatay?
1: Parehas po sila na galit. And understandable naman po yung galit nila. Pero dahil nga walang solid relationship sa ilalim, sira yung foundation ng relationship. Ang ramdam ko lang, galit and rejection, imbis na correction tapos may mare-restore. Yung galit lalong naka-isolate sa akin. So kahit na gustuhin kong makabalik sa tamang landas, wala naman akong kasama na bumalik po doon. Mm-mm. Kaya yun, sabi ko, sige, I'll settle for this na lang. At least may kasama ako.
0: Minsan ganun, ano? Parang we're willing to settle for less.
1: Yes.
0: Dahil ang pakiramdam natin, wala tayong kasama.
1: Mm-mm.
0: Pero kadalasan, pakiramdam siya.
1: Mm-mm.
0: Hindi siya yung katotohanan. Mm-mm. Because the reality is, your family was still there.
1: Yes.
0: Ang isa sa mga natutuwa ako, doon sa 7 years na yon, hindi ka umalis ng simbahan.
1: Opo.
0: Hindi ka umalis ng simbahan kahit pa ilang beses kayong dinisiplina, kahit pa merong ka pa ring sama ng loob sa iyong pamilya. What kept you inside the church?
1: I think aside from divine grace ng Lord, it was the community. I distinctly remember Ate Maloy, may cell group leader na couple sila, husband and wife, and yung mga nanay-nanay sa church, mangangamusta sila. Mangangamusta sila, pero I would be angry, irritated. Siyempre, ayoko magkwento sa kanila eh. Pero hindi nila ako tinantanan ng kinakamusta. And in hindsight, sabi ko, that kept me in the church. Yung alam kong may pakialam sila sa akin, kahit na ganun yung pinapakita ko sa kanila na reaction.
0: Kaya importante po ang nangangamusta. Lalong-lalo na, minsan, di ba, meron ipapaalala sa atin ng Panginoon na i-text mo yan, kamustahin mo yan. Huwag po nating i-ignore yung ganyang mga prompting because many times talagang ang Diyos ang nagpapaalala sa atin ano, dahil may pinagdadaanan pala ang ating mga kasama sa ating simbahan o mga kaibigan natin, hindi ba? Jean, ano yung naging turning point? Paano naputol yung 7 years of abusive relationship?
1: Sa akin, the turning point was 2013-2014, yung year na yon. Kasi ilang beses na rin naman kami, alam naman namin mali ginagawa namin. And there were times na rape talaga po yun nangyayari during those 7 years.
0: Paano mo na-distinguish na, yun nga, it's a violation na? Kasi you were doing it. Opo. You were having kumbaga premarital relations, physical relations, di ba?
1: Ang difference po, pag ayaw ko, tas pinilit ako, iba po ate yung pakiramdam. Yung parang winawasak yung kaluluwa mo. That's the only way I could describe it. Kasi walang, it's not even enjoyable. Yun po.
0: So, hindi lang minsan na nangyari ito. Maraming beses.
1: Maraming beses po.
0: And when the violation and the abuse happened, may pinagsabihan ka?
1: Wala po ate. Kasi hindi ako nagsusumbong kasi alam kong, or ang ine-expect ko ay babalik din sa sabi na sa'yo eh.
0: Dahil nga hindi sila aprobado sa relationship eh, no? And to save yourself from that kind of embarrassment,
1: opo,
0: tiniis mo na lamang.
1: Opo, tiniis ko po. Pero yung nabanggit ko po na 2013, I attended an IFP youth camp. And grabe po yung messages ng Lord ng yung panawagan niya for the youth of the Philippines. Tapos I personally had encounters with the Lord na alam ko na siya yung nagsabi sa akin na bitawan mo na yung relationship na yan. So I made up my mind pag uwi ko galing sa camp, okay, I'm going to give up this relationship. And so I did. I broke up with him. Pagka-uwi na pag-uwi ko from camp, I broke up with him. Pero dahil churchmates kami, at may takot sa akin na, halo, ayokong umalala.

0: atas.
1: Teacher ka pa
0: teacher
1: nito.
0: Po ako nito. Mm-mm. Elementary teacher. Tapos, ano, I actually forgot kung bakit siya nasa bahay nun.
2: Bahay ninyo?
0: Bahay namin. Dumalaw siya sa bahay and then he started initiating, yun nga, contact. Pero ako, ayoko. Nasa first floor kami nito. My parents were in the second floor. Tapos, alam na alam kong ayaw ko at alam na alam kong pinilit niya ako hanggang sa matapos. Talagang galit na galit po talaga ako nun. But again, I could have screamed but I could not. And for the first time, hanggang kinabukasan, galit ako. Kasi dati, well, may abuse na mangyayari. Magsusorry siya. And pag kumalma na ako, humupa na yung galit ko, okay na.
2: Bati na kayo.
0: Bati na kami. Magpe-pray na lang kami. Mag-repent sa Lord or something like that. Pero that was the first time, Ate Maloy, na bit-bit ko siya hanggang kinabukasan. Kasi periodical exam yung mga bata, I was watching over them, pero magka-chat kami. And then, nung nagsabi siya ng sorry, ang dating sa akin, ano? Sorry lang? Pagkatas ng ginawa mo sa akin kagabi, sorry lang? And, grabe talaga nag-ano ako noon, nag-breakdown talaga ako. And ang, siguro, buti na lang medyo, ano, may konting teacher brain pa ako noon. Hindi ako dapat makita ng mga bata na ganito. So, ano ko, umexit ako ng classroom, nagtago muna ako sa ano, nagkulong ako sa CR across the hall. And then, I was trying to calm myself down, tama na Jean, wag ka na umiyak. This was the first time this happened in broad daylight. Kaya nagulat din ako sarili ko. Kasi
2: dati umiiyak ka, pero walang nakakakita.
0: Sa gabi lang, pagka kami lang ng Lord nag-uusap. Kaya kahit ako natakot po ako for myself, sabi ko, ano nangyayari sa akin? So nagkulong po ako doon sa ano sa kwarto hanggang sa kumakatok na yung mga bata, teacher, tapos na kami, ganyan ganyan, saan ka na? So sabi ko na lang sa kanila, tawagin niyo yung principal, sabihin niyo sobrang sakit ng ulo ni teacher. Kasi I just wanted na ang bubungad sa pintuan adult, hindi yung mga bata.
2: Right.
0: Yeah.
2: Right. And when the teacher saw you, yung principal saw you.
0: Grabe, ano ko, tulala, pero at the same time, iiyak, gaganong-ganon lang ako. Tapos hanggang sa, dinala niya ako sa library and then I finally mustered the courage na magsabi na, ma'am, na-rape po ako kagabi. And that total silence, my principal gave me time naman. Sabi niya, sige, kung ano, stay ka muna dito. Pag nahimasmasan ka, usap tayo. Dadalhin kita sa bahay. Kailangan mo pa rin umuwi sa bahay, ha? And you have to tell your parents what happened. So, that was a very, very long day. Nung finally naka-uwi na ako sa bahay, actually, tinanong po ako ng principal ko, kaya mo bang sabihin sa parents mo o gusto mo ako magkwento? Sabi ko, hindi po, ako na lang po. So, hinatid niya ako sa bahay and first person I told was my mom. My dad wasn't there. At ang sagot ni mama sa akin was, kung hindi mo siya pinapasok sa bahay, hindi yan mangyayari sa'yo. Grabe.
2: So, merong sisi ulit.
0: Opo. Grabe, that really broke my heart. Kasi sabi ko, oo nga, kasalanan ko. Tapos, parang gusto kong lumubog na lang sa lupa, ganyan. And so, yun yung sa mom ko. And hindi kami nag-usap for 2 weeks. And then, the next challenge was talking to my dad.
2: Kasi hindi ang mom mo ang nagsabi sa dad mo.
0: Hindi po. Sabi niya talaga sa akin, Ate Maloy, hindi ako magsasabi sa papa mo, ha. Kailangan ikaw magsabi sa kanya. So, finally, 2 weeks is long enough na wala pa rin akong courage pero wala na akong choice. Kasi 2 weeks ko lang hindi kinakausap tatay ko, dinadaan-daanan ko lang, hindi rin ako sanay na ganun. And nagulat ako, Ate Maloy, my dad had the best response of all the people na nakausap ko. When I finally told my dad na, pa, ito yung nangyari sa akin nung gabi na nandito yung guy, pinilit niya po ako, ayaw ko po talaga yun. He forced himself on me. Unang sabi ng dad ko, anak kita, hindi magbabago yan. And then the second thing he said, hindi mo na siya kailangan kausapin, ako na haharap sa kanya.
2: How did that feel?
0: Grabe.

0: isa, ang unang reaction ko noon was, hindi ko akalain na ganito ka-protective ang dad ko. Nagulat ako. I thought all the while na my dad would reject me. Nagulat ako. Doon talaga ako totoong nag-breakdown. I mean, lahat ng yung those years na matigas yung puso ko to my parents, doon siya kusang nalusaw.
1: Yung heart of stone, literal, yes, naging heart of flesh.
0: Opo, literal po.
1: Mm.
0: Iyak lang talaga ako ng iyak sa dad ko. And mula nung time na yun, sinunod ko lahat ng sinabi niya sa akin. Sinabi niyang cut off the relationship, even cut off all communication. Opo, hindi na ako nag-bargain, walang anything. Susunod na po ako.
1: Kinausap ng father mo yung guy.
0: Yes.
1: Pareho kayo ng church. Ano yung naging response ng simbahan?
0: Natutuwa din po actually ako. I mean, our church is not perfect, pero nag-respond ang church by nag-ultimatum sila na the guy had to leave the church. Yun po. Hindi naman nila inaway, hindi nila pinahiya, pero they made that quiet but firm stand na this is the line, you crossed it, you have to leave.
1: Importante yan kasi sa ilang mga churches, ano, hindi siya napag-uusapan.
0: Opo.
1: Parang it's swept under the rug. Kaya yung kasalanan, hindi nadideal. Yung mali, hindi nadideal. Especially if it's a criminal case eh. Kung yes, totoosin, po, hindi ba? So, importanteng-importante na nandun yung firmness ng pamilya at saka ng simbahan para tayuan kung ano yung tama at kung ano yung makatarungan. Hindi ba?
0: Opo. Actually, this past months na nagre-review siya sa utak ko. Sabi ko, Lord, compared sa other stories ng youth na naririnig ko na, ganyan, na mapalad pa rin pala ako. I mean, hindi pa rin siya yung like optimum response na may kaso na isinampa kasi criminal case naman po talaga ito. Pero the fact that someone stood up for me and someone said, this is wrong and we will not tolerate it, that is a lot better than, ay, wag mo na, sayang naman, mapapahiya naman si ganito, ganyan-ganyan, wag na lang natin pag-usapan. Magsorihan na lang kayo, tapos maghiwalay na kayo. Hindi.
1: Kailangan siya talagang harapin.
0: Opo.
1: At kailangang i-deal ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon at ayon din po sa batas.
0: Opo.
1: Lalo na kung merong batas na nilabag ito.
0: Mm-hmm.
1: Many years ago, when you were in fourth grade, nagsumbong ka, hindi ka napakinggan. After many years, nagsumbong ka ulit at ang naging response ng pamilya, anak ka namin, tinatanggap ka namin, poprotektahan ka namin. How did that make you feel?
0: Grabe, when you put it that way, if frame, ngayon na-frename niyo po ng ganon, na parang nag-grow din pala yung parents ko. Hindi lang ako yung may journey. Sila din as parents, nag-journey din sila. Siguro kinakausap din sila ng Panginoon na hindi nag-work yung response ninyo na panaysabi lang kayo ng Bible verse pero hindi nyo sinasamahan yung anak ninyo. Kasi talaga namang sinamahan po nila ako. My healing journey even after that na nawala na po yung guy, it was even longer pa. Took even longer than 7 years. Pero sinamahan ako, sinuportahan po ako ng parents ko. And hanggang ngayon po, very strong po yung relationship namin. In fact, it's the story that we tell. It's a story of how a family grows together. Na maging isang pamilya na how God meant families to be. And actually, naalala ko po ngayon, singit ko lang, di ba may promise sa Malakay, God will turn the hearts of the fathers to the children, the hearts of the children to the fathers.
1: Yes.
0: Mukhang ito po yun. Ito yung itsura nun.
1: Kaya hindi natin dapat sinusukuan ang ating mga magulang at huwag din nating susukuan ang ating mga anak. Very delicate po itong ating naging kwentuhan ngayong araw na ito. And if this is opening old wounds na maaring hindi pa na-resolve, perhaps this is God's way of telling you, I am here to heal you. And there is an available community to help you heal these wounds. Kung nais nyo po ng professional counseling, meron po tayong mga kaagapay sa Back to the Bible Philippines, Doc Benny Guillermo, Pastor Ken Guillermo, pwede po kayong makipag-ugnayan sa kanila. Meron tayong Heartline, nariyan po sina Doc A, nariyan si Joy Laverinto, pwede po tayong makipag-usap. Nariyan po si Joyce, Dr. Joyce, pwede nating kausapin. Mag-reach out po tayo dahil meron tayong mga kaagapay na maaaring umalalay, tumulong at gumabay sa inyo. Jean, thank you for the bravery to recall and also to share with us kung ano yung nangyari sa iyo. After many years, ano na at sino na si Jean Viado ngayon?
0: Si Jean Viado ngayon ay isang wounded healer. Dahil sa mga dinaanan ko, naging mas open din po ako na pakinggan kung anong mga dinadaanan ng iba. In fact, I'm handling a small group ng mga 12 to 14 year olds na nagugulat ako na, uy, yung kwento ko, they're in the middle of it right now. So nandun yung heart ko to guide them na, girls, you don't need to go to the extreme yan. Mm-hmm. Alam kong masakit yan. Mm-hmm. And this is the path to go back mm-hmm. to relationship with parents. And natutuwa din po talaga ako mag-bridge ng relationship ng parents and children.
1: Wow.
0: Apo.
1: Wow. Naging ano ka, no? Bridge maker. Naging tulay sa mga magulang at anak na hindi nag-uusap Apo. At hindi nagkakaunawaan. Ang dami nating kinakailangang ipag-pray. Maraming mga atake sa pamilya, atake sa mga kabataan. Sabi nga there is an enemy who wants to steal, kill, and destroy the identities of our children and even the harmonious relationships in our family. But our hope is that Christ came to give us life and give it to us in fullness, in abundance. Jean, maraming salamat sa mga kwento mo, ha?
0: Thank you din po, Ate Mulay, for having me here.
1: Oo. Nais kong hilingin na ikaw ang mag-pray para sa mga kapitbahay natin, mga kaagapay natin mm-hmm. who might be going through very dark seasons in their mm-hmm. lives right now. And they need healing. They need to be able to open up and reconnect because mm-hmm. for many years, isolated din ang pakiramdam nila. Let's pray for them.
0: Sige po. Abba, Father, we just thank you that you are the God who restores all things that are broken. You make all things new. So we lift up to you our brothers and sisters, Lord, na dumadaan sa mga matitinding pagsubok, matitinding mga brokenness, especially sexual brokenness in particular. Nakakahiya, parang ang dumi-dumi ng tingin nila sa sarili nila. But I pray even now, iparamdam niyo po sa kanila na you see them as a son, you see them as a daughter, and that will never change. And in fact, the Lord Jesus shed His blood for their redemption, our redemption. We also pray for families na matagal nang hindi nag-uusap o nag-iiwasan sa isa't isa dahil may mga issue na hindi mapag-usapan ng maayos. I pray for your shalom to come into the homes. Bring together, Lord God, the hearts of the fathers to the children, the hearts of the children to the fathers. Let our land be spared from the curse. Lord, ang blessing na hinahanap namin ay mabuo, mag-reconnect ang mga pamilyang Pilipino, Panginoon. We ask this in Jesus' name. Amen.
1: Amen. Amen. Thank you for that powerful prayer, Jean. Maraming pinagagaling ang Diyos ngayon.
0: Amen.
1: At maraming palalayain ang Diyos ngayon. Again, sa lahat ng ating mga kaagapay at kapitbahay, kung kayo po ay may pinagdaraanan, hindi ninyo kinakailangang pagdaanan yan ng nag-iisa. Never ever isolate yourself. Hindi naman tayo makakatakas sa presensya ng Panginoon. And the Lord has given us a community where we can heal, where we can thrive. At gaya ni Jean, a beautiful wounded healer, ngayon ay nagagamit na ng Panginoon para naman umabot sa marami pang mga kabataan. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa ating kwentuhan ngayon dito sa Masayang Tahanan. Maraming salamat kay Aileen, kay Shaira, at ganun din sa ating kasamang sinatnat at kay Precious Grospe Cruz. Ako po ang inyong kumare forever. Palaging nagpapaalala kapag si Jesus ang inuna, ang tahanan tiyak na masaya. God bless you. God bless our family.

0: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
0: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: God is just using us now to improve our system in discipling these kids. And I believe if we are faithful to that, then God will entrust us with more kids. So that is the idea.
1: Magsisimula muna sa pananampalataya.
0: Yes.
1: And,
0: yun ang idea.
1: Mga kaagapay, ang atin pong kausap ay si Sir Bobby Gordon. Siya po ang board president ng Mission to the World Philippines Foundation. And siya po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Marketing Management sa De La Salle University, Manila. At naging bahagi rin po ng Board of Trustees ng Crossing Cultures International, kung saan nakatulong siya sa pamamahala at pagpapatupad ng mga gawaing pangmisyon at pang-community. And Sir Bobby, marami po yung kagaya ninyo eh, na negosyante, may heart to be of service to God. Pero paano nga po ba maging isang mabuting ehemplong Pilipino?
0: Alam mo, I think to be a good example, ehemplo sa isang tao, sa mga tao sa paligiran mo, you have to be real. I think an example is not a person that is perfect. Mm-hmm. People has this impression that a person, to be a good example, kailangan maging perpekto.
1: Mm-hmm.
0: Ako, pag ganun kasi, hindi relatable eh. Ang tingin ko, like me, ako, I preach, no? But, you know, the people that I shepherd, they know who I am. They know my weakness. They know my struggles. Mm-hmm. They know the faithfulness of God. To be a good example is showing your weakness and how you respond to that.
1: Mm-hmm.
0: It's not just saying, I'm good in this, I'm good at that, I'm good in everything. And follow me because I'm a perfect example. The perfect example is a man who is broken by God and used by God and restored by God.
1: Mm-hmm.
0: So that to me is a perfect example.
1: Ayan, napakaganda pong pananalita po, no, na yung willingness mo na ikaw ay magamit ng Panginoon sa anumang larangan. Di naman namimili ang Diyos ng yung skill, ano, ng mga qualified. Talagang tinatawag niya ang lahat, lalong-lalo na yung mga merong desire to be of service to Him. At ang ganda rin ng challenge sa atin na iniwan itong Mission to the World ng Bahay Parola, na sila ay may puso para tulungan ang mga bata. Yung mga bata na to in the future magiging mga leader ng ating bayan at magkakaroon din sila ng sarili nilang pamilya. Maganda na sila ay maihanda, ano, sa kanilang magiging future and ma-realize, to let them know na hindi sila pinabayaan. Tama,
0: yes,
1: po,
0: yes.
1: Na may sarili silang bahay. Kasi kayo, lumaki kayo na mayroong tahanan. Oh. And marami sa ating mga listener ngayon nakikinig sa mga bahay nila. Ang hirap imagine na ikaw ay tao na walang bahay. Ano po?
0: You know, yung mga ibang kwento pa nga doon is yung mga iba namin mga bata doon. Pag umuulan, natatakot. Kasi nga, dati pag umuulan, basa sila. So, you know, it's hard for us to imagine.
1: Mm-mm.
0: But for them, hindi. It's the reality.
1: Mm-mm.
0: Right? It's the reality.
1: Tayo, ang iniisip lang natin, yung babaha or sa daan. Pero sila, mababasa mismo, di po ba? Yung mabasa lang yung paa mo, very uncomfortable ka na eh. Paano pa yung buong katawan mo? Tapos, malilipas ang buong gabi, ang magdamag na basa ka. And that indeed is a blessing, yung tuyo ka. Yung trauma nila, sobrang lalim, ano po?
0: Yes.
1: Grabe, pero...
0: You know, the fact that some of them are from broken homes, from the streets, you can imagine the luggage they carry, right?
1: Yes, aside from yun nga, yung maliliit nilang
0: but
1: drama.
0: But that shouldn't define their future, right?
1: Mm.
0: All of them, they're just not numbers. They're not a case file.
1: Mm-mm.
0: They are image bearers of God, right? We have to see them as image bearers of God.
1: Amen. As individuals, as people na minahal ng Panginoon.
0: Yes.
1: Mm-mm. Marami pong salamat sa inyo, Sir Bobby, at maraming salamat din sa inyong ministry na nagbibigay kayo ng pag-asa para sa mga kabataan natin. At hari nawa, ano, yung panalangin po ninyo na mag-experience extend ang inyong pong territory, i-broaden ni God ang inyong horizon, ibalik yung home para sa mga kalalakihan at the Lord will bless you and continue your ministry. And kaagapay, isama rin natin sila sa panalangin. Ano po, as you listen to the account of Mission to the World, isama niyo po sa mga simbahan po ninyo, prayer items. And if the Lord is calling you to help ito pong Mission to the World, ay makita po sila sa kanilang Facebook page. Ayan. Thank you, Sir Bobby.
0: Maraming salamat.
1: Maraming po salamat. And kaagapay, meron ka bang kakilalang isang ehemplo? Gusto namin siyang i-feature. At maaari ka mag-message sa amin sa Facebook page 702DZAS. Salamat po sa ating production team. Salamat kay Brian De La Cruz, kay Eileen Valdez, kay Benji Musura, at syempre sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawi Transmitter site. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagpapaalala kahit saan, kahit kailan, kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: 감성 바이올린
1: 702DZAS.
2: 이토 앙 파나혼 낭 파그힐롬 mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Magandang gabi mga kaibigan. Salamat for tuning in for this edition ng ating programang Sa Panahon ng Paghilom. Natutuwa po kaming makapiling na naman kayo for another edition ng ating pong programa, hatid sa inyo ng Living Waters Philippines at ng 702DZAS. Tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Ako po ang inyong host, si Carmen Go Vargas. At ang aking co-host ngayon, yan, buti na lang, available siya at hindi siya bagong gising. Si Gerald Balite. Good evening muli, Je.
4: Good evening, ate. Good evening po sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Gerald Balite, ang makakasama ni ate Carmen sa gabing ito. At ako ay bagong gising. Tama.
3: Bagong gising pa rin.
4: Yes.
3: Ayan, okay. Nag-iwi ba ang duty mo? Ah, sige, sige. Anyway, I'm glad kasama kita kahit bagong gising ka. Salamat sa iyo. Yun, ako, very interesting ang ating topic. Mamaya, ipapakilala natin yung ating guest. Pero magkwentuhan muna tayo, Je. Kaya lang, meron ka bang gustong ihabulin na batiin sa episode nating ito?
4: Binabati ko lang ang aking asawa na si AA at ang aking mga anak, si Jaire at Jaraya, at sa mga nakikinig nating friends dyan sa Living Waters at aking mga ka-church sa Wisdom Church of Manila. Hello po sa inyong lahat.
3: Yan. Good evening po sa lahat ng mga binati ni Gerald and of course sa inaanak ko, yung wife ni Gerald, si AA. Ayan. Hey, hi AA. At ang mga apo ko, si Jaraya at si Jaire. Okay, sige. Topic natin, Je. Alam mo na, nag-usap na tayo ng konti on this and I've sent you some of the notes na may mga mag-asawa na, okay, tederecho natin, mas magaling talaga ang babae. Na mas merong ability kung tutuusin ang babae. Pero meron din na ang lalaki ang mas mahusay. May ganun naman talaga yata in any kind of relationship. Kaya lang hindi ko lang, ang iniisip ko kasi pagka ako inaano ko na yung sarili ko, ang tingin ko mas magaling ako at mahusay ako sa ninong mo. Yabang ba? At kaya minsan, I really look down on him. Parang hindi naman niya alam yung sinasabi ko, hindi naman niya kaya yung ginagawa ko. Pero nagugulat ako kasi nire-remind ako ni Lord na minsan, alam mo ito, Jen, nakakatawa. Minsan, marami akong sinasabi, parang ang gaganda. I'm knowledgeable, pero wisdom galing sa ninong mo. Kaya napapahiya din ako. Sinasabi ni Lord, hindi lang ikaw, Carmen. Meron din siyang kakayanan. Tapos minsan nag-aaway kami. Oo na, alam mo yan. Pero alam mo ba ang mga ginagawa ko sa technical side? Sabi ko, o nga, no, hindi ko alam yan. So, may tendency pa rin because mas meron na akong experience speaking before people, talking to people, kasi counselor din ako. Tapos nagbo-broadcast pa ako. So, meron ng nabuong yabang din sa akin at saka ang tingin ko mas marami akong alam at kakayanan kay husband. Tapos kung titignan ko pa yung aking yung aming mga, yung family na pinanggalingan namin. Kasi ako, city girl, siya provinciano. So yun, may ganun pa rin isipan most of the time. So yung guest natin will also be sharing more of your experience niya on that. Ikaw, Je, pareho naman kayong city girl and city boy ni AA. Wala naman naging competition.
4: Wala naman. Eh, pero ang asawa ko kasi, bago kami maging mag-asawa, alpha girl. At kung titignan mo talaga yung family background niya, yung family nila, yung babae yung mas alpha, mas parang kumikita sa family, decision maker, mga ganyan. Pero talagang kinagandahan nung living waters sa buhay naming mag-asawa. Talagang na-identify niya yon. At nung naging mag-asawa kami, ate, talagang nakita niya yung value ng respect. Kasi dun sa nanay-tatay niya, nakita niya yung tatay niya laging parang dinidevalue yung tatay niya. So parang nasabi niya, never na never niyang gagawin yun. At may mga times dati na in the past, nung pandemic 2021, nag-resign ako ng pagiging teacher. So may times, 3 years ata po, na wala talaga akong income. Wala akong income, kundi yung mga paupahan namin. Pero yung income niya is double or triple nung nabibigay na pera. Na nabibigay kong pera. And may times na nafe-feel ko na parang medyo inferior ako, yung ganon, di ba? Alam niyo po kasi attack ng enemy sa lalaki is
3: True.
4: respect. Yung number one na tinatanggal ng enemy sa iyo bilang lalaki is respect. Kung ang babae ang gusto emotional, 'di ba? Yung mahal, yung mga
3: Oh,
4: ganyan-ganyan,
3: lambing. Oh.
4: affection sa
3: Yeah.
4: lalaki hindi. Yung number one naming pangangailangan bilang mag-asawa is the respect at yun yung una talagang tatanggalin sa iyo ng enemy. And nung mga times na yon, kahit hindi naman siya yung nagbibigay, I can feel it sa world pag naririnig, pag na ano, napag-uusapan yung work, na wala akong work kasi nga nagkaka-resign ko lang and it takes me 3 years. So parang talagang na-feel ko yung ganun. And I had to deal with it sa Lord na kailangan sinituit ko na kailangan kong patunayan. Hindi naman patunayan na patunayan, 'di ba? Kumbaga, ma-feel ko deep inside kasi mangyayari lang yung respect sa iyo ng buong tao or ng labas kung ikaw mismo you see your value. And yun yung napakagandang learning ko and na nadulot ng living waters na hindi ko magagawa without the living waters and sa
3: So,
4: tulong ni Lord.
3: struggle ka talaga, no, Jen?
4: Yes, oo.
3: Kasi lalo na as you said, tama ka, you're supposed to be the breadwinner dahil ikaw ang lalaki. Pero parang for some time, lalo na nung sinabi mong nag-resign ka, pansin ko nga, nag-work si AA tapos ikaw nag-aalaga kay Jiraya. Wala pa si Jiraya noon, di ba? Oh, pero pahusay naman pag-alaga mo kay ano, Jiraya. Kaya lang tama ka, ikaw na mismo na feel mo yung kailangan ibalik ko din yung respeto ko sa sarili ko. I think ang mga lalaki kailangan nyo ding ano yon, isipin at gawin din para sa sarili nyo, na mairespeto nyo yung sarili nyo. Tapos marespeto nga rin ng iba. And I am so glad na meron kang ganong kaisipan. Kailangan mabalik ko yun. Kailangan magtrabaho ako ulit. Pero meron mga iba, very passive ng mga lalaki, passive. At umaasa lang talaga sila sa wife nila. Pero hindi natin pwedeng i-judge. Tama ba, Je?
4: Tama, tama po.
3: Kasi
4: Kasi,
3: hindi ba... O
4: ay
3: sige.
4: sige. Kasi iba yung ano eh, yung sa lalaki. May mga, marami silang mga struggle deep inside. And kung i-judge natin, parang mas lalo lang, marami ng boses sa utak, di ba?
3: Oo.
4: Marami na siyang ano, and kung i-judge lang natin sila bilang asawa mo, eh parang ano lang, parang mas dumadagdag pa yon. Pero Yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi hindi mo minsan sinasadya. Yun talaga yun talaga
3: Lalabas.
4: yung lumalabas. And yun pala yung talagang yun yung parang dinisign ng enemy sa kababaihan, 'di ba, nung nagkasala si Eva. Parang
3: Katadal,
4: sinisi niya kaagad yung lalaki na ito kasi binigay mo sa akin eh. Parang ganon, di ba? Di ba po? Parang constant na sinful nature ng tao.
3: Nagsisihan.
4: Opo.
3: Sorry ah, pero yun ang katotohanan ng sinful nature natin. And then tama yung sabi ni Gerald, ginagamit pa talaga yun ni Satan para mas lalong ma-down tayo. So, meron, tama ka, Je, meron na ngang gumugulo sa isip, may gumugulo pa sa paligid. So, para, what should I be doing? Naarala ko may isang nag-share. Sabi ko, so anong ginagawa mo pagka parang nag-i-struggle ka? Uminto ako. Tapos nakatingin lang ako sa bubong. Sabi ko, ano yun, kung ano-ano daw, di siya makatulog, di siya makapahinga, kung ano-ano yung pumapasok sa isip. And lalaki itong nakausap kong ito. So, may struggle pa rin. And I think sa wife din. Para bang, kailan ka magtatrabaho? Kailan ka hahanap ng mas malaking sweldo kaysa sa akin? Ayan. So, talagang struggle yan. At gusto natin yung malaman dun sa ating guest tonight. Ma-share niya sa atin how the Lord has helped her even using the ministry of Living Waters. So we'll take a quick break, mga kaibigan, at sa pagbabalik natin ay pakikilala na po namin ang ating guest na makakasama ngayong gabi. Stay with us dito sa Panahon ng Paghilom.
0: Kumusta ka na? May problema ba?
1: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
0: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa iyo.
5: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
5: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
6: sa febc.ph
5: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
3: Ito po ang sa panahon ng paghilom. Hatid sa inyo ng Living Waters Philippines at ng 702 DZAS. At tayo po ay naririnig every Saturday, Sabado ho ngayon, 9:30 ng gabi hanggang 11 tayo. And pwede pa rin yung humbalikan yung iba nating mga nakaraang episodes. Check nyo lang po sa sa Living Waters page at saka sa YouTube. Ayan, nandyan ho tayo. Ay sulat niyo lang panahon ng paghilom at makikita niyo po ang ating mga programa. And of course, pwede ho kayong mag-message kahit di po namin mabasa ngayong gabi. Pwede ho kayong mag-message sa ating pong programa para malaman namin saan banda po kayo ng mundo nakikinig. Pinas ba o sa ibang bansa? Yan. So sige, ang guest natin, Je, ay ano po, nakasama natin sa Living Waters Philippines sa flagship, ayon 20 weeks at nakasama ko po siya sa small group natin. Kaya natutuwa ako pumayag siya kasi interesting din yung story niya na minsan Gerald hindi na pag-uusapan kasi parang medyo nakakahiya ding aminin ang bagay na ito. So i-welcome po natin si Phoebe Salvador. Good evening, Phoebe.
7: Good evening po, Carmen. Good evening po, Kuya Gerald.
4: Good evening.
7: Good evening.
3: Ayan. Salamat for saying yes. Baka may gusto kang batiin bago ka namin tanungin ng mga katanungan.
7: Parang ano ah, parang si Willy Revillamel lang po. wala lang po
3: Kasi
7: specifically. Siguro yung sa lahat lang po ng manonood and makikinig. Sana po makapulutan nyo po ng magandang aral yung aking sharing, aming kwentuhan for today.
3: yes, ayun. Ah, definitely meron. Ayan. So, umpisa na natin. Ayan. Growing up, kamusta ka ba sa relationship mo with your family, like your parents and your siblings?
7: Kami po kasi, I grew up without a father. So, wala nang father figure, wala pang physical father. Kasi yung iba meron biological, pero wala lang father figure. Yung father ko kasi po ay maagang namatay. So, naiwan niya po yung mother ko na pregnant, which is me.
3: Ikaw yun.
7: Yes, I'm the youngest sa aming magkakapatid. Yun po, my mom was a full-time housewife. So, she doesn't work. Wala po siyang alam na trabaho. So, when my dad passed away, talaga survival Philippines kami. Survival mode talaga. There was no income. So, na-force po yung aking mga kapatid at an early age na magtrabaho. Because although my mom worked, pero kasi parang hindi siya makahanap ng corporate job talaga. So, all she does is parang naglabandera po siya for the meantime. So, kwento niya nga sa akin, after niya daw mga anak sa akin, parang mga wala pa daw 1 week. I don't know the exact days. Pero wala pa daw 1 week, naglalabada na daw siya. Just
3: Wait.
7: For us to get by. So, tapos marami din po siyang nakukwento sa akin na talagang hindi naging okay yung kanyang ano, hindi naging okay yung kanyang finances talaga. But I thank the Lord dahil ang mama ko po ay may background ng Christian faith. So, kung hindi man bumigay man yung kanyang financial support, pero yung faith niya po na kumapit kay Lord, no, nagdadasal daw po siya even though she couldn't go to church physically. She really felt na si Lord talaga ginaguide siya. Meron nga po siyang isang miracle na kinuwento sa akin. Nung nanganak daw po siya kasi, parang yung bed na assigned for her ay wala daw ilaw. Sabi daw sa kanya nung mga nurses, ay ma'am, sabi niya, wala na pong ibang bed na available. Para kasing ward siya. Kasi po kaya, di ba, parang mga lying in, so mag-isa ka lang. So, nung moment na yun, parang after mo mga anak, dapat punta ka doon sa parang common ward. Hindi naman marami, pero yung certain bed daw na yun, matagal na daw walang ilaw yun. Tapos sabi niya, wala daw siyang choice kasi syempre wala rin naman daw kumbaga magbabantay sa kanya kasi she was the one who, siya yung nagdala sa sarili niya sa ospital. So siya rin yung mag-aalaga sa sarili niya, siya rin mag-aayos ng mga gamit niya. So sabi niya daw, parang nanalangin daw siya sa puso niya na sabi niya parang, Lord, sabi niya, kung kasama mo ko, ano, parang lagyan mo naman ako ng ilaw kasi madilim. Alam niyo, a miracle happened daw talaga na bigla daw umilaw yung sa bed niya. And that was really a miracle. And that was God parang telling her na kasama mo ko. Parang kahit na mahirap yung pinagdaraanan mo ngayon, kasama mo ko. And that was one of the reasons talaga na hinangaan ko rin sa mother ko. Kasi talagang yung faith niya, although hindi maganda yung background nila ng father ko, yung faith niya hindi nag-waver. Yung paniniwala niya kay Lord na hindi siya iiwan, hindi siya pinabayaan talaga.
3: So you would say na maganda rin ang relationship mo talaga with your mom kasi parang madami siyang kwento sa'yo, no?
7: Opo, makwento po yung mother ko actually sa church namin, 'di ba po, sa church may tawag tayong mga elder of the church. Siya po ang tawag namin, eldest of the church. kasi po, parang physically siya yung pinakamatanda and at the same time siya yung pinakamaraming wisdom sa church. Kaya tawag sa kanya eldest.
3: So you're saying then, Phoebe, na because of your mom, lumapit ka sa Panginoon, nakilala mo si Lord.
7: Actually, the initiative was never from my mom. But she was the one who led us. Parang, ang talagang una po kasing bumalik sa amin sa church, actually, ang unang nakakilala sa amin is my eldest sister. Kasi po, she was suicidal at that time. So, sabi niya po sa mom ko, magpatawag ka ng kahit sino para makausap ko. Even a priest or sabi niya, or a pastor, or anyone, sabi niya, na kailangan kong makausap kasi I wanted to end my life. So, ang mom ko, syempre, ang recollection niya is Christian faith. So, she called for a pastor. And then, eventually, yun, tumanggap yung sister ko. Tapos, nadala niya po kami lahat, magkakapatid. Pero hindi at the same time. May mga it took years bago talagang tumanggap kay Lord.
3: Ayun. So, ang next kong tanong is, maaga na wala ang tatay mo, hindi mo nga siya nakilala. Anong naging effect sa iyo noon, Phoebe? Ang naging effect ba, tatanong ko lang, no, kung it made you stronger, yung mag-strive kasi wala nang tatay, nanay lang, kailangan ganito o ganyan, strong. Or it made you weak, na nahirapan ka at the beginning. So, ano yung naging effect sa iyo ng death ng iyong tatay? At hindi mo siya nakilala kasi nasa tiyan ka pa lang.
7: Yes po. Siguro po, malaking factor po kasi yung mga nakasama ko rin po while growing up. Although po ang mother ko ay dysfunctional kasi parang hindi siya kasi emotional. Parang she can make you parang kaya niyang alagaan ka. Pero when it's about emotions, parang siguro ngayon na na-assess ko siguro parang wala na rin siguro kasi siyang time or even she has a lot of emotions to organize na hindi na rin kayang mag-tend to other emotional needs. And parang feeling ko dati physically present siya but emotionally absent siya. But then when I look at her, I look at her as very strong kasi. So it made me realize na hindi dapat ako nagpapaape sa sitwasyon namin. It made me somehow stronger and mas pursuant dun sa dreams ko na makaalis dun sa sitwasyon namin.
3: Yun yung effect sa iyo. And on one hand, it's good kasi it made you strong. Pero yung strength na yan, may naging bad effect din ba? Sa as you relate with people, not just your husband now, no, pero in the past, nung single ka.
7: Opo. Kasi po, syempre, kapag ka po yung parang growing up, if you are not aware of your emotional needs and hindi ka rin aware doon sa mga struggles mo inside, magkakaroon ka po ng parang mga coping mechanism mo while growing up. You know, my mom used to say, to tell me, parang dati kasi, di ba, meron po akong parang mga childhood memory na yung parang kunwari, may kalaro ka, tapos inaway mo siya. Parang uuwi siya sa bahay niya, tapos sabihin niya, sumuko kita sa papa ko. May mga ganun factor. So ako naman, nung bata ako, it doesn't affect me. But when I grew up, and I remember, I recollect that memory, na parang, parang painful pala yung ganong memory. And I used to remember my mom told me na isang beses parang may nang-away sa akin kalaro. Sabi niya sa akin, "Bakit ka umiiyak?" So she asked me, "Bakit ka umiiyak?" Sabi niya. So that question alone, parang it made me really parang i-hold back whatever emotions I have back then and even while growing up. While habang nakikipag-relationship din ako sa ibang tao, whenever the emotion is so high, na parang may subliminal message na, ba't ka iiyak? Parang, ba't ka iiyak? Parang crying is a sign of weakness for me. Parang na-incorporate ko yung tears into weakness. So, marami po siyang hindi na-address sa akin. I thought I was doing okay. I thought I was doing fine. But then, eventually, darating po kayo sa moment ng life ninyo na magre-resurface pala siya. And hindi kasi na-address ng maayos eh.
3: Yun, mamaya tatanungin ka namin how it the Lord help you address that. Pero Je, yung sinasabi ni Phoebe, no, marami sa atin para maka, anong tawag doon, maka cope sa buhay. Lalo na wala siyang tatay. O nga, yung sumbong kita sa tatay ko. Laking bagay nun. Pero kanino kita isusumbong kung wala ang tatay? So that's difficult. Kailangan maging strong on your own. Which, yeah, siguro, yun yung naging tendency mo, Phoebe, no, na kaya you feel na you should also be stronger than your husband. Sige, bibitinin natin yan. Babalikan natin yung kwentuhan na yan para mas malaman natin paano nangyari. Ikaw ba nang ligaw? Ikaw stronger. Sige, sige. We'll take a break, mga kaibigan. Pagbalik po natin, ay mas aalamin natin ang kwento ni Phoebe Salvador. Dito lang po sa Panahon ng Paghilom.
8: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
5: Ito ang 702-DZAS.
6: 702-DZAS.
5: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
6: sa febc.ph
5: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ito ang Panahon ng Paghilom.
4: Magandang gabi po at kami ay nagbabalik dito sa Panahon ng Paghilom in partnership with DCAS ng Living Waters Philippines. At kami po ay may i-announce sa gabing ito at kami po ay nagagalak na imbitahin kayo sa aming napakagandang 25 years na conference na gaganapin sa CCF this November 27. Ah, November 7! Sorry. November 7. Birthday ko kasi yun.
3: De, birthday yun ang ninong mo. 27.
4: November 28 ang birthday. Nalito na. November 7, ate. Yan. So, bago na yung title, di ba? Dati, ina-announce natin, may plot twist pa ang buhay mo. Ano, ang title ngayon ay Meeting Jesus Where It Hurts, an Inner Healing Conference. At ito ay gaganapin nga sa CCF Maine mula 8 a.m. to
3: 7 p.m. Yun, buong araw.
4: May discount tayo, Ate Carmen.
3: Ano yung discount natin? Hanggang August 31.
4: Yes, August 31, kayo ay sumali. 500 lang. At yeah, after August 31, ito ay 750 na. Kaya kung ako sa inyo, mag-join na kayo, bilian nyo na yung friends nyo, yung mga ka-church nyo, at lalong-lalo na napakaganda. Napakaganda nitong seminar na to.
3: Tsaka ang speaker natin dyan, ang founder ng Living Waters Philippines, si Andy Comiskey. And meron pang isang bonus, Gerald. Kung kayo ay 25 people, yan ha, 25 people, yung lima doon ay libre na.
4: Wow.
3: Pero yung 20 na people, 750 regular price. So malaking bagay pa rin yun. Regular price man ang 20 people, yung 5 people libre. So kung meron sa grupo ninyo, sabi niya, ay wala akong pera, Oh, isama niyo na sila doon sa 5 people. Kayo na yung 750. Oh, di ba?
4: Yes.
3: Pero
4: saka sa mga
3: kaya.
4: Church, kung ako sa mga church, kumuha na sila ng 25 or more.
3: Right.
4: And then i-bless sa mga members and lalong-lalo na yung mga leaders, because this would really help the members at para makita nila paano nga ba mag-minister. Eh, pero syempre, first of all, magkaroon ng healing yung mga leaders, 'di ba?
3: Tama, tama. Sila yung unang i-heal.
4: Makareceive. Oh. Alam mo, Ate Carmen, 'di ba, napakadami ngayong leaders na strong in the outside.
3: Mm.
4: Pero nagpapanggap lang, ang dami rin namang struggle inside. Pero sobrang nakita mo, no, na everyone kailangan si Jesus.
3: Tama.
4: Kahit sobrang strong mo na sa faith, may mga times talaga na parang may ano siya, kailangan niya si Jesus sa part na ito. Mga ganyan.
3: True.
4: Diba?
3: At saka yung leader mismo cannot claim na anyway, Christian na ako, leader na ako, strong na ako.
4: Perfect na ako.
3: Oo. Pero, hello, yung tinatago natin, si Jesus man ang siya lang nakakakita, pero ikaw rin, nahihirapan ka. So, we would like to invite you to be part of itong ating gawain on November 7, 8 ng umaga ang start natin, hanggang 7 ng gabi. And as Gerald have said, meron tayong parang discount. Yan, hanggang August 31, 500 lang. Pero after that, 750 na. Pero ang pinakamaganda, kung meron kayong 25 people, yung lima doon, libre. Pero syempre, yung 20, regular price. Pero ang laking bagay nun, if you get 25 people, tas meron sa inyong church na hindi makapagbayad ng amount na yon, and they really want to attend, at they really need healing from the Lord, eh maganda hong makadalo sila sa gawain na yon. At makikita nyo kami doon ni Gerald. Kasama
4: yes.
3: na namin si Phoebe. Ayan.
4: Pwede kayo magpa-autograph.
3: Oo, makikita nyo kami ni Gerald doon. So, pero hindi mo kami akit sa stage. Takot ko lang. Ano, magsasabihin. Pero hindi, we will be there and we would love to hear from you. Ayan, and see you. Kung ano rin ang ginagawa ni Lord at gagawin pa. Ayan. Exciting po yan. Exciting po yan. So we hope to see you on November 7. So mag-register na po kayo. Punta lang po kayo sa website ng Living Waters Philippines at nandoon po pwede po kayong kumontak sa amin. Ayun. And as far as I know, hindi lang si Jing Piscoso ang asikaso sa inyo, the whole team ng Living Waters. So we hope you'll be there. Okay, so balik tayo. Kami pong inyong kapiling. Ako si Carmen Go Vargas.
4: At ako si Gerald Balite.
3: At ang guest natin ay si Phoebe Salvador. Ayan. Good evening muli sa iyo, Phoebe. Ayan.
7: Wow.
3: So, Jem, meron ka bang question kay Phoebe? O saluhin ko na muna, ha? O
4: sige.
3: Sige.
4: Sige.
3: Ang question ko is, so you're growing up. Ayan. Kailangan maging strong ka. Ikaw nga ba nandigo sa husband mo?
7: Ay, hindi.
3: Sabi ka ba? Ikaw sabi ko.
7: Malaki
3: biro
7: po
3: lang.
7: Pas ginungalingan yan.
3: Ayan. Biro lang. Pero kasi you're such a strong woman na ito yung naging asawa mo, hindi mo inisip na baka magkaiba kayo na level. O, ang tingin mo magka-level nga ba kayo? Ano nga ba? Kwentuhan mo kami.
7: Actually, nag-met po kami sa work. So, ako po, new employee siya po kasi medyo, ano na siya, sir-sir na siya doon. So, so naispata niya, ay may bago dito ng ano. Naispata na. Pangit yung pakinggan, no? Pero, I never thought we would click. Kasi parang feeling ko, may feeling of inferiority na kasi syempre first job ko. Tapos fresh grad lang din ako noon. Tapos siya parang medyo he's making a name for himself na rin sa corporate world. So, hindi ko po ma-imagine na Work nga po kami. Pero eventually, sabi nga, di ba, pag pumasok daw ang pag-ibig sa puso, ni naman. So, hahamakin ang lahat.
9: Tandang sabihan yan na. Okay.
7: So, ayun po. Eventually, nag-work naman po kami, yung dynamics namin. Actually, Tita Carmen, baka po marinig ng asawa ko. Pero, I admire him. I admire him from his skills. Kasi po, magaling po talaga siya in a sense na sa trabaho niya. So, unquestionable yun. Sa personality naman, ano kasi po siya eh, number one talaga na quality niya is napapatawa niya po ako. So, yun po talaga siguro yung, hindi naman po siya joker, pero pagka po magkasama kami, parang yung mga gestures niya, natatawa po talaga ako. And he makes the situation very light.
9: So, saan pumasok yung parang na nilockdown mo na siya? Kung ganyan pala yung umpisa nyo, ang ganda-ganda.
7: Opo. So, ano po ako siya ako eh, spoiled wife po ako kasi sa asawa ko. So, parang...
9: Nasobrahan yung pagiging.
7: Bago pa po mag-umpisa yung saying, ano, don't, ano yan? Never say no challenge. Sa amin po sa asawa namin, rule na po namin yun. He never say no to me. So, hindi ko man po makuha agad-agad. Pero eventually, bibigay niya naman po. When kung maga kung kaya niya na, so ibibigay niya po. And dumaan po kasi kami sa pandemic. Ay, dumaan po tayo pala, kami lang. Dumaan po tayo sa pandemic. Nung moment po na yun, kasi po yung husband ko po is... Umalis na po kasi siya eventually sa corporate kasi hindi na rin po kaya yung expenses sa house. So, kailangan na po rin niya mag-freelance. Freelance engineer po siya. So, before pandemic po, talagang okay po talaga yung income ng husband ko. Parang we're striving talaga financially. Ay, we're ano talaga, okay talaga kami financially. And then, dumating po yung pandemic. So, ang dami po naming naging dami po naming naging back jobs. Nagbayad po kami ng mga tao, even wala kaming income. So, kailangan namin tumapos ng mga project even without payments because syempre may contract, bonded kami ng mga contracts. And then yung dumating po kami sa point na parang yung dati pong tingin ko sa kanya na parang with admiration and with respect, parang unti-unti po siya napapalitan ng resentment na hindi ko naman po sinasadya. Hindi ko naman po siya pinag-iisipan talaga ng masama. Pero dahil sa mga sitwasyon na nangyari sa amin, parang unti-unti po napapansin ko yung sarili ko na parang irritable ako sa kanya lagi. Parang frustrated ako. Kasi yung quality of living namin na iba, parang... naging limited yung mga gastos ganon, and then eventually yung mga plans syempre hindi na nasunod kasi syempre may plans ka for the preceding years. Yun yung mga cost, yun yung mga kasama na doon po yung mga enjoyment nyo as a family, so nawala po yun yung mga plans. Eventually may mga property din po kaming na let go because we have to sacrifice. Kasi marami po talagang kailangang habulin ng mga expenses. And then eventually, ang dami po naming binabayaran din at the moment. So na parang nagpatong-patong siya na parang nagkaroon po ako ng hopelessness na parang wala na to. Ito na kami. Parang hindi na kami makakabangon dito. So tama po yung sabi ni Kuya Gerald kanina na yung enemy talaga, yun yung talagang magpapasok ng kasinungalingan sa isip mo na talaga madi-discourage ka. Umpisa, parang wala lang sa'yo eh.
9: Oo.
7: Kaya mo pa. Pero eventually, kapag ka hindi mo pala sinuko siya unang-una kay Lord, tapos hindi ka nakipag-communicate with the person you're with, talagang sasabog siya eh, eventually. And yun po yung nangyari sa amin, na parang somehow yung respect, yung somehow yung admiration ko sa kanya parang medyo lumabo. Hindi naman po nawala, pero parang lumabo dahil nga po doon sa pinagdaanan namin na hindi ko naman kontrolado at hindi niya rin kontrolado.
9: True, because of the situation, nagkaroon ng pandemic. So ano yung mga naging reaction mo sa kanya? Di mo na ba siya pinapansin? Inaaway mo ba siyang madalas? Paano ba yon?
7: Opo, irritable po ako. Parang ayaw na pong makipagkwentuhan sa kanya. Pagka po usapan ng pera, parang umiinit yung ulo ko. Kasi nga, yun yung reality namin eh, noong mga moments na yun. Na talagang bombarded kami with so many expenses. Parang ayoko nang kinakausap siya. Parang ayoko nang tinatanong niya ako. Parang ang sub point ko kasi is parang I gave way na nga eh. Parang diba, nag-sacrifice na nga ako sa family natin na hindi na ako nagtrabaho kasi sabi mo kaya mo. Diba? May mga ganun akong, may mga ganun lines.
9: Naninisik ka na.
7: Yes po,
9: ka na.
7: I was putting all the blame to him. Na hindi naman niya at the first place, hindi naman niya din kasalanan because of the situation that we are in and everyone around us is really struggling then. So I was putting all the blame to him. Parang sa lahat ng pinagdaanan namin, siya yung sinisiko. It was, I never looked at myself. I never looked at anybody else, kundi sa kanya lang na kasalanan mo lahat to. Bakit hindi mo ma-manage yung situation, yung mga ganun.
9: Na ang tingin mo maaring ano, yung pwede naman kung nag-uusap kayo ng maayos, baka na alam nyo paano makarecover, pero dahil sinisi mo siya, you'd rather not talk.
7: Yeah, because I put a wall. I put a high wall in front of me sa kanya.
9: Ayun. So, may anak na ba kayo during that time?
7: Yes po. Siguro po, kasi kakatapos ko lang din po mga anak noon, 2019, October, naganap po ang pandemic, parang March 2020.
9: Oh, 2020.
7: So parang naghalo-halo na siguro po yung postpartum mo, yung hormonal things na nangyayari sa babae. Tapos parang ka pa sa ganong sitwasyon.
9: Okay. So paano napunta yung naging part ka ng church? And all the more ba you look down on him? Kasi ikaw, meron ka ng ministry. And ang maganda ang ministry mo, pastora, ang kahit wala ka pang wala pa yung bas-bas na church na talagang pastora ka, pero you're doing the work of a pastor. Ano na siya noon? Nakabalik ba siya sa kanyang work o hindi rin?
7: After pandemic. Parang eventually after naman po ng year 2020. By God's grace, salamat po sa Lord. Unti-unti naman po, nagkaroon ng solutions po yung mga problems namin financially. Tapos, eventually po, by the year 2021, bumalik na rin po yung church. So, physical church. So, siguro nakadagdag din po dun sa naramdaman ko is isolated po kasi. So, parang wala kang ibang nakikita kundi yun lang. So parang lahat
9: siya lang.
7: Kundi lahat ng emotion mo na sa kanya, no. Siguro
9: wala yung community. Oo.
7: Yes po, wala po yung community. And then yun nga po, nung nag-open up po yung church, unti-unti nakakalabas-labas ka na, nakakahinga-hinga ka na. And kahit pa paano, parang iba po kasi talaga pag nakikita mo physically eh, kaysa sa mga online-online lang. Iba talaga yung connection ng physical. Mm-hmm. And ayun, ang husband ko po kasi, kasama din po kasi siya sa elders ng mga, sa church po din namin. So kasama din po kami dun sa ministry. Although hindi po siya part ng pastoral, sa ibang ministry po siya, nasa media po kasi siya kasi parang peki sila eh. Ako kasi wala akong
9: pareho tayo.
7: Alam sa tech. Passion doon. And then eventually, parang God spoke to me na parang
9: ayun, bitinin natin on that part. Kasi ang tanong na kailan ka naging desperate to the point na sabi mo aaten ka ng Living Waters, and meron bang nagsabi sa iyo dito ka umaten? Yung ganun. Meron. Hindi pala sino. Ano yung situation mo? It was during pandemic? During pandemic, umattend ka ba? Hindi ah. Tapos lang.
7: 23.
9: Oo.
7: 22 o 23? 23
9: kasi ata ko. During pandemic, meron pa rin Living Waters. I mean, the ministry is still going on. Although, hindi ako nakasama noon kasi nag-alaga ako ng nanay. Pero 2023 pala. So sino ang, paano ka napunta? Paano mo nalaman ang Living Waters? To the point ba na wala nang mangyari sa inyong mag-asawa kasi pandemic nga?
7: Meron po kasi akong high school friend na naging close kami for the recent years. So parang nakwento niya sa akin na parang umaten siya ng isang healing program. So, syempre, pag yung tao po, first initial niya na parang healing program, parang medyo,
9: ano yun?
4: Parang di ko kailangan.
7: Ayun, yan. Okay naman ako. Parang, okay lang naman ako eh. Parang hindi naman to the point na kailangan ko niyan. So, sabi niya, parang, tas lagi niya binabanggit sa akin, I don't know why, pero siguro nag-resonate siya sa isip ko. Nung moments na parang feeling ko, bumabalik na naman ako dun sa moment na yun na parang yung rage po ba, yung galit, yung feeling of frustration, yung feeling of parang ewan ko, lagi kang galit somehow, mang ganun. So, sabi ko, parang this is more than what I experienced. Parang hindi na to dahil sa sitwasyon ko eh. Parang there's something inside of me na parang gustong ma-address. Parang kailangan ko na ata talaga ng help parang externally. So, although tayong Christian naman po, Tita Carmen, diba, naniniwala naman tayo for the healing powers of the Lord. Na kaya talaga tayong pagalingin ni Jesus. Pero, kumbaga, may mga trained people din kasi for that. So, ayun, in-explain niya po sa akin na it's not parang it's a safe place. It's, kumbaga, ito yung lugar na walang magja-judge sa'yo. So, hindi ka leader dito, hindi ka pastor, hindi ka, you don't wear a hat in here. So, you are as you come. So, kung ano ka, pagpasok mo, they will embrace you, they will greet you, no matter what. So, sabi ko, okay, sige, try ko.
4: Yun lang ba yung dinala mong issue, yung rage, yung o meron pang iba?
7: Yun po yung talagang top of the list. Kasi po, hindi mo po ma-explain kasi

0: tatanungin mo ko, sige, sinabi ko
1: Registered na.
0: so nag-register nga po ako. And ayun, unang attend po, syempre parang medyo mabigat pa po, parang medyo hindi pa ako ganun ka comfortable, hindi pa ako ganun ka open, and then
1: Hindi ka pa
0: eventually
1: ganun kabok kumbinse eh.
0: opo, ano po
1: Oh.
0: kasi ako eh, hindi ko po ma-explain yung sarili ko kung extrovert ako o introvert ako eh. Pag nasa circle po kasi ako, tahimik ako. So, pero pag kakausap mo naman ako one-to-one, nadaldal naman po ako. So may ganong personality po ako. Tapos, nung umaten po ako nga doon, so, tas nag-groupings, di ba? So
1: Small
0: sabi
1: group.
0: ko, oo. So sabi ko, sino kaya mga kagrupo ko? Sabi ko. So, may mga inaay na ako. Sabi ko, ay, ito, mukhang, ano to, ah, mukhang okay. Mukhang okay ka grupo to, ah. Ganun.
1: Talaga? May ganun ka? Okay. Tapos?
0: Tapos, actually, dalawa po pala kami ng churchmate ko sumama doon.
1: Sa group,
0: Yes
1: magkasama.
0: po. Siya po, nabilang po siya sa ibang grupo. Tapos,
1: Okay.
0: ako po, sa group ninyo. So, tamid ko po si Tita Carmen doon. Siya po yung aking leader sa aming grupo. Tapos, natatawa po ako kasi, ano, yung tag dito, sabi sa akin ni Tita Carmen, napaka-reserve ko daw. Parang one-liner lang laging sagot ko.
1: Oo,
0: Kasi
1: tipid na
0: parang,
1: tipid.
0: yes po, parang siguro may trust issues din po ako.
1: Tama. At saka
0: Siguro na.
1: Ah, sige.
0: Yan po yung mga yun po yung mga comment sa akin ni Tita Carmen. Na ako din naman po kasi parang ako po yung sobrang sobrang disorganized din po kasi ng thoughts ko. Hindi ko po alam kung saan doon yung ikukwento ko. Buti na lang po sa Living Waters, there parang may structure siya. So madali for people like me na hindi okay sa conversation. Parang ako yung conversation na ano eh. Parang ako yung tao na kinamusta mo lang ako, nakwento ko na yung talang buhay ko sa'yo. So,
1: Pero parang hindi ka ganun sa umpisa eh. Sa
0: hindi
1: tanong sa sagot.
0: kasi po parang na-overwhelmed din po kasi ako sa mga sabi ko, grabe, parang sabi ko, napaka-honest naman ng mga tao dito. Parang first meeting pa lang. Sabi ko, parang yun po yung over. Kasi nga po, new to me eh. Although sa church namin, ganun, may mga cell groups, may mga discipleship, pero hindi ganun ka-depth yung mga tanungan. Yung mga, kumbaga, surface lang, yung ikukwento mo, what happened to you within the week. Pero ito kasi parang pababalikin ka niya sa memory lane. Na akala mo yung mga bagay na nakalimutan mo na pala, it matters still kahit na ganto age ka na.
1: So, how did the Lord use the small group? Paanong lumabas yung memory lane mo? Ano yung nasa nakalipas mo that the Lord used for healing you? Can you share one or two?
0: Sa ano po, sa small group po na naganap, nakita ko po na ano, na yung vulnerability hindi po dapat tinatago. Hindi rin naman dapat siya ipinagmamalaki, no? Pero dapat po siya ginagamit po siyang power tool to inspire other people. Eventually po kasi nung habang nakikinig po kasi ako, parang in my mind, may thought na ako na makikinig lang ako. Parang feeling ko, ano nyo, assistant nyo po ako. Makikinig lang. Nakikileader lang din ako doon.
1: Oo nga, leader ka na kasi.
0: Kasi po, yun po yung ginagawa ko po sa church eh. So, I think, yun lang din ang gagawin ko doon. So, makikinig lang din ako. Tapos, eventually, there is a prompting in my heart na sabi ng Lord, this is your opportunity, anak, to address what is happening inside of you. Na parang learn to trust, learn to parang open up yourself. Hindi ka naman nila i-judge. So gradually, hindi naman po agad-agad. Siguro naging kampante ako mga fourth week na, fifth week, gano'n. Patagal po.
1: And then,

0: process ko na magtiwala po talaga doon sa circle. Kasi iniisip ko, sabi ko parang ang dami nakikinig. So, small group eh. Parang madami nakikinig. Sabi ko, paano pag nakikita niya ako sa labas, naisip niya yung mga kinuwento ko, ganyan. Pero in my stay at Living Waters, I never felt that. Parang mas more of I'm excited na marinig sila and at the same time, ikwento rin yung improvements. Kasi ano siya, looking forward for the improvements nung naranasan mo. And ayun, nagamit yung small group ko to really earn my trust in dealing with people. Sa part ko ng emotional ano
1: Oo.
0: aspects.
1: Gerald, pansin mo sa kwento ni ni Phoebe dun sa relationship niya with her mom and then her husband. Hindi lang rage yung lumabas. Kaya nung tinanong mo, Gerald, ano pang ibang issue na dala mo? Mukhang yung ang issue rin of trust. Correct me if I'm wrong, pero nawala rin yung trust mo sa husband mo in providing for you during that time. Tama ba?
2: Siguro ate dahil wala siyang tatay. Yun kasi yung dinadala ng father figure eh, na I will provide for you. You don't need to worry. Ka diyan ka lang, stay put ka lang diyan bilang anak. I will provide for you. Yun kasi yung nawala nung nawalan siya ng tatay. And kaya naman nung may time nung pandemic na ay parang kailangan ko may gawin, kailangan kong ano, tapos nagkasabay-sabay na, nagalit na siya, mga ganon, na is nakaka-stress, 'di ba? So
0: Para kasing nare-relieve yung memory.
1: memory of
0: Parang nare-revive siya yung memory mo nung bata ka na wala kang tatay. There was no one to provide for you. Parang somehow ganun. When I look back, na parang nababalik ako dun sa feeling of hopelessness, yung feeling of parang kanino ako magtitiwala. Eh, yung mga yung nangyari sa amin, hindi naman talaga kasalanan ng husband ko, pero siya yung nasisi ko.
1: Tama, binuntun mo lahat sa kanya. Kaya ano, Gerald, ano yan eh, noong nang umpisa walang tiwala si Phoebe sa akin.
0: Nakikinig nerve po ako.
1: Yung pagiging ano niya na I'm okay, walang problema sa akin. And leader ka na kasi, kaya lumalabas din 'yon. There's nothing wrong in being a leader. It's really very good. Kaya lang during that time dahil hindi pa nabubuo rin ang tiwala mo. And I guess hindi ka na nakikinig kay Lord. Tama ba ako? Nakinig ka lang siya nung sa fourth or fifth meeting. Buti narinig mo pa at pinakinggan mo si Lord. Sige anak, mag-share ka. You need this. Ayan. Sige. Pero natutuwa ako in your honesty now. Gusto ko lang maintindihan ngayon yung wala kang trust sa husband mo. What happened to your marriage during that time? Kasi hindi naman kayo naghiwalay eh. Magkasama pa rin kayo mag-asawa. Pero during that time, ano yung atmosphere? Ano yung anong parang nararamdaman mo o nararamdaman ng asawa mo during that time? Aside from your word na there was rage. Kasi kahit hindi mo sabihin, nasabi mo rin kanina when you were explaining something na you felt rage. Pero what was the atmosphere inside your home?
0: Kami po, we're doing okay. Pero yung relationship, sa bahay po, nagpa-function po kami. Hindi po kami dysfunctional. Kumbaga, nagpa-function pa rin po kami. Pero, there is missing sa amin siguro yung communication. I stopped communicating with him kasi nga, I was too critical kasi sa kanya nung mga moments na yun, na parang konting lahat, parang feeling ko sa mata ko, lahat ang gawin niya mali. Kasi nga, syempre, I come from a place of, ano eh, parang, I come from a place of hurting,
1: Mm-hmm.
0: parang feeling ko noon nung mga moments na yun, parang ang hopeless, hopeless ko na. Kasi nga po siguro because of all the hormonal imbalance na naranasan ko nung moment na yun. And then eventually po, God spoke to me nga na nabasa ko po yung Romans 3:23 na for all have sinned and fall short of the glory of God. So, hindi po dapat ako tumitingin sa kanya na siya lang yung nagkamali. O kung meron man siyang pagkakamali, dapat din po sa part ko, alamin ko rin na parang, oo nga, dumaan nga tayo sa ganyan na out of his control. Pero ano yung naging respond ko? Imbes na nagpakatatag kami both, ako po, parang mas lalo ko pa siyang nilulubog sa kung saan man siya nakalagay ngayon sa life namin. And ayun nga, because of Living Waters din na parang dun ko po kasi na-realize na kailangan mong sabihin that words are really important. Kailangan marinig. Kasi po, ang mga babae po kasi, I don't know if you will agree po, tita. Ang mga babae po kasi, feeling nila, alam na nung lalaki.
1: Ay, oo, totoo
2: Yes.
1: yan. I agree. Para bang dapat alam mo yung iniisip ko.
0: Ayun po, may ganun po kasi ako. Ganun po kasi attitude ko towards my husband. Na parang, dapat alam mo na to eh. Alam mo na galit ako. Dapat alam mo na kung anong ginagawa mo. Dapat nilalambing mo ko. Dapat nag-apologize ka na. Bumabawi ka sa akin. Ganito yung, kumbaga, ganito yung nangyari sa atin. Dapat alam mo na eh kung ano yung gagawin mo sa akin eh. Pero dahil nga po, tao lang, tayo ay tao lamang. Hindi naman tayo nagbabasa ng isip ng kapwa natin. Doon ko na-realize po na yung asawa ko ay kailangan po talagang sasabihin ko sa kanya kung ano po yung gusto ko, kung ano po yung nararamdaman ko, kung ano po yung tumatakbo sa isip ko. Di ba? Na hindi niya alam na galit ako sa kanya, tita. Yun yung kinainis.
1: Akala niya lang may postpartum blues ka lang.
0: Opo, parang nung mag-usap po kami, ang sabi niya po kasi sa akin, binibigyan niya lang daw po ako ng space. So, binibigyan niya lang daw po ako ng space to parang baka daw masyado na akong overstimulated. So, binibigyan niya lang ako ng space to be on my own. Ako naman po, in my part, bakit kaya ito? Walang ginagawang step para ano, para bumuti yung pakiramdam ko. So, pumupatong ng pumupatong yung galit mo sa kanya kasi
2: Mas
0: nga.
2: nakakainis kasi hindi ka napapansin.
0: Opo, in short po, nagpapapansin po ako. Hindi niya ako pinapansin. So, so yun po yung nakadagdag din po sa hurt ko, nakadagdag din po sa, 'di ba, bilang babae po, tama po yung sinabi ni Kuya Gerald na ang kailangan namin, yung maramdaman namin na mahal, kumbaga na mahal kami ng lalaki. 'Di ba?
1: Ng
0: Na
1: husband mo.
0: yes, sa mga pamamaraan na kumbaga in our ways, in our language, no? And ayun po yung isa sa mga realization ko when going through Living Waters na you have to communicate. Napakahalaga po pala na sinasabi mo dun sa especially sa dynamics po ng mag-asawa. Kailangan po sinasabi mo kung anong gusto mo. Kaya po ngayon, nag-usap po kami in regards to that. Nasabi ko, alam mo ba, dumating sa point na sinisisi kita. Kung kaya kitang tirisin, titirisin talaga kita sa sobrang galit ko sa iyo. Sabi niya,
1: Wow.
0: wow, hindi ko naramdaman na galit ka. Eh di wow. Parang gusto ko magalit po.
1: Bait na asawa mo.
0: Sabi ko sa kanya po, parang lalo ako nagalit kasi hindi ka pala aware na galit ako sa iyo. So, lahat na ng ginagawa ko, nagpapapansin na ako lahat-lahat sa iyo. Kulang na lang siguro anuhin kita eh. Kumbaga parang itulak kita papalayo sa akin, hindi mo pa lang nararamdaman. Ayun po pala, yung isa sa mga personality po pala ng asawa ko is hindi po pala siya hindi siya nag-assume hangga't hindi ko sinasabi.
1: Para bang meron siya palaging tiwala sa iyo
0: Yes.
1: na okay ka until sabihin mo sa kanya. Ayon, sige.
0: Opo.
1: At Je, Ganyan nga ba ang mga lalaki o hindi lang you're a husband, kayo ni ano AA, may ganyan din ba yung hanggang hindi sinasabi ni AA, okay ang mundo mo. Gayong hin ng mundo niya hindi na okay.
2: Baliktad po sa amin. Kasi ako, nagagalit na ako minsan, nagdadabog na ako, ayan, talagang ibagsak mo na lahat ng ibabagsak. Hindi niya
1: Okay.
2: pala alam.
1: Oh.
2: Kailangan niya pala sa, eh di mas okay,
1: Oh.
2: wala kaming away.
1: Pero hindi rin na-settle, di ba?
2: Nasisettle naman after mga ano, na pagka...
1: After nakailang dabog ka na.
2: Hindi ka nagalit.
1: Oh.
0: Makakalimutan na lang.
1: Oo nga.
2: Tsaka nyo na pag-usapan kasi tapos na, wala na yung galit mo.
1: Kalmado
2: And
1: na.
2: kalmado ka na, dun niya na lang magigits. Ah, galit ka pala.
1: Sige.
2: Kaya ang lagi niya sinasabi, sabihin mo ganito, ganyan. Mag-usap tayo.
1: Which is
2: So,
1: tama, sabi nga ni Phoebe, kulang lang sa communication.
0: Opo.
1: Sige. Magbe-break tayong muli. Pagbalik po natin, tatanungin natin si Phoebe, ano yung ginamit ni Lord na either teaching, aside from the small group, ano, pero yung teaching or yung may Jesus moment ba during that time. Kaya medyo na wala ang rage mo, natuto ka mag-communicate na, yung mga ganon. Let us know. Pagbalik po natin sa ating programang Sa Panahon ng Paghilo.
3: Kay! Gandang buhay! Kay! Saya-saya!
4: Bakit? Kaya sabihin mo.
3: Ang ALK ay muli mo nang mapapakinggan. Paul Pasco po, muling sa Asahing Papawid dito sa 702 DZAS. Magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan!

0: ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
3: Ito po ang programang Sa Panahon ng Paghilom at natutuwa kami ni Gerald na kayo ay makasama. Hanggang 11 po tayo. Konti na lang ang oras pero mahaba pa naman kasi gusto pa nating malaman ang ilang mga ginawa ng Panginoon sa buhay ng ating guest na si Phoebe Salvador. Good evening muli sa iyo, Phoebe.
4: Hello po. Good evening.
3: Ayan. So, kwentuhan mo kami. Ano yung pinaka ginamit ni Lord na teaching or ano yung Jesus moment mo that made you turn around and realize yung mga sinishare mo kanina pa sa amin ni Gerald?
4: Okay. Pwede ka ba ikwento yung specific na activity or okay
3: yeah,
4: lang?
3: Yeah.
4: Oo. Okay. So, one thing na sobrang amazed po ako dun sa teaching nung Living Waters is yung doon po sa grave clothes. I don't know what day that, I don't know what week was that, pero parang connected po ata siya sa false self. So, yun po yung grave clothes na buhay ka na, pero suot mo pa rin.
3: Alin ang suot?
4: It was yung grave clothes. Kasi po yung sa kwento po ni Lazarus, yun eh.
3: Okay.
4: Diba po sinabi ni Jesus, ano yung parang, Lazarus, lubas ka, parang, buhay ka na eh. Binuhay na siya ulit ni Jesus. Pero, suot-suot niya pa rin
3: balot.
4: Yung grave. Yes po, suot-suot niya pa rin yung grave clothes. At sabi po ni Jesus sa kanya, tanggalin sa kanya yung grave clothes.
3: Pero hindi ikaw ang nagtanggal. Ay, hindi si Lazarus ang nagtanggal. Kasi
4: yes po, ibang tao.
3: The community.
4: Yes, the community. So, yun po, parang minsan po, actually, sa sobrang amazed ko po dun sa teaching na yun, na-preach ko rin po yun sa church. Parang ginawa ko po rin sermon siya. So, yun nga po yung moment na, ano, yung, minsan, it's one thing to be alive and one thing to live. Parang, oo nga, binuhay ka na ulit. Pero hindi ka nabubuhay ng buhay. Parang
3: paliwanag mo maigi. Sabi mo, alive and live. Iba yung alive, iba yung live. Living.
4: Parang, kasi po parang marami po sa atin, binuhay na ng Diyos, pero parang nabubuhay pa rin tayo. Nasuot pa rin natin yung grave clothes natin. Na yung mga bagay na nagpapamukhang patay pa rin tayo. Kasi diba, grave clothes it represents death. Kasi nga, sinusuot siya sa patay, sa bangkay. Hmm. And we need the community. We need other people. Kasi yung disciples ang nagtanggal kay Lazarus noon eh. Hindi naman mismo si Lazarus po yung nagtanggal sa kanya. Hmm. And sometimes we need other people eh. To help us na talagang mabuhay. To live. Hmm. Not just be alive, but to live.
3: So how do you relate it to yourself?
4: Yun nga po. Parang feeling ko, parang ako po si Lazarus, no, sinabi po ni Lord na parang bumangon ka alive and remove the grave clothes. Mm-hmm. It really resonated sa akin po na kailangan may ano rin tayo, may community tayo to help us. Na kasi hindi natin minsan nakikita yung sarili natin eh. Minsan hindi natin, akala natin, yun nga po, yung lagi natin sinasabi, di ba? We are okay. Mm. Walang problema sa akin. I'm strong. Ano, I'm strong with the Lord. Pero nga sabi, di ba po, no man is an island. So parang hindi ka pwedeng, mahirap mag-survive. Oo nga, may mga taong nasusurvive nila yun. Pero yung iba yung nabuhay ka eh. Yung iba yung nabubuhay ka ng may, ano, kumbaga may freedom. You can move your hands, you can move your feet. Kasi diba si Lazarus po, nung binangon siya, para po siyang naka-mummify eh. Diba? Hindi po siya able na igalaw yung mga hands niya, yung feet niya. So doon po sa small circle, pinag-usapan po kasi ano yung mga grave clothes. Ano yung mga grape loads na gusto mong matanggal sa sarili mo? And ayun, na ano ako, na inspire po ako, na encourage ako, na wow, sabi ko, wow, it's a great revelation from the Lord nung moment na yun, na kailangan kasi po, di ba, mag-arise yung true self and matanggal yung false self, na yung false self po kasi yun yung tainted eh, yun yung parang yun yung dating ikaw. Kailangan mabuhay yung with yung purpose, yung will ni Lord sa buhay mo.
3: So ano yung grave floats sa iyo? Ano yung kailangang buhayin? Ah, alive ka nga pero you're not living. Hindi ka talagang nabubuhay ng ayon sa purpose ni Lord. Ano yung sa iyo?
4: I need to be healed from the past. In order for me to appreciate the present and not be afraid of the future.
3: And most of the time you are living in the past.
4: Yeah, as human being po, parang yun po talaga yung tendency natin na bumalik po sa past time to time.
3: And dahil doon, you're saying na you don't want to stay dead, you want to be living.
4: Yes
3: Tama.
4: Po.
3: Oo, syempre. Sino ba ang gustong staying dead? So anong naging effect nun sa marriage mo ngayon? So, or even the way na you look at your husband now?
4: I look at him with ano na po, with compassion, and I do not judge him for who. Kasi po meron po kasi akong ano eh, lahat po naman ng tao may parang may ano tawag dito, parang may fixed goal ka to something, someone, na parang gusto mo maging ganito siya. Kumbaga may mga expectations.
3: Yeah,
4: Like,
3: right. Oo.
4: Opo. And may narinig nga po akong teaching sa YouTube. Sabi, expectation ruins relationship. So kapag ka po masyadong high expectation ka dun sa tao, syempre, hindi naman po all the time magagawa nila yon, no? Hindi naman all the time okay din sila. So, inaccept ko rin po yung vulnerability ng asawa ko. Kasi masyado po siya naging superhuman sa mata ko. Parang, bawal po siya maging weak, bawal po siyang magpakita ng, ano yun, ng vulnerability niya sa akin. Dapat lagi lang siyang strong. Parang, yun po yung, ano ko, yun yung parang naging perception ko sa kanya. So, nung moment na parang, parang nagka-crack yung image ko sa kanya. Parang doon po nagkaroon ng maraming problema. Yun ngayon po, na-accept ko na I love him just as who he is. Na we are imperfect, both of us. Kung may pagkukulang siya, may pagkukulang din po ako. And kung he's striving hard for us na maging maayos kami, dapat po ako rin, cooperative din po ako sa kanya. Hindi po ako lagi ang sinusuyo. So dapat po may mga times din po na dapat ako din po yung sumusuyo sa kanya. So hindi po laging siya yung nag-initiate. Hindi po ikinababa ng pagkababae ko yun na kung ako yung mag-initiate ng kumbaga ng mabuti over him. Kasi po ako para expected po ako sa, kasi lagi sa kanya na gusto ko ako yung laging nilalambing, ako yung laging binibaby, ako yung laging ini-spoil, ako yung laging tinatanong na anong gusto mo, mga ganyan. So ngayon po, dumating po ako sa point ng life ko na parang time to time, kahit po nakikringe ako, natanong ko na po siya, ano bang gusto mo?
3: Cringe.
4: So, hindi po
3: ikaw,
4: kasi hindi po kasi kami sa family po kasi namin, hindi talaga po emotional beings.
3: Hindi kayo expressive.
4: Yes po, hindi po kami
3: Oo.
4: Expressive. Wala nga po akong memory Ito po hindi ko po talaga to, hindi po ako nagsisinungaling. Wala po akong memory na yung nanay ko po niyakap ako or kinis ako. So, wala po talaga kaming ganun sa family. Siguro kasi po busy surviving eh. So, ayun po. Unti-unti, nag-open up na rin po ako sa asawa ko. So, ngayon, pag naiinis ako, talagang sinasabi ko na sa kanya. Dati po kasi titigan ko lang siya ng masama. Eh, hindi naman po niya pala nagigets. So, ngayon, kailangan ko pong i-verbalize sa kanya yung mga bagay-bagay na gano'n.
3: Alam mo, Phoebe, kanina pa iniisip ko, ini-expect mo dapat Superman ang asawa mo. Pero
4: Opo.
3: ikaw yung may X-ray vision, tinitingnan mo siya masama at gusto mo sunugin. So, pero ano, marami naman sa atin ang ganon. Ayun. So, if you're going to, kumbaga, what do you look forward to? How do you want the Lord to continue to heal yung relationship niyo? By the way, nakapag-attend na ba ng ano, program si husband? Ano nga name ni
4: Hindi pa
3: husband?
4: po. Paul po, Paul.
3: Ah, hindi pa. O, sige, pa-attendin natin para siya
4: Nga
3: naman
4: po
3: ang
4: eh.
3: ano.
4: Dapat tatanin. Tapos,
3: Oh.
4: inyo po siya ang hindi. Charot.
3: Oh, siguro kahit next year na kasi ano na ngayon, ongoing na yung flagship eh.
4: Ah, okay po.
3: Oh, next year. Pero attend na lang kayo dun sa November 7. Okay. So, ano yung you look forward to? And all the more na kumbaga, what more do you want the Lord to heal in your life? Yung ikaw. Hayaan muna natin si Paul. Si Lord ang bahala kay Paul. Ikaw, Phoebe, what do you want to see na baguhin pa ni Lord sa iyo?
4: Wow. Siguro po ano, tita, ano, I could say I'm far pa dun sa person I need to be because yun nga po, marami pa po akong mga kailangan gawin pa sa life ko. Pero I always believe in the saying na malayo pa, pero malayo na. So, malayo pa yung kailangan kong gawin, malayo pa yung dapat kong puntahan, pero malayo na ako from where I've started. So siguro dito po sa healing journey ko, natatapos po ba yung healing journey? Parang
3: Oh,
4: hindi
3: hindi.
4: naman po natatapos yung healing journey eh. Pero po sa healing journey ko, my aim is to be okay in order for me to give back dun sa na-receive ko from the Lord. How He made me whole. Makatulong din po sa ibang tao na ma-assess din kung ano yung what's happening inside. Because not a lot of people has access. Hindi lahat ng tao aware. Hindi lahat ng tao alam yung mga program like Living Waters. Diba? So, yun po. Siguro naging ambassador of healing ako in the future.
3: So parang you're saying you still also look forward to what the Lord will be doing sa buhay niyo, lalo na yung sa iyo
4: Yes, po.
3: as an individual. Okay. Still have enough time. Would you like to tell your husband, si Paul? Kasi mukhang nagbabago ka naman.
4: Mabait na
3: Na
4: po.
3: mabait ka na, as you said. Hindi mo na siya inaaway. Wala nang rage. So, what would
4: Opo.
3: you like to tell him? Nakikinig yung ngayon, di ba? Katabi mo lang.
4: Ay, hindi po. Nandun po siya sa kabilang kwarto. Sabi ko, huwag siya papasok.
3: Ah, sige. Ah, sige. Anong gusto mo sabihin sa kanya?
4: Ano po, thank you for actually, number one supporter ko po yun sa mga healing journey ko. When I told him, parang B, I needed this. Sabi niya, go! How much ba yan? Susunduin ba kita?
3: Wow.
4: Hatid ba kita? O ganyan. And, di ba tita, nung graduation, nagluto pa yon.
3: Oo nga,
4: Ng
3: sarap.
4: kaldereta.
3: Buti
4: I
3: na
4: never
3: lang.
4: told him to do that, pero sabi
3: He
4: niya, kung
3: offered.
4: natulungan ka ng mga taong to, I am indebted to them. So, eto na lang yung part ko para i-return sa kanila yung favor. Kasi
3: Thank
4: nakita
3: you,
4: niya
3: Paul.
4: siguro yung massive change.
3: Changes. Massive. Massive
4: Sabi
3: change.
4: niya, wow,
3: Okay.
4: napabait nila yung asawa ko. So, ano ba naman yung paglutuan ko sila?
3: Sige, teka, ano ba yung massive? Ano doon yung na-impress siya na massive change? Can you tell
4: Siguro
3: at
4: po,
3: least?
4: pag inutusan ko siya, nag-ano na ako, pwede ba? Paki naman. Yung, dati kasi
3: Oh,
4: para
3: okay.
4: expect ko na eh. Ano, hindi mo ako yahatid. Ganun.
3: Ngayon may pakiusap
4: Ngayon na,
3: na.
4: pwede ba hatid mo ako? Mga ganun.
3: Massive change.
4: Massive change po talaga. And, ayun po, Paul, kung nakikinig man ka man ngayon or kung in the future mapakinggan mo to.
5: Nasaan ka man?
3: Saan ka man naroroon? Parang, okay.
4: Ipagpatuloy mo lang yan.
3: Pagpatuloy mo lang. Ano-ano yung pagpapatuloy niya? Kung ano-ano naisip namin ni Gerald tuloy eh. Ano yung pagpapatuloy niya?
4: Pagpatuloy mo lang ang pag-unawa at pagmamahal sa akin.
3: Wow. Amen.
4: Because, ano ba? Because, mahal mo ako eh. So, wala kang choice. Hindi, charot lang.
3: Parang demanding pa rin. Oh, buti lang.
4: Oh, ano, pwede ko pala idagdag to Tita Carpin sa, ano, sa activity namin, no? Pagkaharapan kami. Tapos, ano yung pinagpapasalamat?
3: Tama, tama. You should do that.
4: Tatawanan lang kami.
3: Hindi, sulat mo na. Ayan, kita mo parang naging small group kami ulit, Gerard. Isulat mo na. Tapos, harapan kayo pag-usapan nyo yon. Sige.
4: Oh, nga. We never do that pa. Hindi pa namin
3: oh.
4: So, pwede.
3: That's a good idea. And then, ano yung gusto mo sabihin sa mga listeners? Sa mga wives or even husbands na have the tendency to look down on their spouse?
4: So, si Paul muna po. Ito, seryoso na po. Thank you for understanding me when nung times na ako mismo hindi ko maintindihan yung sarili ko. And thank you for giving me enough space para magawa yung mga kailangan kong gawin in order for me to be okay. And thank you for having having the initiative to always help me and protect me. Ako lang po talaga yung hindi appreciative. Pero thank you. Kasi po, sabi ko nga sa kanya, ikaw na yung nagpalaki sa akin eh. So halos,
3: wala, tatay.
4: Yes po. Almost everything that I've learned along the journey, dahil po sa kanya yun, bumait po ako dahil sa kanya. So, God really knows me, kaya siya yung pinadala sa buhay ko. And thank you, Paul, for loving me in spite of everything. And ganun din naman ako sa'yo, no? Kung ako may expectation sa iyo, ikaw din naman may mga expectation ka sa akin. And thank you for being patient enough to wait until the moment na ayun, kaya ko ibigay yung mga expectations na yun. And salamat dahil pinag-aaral mo ko ngayon.
3: Oo nga, nag-aaral yan, Je, ng ano, counseling.
5: Ay, talaga.
4: Yes, oo. Thank you. Thank you for supporting me. Number one supporter. And dahil dyan, pagka-graduate ko, libre ka na ng session sa akin.
3: Nakakausulan mo.
4: Yes.
3: Eh, paatinin mo rin ng Living Waters.
4: Oo nga po eh. Paatinin ko dapat po yan eh.
3: Amen.
4: Lagi niyo po sinasabi parang, walang kailangan ko man yan. O yan. The moment na sinabi mo, hindi mo kailangan, mas kailangan So, ayun. I pray na maka-attend ka rin ng mga ganito kasi I believe may mga kailangan din i-address sa'yo. So, trust the process.
3: Amen.
4: Sa mga ano naman po, sa mga listeners, that there is hope. Yun yung lagi kong gustong sabihin sa mga tao na nakakausap ko na dumadaan po sa mga unresolved issues in themselves, that you are redeemable, na hindi, you're not difficult. All you need is to take that one step in your healing journey, and yung process mo, wag mo madaliin. It's gonna be one step at a time. It's never too late, kahit gaano ka nakatanda, gaano nakatagal yung sitwasyon na kinalalagyan mo. And accept your journey. Yakapin mo. Yakapin mo yung journey mo. Appreciate all the things God is teaching you. Don't be impatient. and learn to give it all to God. Surrender talaga. Yung living waters is just a tool. Kumbaga, matutulungan ka nun. But at the end of the day, syempre, it's between you and God. So you have to surrender everything to Him.
3: Amen.
4: And walang ibang makakaintindi sa'yo, kundi siya, because He created you at the
3: Amen.
4: first place. And He wanted you to live a life na kasaya-saya. Hindi yung buhay na yung parang survival mode ka or naka-autopilot ka lang. Gusto ng Lord na mabuhay ka na yung under His presence, yung safe, secured, free. And alam ko na hindi pa natin ma-reach yung perfection. Pero meron naman tayong high standards. Yun yung gusto ng Lord na ma-reach mo, na mabuhay ka ayon sa standard niya, ayon sa
3: Amen.
4: kalooban niya. Ayun lang
3: Okay.
4: po.
3: And let's pray. Pangunahan mo kami, Phoebe, sa prayer.
4: Yes po. Yes, Lord, we thank you for tonight, Lord. Thank you for your presence, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, you are here, Panginoon. Dahil sabi mo, two or three are gathered in your name, Lord. You are there in the midst, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga napagkwentohan namin, Panginoon. Thank you, Lord, for the testimonies that we've heard, Lord. Hindi lamang po ako yung nagbigay ng testimony, Lord, kundi nakarinig din po ako, Panginoon, kung paano ka kumilos sa buhay ni Tita Carmen at saka ni Kuya Gerald, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga buhay nila, Panginoon, na ginagamit mo, Lord, sa pag-spread, Panginoon, ng magandang balita, Panginoon. Lord, continue to bless them, Lord. Continue to inspire them, Panginoon. Continue to encourage them, Panginoon. Continue to remind them, Lord, that they're doing is important, Panginoon, sa kingdom mo, Lord God. And I pray, Panginoon, bless, Panginoon, every viewers, every listeners, Panginoon, anoint every words, Panginoon, na maririnig nila, Lord God. And I pray, Holy Spirit, that you work mightily in their lives and that you would just change everything that needs to be changed. Transform them, Lord, from inside to outside, Panginoon. And I pray, Lord, na lagi mo po silang yayakapin, Lord. Lagi mo po silang i-remind, Lord, that they are never alone, Panginoon. Na hindi sila mag-isa, Panginoon, kundi kasama mo sila lagi. And I pray, Panginoon, sa bawat isa, Lord God, na nandito, Panginoon, I pray, Lord, that your grace, Lord God, will just overflow in our lives, Panginoon. Be the center of our lives, Panginoon. And Lord, provide, Panginoon, sa lahat ng mga may pangangailangan, Lord God, you provide the things that they need right now, Panginoon, according to your will, Panginoon. And to those who are sick right now, Panginoon, I pray for healing, Panginoon. Hindi ko po alam kung ano yung karamdaman na yun, Lord. Maaring physical, maaring mental, maaring emotional, Panginoon. I pray that you will just heal them, Lord God. And I pray, Panginoon, lahat ng mga may pangangailangan, Lord, you provide for them, Panginoon. And Lord, to those people nagda-doubt pa, Panginoon, sa mga steps, Lord, na gagawin nila sa buhay nila. I pray, Panginoon, you give them the courage, Lord God, to accept, Panginoon, yung kalagayan nila sa buhay nila and that they need help, Panginoon. And Lord, I also pray na pagpalain mo, Lord, itong programa na to, Panginoon, na ginagamit mo, Lord, to reach a lot of people, Panginoon. I pray, Lord, na magbuhos ka, Lord, ng inyong pagpapala. Magbuhos ka, Lord God, ng inyong pagmamahal, Panginoon, sa bawat isa, Lord. Sa lahat ng bumubuo, Lord God, ng programa na to. Maraming salamat, Lord. We just want to honor you. We just want to glorify you, Panginoon. To you, we give all glory, praises, and honor in Jesus' name. Amen po.
3: Amen. Amen. At gusto ko lang i-share yung nabasa natin, ang marriage daw na malusog ay kung pareho ng mag-asawa, hindi competitor. Sinabi yan ni Gerald kanina, pero team kayo na nagbibigay
4: Yes.
3: ng respeto, ng pag-unawa at ng pagpaparangal sa isa't isa. Ayon. Thank you, Phoebe Salvador, for being our guest tonight. God bless sa
4: Thank you
3: inyo ni
4: po.
3: Paul. And of course, thank you so much, Gerald. Kahit na puyat-puyat, ay matulog ka na ulit. Gabi na eh. Salamat for being here with me. And of course, thank you kay Jing Piscoso na umalalay sa atin sa studio. Ayan. At sa inyo po mga kaibigan, sa ngalan ni Benji Cruz, ako si Carmen. Thank you po. Good night and God bless.
2: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
6: Music to your ears. Inspiration for your soul. This is Sunday Selections.

0: great songs that radiate faith, hope, and love. Sunday Selections.
1: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Linggo, a 23 ng Agosto. Mga Panaghoy, Chapter 1 to 3.
3: O anong lungkot ng lungsod na dating matao! Siya na dating bantog sa buong mundo. Ngayon tulad na ng isang balo. Siya na dating pangunahing lunsod. Ngayon ay isa nang lingkod. Buong kapaitan siyang umiiyak sa magdamag. Ang mga matay laging luhaan. Lumayo na ang lahat at walang natira kahit isa upang umaliw sa kanya. Ang dati niyang mga kaibigan, ngayon ay naging mga kaaway na. Ang mga tagahuday nabihag at dumanas ng kalungkutan at sapilitang paglilingkod. Sa pananahanan nila, sa gitna ng mga bansay, hindi man lamang sila makapagpahinga. Napapaligiran sila ng mga kaaway. Walang paraan para makatakas. Malungkot ang mga landas patungong Jerusalem pagkat wala nang dumadalo sa kanyang mga takdang kapistahan. Wala nang nagdaraan sa kanyang mga pintuang bayan. Dumaraing at nagbubuntong hininga ang kanyang mga pari. Pinagmamalupitan ang mga dalagang mang-aawit sa templo. Napakapait ng sinapit niya. Naging Panginoon niya ang kanyang mga kaaway. Pinapaghirap siya ni Yahweh dahil sa maramin niyang kasalanan. Wala na ang kanyang mga anak. Sila'y dinalang bihag ng kaaway. Naparam na ang karangyaan ng Jerusalem. Ang kanyang mga pinuno'y parang mga usang di makasumpong ng pastulan. Nanghihina na sa pag-iwas sa mga humahabol sa kanila. Ngayong ang mga taga-Jerusalem

0: ay nasa panahon ng pagdadalamhati at paggala, nagugunita nila ang maliligayang araw na nagdaan. Nang mahulog sila sa kamay ng kaaway, ay walang sinumang sa kanila'y umalalay. Nang sila'y bumagsak, sila'y kinutya ng mga sumakop sa kanila. Mabigat ang nagawang kasalanan ng Jerusalem, kaya't siya'y naging katatawanan. Itinatakwil na siya ng mga pumupuri noon sa kanya. Sa matinding kaiyan, mukha'y tinakpan sa isang sulok na naghoy na lamang. Ang kanyang karumhan ay di maikakaila, malagim ang kanyang pagbagsak at wala man lamang umaliw sa kanya. Nagtagumpay ang kanyang mga kaaway at siya'y dumulog kay Yahweh. Sinamsam ng mga kaaway ang lahat niyang kayamanan, ang mga di dapat pumasok na mga taga-ibang bayan, ang banal na templo'y kanilang nilapastangan. Dumaraing ang lahat ng kanyang mamamayan sa paghahanap ng pagkain. Ipinagpapalit nila ng pagkain ang kanilang mga kayamanan para lamang mabuhay. Yahweh, masdan po ninyo kami. Mahabag ka sa aming kalagayan. Wala ba kayong pakialam, mga nagdaraan? Hirap na ganito'y inyo na bang naranasan? Ito'y parusa ni Yahweh dahil sa kanyang matinding puot. Nagpababa siya ng apoy mula sa itaas. Nanuot ito sa aking mga buto. Sa nilagay na bitag, doon ako'y nahulog. Isang matinding hirap sa aking pinalasap. Inipon niya ang lahat kong pagkakasala at ito'y ipinapasan sa akin. Dahil sa bigat nito'y unti-unting nauubos ang aking lakas. Ako'y ibinigay ni Yahweh sa aking mga kalaban at aking sarili, hindi ko man lang matulungan. Tinawanan lang ni Yahweh ang magigiting kong kawal. Nagpadala siya ng isang hukbo upang lipulin ang mga kabataang lalaki. Dinurog niya ang buong bayan parang ubas sa pisaan. Dahil dito, binihag ang aking kadalagahan at kabinataan. Tinawag ko ang aking mga kakampi, ngunit hindi nila ako tinulungan. Namatay ang aking mga pari at mga pinuno ng lunsod. Sa paghahanap ng pagkaing magpapanumbalik ng kanilang lakas, masdan mo ako, O Yahweh, sapagkat labis akong nababagabag. Naliligalig ang aking kaluluwa. Ako'y lubhang naguguluhan sapagkat naging mapaghimagsik ako. Kabi-kabila ang patayan sa loob at labas ng kabahayan. Pakinggan mo ang aking daing. Walang umaaliw sa akin. Natuwa pa nga ang mga kaaway ko sa ginawa mo sa akin. Madaliin mo ang araw na iyong ipinangako na sila'y magiging gaya ko rin. Hatulan mo sila sa kanilang kasamaan. Pahirapan mo sila tulad ng pagpapahirap mo sa akin dahil sa aking mga pagsalangsang. Napapahimutok ako sa tindi ng hirap at para akong kandilang nauupos. Sa matinding galit ni Yahweh, ipinahiya niya ang Zion. Ibinagsak niya ang karangalan ng Israel. Sa araw ng kanyang puot, nakalimutan niyang Zion ang kanyang tuntungan. Walang awang winasak ni Yahweh ang lahat ng nayon ni Jacob. sinira niya ang matitibay na kuta ng Huda. Ang kaharian at mga pinuno nito ay kanyang ibinagsak at inilagay sa kahihiyan. Sa tindi ng kanyang galit ay iginupo niya ang hukbo ng Israel. Hindi niya kami tinulungan nang dumating ang kaaway. Nag-aalab ang galit niya sa amin gaya ng paglamon ng apoy sa buong paligid. Para siyang kaaway, tinudla niya kami ng pana at nilipol ang lahat ng kinalulugdan nabit ipinagmamalaking mamamayan. Ibinuhos niya sa Jerusalem ang tindi ng kanyang galit. Parang isang apoy na sa kanya'y tumupok. Tulad ng kaaway, winasak ni Yahweh ang Israel. Giniba niya ang mga palasyo at lahat ng kuta. Inilagay niya ang Huda sa walang katapusang pagdadalamhati. Pinaguho niya ang tabernakulo nito gaya ng isang halamanan. Winakasan ni Yahweh ang mga itinakdang pista at araw ng pamamahinga at itinakwil niya ang mga hari at mga pari dahil ang kanyang galit ay matindi. Itinakwil ni Yahweh ang kanyang altar. Tinalikuran ang kanyang templo. Ipinagiba niya sa mga kaaway ang mga pader nito. Dahil sa kanilang tagumpay, nagkaingay sa tuwa ang mga kaaway sa lugar na dati buong galak naming pinagdarausan ng pagsamba. Ipinasya ni Yahweh na wasakin ang pader ng Zion. Walang awa niya kong hinahampas sa buong maghapon. Tadtad ng sugat ang buo kong katawan at bali-bali ang aking mga buto. Ibinilanggon niya ako sa kalungkutan at pagdurusa. Isinadlak niya ako sa kadiliman, laging nasa bingit ng kamatayan. Ginapos niya ako para hindi makatakas. Pinalibutan ako ng pader na mataas. Nanambitan man ako at humingi ng tulong. Hindi niya dininig ang aking dalangin. Susuray-suray ako sa tindi ng hirap at kahit saan ako bumaling ay may pader na nakaharang. Siya'y parang osong nag-aabang sa akin at parang leyong nag-aantay. Hinabol niya ako sa kaniluray at iniwang nakahandusay. Iniakma niya ang kanyang pana at ako ang ginawang tudlaan. Tinamaan ako sa aking puso ng kanyang mga palaso. Buong araw ako'y pinagtatawanan. Sa mga kwentuhan, ako ay biruan. Pawang kapaitan at kalungkutan ang ipinalasap niya sa akin. Inginudngod niya sa lupa ang aking mukha at idinikdik sa bato ang aking bibig. Naglaho sa akin ang bakas ng kalusugan, maging kapayapaan at kaligayahan man. Kaya't sinasabi ko na wala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. Simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalaala at ako'y labis na napipighati. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. At mabuti sa isang tao na siya'y matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. Kung siya'y palasapin ng kahirapan, matahimik siyang magtiis at maghintay. Siya'y magpakumbaba sa harapan ni Yahweh at huwag mawalan ng pag-asa. Tanggapin ang lahat ng pananakit at paghamak na kanyang daranasin. Mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Bagaman siya'y nagpaparusa, hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. Hindi niya'y katutuwang tayo'y saktan o pahirapan. Hindi nalilingid kay Yahweh kung naghihirap ang ating kalooban, maging ang ating karapatan kung tayo'y pagkaitan. Kung ang katarungan ay hayagang tinutuya, siguradong si Yahweh ay hindi magpapabaya. Walang anumang bagay na mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Bakit tayo magrereklamo kapag tayo'y pinaparusahan kung dahil naman ito sa ating mga kasalanan? Siya sa atin natin suriin ang ating pamumuhay at tayo'y manumbalik kay Yahweh. Dumulog tayo sa Diyos at tayo'y manalangin. Kami nagkasala at naghimagsik at hindi mo kami pinatawad. Sa iyong matinding galit ay hinabol mo kami at walang awang pinatay. Ang galit mo'y tila makapal na ulap na hindi malampasan ng aming mga dalangin. Ginawa mo kaming tambakan ng kasamaan ng sanlibutan. Sa akin, narinig mo, Yahweh, ang pangungutya nila't mga pakana laban sa akin. Nagsasalita at nag-iisip laban sa akin ang mga kaaway ko. Mula umaga hanggang gabi, kanilang panunuyay walang pasintabi. O Yahweh, parusahan mo sila ayon sa kanilang ginawa. Pahirapan mo sila at iyong sumpain. Habulin mo sila at iyong lipulin.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Life is beautiful.
3: Life is beautiful.

Napakagandang alalahanin yung pangako ng Panginoong Diyos, di ba? Sa Jeremiah chapter 29 verse 11, I know the plans I have for you, says the Lord. Alam ko ang planong meron ako para sa iyo. Yan ang sabi ng Panginoon. Yan ay binanggit sa bansang Israel. At ngayon naman po ay pwede nating angkinin kasi may mga plano naman talaga ang Diyos sa buhay natin na simula pa nung tayo ay ipinanganak, alam natin day by day ay natutupad. Kaya naman salamat sa Diyos at iyan po ay patuloy nating nalalasap sa lahat ng araw. Kumusta po kayo? Nawa ang mga plano ng Diyos ay pinapahintulutan yung mangyari sa inyong buhay. Life is beautiful. Kasama po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Ito ang ating global cast sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lahat ng mga Pilipino nakakaintindi nitong ating language. Nasaan man po kayo, maraming salamat, magkakasama tayo. Hatid ng FEBC Philippines ang ating global cast na ito. Ang mga awitin at syempre ilang mga paalaala.

Pinapag-usapan nga po natin ang mga plano ng Diyos na kaniyang tinutupad sa ating buhay simula pa noon at hanggang ngayon, at yan po ay magpapatuloy. At naalala ko, bukod doon sa Jeremiah chapter 29 verse 11 na nagsasabi na alam ng Diyos ang plano niya para sa bansang Israel, at ito ay mga plano para pagpalain ang bansa at hindi pasakitan, yan din ang ating inaangkin na katuparan sa ating mga buhay ngayon. Dahil sinabi rin naman ni San Pablo, siya na nagsimula ng mabuting bagay ang siyang magpapatuloy nito kay Kristo Jesus. Nang dahil sa Panginoong Heso Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas, ang mga mabubuting layunin ng Diyos sa buhay natin ay nagpapatuloy. Sabi nga, nag-a-unfold. Nakikita natin unti-unti, araw-araw, step by step. Hindi man po mabilisan, pero kapag tayo ay lumingon, pabalik, nakikita natin, yun pala ang plano ng Diyos. Kahit naman pala ganun ang nangyari, ay may magandang kinahinatnan. Kaya magpatuloy po tayo sa paglakad sang-ayon sa kaniyang mga panuntunan sa ating mga buhay. Huwag po nating pigilin ang katuparan ng mga plano ng Diyos, ng kanyang mga pangako sa ating buhay. Minsan napipigil po iyan kapag tayo po ay sumasalungat, o kaya naman napipigil ang kaganapan ng plano ng Diyos kapag tayo ay nakakalimot na manampalataya sa Kanya. Minsan talaga nakakalimot tayo, nalilibang tayo sa sanlibutan. Kaya nga sa mga aklat sa New Testament, napakaraming paalaala na tayo po ay huwag makakalimot at palaging tumingin sa Panginoong Jesus doon sa author and finisher, sa pasimula at nagtatapos ng ating pananampalataya. Minsan nakakalimot tayo kapag tayo ay naaakit ng mga bagay na kaakit-akit sa mata, sa paningin, ano? Yung mga tinatawag na lust of the eyes, o kaya naman mga layaw ng laman, o kaya naman yung mga bagay na nagdudulot ng kayabangan sa buhay, yung pride of life. Yan po yung mga bagay na minsan nakakapigil sa katuparan ng plano ng Diyos sa ating buhay kapag tayo po ay nalilibang o nakakalimot, o kaya ay hindi nananampalataya, hindi nananalig sa Diyos. Mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, ang pananampalataya ay pinagyayaman, at ito nga po ang susi para magpatuloy na natutupad ang plano ng Diyos, ang kaniyang layunin sa ating buhay.

0: Sabay-sabay nga po nating sabihin, aking pinapalaya ang aking sarili mula sa panunumbat ng kaaway. Yan. Aking pinapalaya ang aking sarili mula sa panunumbat ng kaaway. Minsan, hindi kaaway ang nanunumbat. Minsan tayo sinusumbatan natin, ha, ang ating sarili. Kasi meron tayong mga parang hindi matanggap. Pero palayain po natin ang ating mga sarili sa panunumbat. Whether iyan ay panunumbat ng kaaway o panunumbat ng ating sarili. Sapagkat ang grasya ng Diyos ang siyang umaakay sa atin para magampanan ang kanyang kalooban. Bagaman may mga kamalian tayo o mga pagkukulang, ang grasya ng Diyos ay nagbibigay ng panibagong pagkakataon para ituwid ang ating pagkakamali. Ganun din naman ay pagbutihin ang ating pamumuhay. At kung mayroon po tayong mga nakalipas na nagdudulot ng panunumbat sa atin o guilt feelings, kung pinatawad na tayo ng Panginoon, ating tanggapin ang kapatawaran mula sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Life is beautiful. Ito po ang ating Global Cast. Sandali lamang, magbabalik po ang ating palatuntunan.
1: Pag-asa, saan ko ba matatagpuan?
2: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
3: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
4: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
5: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
6: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka. Si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
7: Agabay ng sambayanan. Agabay ng sambayanan. 702 DZAS.
8: Life is beautiful. Life is beautiful.
9: Life is beautiful.

Sama-sama tayo sa Globalcast ng Life is Beautiful, inihahatid ng Far East Broadcasting Company Philippines para sa lahat ng mga nakakaintindi sa ating salita at syempre sa mga awitin na pinatutugtog natin anywhere in the world, anumang oras. Maraming salamat kasi hindi kumpleto ang Life is Beautiful kung hindi kita kasama. Ako ang iyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Maraming salamat kay Reggie, kay Nat, kay Benjo at kay Jonathan Benaya at syempre sa ating mga engineers sa Bukawe Bulacan Transmitter Site dyan sa Pilipinas. At maraming salamat din sa lahat ng ating mga musicians, ha? Kahit mga Pilipino o mga non-Filipinos, thank you so much for your music, lalo na yung ating mga composers. Kailangan natin talagang pasalamatan ang ating mga kompositor, yung mga nagsusulat ng kanta, saka mga naglalapat ng musika, nag-aareglo. Hindi man natin nababanggit yung mga pangalan nila, pero nagpapasalamat tayo sa kanila. Kahit sila ay Filipino o non-Filipino, pati yung mga musicians natin, ha, yung mga tumutugtog, hindi lamang sa praise and worship sa churches, kung hindi yung mga napapakinggan natin dito sa FEBC Philippines. Lalo na sa panahon ngayon ng AI o Artificial Intelligence, kinakailangan talaga pinapasalamatan yung mga gumagamit pa ng actual intelligence. AI din yan, yung mga actual intelligence na ginagamit ng mga composers natin. Ano? Kasi alam naman natin, talagang nagpakadalubhasa sila sa paggawa ng musika at iniaalay nila yan sa Panginoon at sa atin din para lalo tayong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga compositions na yan. At marami pong mga composers, hindi gaanong nakikilala, ang nakikilala yung mga kumakanta. Pero syempre, kung wala yung composers, eh wala rin kakantahin yung mga gumagawa ng mga awit. Ano? Kagaya po ng mga awiting ito, sabihin natin ang matahimik habang nakikinig tayo, salamat sa Lord sa nag-compose ng awiting ito. Kahit na hindi natin kilala. Thank you, Lord, sa mga composers ng mga awiting ito.

0: Kami mo ka kay Jesus. Saan ang Panginoon?
1: Nasaan siya?
2: Saan ba?
0: Saan ang Panginoon? Nasaan siya?
1: Saan nila dinala?
2: Saan? Jesus! Hipoy mo ang aking mga paa! Gusto kong makalakad! Nasaan ang iyong mga kamay? Alisin mo ang lumot sa aking mga mata! Gusto kong makakita!

0: demonyo sa aking umaalipin. O baka naman, totoong prinsipe ng mga demonyong nagbibigay sa iyo ng mga kapangyarihan. Magpalayas ng mga demonyo!
1: Gutom na ako.
2: Nay, nauuwaw ako.
0: May nagsabi sa amin, ikaw ang tubig at tinapay.
3: Ang haring pagliligtas, mamumuno ng hukbong lilipol sa mga hayop at ulupong.

0: ating mga tiyan. Ito kayo, naghahanap ng bagong hari-harian.
1: May bagong meses na darating. Handa lang aming mga palaspas para siya'y salubungin.
0: Ang inyong mga palaspas, sunugin niya at maging abo. At siya niyong

0: kayong mga alagad niya. Ano't narinito pa kayo? Hinayaan niyo siyang nag-iisa. Bakit siya iniwan?
1: Si Jesus ang tagapagpagaling sa ating mga sakit at mga sakit. Si Jesus ang tagapagpagaling. Siya ang healer sa ating mga sakit at sa ating mga sakit. Pero ginagamit din ng Diyos ang ating mga katawan para tayo kausapin. Naniniwala ba kayo doon? Ha? Nagsasalita ang ating katawan, kinakausap tayo. Kaya dapat tayong makinig sa ating katawan. Halimbawa, masakit ang ulo, baka naman puyat, kulang sa tulog, o kaya naman masakit ang tiyan, baka naliligalig, o kaya naman ay nagugutom. Kung halimbawa naman ay madaling mapagod, may mga sinasabi po ang ating katawan na dapat ay pinapakinggan natin, lalo na sa edad nito. Nakagaya mo at kagaya ko, di ba? Sa age na yan, kinakailangan nakikinig tayo sa ating katawan bago mahuli ang lahat. So listen to your body para magkaroon tayo ng healing. Sabihin nyo nga, makikinig ako sa aking katawan. Yan, I will listen to my body. At dapat po ay hindi tayo nagre-resist o tumatanggi sa anumang kagalingan na ibinubulong ng ating katawan para tayo ay maging mas malusog. At syempre, kapag malusog ang katawan, which is the temple of the Holy Spirit, ay mas masigasig tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo din po ay kinakatawan o kinakasangkapan ng Diyos para maging daluyan ng kagalingan para sa ating kapaligiran, daluyan ng kagalingan sa mga sakit ng damdamin, daluyan ng kagalingan sa mga relationship, at daluyan ng kagalingan para sa ating planeta, sa mga halaman, sa mga hayop, yung inyong mga alaga. Tayo ay ginagamit ng Diyos na daluyan ng kagalingan. So, ang prayer natin, tayo ay gumaling at maging daluyan din tayo ng kagalingan. Sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat sapagkat kayo po ay nangungusap sa pamamagitan ng aming katawan. Kausapin niyo po kami upang manatili kaming malusog, masigla, maligaya at puno ng kagalakan. Tulungan po ninyo kami na huwag tumutol sa anumang mga bagay na kailangan po namin gawin para kami ay gumaling at sumigla at tumatag bilang mga individual, sapagkat ang aming katawan ay templo ng banal na Espiritu. Tulungan po ninyo kami na makinig sa sinasabi ng aming katawan para palakasin, pasiglahin, pagalingin ang aming mga katawan. Ganun din ang aming mga sakit ng damdamin. Gawitin niyo po kami, Panginoong Diyos, na daluyan ng kagalingan sa mga sakit ng damdamin ng aming mga kaibigan, kapatiran, kapwa-tao, at ganun din ng iba't iba pa ninyong nilikha. Ito man ay halaman o mga hayop, ang mga bagay na inyong inilagay sa aming daigdig, tulungan ninyo kami na maging daluyan ng kagalingan, maging channels of healing sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang siyang tagapagpagaling ng lahat. Tinatanggap namin ngayon, O Diyos, ang inyong healing, ang inyong kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Amen at amen.

0: sinasabi ng Diyos sa kanyang pangalan na yan na maaari niyang gawin, maaari niyang ipakilala ang kanyang sarili kung papaano niya nais na ipahayag ang kanyang sarili sa iyo at sa akin at sa buong sansinukob, sa buong sanlibutan, sa buong sanglilikha. Yahweh, the great I am, and we continue to worship Him who is our Lord, who is our Savior. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pakikinig sa ating global cast ng Life is Beautiful. Para po sa mga nag-aalaga ng senior citizen, kung isa sa inyong mahal sa buhay o dalawa sa inyong mahal sa buhay ay senior citizen, at mga senior citizens din, inaanyayahan ko po kayo para sa isang senior special. Isa pong libreng gawain, maikli lamang po iyan. 5:30 hanggang alas 7 ng gabi sa Marikina IRM Church, Tanyong, Marikina City. Iyan po ay isang senior specials, hatid ng inyong lingkod. Meron po tayong mga awit na naimbitahan at syempre po ilang mga paalaala, lalo't higit patungkol sa demensya. Iyan po ay magaganap sa Huwebes, ikatatlo ng Setyembre, alas 5:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa pakikipagtulungan ng Marikina IRM Church, Tanyong, Marikina City. Punta lamang po kayo doon at sabihin nyo, napakinggan nyo sa ating global cast ang paanyayang ito. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat mula dito sa Sydney, Australia. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you. Life is beautiful.
1: Life is beautiful.
0: Life is beautiful.
2: Sumasayong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ito ang hardin ng panalangin.

Isang matagumpay na linggo sa iyo, kaagapay. Ang bilis ng araw, purihin ng Panginoon sapagkat nananatili siyang tapat sa bawat isa sa atin. Sa kabila ng maraming pagsubok sa ating buhay, ang Diyos pa rin ang siya pong nangingibabaw sa ating buhay at nararanasan natin ang kanyang biyaya. Kaagapay, bago po tayo magtungo sa ating church, sa ating paglilingkod ngayon sa mga bahay, pananambahan ng bawat isa sa atin, magandang tayo muna ay manalangin magsama-sama sa ating prayer and devotion at tayo ay dumulog sa ating Diyos sa pamamagitan ng taus-pusong pananalangin. Ako po ang inyong hardinero, ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Leo Brera, para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako po ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood din po tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZS. Ganun din sa 702 DZS app. Kagapay, nawa ang araw na ito ay maging pagpapala sa iyo, pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos. Simulan natin ito sa pamamagitan ng pananalangin. Panginoon, sa oras pong ito muli kami ay nagpupuri sa inyo. Dinadakila namin ang iyong pangalan. Lord, pagindapatin niyo po ang aming buhay, ang aming puso sa oras pong ito, sa amin pong pananalangin, sa aming paglapit sa inyo. At idinudulog namin sa oras na ito, Panginoon, ang bawat kaagapay namin, anuman ang kanilang pinagdadaanan, alam namin na ikaw ay laging naroon kasama kanila, Panginoon. Maraming salamat sa inyong biyaya, pag-ibig at mga pagpapala na aming natatanggap sa araw-araw ng aming buhay. Ingatan niyo rin ang bawat kaagapay namin na nasa biyahe, nasa trabaho, nasa eskwela. Ang kalusugan ng bawat isa ay aming kahilingan. At anuman ang sitwasyon ng bawat kaagapay namin, yung iba po ay nandun sa lugar ng pangangailangan, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng karamdaman. Subalit alam namin na kayo po ang kakatagpo sa sitwasyon na ito ng kanilang buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming gagawin sa araw na ito sa Hardin ng Panalangin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo na yan sa ibaba. Masaya po kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kung sakali naman kaagapay na ang inyong mga request mula last time ay tinugon na ng Panginoon, ay share na rin yan sa amin upang mapasalamatan natin ang ating Diyos. At kaagapay, hihingi kami ng pasensya doon sa mga hindi na namin mabasa lahat, no, na pinapadala ninyong mga prayer request. Pero umasa po kayo na maging sa aming mga personal prayer and devotion ay naipag-pray po namin yung mga hindi na po natin nababasang lahat. Sa dami po ng pumapasok sa ating comment section, hindi na po magkasya sa ating oras, no? Pero aabutin lahat yan ng Panginoon, because our God is all-powerful God. Walang imposible sa Kanya. Pagpalain po tayo ng Panginoon. At sa araw na ito, sa ating pag-aaral ng Kanyang mga salita, samahan mo ako kaagapay. Ating tatalakayin ang tungkol sa ating mga pangitain o pangarap. Kaagapay, nasubukan mo na bang mamasyal sa karnabal kasama ang iyong pamilya? Marahil gandang-ganda ka sa malayo, di ba? Dahil maraming pailaw, maraming decoration. Subalit bigo ka dahil sa pagmalapit na, pangit pala, no? Pag nandung ka na sa lugar. Ito ang karanasan ni Mr. Walt Disney. Nagkaroon ng matinding vision si Mr. Walt Disney. Isang napakagandang karnabal na buhay ang nais niya. Yung mga kabayo sa carousel ay tumatalon na parang totoo. Ngunit kinamatayan na niya habang kinoconstruct ang kanyang vision. Yung kapatid niyang lalaki ang nandoon noong inauguration. Sayang, hindi niya na nakita ang kanyang pinangarap na vision o ng dream niya. His brother Roy Disney said, nakita niya na ito noon pa sa kanyang mga pangarap o pangitain. Because without a vision, life is just routinely boring and meaningless. Walang kagalakan ang buhay ng taong walang pangarap o pangitain. Diba sinasabi natin, anak, gusto ko makatapos ka sa pag-aaral at maging matagumpay ka. Yan ay panaginip lang. Pagising mo, nananaginip lang pala ako. Sa panaginip, di mo makikita ang hinaharap dahil panaginip lang. Minsan natulog ka lang ng gutom o kaya matinding imahinasyon bago ka matulog. Kaagapay, kung wala kang pangitain o pangarap, puro imahinasyon lang o panaginip ka lang, walang kagalakan ang buhay mo. Parang routinely lang yung buhay mo. Nakakabagot. Boring. Now, vision is about your faith to God. That's why vision is power, dunamis, dynamite. Kaya nga nakaka-excite, mapupuno ka ng kagalakan sa puso mo. Ang nakakalungkot, maraming mga tao ang walang pangitain o vision. At dahil dyan, hindi tayo nakararanas ng kagalakan na dulot nito. Hindi tayo nakararanas ng kapangyarihan na galing sa Diyos. Kulang ngayon sa pananampalataya. Kagapay, tandaan natin, ang pananampalataya ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lang basta-basta pananampalataya, kundi ito'y pananampalatayang nakakapagpagalaw ng bundok. Maaring nagkaroon ka ng vision o pangitain, but eventually, nawala. Kaya pala, nawala ang kagalakan at pananampalataya. Sapagkat ako'y naniniwala na dapat may kagalakan ng bawat tao at sana nakakahawa tayo ng iba. Vision gives people a reason to be passionate about their life. Kapag may vision ka, bibigyan ka nito ng dahilan para mabuhay na puno ng gana
at kagalakan. It will ignite your daily life. Why? Kasi nakikita mo yung hinaharap o future. Ang tanong, paano ba magkaroon ng vision? Ang vision ay pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos o maaari kang makihati sa vision ng iba. Sa mga may vision, it can be personal or it can be shared. Kung wala kang vision, you need to look for someone na may vision. Dumikit ka sa mga taong passionate about life. Huwag kang didikit sa mga taong walang kabuhay-buhay. Yung mga taong lagi na lang nagdadrama sa buhay. Puro negatibo ang pananaw. Kung wala kang vision, pwedeng makishare ka sa mga taong may vision. Subalit kung ikaw naman, yung taong visionary, believe me, kahit wala kang kasama, kahit wala kang kaibigan, excited pa rin ang mga ginagawa mo. Excited ka pa rin sa mga ginagawa mo sa buhay mo. Kahit wala kang love life, very passionate at powerful ka pa rin. Amen? The Bible says, God gave us life. Life in abundance. But the question is, do you have a vision? Vision is something that you see the future. Dapat matindi. Hindi lang makapagtapos ka sa pag-aaral dahil kahit wala ka namang vision, responsibilidad mo talagang magtapos sa pag-aaral. What I'm saying about is something that is bigger than life. Something that is not just about yourself, but something about God. Because if you only have a vision about yourself, still, there's an emptiness. So, anong dapat? Kagapay, sa umagang ito, pag-usapan natin si David, a man after God's own heart. Ang sabi sa aklat ng unang kronika, kabanatang 28, talatang 2, nang naroon na ang lahat, tumayo siya at nagsalita, mga kapatid at mga kababayan, matagal ko nang minimithi na magtayo ng isang permanenteng tahanan para sa kaban ng tipan na siyang tutuntungan ng Diyos nating si Yahweh. Inihanda ko na lahat ng kailangan upang maitayo ito. Maitindi itong si David sapagkat sa kanya lang naman ipinangako na sa kanyang lahi ipapanganak ang tagapagligtas, ang Mesiyas. Si David, ang impact niya ay hindi lang noong nabubuhay siya, kundi kahit noong patay na siya. Ano ba ang meron kay David? Dito po sa 1 Chronicles chapter 28, ito yung panahon na mamamatay na siya. Matanda na siya dito. But he is a man of legacy. May impact ang buhay niya. Magmula noong bata siya o kahit noong ipinanganak siya hanggang sa panahon ng kamatayan niya. Kasi sa lineage niya ipinanganak ang tagapagligtas. So we need to have a heart like David. Ano ba ang meron sa puso ni David? The Ark of the Covenant symbolizes the presence of God. Para itong kahon na may hawakan, nandoon ang Ten Commandments, manna, and staff of Aaron. Nasa tuwing sasabak sila sa gera, daladala nila ito. At nagtatagumpay sila. Why? Kasi dala nila ang presensya ng Panginoon. David's ultimate desire is to build a house for the Lord. Ito ang kanyang pangitain o vision pagkatapos siyang italaga bilang hari ng Israel. David says, "My vision is the Ark of the Covenant should have a house, a temple." Sa simula pa lang ng kanyang pagiging hari, hanggang sa katapusan ng kanyang puso at pangarap ay magkaroon ng templo para sa Diyos. Kaya mapapansin mo, hindi boring, hindi routinely ang buhay ni David. Ang sabi niya, hindi ko magagawa yan hanggat hindi ko nakoconquer ang buong promised land at maibigay sa Israel. Kaya wala siyang ginawa kundi makipagdigma at i-conquer ang buong promised land. Wala siyang tigil. Kaagapay, ang taong may vision o pangarap, hindi tumitigil mag-conquer. At ang taong may vision, hindi boring ang kanyang buhay.
At noong natapos niya na lahat, ang sabi ni David, wala na akong i-conquer, tapos na, tapos ko na lahat ng laban, panahon naman para itayo ko na ang templo. Kagapay, ang templo ay pagpapatunay ng kabutihan ng Panginoon. Hindi man naitayo sa kanyang panahon, kundi sa panahon ng kanyang anak na si Solomon. Pero nang galing sa kanya yung pangitain, yung burden, yung puso na maitayo ang templo ni Yahweh. Sa Diyos ang papuri.

Sa oras na ito, kagapay, simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Samahan niyo akong manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, kami pong muli ay lumalapit sa inyo ng buong puso, nagpapakumbaba at umaamin na sa iyo lang kami aasa, hindi sa aming kalakasan, hindi sa aming karunungan. Muli nilalapit namin ang bawat panalangin kahilingan, Panginoon, sa inyo, sapagkat alam namin na ito po'y tutugunin ninyo ayon sa inyong banal na kalooban. Pinagpe-pray namin sa oras na ito, Panginoon, si Ana Victoria Bederio, Lord, praying for physical healing and spiritual healing para sa kanya at sa kanyang buong pamilya, kasama na rin ang kanyang mga relatives, Lord. Pinagpe-pray din namin si Melanie JP. Ang kanyang panalangin ay financial breakthrough, Panginoon. Lord, katagpuin ninyo ang kanilang pangangailangan. Amin din pong ipinagpe-pray si Naning Sugui, Lord. Ang aming panalangin para sa kapatid na ito na maalis na po yung bara ng kanyang puso, Panginoon, at pagiging diabetic, Lord. Maging normal na po ang kanyang sugar. Lord, sa iyo kami nagtitiwala. Pinagpe-pray din namin si Berta Bello, Lord. Ang aming panalangin para sa kanya ay ang buong pamilya de los Reyes ay inyo pong ingatan at inyo pong pagpalain, Panginoon. Ang prayer po ni Ezekiel Zachary, Lord, ay amin pong idinudulog sa inyo protection, physical and emotional healing and guidance po sa kanyang buong pamilya. Amin din pong inilalapit sa panalangin si Mr. Ignacio de la Cruz, Lord. Ang aming panalangin ay kagalingan, safety and protection para sa kanyang buong pamilya. Ganon din si Ineri Angolas, Lord. Aming panalangin ang kagalingan sa kanyang kaliwang hita, Panginoon, at ang kanyang paa na mayroon pong pinagdadaan ng sakit, Lord. Walang imposible sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. We pray also for Cristobal or Tinay Cristobal, Panginoon. Healing for illness and salvation para sa kanyang pamilya. Ganon din po kay Joseph Estacio. Ang kanyang panalangin ay makahanap na po sila ng bahay na malilipatan, Panginoon. Ganon din kay Nurse Kat, Lord. Kaayusan ng puso, healing sa mga sama ng loob at maayos na relationship sa iba. Alam namin, Panginoon, na pag ikaw ang sentro ng isang relasyon, magiging maayos lahat, Panginoon. Patuloy na pinagpe-pray namin ang aming mga kapatid, ang aming mga kaagapay, si Pastor Jose Tulios, Panginoon, ang kanyang pamilya, ang kanyang ministeryo, Panginoon, pagpalain niyo. Si Mami Auring Sumulong, bless niyo po ang kanyang paglilingkod. Palagi niyo pong ingatan si Mami Au at ang kanyang buong pamilya. Salamat po sa kanyang buhay paglilingkod. Maraming salamat sa pagiging kaagapay namin dito sa FEBC at patuloy na support, Panginoon, sa inyong gawain sa kanyang patuloy na pananalangin para sa FEBC. Ganon din kay Nanay Telma Manjares, ingatan niyo po ang kanyang buhay, kanyang pamilya. Maging malusog lagi, Panginoon, si Tita Telma Manjares. Ganon din, pinagpe-pray namin si Pastor Pablo and Nanay Bering Marquez. Kayo po lagi ang magbigay sa kanila ng kalakasan, Panginoon. Maranasan nila ang inyong biyaya sa lahat ng oras. Pinagpe-pray ko rin ang Cancela family, si Nora Cancela, Panginoon. Magpalaan niyo po sila at patuloy na ingatan sa lahat ng kanilang ginagawa. We pray also for Sister Corazon Hulandes, the whole Hulandes family. Ano man ang kanilang sitwasyon, lagi kang magbigay sa kanila ng proteksyon at kalakasan, Panginoon.
Ganun din kay Sister Lillian Guerrero, Panginoon. I-bless niyo po siya, pagpalain niyo ang kanyang buhay, ang kanyang buong pamilya. Lord, salamat din po sa buhay po ni Tita Abby Dailo. Patuloy na pag-support sa inyong gawain sa FEBC at ang aming dalangin, lalo pang maging malakas siya physically at gumaling siya sa anumang karamdaman, Panginoon. Pagpalain niyo rin ang family ni Abby, Tita Abby Dailo, ang buong Dailo family. Pinagpe-pray din namin Sister Evelyn Tagud, Panginoon. Lagi niyong ingatan ang aming kapatid na ito. Maraming salamat din, Panginoon, sa kanyang support, sa kanyang patuloy na paggabay, Panginoon, sa kanyang pamilya, Panginoon. Ingatan niyo po silang lahat. Lord, thank you din kay Brother Leo Abisamis sa kanyang patuloy na support at paglilingkod sa inyong ubasan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang buong Abisamis family. Sister Ana Victoria Tutel, patuloy ko inilalapit sa inyo ang buong Tutel family. Kayo po, Diyos, ang maging foundation, kalakasan nila sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat din, Panginoon, sa aming kapatid na Brother Engineer Romeo David. Lord, kayo po lagi ang maging kalakasan ng aming kapatid na ito sa kanyang paglilingkod. Maraming salamat din sa kanyang buhay. Patuloy niya na support niya sa inyong gawain, Panginoon. Ang akin dalangin lang na ilayo niyo po siya sa anumang mga karamdaman, Panginoon. Pagtagumpayin niyo siya lagi sa kanyang buhay. Ang kanyang mga anak, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo. Nagkakatiwala namin sa inyo lahat. Maraming salamat sa araw na ito, Panginoon, sapagkat kinatagpo niyo muli kami. At yung mga kapatid namin na patungo na sa kanilang mga simbahan, ihanda niyo po ang puso ng bawat isa sa paglilingkod ngayong araw sa aming gagawing mga programa sa aming mga simbahan. Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo lahat sapagkat kayo ang dapat mapapurihan. Kayo ang dapat maparangalan. Kayo ang dapat maitaas. Bless niyo po ang bawat pastor na magpe-preach ngayon, magsi-sermon. I-empower niyo po siya. At patuloy na maging buhay ang iyong mga salita na magdadala sa pagbabago sa bawat makakapakinig. Pagpalain niyo po ang bawat ministry, bawat gagawin sa loob ng simbahan sa araw na ito, just to celebrate your loving kindness. During our praise and worship, bless niyo po itong team, music team, the ushering team, even the Sunday school children, Lord, sa aming mga simbahan. Pagpalain niyo po mga bata, ang children's Sunday school. Bless niyo rin, Panginoon, yung mga Sunday school teachers. Bless niyo po lahat ng ministry na gagawin namin ngayong araw. Mapapurihan kayo sa buhay namin. Samahan niyo kami, Panginoon, at walang ibang maitaas kundi kayo lamang. Panginoon, binabalik namin sa iyo ng may pasasalamat ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo at sa iba pang mga araw mula Lunes hanggang Huwebes sa radio, online at dito sa Channel 185 ng Signal Cable. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Ardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Liobrera na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Karunungang Buhay, kasama si Pastor Joey Umali, dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
3: Ito ang inyong lingkod, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Bumabati sa iyo ng isang mapagpalang araw. Bago tayo magpatuloy sa ating programa, nais ko munang batiin ng belated 74th birthday si Ate Jacinta Pascua Corpus ng Nueva Ecija. Happy birthday, Ate Diaconisa Jacinta Corpus. At ang pagbati ay nagmumula rin sa kanyang anak na si Jaciel Naomi Pascua Corpus. At binabati rin natin ng advanced 90th ikaw 90 taong kaarawan, isipin niyo yan, no, si Maria Guevara de la Cruz ng Sasmoan, Pampanga. Sila po ay mga masugid nating taga-subaybay. Pagbati rin kay John at Rolly Dumindin. At patuloy po nating idinadalangin ang kaaliwan na nagmumula sa Panginoon sa buong niyang pamilya dahilan sa pagpanaw ng kanilang minamahal na ina. Gayun din ay patuloy na dalangin ng kaaliwan para sa mga naulila ni Ate Jaconesa Emelita Mateo Albanya.

Isang napakasimple, ngunit napakalalim na tanong ang pag-uusapan natin ngayon. Kilala mo na ba si Jesus ng personal? Do you personally know Jesus Christ? Pansinin na ang tanong ay hindi kung marami kang nalalaman tungkol kay Jesus. Ang tanong ay kung kilala mo na ng personal si Jesus. Mahigit 2,000 taon na ang nakaraan, yan din ang tanong na itinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad. Pagkaraan ng mahabang taon na kasama niya mga ito. Basahin natin ang tungkol dito sa Mateo 16:13-20. Mateo 16:13-20. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo, sabi po ng iba, kayo si Elias, at may nagsasabi pang kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. Marami tayong nalalaman tungkol kay Jesus. Nalaman natin na siya'y isinilang sa Bethlehem. Nalaman natin ang mga himalang kanyang ginawa, ang kanyang matalinong pagtuturo, pagpagaling sa mga may sakit, pagpapatawad sa mga makasalanan, pagkamatay sa ibabaw ng krus, pagkabuhay na maguli, at pag-akyat sa langit.

o kaugnayan kay Jesus. Mayroon pong malaking kaibhan ang pagkakaalam tungkol kay Jesus at ang personal na pagkakilala sa Kanya. Itinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang katanungang dapat itinatanong din ng bawat Kristiyano sa kanila sarili. Tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, para sa inyo, sino ako? Hindi lamang theological ang tanong na ito, kundi deeply personal. Ang sagot natin sa tanong na ito ang siyang magdidikta kung ano ang magiging uri ng ating buhay, kung sino ang pagtitiwalaan natin, at kung saan tayo mapupunta pagkaraan ng buhay natin dito sa lupa. Nais ni Jesus na hindi lamang natin malaman ang maraming bagay tungkol sa Kanya, ang nais niya'y makilala natin siya ng lubos. Nagsimula si Jesus sa pagtatanong sa mga alagad kung ano ang naririnig nilang sinasabi ng mga tao tungkol sa Kanya. Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Tanong ni Jesus. Ganito ang sagot ng mga alagad na mababasa natin dun sa verse 14 ng ating aralin. Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pang kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Kung tutuusin, ay hindi naman masama ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Paborable naman at positibo. Pinaniniwalaan ng mga tao na si Jesus ay hindi pangkaraniwan. Siya ay supernatural. Itinulad siya sa mga dakilang propeta ng Israel. Hindi masama, pero mali pa rin ang kanilang paniniwala. Hindi nila nakilala si Jesus kung sino talaga siya. Ganito pa rin hanggang ngayon. May iba't ibang opinyon ang mga tao tungkol kay Jesus. May mga naniniwala na siya'y isa lamang mabuting guro o isang dakilang leader na may napakataas na moralidad o isang propeta o isang taong may malalim na malasakit sa kanyang kapwa ngunit hindi siya kinikilala bilang Panginoon. May mga tao na iginagalang si Jesus pero hindi sumusuko sa Kanya. Humahanga pero hindi sumusunod. Kabisado ang maraming verses sa Bible pero walang personal na kaugnayan sa Kanya. Tulad ng nabanggit na natin kanina, magkaiba ang maraming nalalaman tungkol kay Jesus kaysa may personal na pagkakilala o kaugnayan kay Jesus. Maaring marami kang nalalaman tungkol sa isang tao, pero pwedeng wala kang personal na kaugnayan sa taong iyon. Halimbawa, avid fan ka ng isang sikat na artista. Ni-research mo ang tungkol sa kanyang background. Napanood mo ang halos lahat ng kanyang pelikula. Kino-quote mo pa ang mga quotable quotes sa kanyang mga pelikula. Pero hindi nangangahulugan yon na mayroong kang personal na kaugnayan sa kanya. Baka nga hindi kanya kakilala. Kayin din sa kaugnayang espiritual. Maaring alam natin ang kwento ng Pasko, pero hindi natin kilala ang Kristo ng Pasko. Maaring alam natin ang kasaysayan ng muling pagkabuhay, pero hindi natin kilala ang Kristo ng muling pagkabuhay. Maaring madalas nating kinokote ang mga pangaral ni Jesus, pero hindi naman natin ipinamumuhay. Dinala ni Jesus ang usapan mula sa paniniwala ng mga tao tungkol sa Kanya tungo sa paniniwala mismo ng mga alagad tungkol sa Kanya. Ngunit para sa inyo, sino ako?

Tanong ni Jesus sa mga alagad. Alam nyo, yun po ang turning point. Ganito ang ibig sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kalimutan nyo muna kung ano ang paniwala ng mga tao tungkol sa akin. Ang gusto kong malaman ay kung ano ang sarili ninyong paniwala. Eh kung sa atin ito itatanong. Hindi pwedeng ang sumagot sa tanong ay ang ating mga magulang o ang ating pastor o ang ating denominasyon o ang ating kaibigan. Tayo mismo ang kailangang sumagot sa tanong na iyan. Every person must personally respond to Jesus Christ. Ang sumagot sa tanong ni Jesus ay si Pedro. Wika ni Pedro sa verse 16, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yun ang pinakadakilang deklarasyon sa lahat ng panahon. Hindi lamang sinabi ni Pedro, ikaw ay isang propeta. Hindi lamang sinabi ni Pedro, ikaw ay isang dakilang guro. Ang idiniklara ni Pedro ay ikaw ang Mesiyas, ikaw ang ipinangakong tagapagligtas, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang Diyos. Pinapahayag sa deklarasyon ni Pedro ng wagas na pananampalataya ay nagsisimula sa sandaling kilalani natin si Jesus kung sino talaga siya. Dahil sa deklarasyong ito, sinabi ni Jesus kay Pedro sa verse 17, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi hinihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ang tunay na pagkakilala kay Jesus ay hindi bunga ng katalinuhan, kundi bunga ng pahayag ng Espiritu ng Diyos. Kailangan natin ang Espiritu Santo upang buksan ang ating mga puso at makilala natin si Jesus kung sino talaga siya. Ito ang dahilan kung bakit maririnig ng dalawang tao ang ebanghelyo, ngunit magkaiba ang magiging tugon. Ang isa'y maririnig lamang ang impormasyon. Ang isa'y maririnig ang paanyaya ng Diyos. Ang isa'y makikita si Jesus bilang isang katangi-tanging historical figure, samantalang ang isa'y makikita siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang isa'y magsasabing si Jesus ay mahalaga, samantalang ang isa'y magsasabing si Jesus ang Panginoon ng aking buhay. Ikaw, sino sa iyo si Jesus ayon sa iyong pagkaunawa? Napakahalaga ng sagot mo sa tanong na iyan. Ang sinabi ni Pedro ay hindi lamang isang quotable quote. Ang sinabi ni Pedro ay isang deklarasyon na magbabago ng takbo ng kanyang buhay. Kung si Jesus ang Mesiyas at anak ng Diyos, hindi lamang siya dapat hangaan. Dapat siyang pagtiwalaan, sundin, sambahin at paglingkuran. Dito lumalabas ang kahalagahan ng personal na kaugnayan kay Jesus. Ang Kristyanismo ay hindi lamang ang pagsapi sa isang simbahan. Ang Kristyanismo ay ang pagkakaroon ng personal na kaugnayan kay Jesus. Wika ni Jesus sa Juan 15:4, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Ang buhay Kristiyano'y isang buhay ng pananatili kay Kristo. Isang laging pakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, ng palagi ang pakikinig sa Kanya
sa pamamagitan ng kanyang salita, ng pagsamba at pagsunod sa kanya, ng lubusang pagdepende sa kanya, ng pagdadala ng ating mga kabiguan at pagkatakot sa kanya, ng pagsusuko sa kanya, ng ating mga pangarap at pagpapasya, ng pagkilala sa kanyang presensya sa lahat ng ating gawain. Yan ang ibig sabihin ng personal na pagkakilala o kaugnayan kay Jesus. Ang pagkakaroon ng personal na kaugnayan kay Jesus ay hindi lamang nangangahulugan ng pag-alala sa kanya tuwing Linggo. Ito'y nangangahulugan na si Jesus na ang sentro ng buo nating buhay. Ibig sabihin, siya'y nasa loob ng ating tahanan, trabaho, negosyo. May mahalaga siyang papel na ginagampanan sa ating mga pagpapasya, pakikipaglaban, pakikipag-ugnayan at pagpaplano para sa kinabukasan. Ang itinatanong na natin ay hindi na ano ba ang gusto ko, kundi ano ba ang gusto niya. Ang itinatanong natin ay hindi na ano ba ang nakakapagpaligaya sa akin, kundi ano ba ang nakapagpapaligaya kay Jesus. Ito ang pagkakaiba ng pagkakaroon lamang ng kaalaman tungkol kay Jesus at ang pagkakaroon ng personal na kaugnayan sa Kanya. Wika ni Jesus sa verse 18 ng ating aralin, "At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya." Binanggit dito ni Jesus ang tungkol sa pagtatayo niya ng iglesia. Siya ang magtatayo ng iglesia. Kaya't ang iglesia ay hindi pag-aari ng pastor o ng obispo o ng denominasyon o ng mga nagtatag nito. Ang iglesia ay pag-aari ni Jesus. The church belongs to Jesus Christ. Kapag ang buhay natin ay itinatag kay Jesus, mayroon tayong pundasyon ng matibay at hindi matitinag. May mga bagyo ng buhay, pagkakasakit, kabiguan, kahirapang pinansyal, wasak na mga relasyon. May mga pagkakataon na hindi natin maunawaan ang ginagawa ng Diyos. Ngunit, habang may personal tayong kaugnayan kay Jesus, mayroon tayong tatayuan. Si Jesus ang ating pundasyon. Kailangang may personal tayong kaugnayan kay Jesus. Hindi sapat ang pagiging masipag sa mga gawain ng iglesia. Hindi sapat ang maraming nalalaman tungkol sa Kanya. Ang mahalaga'y personal natin siyang kilala. Na tulad ng wika ni Paul sa Filipos 3:10, "Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad sa kanyang kamatayan." Kilala na ni Paul si Jesus, ngunit nais pa niyang makilala si Jesus ng malaliman. Ang personal na kaugnayan ay hindi tumitigil sa paglago. Kung minamahal mo ang isang tao, gusto mo'y makilala siyang mabuti. Malaman kung sino o kung ano ang mga bagay na kanyang pinahahalagahan. Nag-uukol ka ng panahon na makasama siya, makakwentuhan, makabarkada. Ganyan din ang kaugnayan natin kay Jesus. Kung minamahal natin siya, sisikapin nating makilala siya ng lubos. Paano natin mapapalago at mapapalalim
ang pagkakilala natin kay

0: Jesus. Mag-ukol ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Matutuklasan natin sa Biblia ang karakter, aral, gawa at mga pangako ni Jesus. Mag-ukol ng panahon sa pananalangin. Ang panalangin ay malalimang pakikipagniig sa Diyos. Sa panahon ng panalangin, doon natin nalalaman ang direksyon na dapat nating patunguhan. Sundin ang mga katuruan ni Jesus. Wika ni Jesus sa Juan 14:15, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos." Ang pagsunod ang nagpapatunay sa malapit nating kaugnayan kay Jesus. Manatiling konektado sa iba pang mananampalataya. Ang buhay Kristiyano'y hindi maaaring ipamuhay ng nag-iisa. Kailangang makabilang tayo sa isang iglesia. Kailangang sumamba tayo kasama ng iba. Kailangan natin ang pakikipagkapatiran. Kailangan natin ang magpalakasan. Kailangan natin ang isa't isa. Ibahagi si Jesus sa iba. Sino mang may personal na kaugnayan kay Jesus ay tiyak na magpapatutuo sa kanyang magandang karanasan. Kapag tayo'y binago ni Jesus, nanaisin nating maging instrumento ng pagbabago ng iba. Sa pagbubuod, ang Kristyanismo'y ang pagkakaroon ng personal na kaugnayan kay Jesus. Hindi lamang siya guro na dapat hangaan. Siya ang tagapagligtas na dapat pagkatiwalaan. Hindi lamang siya isang historical figure. Siya ang buhay na Panginoon na dapat kilalanin, pagtiwalaan, at sundin. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming marami pong salamat sa pagpapaalala sa amin na tulad ng kwentong ito, kinakailangang magkaroon kami ng very deep and personal na kaugnayan sa iyong anak na si Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niyo po ang bawat taong mayroon ng personal na kaugnayan sa iyong anak na si Jesus na maging instrumento mo upang ipakilala sa iba ang iyong anak, ang aming tagapagligtas na si Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito ang inyong lingkod, Bishop Joey Umali, nag-aanyaya sa inyo sa susunod na linggo dito sa ating programang Karunungang Buhay. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcast.

0: in the company of Philippines.
1: FEBC.
0: Himpila.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Konektado. Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado.
2: Mga kapatid, magandang linggo ng umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong weekend na ito kayo po ay naging mainam kagaya po ng ating pag nanais simula pa kahapon. Pero dahil Sunday ngayon, ang atin hong mga reminders ay ating uulitin. Whether kayo po ay mananambahan online or on-site, be there on time. We're doing this for the Lord. Secondly, let us remember that para sa Panginoon, we have to give our best. And never forget din, yung structure, no? Yung spiritual principles, pag ito po ay napag-aralan natin at na-apply po natin, tayo po ay iinom din sa ating ugnayan sa Diyos. It will help sa development ng atin din pong mga character and will impact positively ang atin pong mga relationships. So yan po ay napakahalaga. So tatandaan po natin, yan ang atin hong friendly and loving reminder every Sunday morning. Pero ito po mga kapatid, paalala ang discussion natin for the month of August ay ano naman ang ating mga dapat tugunan sa ating buhay in order for us to have yung life upgrading, yung ating growth and yung atin din hong pagkakaroon ng sabi nga natin pagkarating doon sa magandang layunin ng Panginoon. So in contrast with last month, no? Ano yung ibinibigay ng Panginoon sa atin para tayo ay matulungan sa pag-inam? Ngayon naman, ano yung ating ilalaan at gagawin para rin tayo ay uminam? So, natapos natin yung effort, natapos natin yung contribution, natapos natin yung being responsible. Now, we're talking about the topic of behavior, no? So, ang behavior, kagaya po ng ating napag-aralan kahapon, no? Konting run-through, ito po ay may kinalaman sa ating sa asal at ugali. Ang sabi nga, ito po yung ating reaction, whether sa situation at sa atin hong mga taong nakakasalamuha. Minsan, hindi ideal ang situation. Paano ka nagpapakita ng iyong asal o pagkatao ng iyong reaksyon. Ang mga individual na makakasalamuha mo, hindi laging agree sa'yo at hindi laging maayos. Paano yung iyong reaction dyan? So, yung behavior natin is basically affected by it. So, yung mga samples ng behavior, no? Ito, run through ulit. Kasi kahapon po binanggit natin ito just to give you a background, lalong-lalo na para dun sa mga hindi po nakapakinig yesterday. So, ang pagiging energetic behavior yan. Yung opposite, yung tired behavior din. Yung masunurin, obedient behavior yan. Yung naughty, yung pasaway, ayan, behavior din yan. Yung tidy, no? Malinis, maayos. And yung messy, yung borara, behavior din. Yung optimistic, positibong tumingin. At yung pessimistic, negatibong tumingin. Yan, behavior din yan. Yung generous, mapagbigay, ay behavior. Yung stingy, yung pagiging kuripot. O minsan, yung madamot. Yan din, no. Calm, yung pagiging relaxed at yung kalmante sa sitwasyon, yung agitated, laging galit, well, yun din kasama ng behavior. So ngayon tingnan natin, since ito daw ay apektado ng mga nangyayari sa ating buhay, pumili tayo ng isa na usually ay nakaka-apekto sa ating behavior. And yung naisip po natin is to talk about how to deal with criticism. Sabi nga natin, we started off yesterday with Aristotle's quote, "There is only one way to avoid criticism." Gusto niyo malaman paano makakaiwas sa criticism? Do nothing, say nothing, and be nothing. E mahirap po yun, kundi man imposible, totoo. Kasi nga, bilang buhay na tao, siyempre may ginagawa ka, may sinasabi ka, at ikaw, no, bilang tao, may representation ka. Pag buhay ka, hindi mo ma-avoid yan. Pangalawa, pag may tao kang kasama aside from yourself, siyempre, may opinion yun. At minsan, favorable, minsan hindi. So, ang criticism, pag may tao kang kasama, ngayon, So pag buhay ka at may kasama kang tao, then criticism is basically expected. Kung paano ikaw ay may opinion at may sinasabi at mayroong pagtingin sa mga bagay-bagay patungkol sa ibang tao, and vice versa is also a reality. And yet, sabi nga natin, most of the time, even though hindi naman palaging masama ang dahilan at meaning ng criticism, ang criticism nagkakaroon ng stigma. Usually, kasi nga dun sa pinaka bottom line nito, pagka negatibo ang o pangongontra ang nagaganap. No? So ang sabi dito, bakit tayo ay naapektuhan ng criticism? So tatlo. The first one is called innate. Pag sinabi nating innate, yung ating pagkatao, eh meron ito. Kahapon po, binanggit ko sa inyo, nung tayo nilikha sa wangis ng Diyos, at tayo po ay hindi nahuhulog pa sa pagkakasala. Ibig sabihin yung ating mga magulang si Adam and Eve, humankind as represented by those two, walang problema eh. When they fell to sin, nagkaroon na ng brokenness ang pagkatao ng tao. Ang una, nagkaroon na ng insecurity. And then second, meron ng malice. So dahil doon, meron ng innate na epekto sa atin, no? Ang stigma, naapektuhan ka, hindi mo maintindihan minsan kung bakit. Pero bahagi na ng iyong pagkatao. Pag na-criticize ka, mayroong dating ang hindi okay. Then second, it threatens our inner security. Pagka kasi nakontra ka, may feeling of rejection. Pagka nakontra ka, may feeling of disapproval. At yun ay mga bagay na parang nagpapaisip sa atin, mukhang hindi na ako binibigyan ng pahalaga or hindi na ako binibigyan ng pagkilala. At yun nga, yung rejection is something threatening. Yung lack of respect is something threatening to us. No? And third, it most likely has something to do with your past. It mimics childhood trauma or shame. No? Pagka ikaw ay tinrato ng mali at ikaw ay naapektuhan ng pagtutuwid o kaya ay ng interaction mo sa iba. Ayan, pag nakikriticize ka, yun, nagsusurface siya. And those are the things na na-identify na nagiging dahilan ng stigma. Now, by definition, run through ito, from Webster's Dictionary, criticism is a remark or comment that expresses disapproval of someone or something. Kaya napupunta sa negatibo at may stigma is because it disapproval, kinokontra ka. Or it is an act of making unfavorable or severe judgment. No? So, ang ibig sabihin, baka pagka nagbigay ng pagbanggit sa'yo, no? Siyempre, hindi pagkatig at baka masyadong matindi yung pagpuna o kaya yung pagsasabing mali ka. No? So yun, kaya may stigma. Sa Collins Dictionary naman, it is used to describe negative commentary about something or someone. So madalas, pag in-associate sa negative, no? Ibig sabihin, hindi maganda yung mga tinukoy o binanggit. And then, to criticize does not necessarily mean to find fault. Ito yung mas broader definition. Often, criticism involves active disagreement or judgment, and it simply can also mean taking sides. No? So, nagkakampi-kampi, may kumakatig, nag-approve, at merong hindi. So, yan ang ilan sa mga bagay related to it. Nabanggit natin na hindi laging mali at masama ang criticism. No? Minsan, feedback and evaluation, common yan eh. Kailangan natin malaman kung ano yung dapat gawin, ano yung mali para makapag-improve. At sa atin yung interaction with others, may correction, may rebuke. Kapag lalo na yung nagagawa natin ay hindi socially acceptable, hindi morally right, o kaya ay hindi normatively or traditionally, customarily appropriate. Kasi minsan may kinalaman sa kostumbre at kultura ng isang rehiyon o ng isang particular na lugar. No. Now, another is putting down or judgment. Ayun, malicious na. Kapag ang layunin mo ng criticism ay sirain ka, ibagsak ka at husgahan ka, no? Kahit mali yung pinanggagalingan ng opinion. Now, remember, ang types of criticism, merong negative and merong positive. No? Yung negative, pinupuna ka dahil either hindi nagugustuhan at yung pamamaraan ng pagpupuna ay hindi maayos. Ang positive, pinupuna ka at maganda yung binabanggit at ina-approve, ina-affirm yung maayos. No? Yung constructive is to build you up. Yung destructive is to tear you down. No? So, yun yung mga ilang klase ng criticism. Now, sabi natin, yung insights on criticism coming from the Bible, meron hong ilang mga, sabi nga natin, details yan. The idea of disapproval in criticism is primarily communicated in the concepts of correction. So sa Bible, matututunan natin na ang pagko-correct, mayroong pag-criticize. Minsan hindi naman yung tao yung ginagawa mong mali.

0: yung naiisip mong mali, yung pakikitungo mong mali, yun yung kinikriticize. Para ma-improve yung tao, the act of making an active disagreement and even severe judgment is also implied in the concepts of rebuke in the Bible. Standard ng Panginoon eh. And then naglatag siya ng expectation. Kailangan sumunod tayo. When you go contrary to it, pwede kang ituwid ng Diyos at pwede kang ituwid ng kapwa. And then yung third, correction and rebuke are acts in the Bible to straighten one's way of living from sin to righteousness. Now, there are also passages that illustrates criticism that correct a behavior for improvement of human interaction. So, ang gusto, kung ikaw ay nakakagawa ng kasalanan at pagkakamali, eh maalis ka dun at mailagay ka sa katwiran. At maayos yung iyong pakikitungo at pakikisama sa tao. No? Now, we'll be looking at verses at titingnan natin yung categories. Merong criticisms in the Bible. No? Sabi nga natin na yung criticism by our use of the term dito sa discussion natin, it's not all bad. No? Ang ibig sabihin, ito po ay mga bagay na atin hong tinitingnan na okay din naman. Ika nga natin, itong mga bagay na ito ay pwede nating i-consider na makakatulong. No? So, hindi lahat ng criticism ay na masama ang intensyon at layunin. Bagamat minsan maganda pamamaraan, maganda intensyon minsan, hindi pa rin minamaputi ng tao. Pero, look at it from a biblical standpoint, the goal is to help us. No? So, tingnan po natin, God to human, meron hong ginagawa ang Panginoon na pagpuna sa tao para tulungan siya. Yun din pagpuna ng tao sa kapwa-tao ay reality din. Pero kamusta ang behavior natin? At so makikita nating mga personality sa Bible na makakaranas ng mga criticisms na ang layunin ay okay. Ah. So tingnan natin some biblical insights. So ang ilan sa mga makikita natin dito ay yung kay Cain and Abel. No? So si Abel ay naging biktima ni Cain. Pero ano ba pinanggalingan? At bakit kinriticize ng Panginoon si Cain? At ano ba yung dahilan? Maganda ba ang layunin? At meron ba sanang naging pakinabang yung pagtutuwid ng Diyos? Ito po yung passage. Genesis 4 verses 4 to 8. Ang sabi po dito, "And Abel also brought an offering, fat portions, from some of the firstborn of his flock. And the Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, 'Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it.' Now Cain said to his brother Abel, 'Let's go out to the field.' While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him." So, pag pinansin niyo po yung mga bagay na nakasaad dito, meron hong pinagagawa ang Diyos. Minsan yung tanong ng mga tao sa akin, wala naman kasing nakalagay kung ano iaalay. Well, usually, ang pagpapaliwanag ho dito ng mga experts, yung author ng Pentateuch, yung first five books of the Bible, ay si Moses, binigay ng Panginoon sa kanyang panuntunan. It's implied that one particular scenario is connected to the other books. So, kung pinag-uusapan dito ay offering, lalo na yung related to burnt sacrifices, ay sinusunog, eh usually, hayop po yan. Hindi ho halaman, no? You can give yung mga bunga ng crops mo, first fruits. Pwede kang magbigay ng tithe ng iyong harvest. Pwede. Pwede kang magbigay ng mga produce, pero yun nga, depende kung alin ang hinihingi. No? So in this case, tinanggap yung kay Abel, yung kay Cain ay hindi. Nagalit si Cain. No? Kaya lang yung galit niya, na-overwhelm siya, na-overtake siya ng kanyang galit. Ang masaklap lang dyan, binunto niya yung kanyang sama ng loob kay Abel, napatay niya. Na wala naman talagang kasalanan sa kanya. Diba? Actually, wala namang nagkasala dito. Tinutuwid lang siya at mali yung ginawa niya. Something very simple can turn into something very serious pag hindi ka talaga nagpatuwid. At dito naman, di nagkulang ang Panginoon sa pagtutuwid. So, tingnan natin. God is using correction and rebuke, it is a form of criticism, to show us His people the right way to live. Tama naman, at may authority naman talaga ang Panginoon. Ang tao, kailangan niyang ilagay sa lugar. Kasi nga, minsan, gawin lang yung gusto, no? At yun, freedom and independence natin sometimes misplaced eh. We're not mindful of standards, we're not mindful of impact. At yun nga, kailangan eh, mapagsabihan siya para may ayos na niya sa susunod. Now, Cain received disapproval from God. Number one, he pointed out the unacceptable act. Di ba? Hindi okay yung iyong ginawa, so kaya hindi tinanggap. Eh, simple lang yung baliktaran, di gawin mo yung tama, di tatanggapin. Pangalawa, nakita na ng Panginoon, palagay ko may physical manifestation niya. At may second, no, alam naman ng Panginoon, basahin isip at puso natin. Binanggit na ng Panginoon yung negative feelings na obvious na kay Cain. At yung pwedeng mangyari. At he warned him about the desires that he had that might lead to sin. Binanggit na ng Panginoon saan pwedeng mauwi ito. Kaya lang, hindi siya nakinig. Ang dulo ay napatay niya ang kanyang kapatid. No? So, it's very important, no, na makita po natin yung, sabi nga natin dito, yung maayos na intensyon ng Panginoon para ilagay sa lugar ang mga bagay-bagay. Pag hindi tayo nakinig, yun nga, nakaka-apekto sa atin at minsan nakakasama sa atin yung ating pag-ayaw sa pagtutuwid. So, tingnan natin dito ano-ano yung mga features ng binibigay na Panginoon at sana nga sa ating personal na buhay ay makapakinabang tayo. So, ito po ang ilan sa mga makikita natin. Revelations 3.19. Ano pong sabi dito? Those whom I rebuke, those whom I love, I rebuke and discipline. So, be earnest and repent. No? Ito pong Revelations 3 ay kasama nung kalipunan ng mga talata ng chapters 2 and 3 ng Revelation patungkol ho doon sa seven churches of Asia Minor na may mga kinomend at may kinondem. Itong particular na passage nito sa verse 19 ng chapter 3 is addressed towards the Church of Laodicea. No? I mean, hindi sila okay. Kailangan sila ituwid ng Panginoon. Pero dito nakikita natin yung motibo ng pagtutuwid ng Panginoon. Pag mahal ka, susuwatain yung mali sa'yo at didisiplinahin ka. Dahil gusto ng Panginoon maging mainam ka at makakapagsisi ka doon sa gawang mali. No? So, yun yung napakaganda naman sa Panginoon. Now, ang salita rin ng Panginoon ay hindi rin naman bakante pagdating ho sa pagtutuwid. No? Kaya yun lang, 2 Timothy chapter 3, verse 16. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So ang salita daw ng Panginoon, di ba? Ito eh, God-breathed, na nagmula mismo direkta sa kanya, nakapagtuturo, sumusuwata, nagtutuwid, at humuhubog o naggagabay sa ating pamumuhay sa katwiran para daw ang lingkod ng Diyos ay talagang maging handa sa bawat mabubuting gawa. So, maganda po yung purpose ng salita ng Diyos. Now, ang tanong, pag tayo ba ay nakikriticize, since ang intention is constructive criticism, paano tayo nagre-respond? Si Cain, maganda yung ginawa ng Panginoon. Hindi siya nagbehave ng tama. Ang ending, napalala pa ang kanyang nagawa, no? Pero dito, Proverbs 15:31-32. Whoever heeds life-giving correction will be at home among the wise. But those who disregard discipline, despise themselves. But the one who heeds correction gains understanding. Ayan, no? Pag tinutuwid ka, lalo na galing sa Diyos, maayos yung mga sinasabi. Ayan, kinakailangan eh, may pagbukas din tayo ng isip at kalooban. Ito ay maidagdag sa ating buhay at magawa ng paraan habang may panahon. From Proverbs 19:20, flog a mocker and the simple will learn prudence. Rebuke the discerning and they will gain knowledge. No? So, pag yung hindi ayos ang iyong tinuwid, magagalit pa sa iyo eh. Pero pagka yung daw taong matalino ang iyong tinuwid, lalo pa siyang natututo. So, ayun nga, yung kaunawaan is very important. So remember, the wise gains understanding, but fools, they despise correction. No? Now, how to deal with criticism? At ito po yung magiging huling bahagi ng atin hong pag-uusap. At ito na rin po ang atin hong application portion. Number one, yung bang criticism ay accurate, ng sinabi nating accurate, well, karamihan nung sa detalye ay tama. May konti sigurong hindi kasing accurate, pero mas marami-rami yung tumugma dun sa mga detalye ng criticism, accurate criticism. Inaccurate criticism, mas marami yung mali na fake news to. Pero yung malicious criticism, ang idea naman ito, wala pong kinalaman sa tama at mali, galit siya sa'yo o may hindi siya gusto sa'yo, kaya ang ending sinisiraan ka. So yun yung motibo po noon. Now, receiving accurate constructive criticism. Criticism can be a God-given instrument for needed correction. Sa Proverbs 15:31-32, he who listens to a life-giving rebuke will be at home among the wise. He who ignores discipline despises himself. But whoever heeds correction gains understanding. Galing. So, yan, napaka accurate criticism, corrective yung nature, constructive, makinig ka, mapapainam ka. Eh, paano naman pag inaccurate yung criticism? Now, deal with inaccurate criticism to clarify. Diba sa communication, may probing and clarifying. No? So, yung probing, inaalam mo. Yung clarifying, tinatanong mo, inaalam mo. Ayan. So, nililinaw mo. So, Acts 11:2-3, ang Apostle Peter ay kinonfront ng mga ilang Jewish believers. Ang sabi dito, so when Peter went up to Jerusalem, the circumcised believers criticized him and said, you went into the house of uncircumcised men and ate with them. So parang ano siya, no? Parang sinusubok, sinusuri. Ba't ka pumunta ron sa mga hindi circumcised? Yan. May disapproval sila. Sa halip na magalit, sa halip na manigaw or whatever, ito yung behavior ni Peter. 11:4 ng Acts, Peter began and explained everything to them precisely as it had happened. So niliwanag niya, nilinaw niya bakit, ano yung intention nito at papaano. So pagka constructive criticism, listen. Pagka naman inaccurate criticism, no? Clarify. Yan, malinaw yung sinasabi sa Biblia. Ngayon, paano kung malicious? Yung tao ay talagang galit sa'yo at masama ang intensyon, kaya ka sinisiraan at nagbibigay ng mga kritisismo para i-put down ka. Well, wala ibang pupuntahan. Pwede mong patulan, makipag-away ka, manira ka rin, kaya lang, sasama ka ng sasama. So, ang isa sa mga recommendation ng Bible, kung gusto mo itong hindi magatungan yung sama, kundi magawa mo yung tama pa rin, Matthew 5:44-45. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. No? Hindi madali, pero napakahalaga ng pagpapatawad. Lalo na kung malisyoso na nga at ang intensyon siraan ka, wala ka naman sasabihin paniniwalaan, gawin mo na lang yung tama para makabuti sa iyong kondisyon sa harapan ng Diyos. Now remember, use malicious criticism as an opportunity to minister God's grace, no? Unmerited favor. Hindi nagsosorry, hindi sa tingin mo parang hindi ka dapat patawarin, pero mag-offer ka na lang ng forgiveness. And forgiveness is coming from you. Sabi dito, don't dwell on it. Philippians chapter 4 verse 8, no? Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence, and if anything worthy of praise, dwell on these things. So, ang punto dito ni Apostle Paul, actually, conflict yung pinanggagalingan ng part na ito ng Philippians. Si Judea at Syntyche, mayroong hidwaan. Pero sabi niya, pag nag-dwell kayo dyan sa negatibo, lalo kayo manggigigil at magagalit. Ito na lang gawin niyo. Mag-isip kayo ng magagandang bagay na lang. At yan ay makakatulong. So, para sa atin, tanggapin po natin ang pitong mga bagay na pwede makatulong once you are criticized. Number one, recognize the value of constructive criticism. Number two, avoid reacting emotionally and immediately. Bantayan ang behavior. Third, acknowledge a criticism that focuses on the behavior. Kung may nagkamali ka sa iyong galaw at nag-criticize tungkol doon, di ayusin mo kung may merito naman yung sinasabi. Hindi ka naman ina-atake bilang tao. Now, number four, listen actively. Pag meron kang kailangan liwanagin, ask questions, clarify, and watch out for non-verbal cues. And number five, work hard on it and avoid being defensive. So sa halip na ipagtanggol mo yung mali, okay, sabihin mo, ikaw may depresa. Minsan ganun. Tingnan mo muna kung ano yung sinasabi. At kung may katotohanan naman, hindi pagtsagaan mo namang ayusin. Nakatulong yan. No? At huwag daw maging defensive. Number six, request for valid criticism. No? At yun nga, address behavior, not the person. And of course, make it timely and specific. Alin lang ba yung may problema? Ano ba yung dapat gawin? Yan. And last, number seven, welcome constructive criticism appropriate to improve. Ano yung mga pwede mong tanggapin at pwedeng makatulong sa'yo para ikaw naman ay mag-grow. No? So, remember, ang criticism pwedeng mangyari. Ang sitwasyon, hindi lahat favorable sa atin. Ang mga tao, hindi lahat maayos pakikitungo sa atin. But how we behave in such occasions, they matter. No? So, paalala po na ating programa sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa nang naguumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
3: Isang magandang araw pong muli ang sumainyo mga giliw at suki nating takapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Of course, ang ating Pag-asang para sa iyo sa weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God, produced in partnership with Asia Pacific Media. At ako po si Rodel Lacson at ako makakasama ninyo sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay magsasama-sama na namang muli. Ano mo, every time na tayo po'y nag-i-airi sa radyo, every time na tayo po'y nag-aaral ng salita ng Diyos, excited po talaga ako. Ako'y excited na makaniig kayo. Ako'y excited na meron akong mga kasama, no? Alam niyo po, mahirap yung nagsasalita ka lang mag-isa pag wala kang kausap. Pero pag alam kong nandyan kayo at nakikinig sa akin, ako'y nai-inspire, ako po ay nai-encourage at ako'y nagpapatuloy na gawin itong pinagkaloob ng Panginoon sa ating gawain dito po sa ministry ng radio natin sa Pag-asang para sa iyo. Yan. Kumusta na po kayong lahat? Of course, ang ating palaging pag-asa at daluyan ng ating hope ay ang ating Panginoon na talagang hindi tayo papabayaan, hindi tayo iiwan. Ang pangako niya sa kanyang salita, He will never leave us nor forsake us. At of course, yung ating palaging mga verses o mga pangako ng Panginoon sa Biblia, kung saan talagang kapag tayo nanampalataya sa Kanya, kapag tayo'y nagtiwala sa Kanyang kabutihan at sa Kanyang katapatan, hindi niya tayo pababayaan. Tayo'y nasa isang sitwasyon kung saan ang ating buhay, ang ating mga kaisipan, ang ating patuloy na paglakad ay na-challenge, no? O natetest nung ating mga sitwasyon, ng ating mga kapaligiran. Medyo minsan pinanghihinaan tayo ng kalooban, hindi ba? Minsan nakakalimutan natin na ang ating Panginoon ay palagi nandyan para tayo tulungan. Kaya my encouragement to you mga kapatid ay patuloy nating dependihan, you know, we must continue to depend, no? and trust God for everything that we do. Ang sabi nga, acknowledge Him in all our ways and He shall direct and guide our paths, no? Yun ang palagi nating tungtungan, yun ang palagi nating pangahawakan palagi, no? Na ang kapangyarihan at ang katapatan ng ating Panginoon ang palaging nasa sa atin. Dalangin ko po sa lahat ng mga nakikinig natin, kung kayo man po ay may nararamdaman sa inyong katawan, I pray that God will heal you today. I pray that God will touch you and let His healing touch be upon you. Let us experience God's power today. Even as we listen to the program today, even as we study the Word, hayaan po natin na mangusap ang ating Panginoon sa ating lahat ngayong araw na ito. Basahin ninyo yung Psalm 91. Talagang napakagandang pangako ng Panginoon dyan na kahit may mga pestilence, kahit may mga arrows na lumalapit dito sa atin, ay kapag tayo nagtiwala sa Kanya, if we make our Lord our refuge and if we make the Most High our shelter, Ang sabi doon, no evil will conquer us, no plague will come near our homes, for He will order His angels to protect us wherever we go. Yan, ang gandang pangako ng Panginoon yan. Ang sabi rin doon, no, a thousand may fall at your left hand, 10,000 at your right hand, but no pestilence shall come near you if we put our trust in God. Napakagandang mga pangako ng Panginoon. Kaya, kapit lang kapatid, kapit lang mga kababayan, unti-unti natin itong malalagpasan sa tulong ng ating Panginoon. Nung isang linggo po ay pinag-aralan natin ang unang parte ng ating serye, ang How to Break the Spirit of Poverty. Ngayong linggo ay pag-aaralan naman natin yung second part. No? Last week ay tinalakay natin yung unang byuda o yung unang widow. Sinabi natin na ang spirit of poverty is the brother of the spirit of fear. No? Sinabi rin natin na kapag ang spirit of poverty ay dumating sa atin, ay talagang pakiramdam natin ay ayaw na nating bitiwan yung pera natin. Eh, nagsosopang na tayo, we are not giving anymore. Sinabi rin natin na ang Panginoon, ang si Jesus ang susi para ang ating puso, ang ating pagbibigay ay talagang lumawak, hindi ba? And there are three people in the Bible, sinabi natin na sila ay mga byuda, different kanilang situation from each other, pero lahat sila ay nagsasuffer, no? At last week nga ay pinag-aralan natin yung byuda kung saan meron siyang isang dakot ng flour o ng arena at meron siyang kapirasong oil, no? Pero dahil dumating si Elijah, nagkaroon ng milagrong naganap for 3.5 years, kahit famine ang nagaganap, kahit tagutom, dahil sumunod, dahil nag-share itong babaeng ito, ang widow nito, nagkaroon siya ng supply for 3.5 years, siya at yung kanyang anak ay nabuhay at hindi sila nagutom at meron pa silang ample supply, no, for the next 3.5 years, no. At hindi na doon binanggit kung hanggang gaano katagal naubos yung langis at saka yung flour na yan. Pero sinabi sa huling parte ng ating binasa sa Biblia, no, na hindi nga naubos yung langis at yung arena ng babae habang nagkakaroon ng famine. Sinabi natin that we can break the spirit of poverty by sharing. Ngayong linggo ito, pag-aaral natin yung pangalawang byuda. Ito'y matatagpuan natin sa 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. Ito naman yung widow na merong langis, no, merong olive oil. Ang sabi dito sa verse 1, "The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, 'Your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditors is coming to take the two boys as his slaves.' Elisha replied to her, 'How can I help you? Tell me, what do you have in your house?' 'Your servant has nothing there at all,' she said, 'except a small jar of olive oil.' Elisha said, 'Go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side.' She left him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, 'Bring me another one.' But he replied, 'There is not a jar left.' Then the oil stopped flowing. Verse 7, she went and told the man of God, and he said, 'Go, sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left.'" So makikita natin dito sa binasa nating passage mula dito sa 2 Kings chapter 4 na itong babaeng ito, asawa daw siya ng isang propeta. Kaya lang, yung asawa niya ay namatay. So pumunta siya kay Elisha. Sabi nga, "Yung asawa ko na servant mo, kasama ninyong mga propeta, ay namatay na. And alam mo kung gaano niya kamahal ang Panginoon." So yun ang sinasabi nitong byuda na ito. No? Kaya lang, ang sabi, kaya lang yung mga pinangkakautangan niya ay dumating na, sinisigil na kami, at ang gustong pambayad itong dalawa kong anak at gagawing slaves. Ngayon hindi ko maintindihan ito kasi propeta, no? Pero may utang daw. Parang hindi ko ma-reconcile yung dalawang katotohanan na yun. Isang propeta pero maraming utang. So yung pinagkakautangan niya, sinisigil na siya. E walang pambayad, patay na nga. Ang gusto raw ng mga pinagkakautangan, yung dalawang anak ang kunin para gawing slave. Ang sabi ni Elisha sa kanya, "Anong gusto mong gawin ko? Anong matutulong ko sa iyo?" Ang tanong ni Elisha, "What do you have? Anong meron ka?" No? Anong meron ka diyan? At sinabi nga byuda na ito, "Wala kaming natitira na sa bahay except a small jar
4: of olive oil. Dumating si Elisha. No, nahihirapan itong byuda na ito. Ang sabi sa kanya, ang tinatanong nitong byudang ito, maaring inaasahan niya, tulungan mo naman kami, no? Kasi itong asawa ko, kasama nyo naman ito, wala na kayong pambayad. Siguro ang inaasahan nitong byuda na ito ay maglabas ng pera itong si Elisha o kayo mag-magic ng pera si Elisha para bayaran yung pinagkakautangan. Kaya lang, dumating itong si Elisha, another man of God, ang tinanong sa kanya, anong meron ka? What do you have in your house? Bakit kaya yun ang tanong ni Elisha sa kanya? Ano ba ang principle dito? Ano ba ang prinsipyo na pinag-aaralan natin dito? Bakit tinanong ni Elisha sa byudang ito, what do you have in your house? Alam po ninyo, according sa chapter 8, verse 12 ng Romans, o ng Corinthians rather, 2 Corinthians, ang sabi doon, if you have a readiness that is present, it is acceptable according to what a man has, not according to what he does not have. In other words, kung anong meron ka, if you don't have it, ibig sabihin, hindi mo kailangan yon. Why are you thinking about it? If you do not have something, then why are you dealing with it? Kaya yun ang tinanong ni Elisha, anong meron ka? Ano bang meron ka dyan sa iyong bahay? No? Ang sabi nung byuda, wala ka, piranggot na langis lang at ilang pirasong small jar lang ng langis. No? Wala na akong iba. Pero ang sinasabi ni Elisha rito, hindi pwede. Kung anong meron ka, yun ang gagawan natin ng paraan. Whatever I can do for you, ang sinasabi

It will have to be with what you have and not with what you do not have. Ano bang ginawa nitong byuda nito? Hindi ba nanghingi siya, kumatok siya sa mga kapitbahay niya, nanghingi sila ng mga garapa o mga empty bottles, no? Mga garapon. At yun ang pinagkukuhaan niya. At sinabi ni Elisha sa kanya, sige, you pour oil on all those jars, empty jars. So buo sila ng buhos. At hindi na uubos yung langis hanggat hindi na uubos yung empty jars, no? Kaya yung bandang huli, sinabi nung widow sa kanya, anak, sige, magbuhos pa tayo. Sabi ng anak niya, wala na, nay. Ubos na yung bote natin. At sakalang huminto yung pagbuhos ng langis dun sa bote na yun. Hindi na ubos hanggat hindi na ubos yung empty bottles na to. Tandaan natin, the miracle does not happen on what you do not have. It happens on what you have. Ang nangmilagro ay nangyayari sa kung meron ka. Kaya nga sinabi ni Kristo, no matter how little that is, ang sabi niya, if you have faith, no, even as small as the mustard seed. In other words, it doesn't matter how small that is. Ang importante sa Panginoon kung ano yung meron ka. Gumagawa ang Panginoon ng milagro sa pamamagitan ng kung anong meron tayo. Kaya huwag na nating hanapin yung wala. Minsan kasi nagganon tayo eh. Lord, wala ako nito eh. Walang, so huwag mo na isipin. If you do not have it, you don't need it. If you do not have it, don't even think about it. Bakit? Kasi ang Panginoon kumikilos dun sa bagay na meron ka. Kaya huwag na nating sabihin, Lord, wala ako nito. Okay lang yan, kapatid. Kasi hindi naman yan ang gagawin ng Panginoon. Hindi naman yan ang gagamitin ng Panginoon sa kanyang milagro. Ang gagamitin niya kung anong meron ka. Kaya dapat ang tanong natin sa Panginoon, Lord, meron ako nitong kapirasong ito. Anong pwede natin gawin? Kaya nung tinanong ni Elisha, what do you have in your house? What do you have in your house? Maniwala ka na may mangyayari dyan sa maliit na yan. Something happens when you decide to believe. Gamitin natin ng konting math. 3 times 0, di ba, equals 0? Lakihan natin. 25 times 0, di ba, 0 pa rin? Kahit lakihan mo yan, kahit gawin mong 3,462,756 times 0, 0 pa rin yan. Ibig sabihin, anything multiplied with nothing equals nothing. So, ganun din yun. So, dapat meron tayo kahit katiting at doon gagamit at doon gagawin ng Panginoon yung kanyang milagro. Ang issue dito sa pangalawang widow na ito is, how far are you gonna go? Diba, pinakatok siya eh. Eh, pambihira naman to si Elisha. Nakakahiya naman itong gagawin na yun. Manghingi kami ng mga empty bottles. Ridiculous, hindi ba? Pero yun ang issue dito eh. Pag ikaw ang inutusan ng Diyos, how far are you gonna go? How enthusiastic are you gonna be to do something for God? Gaano ka ka-excited na gawin ang isang bagay para sa Diyos? Pag may sinabi sa iyo ang Diyos na medyo minsan kamanghamanga o minsan hindi ka panipaniwala, di ba? Gagayon pa ba? Enthusiastic ka pa rin ba? Excited ka pa rin ba? Etong babaeng ito, kumatok siya nung kumatok. When God tells you to do something, galingan mo na. Hindi ba? Siguro kung ako to, dahil of course hindi naman tayo, pero dahil nabasa na natin to, siguro kung ako to, pag kumatok ako, hindi ako hihingi ng empty bottles, hihingi ako ng timba. Meron kayong empty na timba, o kaya meron kayong empty na drum, kaya meron kayong water tank na walang laman, no? Siguro yun ang gagawin natin kung alam na natin yung gustong paggawa ng Diyos sa atin. Kaya when God tells us to do something, galingan na natin, even if it seemed crazy. Sabi nga, di ba? Do the ridiculous and God will do the miraculous. No? Kahit gaano ka ridiculous yan, bahala na ang Panginoon magmilagro. Alam mo ba, kapatid? Your next blessing will depend on your last act of obedience. Kapag tayo'y sumunod sa Panginoon, ang blessing ng Panginoon ay patuloy na mag-flow, ay patuloy na darating. Di ba? Kapag ikaw ay tumigil sa pagsunod, titigil din ang pagpapala ng Panginoon. Your next blessing will depend on your last act of obedience. Here in this situation, itong widow nito, God is breaking the pride of this second widow. Why? Because He wants this widow to obey. You know, when God is breaking our pride, dapat maging masaya tayo. Why? Because ikalalaya mo na yan eh. You should be happy when God is breaking your pride because that will set you free. Pag inutusan ka ni Lord, galingan mo na. Ibuhos mo na ang lahat. You know, dito hindi pwede yung pwede na. Kasi kadalasan sinasabi natin, pwede na to Lord. Okay na yan. Pero here, hindi. Pag sinabi ng Lord na gawin mo, hindi pwedeng pwede na. Dapat pwedeng pwede na. Di ba? Tandaan natin kapatid, your enthusiasm will determine the greatness of your blessing. Kung gaano ka ka-enthusiastic sa isang bagay na pinagagawa ng Diyos, ganun din katindi yung blessing na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ulitin ko yun, your enthusiasm

Abraham will determine the greatness of your blessing. Go all the way. You know, huwag ka nang huminto. Mag-excited ka all the time. You know, you go all the way. Kasi nga, bakit? Pagpapalain ka na nga eh, ayaw mo pa. Pag pinagpala ka ni Lord, shout it out to the world, my God is good. And you should celebrate and you should be happy about it. Why? Because it is setting you free. And blessing will come forth and blessing will flow continuously if we obey continuously. Tignan mo to, di ba? Naubos lang yung oil nung maubos yung empty bottles. Paano kung sang katutak pa? Paano kung maraming empty bottles ang hiningi pa nitong dalawa na to, yung anak niya at saka nung byuda? Siguro mas marami pa silang oil, no? Dahil gumagawa lang ang Panginoon sa kanong meron tayo. Hindi na pwede mag-magic si Lord na naubos na yung empty bottles. Si Lord pa ba ang gagawa ng empty bottles para sa atin? You know, God is giving us the opportunity to take part in His miracles. So, hindi pwedeng ang Panginoon lang lahat. So, pag may pinagawa ang Diyos sa atin, let's go all the way. Let's be enthusiastic. Let's be excited about that. Ano ba sinabi sa huling bahagi ng ating ng binasa natin? So, nagkaroon ng maraming langis yung babae, no? Pero hindi natapos doon. Ang sabi nito nung sa huling-huli, but he replied, there is not a jar left, then the oil stopped flowing. Tapos ang ginawa ng babae, she went and told the man of God, and he said, ang sabi ni Elisha sa kanya, sabi ng babae, oh, Elisha, wala na kaming bote, so wala na ring oil. Anong sinabi ni Elisha? Go, sell the oil, and pay your debts. You and your sons can live on what is left. Anong ibig sabihin nun? Unang-una, don't just ask for a few. Di ba? Be extravagant in your thinking. Be elegant in your thinking. Kapag may pinagawa si Lord, galingan na natin. Lawakan natin ang pag-iisip natin. Lawakan natin ang pagkilos natin. Ano? At isa pang sinabi dito, huwag kang tamad. Sabi dito ni Elisha, go and sell. Di ba? Magtrabaho ka. Kasi kapatid, kahit magbilagro ang Panginoon sa buhay natin, kung tatamad-tamad tayo, walang mangyayari. Sinabi rito, go and sell the oil. And then what? Pay your debts. Bayaran mo raw yung utang mo. So lahat tayo, unang-una, huwag tayo maging tamad. At kapag tayo may utang, magbayad daw tayo ng utang. Yun ang sinabi rito. Go, sell your oil, and then pay your debts. And then what? You and your sons can live on what is left. At ganoon na nangyari. Ibinenta nila, at nabuhay siya at yung kanyang anak, no? Anong ginawa rito ni Elisha? Anong ginawa ng byuda rito? Sumunod siya. Sumunod siya sa sinasabi ni Elisha rito. Pinagpala siya ng Panginoon. Why? Because yung kanyang enthusiasm, yung kanyang excitement ay nandoon. At sumunod siya. Alam niyo mga kapatid, we can break the spirit of poverty by obeying. Tayong lahat ay manalangin. Lord, we just want to thank you for this opportunity that we can once again learn from you. Thank you for allowing us this chance, Lord, na makita namin yung katotohanan kung saan ang aming pagsunod ay magiging susi ng pagpapala mula sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Help us to always obey you, Lord. Help us to be always enthusiastic and excited about the things that you are wanting us to do. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging malawak ang aming pag-iisip, maging extravagant ang aming thinking, Lord, about the things na magiging kapuri-puri at kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Tulungan mo kami kagaya ng widow na ito na sumunod, Lord. And we know that we can break the spirit of poverty by obeying you. Maraming salamat sa patuloyong pagturo sa amin. Maraming salamat for your guidance and for your directions in our lives, Lord. We thank you. We give you praise and thanks. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po'y kasabi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung ikaw kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, we'd like to know you more. So we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman na may questions or suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. And to listen to our previous broadcast, we are also available sa podcast. Just subscribe to Pag-asang para sa iyo through iTunes or through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabi

0: being God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Iyong napakinggan ang pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS Agapay ng Sambayanan.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Pananambahan sa pakikipagtulungan ng Marikina Christian Fellowship at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.